0: anong anong status sa Pilason hospital na? Aran na sa ano? Sa
1: Yes, bigi na bulong naman to ka sa Marvin.
0: Oo.
1: Pero hindi kin man seryoso yung Pilas nga naago man, no?
0: Mhm.
1: Do Pilas nang siguro to kay tiba si Pilas ang kasi bakiras, la bagras dito. Oh. Pero hindi ba to ganyan shot to ka sa Marvin. Pero ka sa Marvin na rin mo to kay kasi na po aan ko lang hindi pala payag ang Chipo Police ng Ekstra ni CPTNC.
0: Oo.
1: Even though nga nangin masako sila.
0: Oo.
1: Pero nakakuha kita sa kay ganyan yung mga ma-confirm sa naton sa iya ang pagkaresto sa isa sa mga ginapatigayan katapos ng NPA nga suyo man tayo nga magpalabot man sa persa dito sa Ekwetro kapon sa Barangay Tamlang Pampatian sa Banak si Police Lieutenant Colonel Lorendo Pardo at si Police ng Iskarang CDTRP.
2: May isang casualty kid, no? Pero sir, nang sa investigation niyo, sir, ano ni sir, paano natabong encounter, sir?
3: Sir, proceeding, we will talk po sa operating units na nag-secure pamanggod sa encounter site, sir. I'm escorting the SOC po, sir.
2: Okay.
3: I cannot react any information kung di galing git sa operating group, sir.
2: Yes, sir.
3: Rest assured, sir, pag nakadto na po, sir, and I can relay the factual one, sir, information nga makuha na mo, sir.
2: Okay. Sir, nang
3: yes.
2: May na-aresto, sir, yung isa ka ginaaligar NPA man, sir?
3: Yes, sir. Believed to be, sir. Believed to be.
2: Okay.
3: Sparrow, sir, yun yung and collect din kasi ito sa yung lately, sir, if you can remember April 15, sir, yung drug personality, sir, nag-serve tayo ng warrant of arrest.
2: Connected
3: sila,
2: connected.
3: Sir, eh. Yung nagbigay kasi ng kwan, tapos meron siyang picture na retrieve natin, sir, sa ano niya, sir, na iwan ko lang kung AI generated to, sir.
2: Oo, sir.
3: Galing sa kanila na may suot siyang NPA, sir, eh.
2: Uy.
3: Yes, kita ng army, sir. Kita ng army sa KMFC, sir.
2: Pero, sir, yes, nagamotor siya, sir. Sa din siya, sir, nadakpan ganit, sir?
3: Barangay Mabini, sir. Mabini.
2: Barangay Mabini.
3: Joint checkpoint operation,
2: ah,
3: sir.
2: Okay.
3: Sir.
2: So, nag-checkpoint ka mo?
3: Yes, sir. Nag-establish kami ng blocking, sir.
2: Yes, sir.
3: Isa kasi ang daan doon sa papuntang Paitan, sir. Yung
2: okay.
3: Kung saan, ano, sir.
2: Ah. Sir, ang yes, sir, lugar sir. Na, sir, lapit man sa encounter site, di ba?
3: Una mo.
2: Sir, lapit man sa encounter site, sir, ang nadakpan niya, no?
3: Kwan, sir, distansya siya, sir, pero ang kung di ay nagkwan magod, sir, pagpursu ng operating troops
2: okay.
3: Sa 79, sir, yung possible
2: yes, sir.
3: Exit point, sir, is doon yung area na yun, sir.
2: Okay. Sir, can you give alias lang sa sininga nadakpan?
3: Boy, alias boy, sir. Alias boy.
2: Pero may record good man siya, sir, as an NPA. Dyan.
3: Yes, sir. Actually, sir, nakawala siya dun, sir, eh. Yung may sporadic firing, sir, na nag-ano sila.
2: Nakapalagyo sa iya?
3: Yes, sir.
2: Dito sa Tamlang.
3: Kasama sa... Hindi, sir. Yung, kuwan, sir, Sparrow kasi ito sila, sir.
2: Okay. Last April 15 niya nga nakapalagyo ni siya.
3: Oo. Yes, sir. Yes, sir. Tapos ito siya, sir. Connect talaga sila, sir.
2: Okay. Sir, nang anong na-recover ni sa iya, sir, kay alias boy, sir?
3: Kay alias boy, sir, may baril siya, sir.
2: Maybe.
3: Na possibly, parang 45 yung nakita ko, sir. Eh. Pero
2: okay.
3: Pinatest pa natin, sir.
2: Yes, sir.
3: And merong granada, sir. Tapos, may nakuha sa kanya na shabu.
2: Okay. Shabu? May nakuha. How many grams, sir?
3: Doon sa drug personality, sir, na si drug group leader na si, ano, sir, Joseph Pindoy.
2: Okay. Pero si alias boy, napaan man ni, ano, sir, no? Nang shabu, no? So, pagka-arrest siya.
3: Meron, sir. Meron.
2: Pilakan
3: grams? Pinatress pa namin, sir, kung ilang ano yun, sir. Kung may resulta na sa crime locker, ano namin.
2: Yes, sir. Sir, klaro ko lang, sir. Ang pagkadakot niya kay alias boy, ma-support niya siya tani sa Tamlang? Or alito siya sa Tamlang?
3: Possibly, sir. Kasi ang nangyari kasi ngayon, sir, may pinapaano sila, sir, ng mga Sparrow unit, sir. Since, di ba, sir, sa neighboring area natin sa Tuboso, sir, may mga liquidation, sir.
2: Yes, sir.
3: Napi kasi yung number ng isang kasamahan din nila, sir. And malapit din dyan, sir. We cannot divulge anything, mangod, sir, sa inyo, sir. Since pinupurso namin, sir.
2: Okay, sir. So, they are merging, gali, sir, and then they're doing the liquidation, ganun.
3: Possibly, sir.
2: Okay.
3: Possibly, yung mga...
2: Okay. Sir. Okay, sige sir.
0: Grabe.
1: Kasi pa rin no, doon nag-fluctuate ang signal.
0: Oo.
1: Ni police captain, I mean ni police lieutenant Colonel Lapardo.
0: Oo.
1: Katropa Erwin, no? So, kaya muli ang investigation sa karon naging pagwa sa Escalante City PNP, ang mga natabo dito, Katropa Erwin, nga, ano, no? Nga, hitabo. Nga, naresto ni isa kaginaligar katapos ng NPA.
0: Aha. Ang operation niya sang ano sang army ongoing niya katropang France no
1: possible kita pa rin no
0: adlaw-adlaw ang area da ano paglantaw nila may arat da sang mga ano mga presensya gid man sa una or an dala ni sa ilang area of concern katropang France
1: possible kita pa rin no kahit di ang di ba nato masiling bira kung may presensya siya gap amin ng suporta sa mas or may masa. So, but ikaw pa Parwin, dream mo na lang mapalapang, dream mo na lang iba siyan. Kasi ang mga ginaligar nga, mga napatay nga mga NPA nga, which is sa payag sa militar nga, nagdako ang epekto silang anay. Kasi dream mo makita ng mga Parwin nga, may ano di gapo, no? Ilang presensya, no? Ilang, pinutuyo ba lang? So, sa karon, di nagpabiling kay Kato Parwin, ilibinigin din sa ilang mga pagpate.
0: Oo.
1: Ng mga naging kamahin sa Sining Oblag. O kung sa Sining Armadong Oblag, Kato Parwin.
0: Grabe ba, no? Ang taon na karon, kung may ara pa man, guro, latest niya, update si niya, I hope we can get, ano lang, input sa tininya na kaliwan ng army. Katropang France ba si may harap man sa mga detalye gura yata gaton nga PNP kagaton nga armies ni
1: so abo na gani kita pa Erwin no ginapanilagan sa ni kahit dito may mga nag mga nag mudo na di sa ato no nga malaga na to pero ito yung bantayan sa ni kung ano gini ang resultant ni oo kahit kung may posible nga may dako pagining may tabo ano pa Erwin
0: oo
1: batayan
0: tani ah. Pabalaan lang kami
1: ah. Oh. Ano gani diga din ako diyo?
0: Oh, ganda nda ano da?
1: Ginactivate ko na di ang account nga no, nga pagka kutso-kutso, kutso-kutso gito.
0: Oh.
1: Bro, do ay pagi do ay pagi nang ano di? So, tulog pag uro to kay do ay pagi din ang ilagro ng mga signal bro do hindi pagi tako kiti. Kabalo naman ka sa Parvin, may
0: nalagasan
1: na.
0: Oo. Kung
1: pagkini sila nakasabat rin sa ato, no?
0: Butsagan ko. Kaya, butsagan ko, ano ni? Makandak naman yung operation ni Watt para sa pulo to.
1: Si patay ni kita Parvin, ako nisa. So, wala tonta niya.
0: Sige, sige.
1: Kaya Parvin, basi ko may mga dugang kita ng detalye, balik siya tanda karon.
0: Yes.
1: Sa sining natabong inkwentro. Kaya Parvin, para sa update na to, Andres Patrol, inis ka na bang France, Andrew Burgos, doon ang mga bukol-bukol sa lawas mong tumarap sa Santo Patrol. Para sa nag-outgirl niya Pilipino sa Pilipinas, XFM.
4: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Katropang France sa update detalye sa nagluntad ng enkwentro dito sa Barangay Tamlang sa Banaa sa Sunan sa Eskalante. May aras sa pila kami impormasyon base mag-ibual naman liwat ang enkwentro dito mga Katropa because this morning kita tang pila ka mga helicopter sang ano sang Philippine Army nga padulong sa north ng area sa Katropa. No? Ang pag jindita basta managasan kuno hindi isla mag tatayon magi hi te 400 ka mga evacuees sa nasambit nga barangay ang apektado sini sa nagluntad nga enkwentro sa Europa. Wala sa Barangay Tablang, no? Ang Northern Negros medyo mainit subong. Si Halin sa Toboso, balik-balik naman mo. Escalante, Toboso ang enkwentro. Kaga nagligad to Toboso butong 19. Ang napatay tungod sa ginapatihan ng enkwentro. And there were 9 pulo ka mga ginakabit kay NPA na ginako mismo sa NPA and the rest of that mga katropa, civilian na kurakaran. Now, okay, ongoing para ang diskusyon, investigation sa aton nga mga otoridad angot sila maabiyan kaga parawagan sa mga human rights group no to identify really whether mga civilian to or mga nag-integrate na ako ng mga immersion ng mga estudyante, ba? Sana sambit nga barangay katropa, mga biya. Alright? Tanawin to na, no? Ang pila ka mga update sa Radu Gay Dugay, bantay lang ka mo sa pila ka mga public affairs program sa XFM because we'll keep you posted, no? Pabalaong ka mo namon sa mga latest update of the update sa dito sa Escalante. Nakatutok mo na ito to XFM Sagay sa mga latest development. So, paki-follow na lang man sa XFM Sagay dito para ma you keep posted sa pila ka mga update, no? And probably kita mag-reinforcement dito mga biyan in case kinman mayara sa mga dagko nga makita mo dito so, para mahatag na lang balita amo ni kabuhi sa radyo yun mo amo ni kabuhi sa media nga anytime pwede ka makasa kadto sa ibang marugar katropa no? So mga sitwasyon na ito naglunta nila sa ano sa Escalante I hope malapot sa Mayor Bading Escalante karon para mis ko may istorya ta ano sistema da anong plastada sa barangay Tamlang kag kundi ito na butang mga katropa ang ining mga makabig naton evacuees sa nasambit nga lugar kag anong status sa barangay Tamlang da kag anong status ng insurgency diri sa Northern Negros kay Tito Escalante kag sang kumuso niyo gabalik-balik pinsan ko nagpuis-puis na pinsan ko nag-okay na kay na buhinan to di ba ang statement to sa army amal nila na buhin-buhinan na sila nagdakong epektos ni sa mga aktibidad sa New People's Army katropa dito sa Northern Negros kay ti na patay ang pinakamang official pero in recent news may ara sa mga nagpatigayon Japon sa mga pinatsanay dito sa lugar mga katropa and those people ginapahayag sa mga residente diba si Rebelde tiara Japon naman akong kisab lang mga biyan pinsar ka ang kalinong kakatawahayan daw gina ahambal tao kilinong na goods na patay na sila pero ara Japon ang gakalatabo nga inkwentro mga biyan tanaw tara, no? Ma'am Shirley Arevalo, may aga sa inyo. Thank you. Salamat gid sa pag pamati si Ma'am Len Antonio Talde. Good morning. May aga sa kay Ma'am Jovi Amudente, no? Halini sa New Zealand, no? We're having lunch break. Samtang nagatrabaho. Oh. Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Dan like and share na ko no, Ma'am Jessica, good morning. Abi nyo bala si Ma'am Jessica, nakapamana ni sa, nakaangko ni sa sang love siya. Matapos nga nakita yaman man ang iya nga true love sa radyo mo. nagapamati sa sang programa ni Katropang Troy Tisoy. Nakakita sang may ara sang nagapamita man to sang loves man ah. Na in loves man siya. Tinag loves la Dwight. Morning, Ma'am Jessica. Thank you. Sir Lloyd Novales, good morning. After a rainy rinse my clothes, I pour it to the ground and no need to water the plants because of the rain. Hindi na mamunyag sir. Hindi na tayo mag ano pa, magpakabudlay pa. Kapoy na naiya. kag Sir Lloyd Novales, morning. Salamat gid. Diriana Gestro, thank you. Salamat gid. Sir Pielye, manglibre ko kape sa Barangay 1 si Palay City, Broad Coffee Bar. Sana all ba? Teh, why gid ya kape? XFM News. Si Sir Pielye, gaan ko niya kape. Ang kape nga... healthy nga kape. Pang healthy-healthy tanay, sir. Ipi, ah. Budlay yung kape. Sumunga, taas. Naga acid reflux ko ba? Oo. That's why, naga-shift na ta, katropa sa, sa mga healthy nga kape. Ang aton kape, di, is Santon Gold Coffee Mix. Why kontra tiyempo? Kung nga sakit imong ulo, katropa, makapanimaho ka sa aromas kape, karami sa batsagon. Nami sa batsag, nami sa feeling. Ha? Kaya sa marong kape, importante, not because nga nami nami templa. Parehom lang na. May aras na nami templa, kabankalan, isa sa mga tuntuhon katropa, there is makulod. Ano man ta, grabe man ta pakapihon, May ari di sa mga

nagpanami pa kay baratong kape. Adria, ang kape pinakadubo di 30 na subong mo. 25. Oh, dito ya, may ara to pulo kape. Nga kape brewed coffee na. Ah, sa Kabankalan. Nami, ano to plus preskang hangin to. Nan. All right, morning. Salamat gid. Members and leaders of class sa Southern Negros. Ma'am Jessica, thank you. Salamat gid mga katropa sa pinaka mga latest kung pinaka ano up or ang inyong presensya sa aton Facebook mga abyan. No, pwede ka mo ka like and share sa aton nga page katropa sa ano sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mag-update sa mga balita, mga impormasyon nga aton nga ginapakigbahin sa inyo tanan. Adlaw-adlaw mga katropa, kung aga, diba si maanad na kamubla. Ang aton frequency ara sa 103.9 XFM Bacolod. Alright? Abrihan nyo mga radyo nyo sa XFM 103.9. Alright? Ang aton nga frequency diri sa Sudan sa Bacolod katropa. Kag mag pamati sa mga programa sa so, XFM. Sa Adris Kabangkalan, pwede ka maka pamati man sa 106.1 XFM Kabangkalan. XFM News. Para ma-update kita sa mga latest update o news development sa mga stories nga ginahatag natin sa matagal-daw sa inyo tanan. May agalanda gali sa mga katropa peps natin sa kay Sir Art. Sa kay Art Purboy na no. Huwag ko ma-check ako nga Facebook page nakatutok sa XFM. Thank you ah. Dara sa Barangay Salong Kabankalan katutok. Thank you again. Kagsa kay Popoy Rivera nangyagan. Thank you man. So pag dara sa Barangay Lamunan, thank you. Sa pag-upo dari sa programa, I hope nga okay ka mo na. Ara kita mayong sitwasyon. Steady lang anay. Ang aton motto subong survive. Dream big. Dream. Believe and survive. Wait a minute, boy. Amo na yung sitwasyon tas bungo. The only choice is to have no choice but to survive. Even naman nagawin sa tita, gabat siya, subungo mo. Ang aton nga mga kauturan sa ano, sa komersyo. Ay. Pamangkotan mo sila, katuan mo sila, gahuy-huy, baga nila. Hindi ba, pigaw, gitbakla na yung subong. Ang buot ko nga, hindi nga, subong 2026. So, ilap lang tuig na yun. Hindi nga, 2026, pag sugod sa 2026, huwag it bulubal, dagi na gusto yun. May mga obligasyon ka pa sa taxes mo. May obligasyon ka sa imong, ano, sa imong, tawag siya na di? May obligasyon ka sa imong mga staff. May obligasyon kasi mga empleyado, kuryente, renta, kagkurano pa. Subong ang mga panahon, ang mga kuturan ta, nag-save. Especially, abri klase katropa. Muling tigmaraot sa Christian Facebook. Luwas sa mga essentials nga nagabaligya sa bugas, pagkaon, kagiban pa. Muniya ang subong. Ang importante subong mo kay aton nga mga kauturan nga na mga minimum wage earner why na sang bagay pa nga mabal ka malagaw sa mall or malagaw sa mall pero why man na problema kay malagaw ka lang liti man lang kinanglan mo to pabugnaw-bugnaw pero siling mabakal sang mga sapatos or imo bayo subong medyo off limit ang aton mga katropa kay naga-ninit ang kita. Ganipis ang kita mo. Ang imong 15,000 nga ginabaton sa imong kumpanya, dapat pasibu-sibuon mo na sa isa ka 15. Tibaklan mo sa bugas. Mong bugas, subong gadlaga na galit 2-8 ang sako subong? Ha? Abi update be? Pinabakal nyo sa inyong bugas subong sa ano? Bugas, abi sa mga taga Bacolod Burgos Market do. Basta may arat nga pamati, pinang sako sa bugas subong. Oh, bakla mo bugas, no? Ina ko sako. Oh. Pero, karabana

0: sa mga kuturan, tabakal lang sa kinilo-kilo. Tag 5 ka kilo. Oh. That's good for the next 3 to 4 days ng consumption sa pamilya. Bakal to. Oh. Ang amantakin mo ang bangro sa buong gadlaga naman 400 mo ang kilo. Umbot lang. Grabe, no? Oh, ang ibong 100 pesos, hindi na nakabakal isang kabilog na bangros. Ha? Ah, hindi na nakaigo. Kaya bangros, mong ilaga na sento ang isa ka bangros. Hindi mo na, pwede man nga liyap-liyap po na. Ha? Ah, at taluhon. Ha? Ah, so, mahal na. Mabakal ka naman, kahit sa aton paribaray, importante nga may aras ang kape. May aras kalamay. Bisan way nagatas. Di ba? Kinanglano ni sa aton nga parimaray di. Pagkatapos, ang grocery, off anay. No? Ang mga groceries, blas, ang unas, nanay, grabe pa na mag-groceries. Ha? Ang bali, may allocation kasi para sa groceries. Pilang budget na? Mga ano lang, ha? Mga 1.5. Mm. Ti 1.5 mo, pila na nakabilog na. Yeah, mas mayo pa, hindi na ako rin mag-grocery eh. Kaya para makasave-save mag ko ah. Instead nga i-grocery, tanibakalatin lang sa mga importante ng mga pagkaon. Pliti, eskwelas bata, no? Paigo-igoon ang imukin si Milna. Pero mind you, pag pizza just na, kamang na. Kaya why na unod mo? Why na kay hindi na kay go? Imagine, no? Amunay kapiot, subong amunay nambal natun. Naganipis ang kita sa tanan. Not just sa mga minimum wage earner, but sa mga negosyante. Kay subong ang tao, nagapugong sa gasto. No, kung nagapugong na gani, ang aton nga mga negosyante, gantos man, kay way bakal mo. Hmm. Di muna, ang sitwasyon de responsa Pilipinas, mga katropas bong. Mayroon ni mga politiko, kay mahabuyanay lang sa istorya. Away-away lang to. Kagkunano, pahimuon nila. Pero gabot ang punto bagay sa tropa nga ha nagapakig-away sila kuno sa mga tag, sa mga posisyon nila sa interes ng tao pero ti klaro ang tag sa mga politiko ta kaya sa mga nakaangkla nga politika. Katuan ta ni karon istorya bla mga katropa. I hope mafokusan, mantutukan sa pinaka mga kultura tang 8 focus crime because in the recent days nagataas ang kaso sa mga hold up because nga why magpang hold up ka, why gid man sa rason mo but base may maintindihan ta base naka angkla ni sa kabukusan nga status ekonomiya sang aton nga sudad, aton pumuruyo dari sa aton sudad mga katropa. Amo na yabi na tutukan man sang aton nga mga pumuluyo sang aton mga lideres ang 8 focus crime. Number 1 robbery, homicide, ang hold up, okay? Ang next da mga katropa murder kay iban pa nga mga kaso nga ginalantaw sa pinaka mga katuran ta that could be related sa economic conditions sang aton nga pungsod aton lugar. Dari sa pungsod Pilipinas mga katropa, no? Kag siyempre ginabuloman tayo na naton ang mga kumpanya if may ara na recorded mga katropa nga mga retrenchment sa mga taratapan dari sa aton surat mga byan. If that happened mga byan, siguro kinanglan tayo na magbangko sa mga datas para makuha naton sa Department of Labor and Employment sa DOLE ang ining mga issue, ang ining mga bagay, ha? Kay kun may ara sa mga retrenchment kay matabo mga katropa, this is really one of the result mga byan sang economic nga aspeto sang aton pungsod ta nga kakapiktuhan ang ekonomiya sang aton nga pumuruyo plus ang aton nga mga resante medyo mabudlay mag-survive, no? So amo na, no, ang aton nga ginalantaw di mga katropa sa mga naga luntad nga mga economic instability sa aton pungsod, nag-contribute mo na mo. Ang pagtaas ng inflation, ang pagtaas sa mga baraklun, no, sa aton nga adlaw-adlaw nga pagginawi, si Ma'am Daisy Tugani ng Daisy Toho. Galalain naman to, sinya, makatukos barkado, ang mga kamatis kag sibuyas, nagtinaas naman ang presyo. Tapos, madarawat ka bugas. Ang bugas mo, sa una, may atoto, solo 50. Subong niya, pinakarami ka bugas. Mga katura pa, madluba, lapit na 50. Without us knowing, amuniga ka natabo sa aton nga komunidad, sa aton lugar. But these public officials, senators, legislators naton are busy enough sa pagdepensa sa ilang posisyon niya. No? Ang disorganized dito sa babaw, terrible ang istorya, politika, pero may grabe ah, no? So pamangkot sa bilang kamakaturan ta, din ipakadtoyhan karun ang mga sitwasyon din pakadto ni, oh, di ba? Pero lang taon ta lang, ang pinaka mga latest mga abyan, dason-dason nga may radlaw, kay ti subong ginalauman ta ang pagnubo sa presyo sa petrolyo because may ara man dato ang atong Department of Energy nga may ara sa pagnubo. Ang term nga gamit is big time rollback. Sa ako naman mga katropa, hindi niya big time. Ha? Kay ang 10 pesos kumpara mo sa pagsugod gid sa away sang Estados Unidos kag sang Iran gahamboy 50 gahamboy 48 ang litro sang diesel mo. So that's far enough i-compare mo today nga ang presyo gahamboy 80 gahamboy 70 ang kada litro katropa. And this is one of the happening there is aton pungsod nga hindi naton ma-appreciate because sang economic nga aspeto, economic conditions naton nga once to sumaka ganay ang presyo sang petrolyo ang kasaka git, no? So nagdubo siya sang 5 kapiso ni ang estimated mo. Estimate na lang ta kay ang specifics na ton ginhatag sang DOE katropa may ara sang pagnubo gid man pero ang range niya is 5 pesos for gasoline 10 pesos for diesel 9 pesos for diesel at 10 pesos para sa kerosene. XFM News nga pagdubo. Pero tutuod lang sa istorya mga katropa, amo na ibalik-balikan ta ni Barco karon no, ang istorya sa mga fueling stations kung kis hindi ka ma-appreciate no. Why ta kabalo kun din ta nagakwa ano nga mga pamaagi ang nagaluntad sa panahon sang Tuesday every kada semana. Kay kada semana ang adjustment mga biyandera. So meaning to say, may ara sang sang pag-angkat a day before. So hambal nila ang bakla na ay Sabado, Biyernes, no? Pero maepekto na sa ang saka Tuesday. Daw mo may mandato abi sa DOE nga pag pasaka sang o ipa-observe ang pagsaka sang ang impose sa mga pagsaka on Tuesday para dalalayon kag dililigob ng tanan. Kaya mo rin ginalantaw ta every Tuesday may mga adjustments, no? Whether mapanubo siya or mapasaka man siya mga byan. Now, pero ti ang aton di pila ka mga fueling stations, mabiyan, kagapon ang Stintay 7, ha? May ara na ang Stintay 7, ha? Sa isa ka gasoline station, isa ka fueling station, di katropa, nagbakal ta diesel, ha? Stintay 7 pa, no? Kahapon kita, kuya, Stintay 9 na, naka-abansi, no? Why kita kabalo kung anong pamaagi, ha? Kay effective siya by Tuesday. So ambal natun gani base bala may ara ga kalatabo nga sudden nga unauthorized increase para malaot ang gina-impose especially kung makadagko nga fuel adjustments, maka rollback sa gasolina kag diesel, no? Ti ginapanawagan man nato natong local government kay ti mga katropa ang gin-authorize gid man sang DOE natong mga local government no, to keep check sang monitoring sa mga presyo sang gasolina deris makulod, no? May atoto katropa stintay-size gasolina, no? So ang aton nga pag-project naman if stintay-size siya may ara 5 kapiso. So most probably ang aton nga kada litro de mahamboy sa 69 stinta ang gasolina. Sa 82 naman mga kontor, let's take an average sa isa ka gasoline station sa Petron, ang inabaligyan na ito 72 mo sa diesel. Okay? Abrigyanay nila 72. So kon 9 pesos more or less mas 71 72 sa mga, no? I hope amo na sang magwa nga mga presyo karon sa mga fueling stations naton. Ha? Kag kabay pa may impose. Wait na kabalo kung ano klase monitoring ginahimo sang DOE naton sa mga fueling stations kasi. Because amo na bla pila ka pamangkot naton ka torpa. May impose ta ang presyo sang petrolyo, no, for specific gasoline company. Like for example ang brand niya Petron, no, pagka imposed sang isa ka fuel adjustment mga katorpa, lain-lain ang presyo nila. Kadto ka sa Libertad ng Petron, kadto ka sa Burgos ng Petron, lain-lain ang presyo nila. Ah, kay kung girisuryat na mga kabihan, lain-lain ng supplier nila, ah, ang ilang ginakwaan, di, oo, eh, pwede eh. Pero kung isa mo lang kakumpanya, kabalo kita franchise mo eh, ano gasupay sa gasolina, sila man, ah, luwas ka, ti, maghadto, katos ka kabankalan. Ti, syempre, may travel cost ka na. May ara na sa lain nga, o may ara na sa adjustments da. Pero kung bakulod, bakulod mo lang, katoon mo, tagsa ka, polo pa, pariho ng mga kumpanya sa fueling station, lain-lain ang ila presyo. XFM News. No? Amo na bla, dako nga pala makotado mga kabiyan. Oras na ito, 8:32 na, mga commercial ko na eh. Balik kayo pagkatapos sa mga panumdom. Katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: The Secrets of Health.
15: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
16: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
14: The Secrets of Health.
17: Southern Plus Gold.
16: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3 amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
17: Southern Plus Gold.
14: The Secrets of Health.
16: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton, tungod sa sining omega-3.
17: Southern Plus Gold.
14: The Secrets of Health.
15: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
16: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
15: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo.
16: Yes Sir Josil.
15: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
16: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
14: The Secrets of Health.
16: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
14: The Secrets of Health.
15: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
16: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
15: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
16: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sining heart, kag para sa aton sining kaugatan, lakip na sa aton sining brain.
14: The Secrets of Health.
15: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
18: Kung si Amelie

0: secrets of hell.
1: Exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
5: ginag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bull.

0: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further,
15: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang bullseye.
18: Kinaguwal naman, intensyon naman kahapon sa Senado, katropa, nga nagluntad. Pero antes na, may sorry ako na yun. Pati ni sa nagluntad as kung sa gabla, no? Istorya kinautian na yun naman mga katropa, may video kita. Pero ipakita namon karon, post lang namon karon sa Facebook, mga katropa. Mga ano tabla, mga streetlights na ito, ginapang guba sa mga taliman antara. Anong tabo da, no? Ang ining pila ka mga kuturan ta na recover nila, gingkwa nila sing bow na naman. Kawaton nyo ya ang suga di nam. Utod. Ginabit-bit mo. Pabalik kay ti gingkwa to. Sin auto nagkawat ang kapitan ay tik barangay 27, 28 da mga katropa. Kilala nila mga kaunti da. Bugat na sa mo kung pakilo mo. May presyo na. Di ko mabakal na 500 sa inyo. Kundi, solve na. Solve ka na. In case, kinman, kaya ka na pag kinanglansang presyo, kagurano, pangano. Di, solve naman eh. Amo na napilar to sa mga kuturang tama, street lights na, para na sinyo. Para luwas, para safe. ang pila ka mga kuturan ta ka maglabayda, no? Kung inyo kauti una, inyo kawato na siya, ginabutang ta sa lang-alang ang kabuhi sa aton nga mga kuturan galabayda, no? Kabalo kita nga dulom na da mo. So ang mga insidente nga posible magaluntad, tungod dulom pwede kaya eh, no? Posible may oportunidad ang mga kauti, may oportunidad ang mga kawatanda nga maghimo sa karakasan nila pang hold up kagura, no? Pa sa mga lugar nga dulom di ginapanawagan tabang sa kapitan, himo ta pamaagi para mabantayan man da. Kunara, may ara kita sa mga tanod da, pwede man na yan, maka-deploy tas na da, para mabantayan lang, at least malibot-libutan, para magkangawa man lang. Hindi mga kauti, bla, sa mga streetlights na ito, mga bian, no? Kalaw ay sa mga lugar nga dulom, bla, damo ta na kita di, no? Gakadula ang mga streetlights, solar lamps, katropa, nga ara sa mga barangay, because nga tingin na baligyan ni Aliban, kinabakalman para sa balay nila, busan, nagbalay nila, yay, dulom niya sila, alagyan to sa sa isa kalugar to, mga bian. Di, kamay pang hindi nyo pag-take advantage ni ang mga opportunities nga ginatagaan proyekto, gani, yun, yeah, baligyan nyo. Kalaw ay means na, no? Ang aton nga mga barangay kapitan, sir, boss, palayog lang ko, bulobantay-bantayan tanay kay mga kauti, mangita, gini, pamagi, ha? Nga, kung wala tawa mo ng pagkwa nila,
10: XFM News!
18: Sining mga ginakapig na ito, ano? Mga streetlights. Kabay pa mga katropa, nga madakpan man ang pila ka mga kauti, ngiri, para matagaan sa eleksyon. Okay, kung hindi, ati, balda, gini, ha?
10: XFM News!
18: Oras na ito, 8:48 na mga katropa, sa pagparagad na ito sa atong platong tunan din sa Bullseye.
10: No? XFM News!
18: Nagkinagual naman kahapon dito sa Senado, no? Anong natabo? No? A day before, nagdadagdag na sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division, no, nga nagdagdag sa pila ka mandamento de aresto sa pila ka mga membro sang Senado kahapon. So dala di sa kaso nga plunder si Senator Jingo Estrada, ini angot sa ining desisyon, kung warrant of arrest from 5th Division issued June 1, 2026, mga para sa kasong pagpangatubangon sa mga sa mga respondents kini, no? Sino ang gindagdagan sa warrant of arrest? Ariyo, una si Senator Jose Jingo Pimentel Ejercito Estrada. Ikadawa, si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, dalani. Ang Assistant District Engineer Denriel Cesar Sanchez Cortuna. Ari pagid si District Engineer Manny Bumagat Bulusan. District Engineer Arturo Lombres Gonzalez. Ang warrant of arrest, mga katropa, may kang tanan sa kasong bribery, kasong plunder, no, sa pinaka mga respondents diri mga katropa, no, violation sang Republic Act 7080 ang kasong plunder. Okay, angot ini sa isyu sang flood control, ti mapila ni kakaso gin file sa senador amoni ang ginkabig naton, isa sa mga rason nga agi dakop ang senador kahapon, mga katropa. But believe me, ang ini nga mga insidente, mga katropa, naghatag sang tensyon naman sa Senado kahapon. Kay ang pagdakop o kon pag dagdag sa warrant of arrest, mga abyan, sa senador, ginopdan sang majority block, mga abyan. Wala sa lang tambong session kahapon. Why sa lang tambong? Why ta kabalo kung this is a form of protest or just because may may foregoing arrest, no, sa kay Senator Jingo Estrada. Pero ang reklamo sa pira ka mga residente, pira ka mga senador, siya, may ara kami pending nga mga dapat talakayon, no? Ato ang mga dapat i-promote ng mga katako sa PNP. May ato pa to sa mga issues kag iban pa nga o kung dapat tara kayon sa Senado pero na-postpone katura pa because nga wala sang wala sang ginakabig naton na quorum ang Senado mga biyan. Ang 13 why na no why nang tambong kapon pero ariyo nagtaas ang tensyon matapos nga gusto tani ni Senator Jenggo Estrada antes pa man ang arrest magpatigayon sang press conference no pero ginsugata sa sang katapos sang CIDG no kapon dito sa Senado. Plano kuntani dakpo na no gin opdan ni DILG secretary John Vicri Molia ang ining mga CIDG katropa no pero nang resulta sa taasay tinguga no sa duwa sa duwa ka tag-as nga opisyal si DILG secretary John Vicri Molia mga katropa no nag-insist niya kay gid pangayo ni Senator Alan Cayetano niya until makadto kami dito sa Gua for a press conference before the arrest ngayon mo himuon tani pero nag-insist rin si IDG di sir dakpon sa kusasan gid sa ang ayo man ang ni Senator Cayetano niya ginbutang salamon sa protective custody diri sa Senado because nga ti ari pa sa amon nga premises no. So whether ara sa premises mga katropa, why ara sa premises sa Senado, ang protective custody sang Senado still effective, no? Pigrayo ya pira ka minutos man lang, pira ka oras man lang nga makapatigayon sa press conference, makapaalam man lang. Tapos pwede na dakpon mga katropa, no? This is prior sa ginhatag nga mga nga mga statement ni Senator Estrada siya voluntarily surrender sa mga katapos ng CIDG mga katropa no ariyo antes pa ang press conference mga katropa amo ring baisay ni Senator Alan Cayetano kag ni DILG secretary John Vicri Molia kahapon sa Senado. Okay. So eventually nagagwa diri mga katropa na pabay na ambal ni Senator Aaron Peter Cayetano sige ti updan lang namon sa gwa no si Senator Jenggo Estrada para magpatigayon sang short brief nga press conference antes pa man ang arrest diri kay makadto sa tatapan sa CIDG para mag-surrender naman no pero ti mga CIDG mga katropa para nasa Senado kahapon. All right, so amo na ang sitwasyon mga byan no ang pabagkot kundi tub-tub de in hasta ang Senate custody sang isa ka accused no isa ka gindagdagan sang warrant of arrest kay mga katapo sang Senado madumduman ta Senator Laila De Lima katropa amo man eh gindagdagan man sa kaso tong may kantanas drogabi ta Senator kay Antonio Trillanes dakop man within the premises ng Senado mga katropa yan no and there's no Senate custody being observed sa mga law enforcement during the arrest mga byan and this time that time ang arrest is after sesyon sang Senado kay during sang performance sang duty nila kuno hindi pwede madakop mo no amo pa ning aton gilanan to mga byan I hope may aras kita karon makuha ng mga confirmation sa mga legal luminaries naton to check and in what extent custody sa Senado para sa ilang mga katapo if may ara gid man sang mandamiento di aresto nga idagdag sa mga katapo bangkod sa mga violations no criminal o administrative or may ara sa mga arrest nga pwede himo, mga katropa. Ari ang statement ni Senator Jinggoy Estrada after sina medyo exhausted gid si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa. Kita mo tsura ya. Pero one thing, we would appreciate with the senator nagatubang siya. May pahayag pa sa tingatubangon ko niya. Hindi ko pagamino gamiton ang Senate custody para magpanago sa mga sining warrant of arrest gaging dagdag sa akin, no? Amo na yung panindugan sang ano, maybe oi ta kabalo basin anad na sa kay pangatlo na nimo nga dakop sa ano sa senador, tatlo na ni ka plunder case cases ang ginatubang niya mga katropa since nga nagpungko si papa niya, si tatay niya bilang presidente mga byan, dawit mo na siya sa issue sang wedding. Hasta na sa isyo sang pork barrel, PDAF, mga katropa, atong fertilizer scandal, ba? No? Nga nadawit man. Upod to sila ni Senator Bong Revilla sa to. Pero gin-dismiss ang ganyan mga kaso. That's why nakapadlagan sa luwat naman. Nagdaog naman bilang senador si Senator Jinggoy Estrada. Pamatian talaga mga katropa ang ining iyang pagpahayag sa aton sa antis pa lang sa gindakop mga byan.
11: I'm already received of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyon ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatawin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold. Then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
16: Franca, diretso, Bullseye.
19: Si Senator Jinko Estrada, mga katropang, matapos nga nakita na confirm ang Juan Otto Varas kindagdag sa Ligan Bayan for the plunder case nga tubangon naman, plunder case nga tubangon niya sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, sa unang kaalay ni Islamo, no? During sang senatorship ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga katropa, no? Sinama ni inup na ito sa ano? Ang sitwasyon pa sa politika sa pungsod ni Pilipinas, katropa, medyo mabulubog at bugat sa paranaawan. Tapos po, kung ano nang resulta sa ining mga nagkatatabo sa Pilipinas karon, no? Ang importante lang kayo makabinipisyo tao, no? Importante kita lang Japon ang maka ano, makahatag sang ano, sang tawag ni sang kita man Japon ma-demand sang accountability. Well, una bes mga katropa, ang pagpahayag ni Senator Jinko Estrada angot sa ning kaso kay ti sa tinaga pa lang daan, sige daw ka sigurado na siya. Ha? Nga ma-quit sa, no, sa sining mga kaso. Ti sa una na quit naman ang mga katropa at tubla na pagwa naman sa may mga kaso nga plunder case, plunder man mo. Ang plunder abi nan bailable. Why sa sang bail recommended sa kaso ngani, no? Sa mga public officials naton nga nag ano ba na? Nag-gamit sa kwarta o nagbaton sa kwarta sa pila kami individual para implementahan ang ilatag sa mga posisyon. No? Or kwarta sa gobyerno ang gasto nila. No? So, amuring kaso nga plunder sa ginfile sa kay Senator Jinko Estrada karon, mga katropa. Ang sarambal nato, there's no bail recommended sa sining kaso. No? Prisuhan magit sa ti subong ara sa Senate custody ang sadya, mga katropa, musni, no? Kay during sang ining pag-aresto kontani may ari ni sang ano, may ara posisyon, no? Ang minority bloc nagpabilin toya sa Senado, gaulat singa ko mag-abot kinman Senate President ko, ma-resume kami. Pero until natapos digid man lang, wala to mga tabo ang sesyon, no? May mga pending pa to sa akong agenda mo nga pag-aprobahan pila ka mga laye nga tara kayon, pero way tabo na. Now si Senator Mick Subirida, ba trip naman to ngayon na, no man naman, no? Dapat ma-proceed to yan ginabayran tas ang taong bayan mo, amo ni Senator Erwin Tolfoma nagamo mahambal man to sinya kauluya sa amuning gakalatabo sa Senado. Why tayo tsakto nga ano? Nga plastada sa ining nagkakalatabo sa aton nga ano? Taratapan. May arrest nga duwa na eh. Kaduwa na ni mga katropa. Nga supposed attempt of the arrest mga katropa. Ang balikan ko lang, ang ginhambal to bla ni ano, ni DILG Secretary, mga katropa, John Vic Rebolla, linya kay Senator Alan Alan Cayetano, hambalya. Linya, you've lost that privilege since Senator Ronald Bato escaped from the Senate. No? So, grabe, no? Ang gato ba nga yung mga tag-ask official mo, Senador, Senate President, mga biyan. Pero kagamo sa Senados bong, no? Kagamo. At hindi naman mabasol kay may haraman panindugan tagsa-tagsas na damo. Hindi naman mabasol kay may haraman sa isang depensa mo. Pero one thing, ang aton ding nakita din mga katropa, puro politiko yung tanan, ha? May ara sa mga master, may ara sa mga ginaservisuhan, ng mga politiko, mga byan. The, let's wait and see kung anong posible matabo, mga byan. May pasabog pa ko rin sa Senator Jinggo Estrada. Kung sinong mastermind sini, mga byan. No? Paglaot sa iya pa sa Senado. Oras naton, 9:07, makomersyal ako. Ari naman pinakalitest na itong mga katropa sa nagkakalatabo din sa itong lugar. May gin-propose nga wage increase nagligad pero gin-deny sa WRTPD PB, no? Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na itong mga katropa, pila ang gina-propose nga sweldo nga sata. 250 ang ining ginahambal nga saka kuntani pero gin-deny ni mga katropa. Anong status yun eh? May re-appeal bala? May petition paliwat nga himuon para liwat mag-ayo sang saka naman sa sweldo sa pinaka sa mga kumpanya naton diri sa Western Visayas, mga katropa. So diyan tara doon, dugay-dugay. Now, oras naton, 9:07, balik kayo tapag katapos yung mga katropa. Standby.
20: Bullseye XFM 90.3
21: Santon Gold Live Testimony.
22: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
21: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Strong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Amo ni kalatabo sa ano sa Negros Occidental katropa nga akon sa aton pa pungsod nga hindi ta man ikaw ang isa no makapataas emosyon la makapataas ang aton nga presyon man kun inclined ka sa politika mo sa imong nga ginapatihan or sa nagkarinay nga kampo o bahin sa sining nga mga politiko, mga katropa, maapektuhan kigid, no? Pero ti ano ta kay mo na ang pinaka-recent ni mga katropa kay ti ang istorya naman niya sa Duwani si Senator Jinggo Estrada kag ang isa utodya, no, nga si Estrada man, no, nga ara sa minority ya. Why ni nag-upod sa ila katropa? Ang istorya, amalya, sige ti, why may problema? Ako bilang utod, kasakit buot ko, kahit ti, ginkasuhan sa, presuhon sa. Pero, kinanglan, why tamahimo? Kinanglan, umusad ang justisya. Amo na nga, ginambal sa utod niya. No? Ti, tanawang ta, pinaka-dason-dason ng mga latest mga katropa. No? Ato lang di, kinalantaw ta, yung makistorya kita, in what extent ang Senate custody? Anong sa-studyin ang Senate custody, mga katropa? Pero, sorry, ang tarak ka nun, ganyan kayo balik ta, mga katropa, sa itong pagpakalagad. Pero, katuan tanay, ang mga latest update, di ba, may petition to sa una, nga magpasaka sang suldo, no, ginhinyo ni mga katropa, subong, sa pila ka mga labor sectors. Petition sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mga abyan, ang 250 pesos proposed wage increase. Kasunod sa mga nagtaas na nga nagtaas na nga cost of living naton diri sa Western Visayas, dalaman sa pagsaka sa mga presyo sa mga baraklon, no? Kag amuni ang estimated nga kinanglan sa tao so far subong. Kay pili ito nga across the board nga daily rate nga gin-propose mo 1,200 mga abyan. Pero ariya sa gin-propose is 250 lang. Wala gin-aprobahan, no? Ano bala, no? Ma-re-appeal ini ang mga labor sectors naton. Ari ko rin sa linya naton si Mr. Nolly Rosales sang KMU NAFLO. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
7: Yes, good morning mga katropang Erwin. Good morning sa inyo, listeners, viewers.
6: Sir, na-deny sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang ining proposed wage increase. Anong matabo? Ma-refile ka mo or ma-file pa dyan sa petition?
7: Yes, una-una, katropang Erwin, no, nakibot kita nga basura ang munya petition, no, sang United Labor Visayas. Mm-hmm. Ay, kaapat na mo ni ginimo para nga magpetition ang tatlo gani granted man ina, no? Pero isa sining gipay na mo sa itong April 30. Mm-hmm. So ginbasura ini sa teknikalidad lang na rason. Kay kuno ang United Labor Visayas hindi siya registered as sa Department of Labor, so hindi siya pwede mag-petition. Pero wala ginagintaw ang content, no, sang monya petition tungod grabe na ang pagsaka sang presyo, nagtaas ang dollar, naglubo ang ang akon niya piso.
6: Mm-hmm.
7: So dapat ilan daw ang content, hindi ang technicalidad sa ang petition. Pero usually, wala man kami nag-worry. Mm-hmm. Ito mo, kaplano man kami i-refile no, ang ilang petition para i- ang aton niya petitioner, ang aton na lang local ng mga union no, upod sa aton niya federasyon.
6: Okay. Pero may matabo nga refiling, sir? May petition nga i-refile para sa awa pasaka suldo?
7: Yes, ma-refile kami nung kamo na istoryahan namon sa labor group. Kung saan no, kami mag-refile siguro, mga hindi nga bulan, i-refile namon ang 250 na salary increase tungod isisari na no, nga ipasaka na ito ng sweldo sa kato. No, tungod na pwerte man no, ang pagsaka sa bilis ang Malaklon sa PIAC na lang asod-asod na no, ang pagbubo sa diesel. Pero ang mga nagapangulang Malaklon, wala gyapon siya na nagalubo. So ang ato niya sweldo,

0: Secretary of Labor nga kataaso no ang aton niya sweldo kag taga-antigidad ang aton mamumugon sa bugos nga Pilipinas pero hindi kami dira magpahigot kay tik kinahanglan gid aton mag petition kay nato naton ang mandato sa Department of Labor so magutman no magasiga ang mata sa aton mamumugon kay ang administrasyon ni Marcos no wala kinya sang malakyagon para sang nagapasaka sa ekonomiya sang pungsod alabi na gid sa aton niya mamumugon sa bugos ng Pilipinas.
1: Sir, last time to magit storyhan na kita nga daw may kita post nga ginaduso nga ti 1,200 across the board nga daily rate ari 250. Anong basis sir sa inyong petition sir?
0: Usually ang basis ng petition niya kinanglan 1,200 para ini ang copy niya sa ginatawag naton niya mga full basket no base sa Ibon Foundation ang 1,200 no tungod sa pagsaka sa inflation dinis sa Western Visayas ni GAD ara kita sa 6.4% kag sa Kabilugan ara kita sa mga 4.3% no nationwide. So ang ina ang full basket no 1,200 nakasulod na diri ang aton niya ikayong lawa kayong lawas, pagkaon, kinta sa balay, tubig kuryente, pagpaeskwela sa aton kabataan, kag ibang bang ano nga necessary ani sa di kanang lalo sa isa ka pamilya ganang ang miyembro sang lima. So kay ang nida gani sir Erwin kita asang ilang survey no ang National Economic Development Authority nga dapat gobyerno mismo ang nagasurvey para malantaw kung pila gid bala ang nakatalana sa ginatawag naton nga living wage. So ang malasang nida, 1,400 adi dapat iswindo sa aton mamumugon na naga sa isa ka pamilya may membro nga lima pero wala ini na prosper wala ini mo kan hasta lang ini sa survey kaya ang pinakamasakit dere ang PSA o ang Philippine State Authority siya mismo no ang naga-divide no sa aton mamumugon na binagid ang iyang survey nga dapat puno 13,000 amount lang no ang iswindo sa aton mamumugon kung ikumpara mo siya sa minimum wage ano siya, under minimum pagani ang survey sa mga PSA.
1: Grabe
0: ba? Sabot sila yung ginapabarat na ginapabarat mismo sa gobyerno, ang sweldo sa aton mga mabod, ikumpara mo sa survey, sa NIDA, no, abot sila mo ng PSA, ng NIDA, wala gasanto ang ilang survey sa para matawag natin na gasinti ang palangabunyan sa aton yung mabugon. Kaya matawag natin yung may dignidad ang aton yung mabugon sa bugos ng Pilipinas.
1: Grabe, no? Sa Tres Emel Gurumbot, ako mabuhi patas na. kamudlay ako gina ano ko lang gina estimate ko lang mabakal ka pa bugas mo kuryente mo saka subong ang kuryente na subong pinakanubo ang 200 watts ka consumption mo madlagan lang sa lapit-lapit 160 paano pa ba? Oo. Pero looking back sa local ya diri sa Western Visayas do you think ang 250 ano siya doable siya nga ma-aprobahan sang atong dolly.
0: Is that enough katropang Erwin? No? Pero ang aton niya, pag hindi pa gani salary increase, kundi with recovery in eh, sana dula ang valor sa mga piso. Kaya nga aton subong nga piso, ara na lang sa 73 cents. No? Right. Silingon,
1: tama.
0: Kung 550 ang minimum wage, ara na lang sa 401 pesos ang matutuod niya value. Sa 550, but silingon, more or less mga 149 pesos ang nadula sa minimum wage. Ang 550. So among ina nga 250 ang aton niya petition tungod ya kun matuman ini kabalo naman ta sa mga negosyante ti pag interview gani ang MBCCI ang ilaya ambal zero increase no kay logi naman sila posible manira naman ang mga kwan.
1: Yes, sir.
0: Ang ginarason ang pinakasakit na rin pamatian natin na katropang Erwin, kaya ang mga dagko ng negosyante, ginagamit nila ni ang mga gagmay ning a small and medium entrepreneur, kaya mo kung hindi ang mapiktuan, kung magsigisaka ang aton niya sweldo.
1: Correct.
0: So sakit ni para sa aton, kaya dapat hindi hatag ang burden sa aton niya mga mamumugon. Dapat ang gobyerno mag-ino din ay subsidize no, ang aton mga small and medium entrepreneur para maka-abanti sila, kag maka-maswildo sila.
1: Oho.
0: Na makabuhi ng swildo sa aton mamumugon. Hindi kung ang burden niya hatag sa mamumugon, niya dapat pa-awayon si medium and small kag si worker so ano matabo sa aton ekonomiya sang pungsod kay kung manubo ang aton swedyo sa aton mamumugon wala sila kapasidad magbakal bisan sang ila produkto nga ginabaligya wala ba lang ang balaton gabaligya ka sang kalamay gabaligya ka sang sapatos pero ang hindi mo binabaligya wala

0: kasi dahil magbakal sa isang kakilo ng kalamay, gabakal lang siya.
1: Oo.
0: Kasi siya siya, tag-2 kapiso, lima kapiso. So, hindi kay tungkol ang malubang ang ilas nito, hindi niya kaya magbakal sa isang kakilo.
1: Mm-hmm.
0: O ang isang sales lady, kabaligyas ang sapatos. Pero ang ginasokso sa sales lady, halos kakakas na gani, pod-pod na ang swilas. Tungkol ang iyang aswildo, wala kapasidad magbakal sa iyang produkto tungkol malubang iyang aswildo. So, walang pinakasakit na kung taas tani ang swildo sa ato ng humungon, maayo man tani ang ato ng ekonomiya. Kaya, basta equal man lang eh. Kasi doon ang ato ng humungon sa dako iyang aswildo, iyan may dalon sa China, para dito niya ibakal. Doon niya malang Japon ibakal.
1: Correct. Oh.
0: Sa Pilipinas, kung di ba po may ang ekonomiya sa humungon. So, ang mula pinakasakit ka rin super ng mabatihan natin sa mga dito ng negosyante na ginagamit burden, ginagamit ang ining mga ato, mga kulturan niya, medium and small, para ibunggo no, sa kapasaka sa mga sweldo.
1: Oo. Pero sir, anong paglantaw natin sir? Kay Tia Amone, ito, ang dead end na siya, kung istoryahan ta mga negosyante, sing nila, kung may saka, may 250, mapuresa kami nga mag-retrench, mamuhin sa tao. Which, hindi natin gusto matabo sa atong kaya mga kumpanya. Do you think may basis ang ginambal nila, sir?
0: Actually, wala good basis katropa Irwin eh. Kaya malawag naman ang amon na ginasulong, kag malawag naman ang amon na ginabatihan niya propaganda na kumagsaka ang sweldo. Magdamo negosyante na nag-atras, damo ng mga panik. At nakita natin, nagsaka ang sweldo for times na kabisis. Kita mo sabang nagbukit ang mga negosyante. Nakita nila nga 90% sa 90% sa ilang na ganansya, 2% lang ang salary increase na ginabukit na super ganansya. So, kayang-kaya ganyan sa natin kuturan yung mga negosyante na magpasaka o magpatungan sa 250 no, salary increase. Dito sa Western Visayas, so dito sa Negros Island Region. Tungkol nakita natin niya, kung maayo ang swiduhan ay sa natin ng humugon, maayo mo lang baka na isang ilang sa ilang produkto, pero kung maayo ang swiduhan sa natin ng humugon, wala siyang kapasidad ibakal sa natin ng humugon sa ilang ginamaligyan ng produkto. Ang ina, na magiging naman ang natin ng ekonomiya. So kami, wala kami nag-apati na kung magsaka ang swildo, mapituhan ang negosyo. Kundi nagamit din ang negosyo galing kay siyempre, ang disperde sa mga kapitalista, ang super ganan siya. Bahala na lang daya ang natin ng humugon. Basta importante makaganan siya. Sina so, ang ginabakal din lang ang mga salakyan, mga ginabakal din lang ang mga maayong na mga para sila kabatanan nila sa dugo kag bala sa ato ng humugon, maamo ang ginahimuslan sa subong. So dapat siguro mag-ano lang, hindi dapat tawgon niya humugon sa mga negosyante ang ato ng kautuhan niya wala sa buba sa Pilis Nati. Dapat po partners, partners sila. Kung wala mo humugon, wala man sila super profit. No? So ang munambal nato niya dapat maging profit, kung pwede pa lang ang malulutan, dapat profit sharing eh. Ang galing kita na higot-higot kita sa ginatawag na salary scheme. At manubok kita, lang kita yan sa standard service ang minimum, hindi kita maximum, minimum lang kita. Ang aton minyo, malos, hindi man makabuhay. Ang ginatalana sa gobyerno, kapabili ko 5.
1: Sir, recently ang atong inflation rate nagtaas into 7.2, but ang 30% ang bottom nga group diri medyo na igo gid sa middle class naton. Ang inflation ginanantaw di is 8 plus nga saka. Do you think sir may mga may epekto sa ekonomiya ta? Because kati sila ni ang purchasing power naton lies upon sa mga middle classes naton kalabanan eh.
0: Actually dako ang epekto sa atong ekonomiya no, tungod sa ning wala sang control no ang gobyerno sa pagtaas sa balaklon, labi na gid no, kadepende kita sa importasyon, wala kita nagadepende sa aton local production. So ang aton tanan nya ginagamit halos imported. Amo na ko pagtaas taas ang dolyar, apektado da yon. Kita ka lang, alam, saling sa lower class, pagkato sa upper class, apektado yan yun. Itungod nagasanti kita ka lang sa imported natin ng mga produksyon. Uh-huh. Pero kung buyon lang natin ang mga local natin, kamihara kita national industrialization sa Pungsod, Pilipinas, mas titinad pa kita no, sa mga ibang pang Pungsod, sama sa Singapore, nga wala man sila gani malapad niya kadutaan.
1: Oo.
0: Protein at sila katama, wala man sila gani malapad doon ang mga ginakwahan sa ilang materials matinda kita. Pero kita galing, at tungod backward ang Pilipinas, tungod dominante kita sa mga dagko mga pungsod, kaya ginakwahan lang kita sa ilang materials sa ginabalik sa aton.
1: No.
0: So may na ang epekto sa aton niya, wala sa pagtingad, amoy na nga pagsikad sa dollar, kung magtaas ang dollar, tungod na dollar, tanong ang ginabakan natin sa 14 August.
1: Oh.
0: Mapagtado dahil kita tanong. So pero, ang epekto sila, ang burden sila, ginakuha ka na sa isyo sa mumugon. Ngayon nga dapat hindi, nga dapat maging fair, kung dapat may ari din tayo paglantaw ang gobyerno, paano nila sa lagon hindi paglala sa taas ang inflation, no? Kasi ang mali lang, raso nila may pagtaas ang inflation, may bagyo, pagtaas ang fuel, pagtaas ang tubig sa kuryente. So amo lang mga basic reason nagtaas ang atong inflation. So pero ang nakita natin sa buong ang katropang Irwin, dako-dako na ang i-decrease ang fuel. So mga galing nga almost 10 pesos, no? Lapit mang 10 pesos ang rollback sa diesel.
1: Uh-huh.
0: So pero ang nagpamunang nga balaklon until now, ang pasahe, kahapon sa nagpailuilo ko kahapon. So ang piti sa pastrap is 700 pesos eh.
1: Why nagbalik?
0: So ba't sila yun? Dali na dapat nagbalik na lang sa normal na 500 something. So ba't sila yun? Wala niya pong gibuyan sa mga negosyante sa pagtaas ng fuel na almost 100 plus. Subong ara na lang kita sa 70 plus. Ang ilap nisyo yapon sa pliti, sa nisyo sa mga nagpamunang kabalaklon. Amo lang yapon, mas nagasaka pa siya. Pero ang swindle sa ngaton, mga mungon, nagpabilin siya nga manubo. Amo na pinakamasakit na sitwasyon. Sa ngaton mga mungon, teka, ang produkto niya sa mga negosyante, wala na lang siya nadanubo. Pero ang swindle sa ngaton mga mungon, nagpadayon niya, os-os nga nag-os-os, samtang ang mga nagpamunang kabalaklon nagataas.
1: We expect, sir, may ara sa mga adjustments, sir, san o possibly? May refining.
0: Siyempre, kung gobyerno lang natin sa ligan, katropang Irwin, ang adjustment siya na, I think, last adjustment natin sa 37 pesos sa November 15. So, I think, mga next November pa ang one, mga next November pa nga natin adjustment kung sundo natin, until the Bunyapebe, kaya dapat makuha siya na 1 year antes ka mag, before 1 year antes ka mag-petition. Pero kita nag-petition tayo, tumuhod ka nakita na natin, natas taas na ganyan impression tayo, taas na ganyan na pangunang nga balaklon. So, anisisari na siya, ngayon pa natin, ang mandato sa RTWPB para may salary increase, no? Kasi every year may salary increase, yung ito mandato sa sang RTWPB, pero may ginasubmit kita gapon sila ng petition kung pilagid bala ang nakaigo nga sweldo may pasaka naton base sa panginanglanon sa naton niya pamilya nga dresan isla sang Negros.
1: Well, we will wait for this Sir Noli kung anong resulta sa next filing. Sir, panawagan nato sa aton nga gobyerno, sa aton nga ang demanda karon sa labor sectors, no? Sa kapukpukan sa problema sa crisis naton diri sa Pungsod, Pilipinas, subong.
0: Yes, una-una, no, ang dako nga ito nga challenge sa bagong Secretary of Labor, no, kahit isang iyang nga mga pahayag, pwerte na ito, no, kapitos ang sitwasyon sa aton mga mugon. Marupi nga, hindi ni siya mag-ano, wala na itong pitong-pik, dapat isulong yan yung pagsaka sa swindle nationwide. Dapat ibasura ang RTWPB na kung sagay na muli ang nagahigot, no, sa Regional Tripartite Wage Board na mag-determine kung pilagid bala ang panginanglanon sa isang kapamilya. So, ang challenge mo sa aton, na mamamagod niya dapat hindi magbuhi sa pagpanawagan natin niya dapat pasakaon ng sweldo, hindi magbuhi sa panawagan niya dapat puntaton ang contractualization, titigi muno naman din ni, yan, no, ni Secretary of Labor na dapat talaon niya ining induced scheme, kung bala talaon niya ining Department of Labor 174 na ginagamit niya sa subong sa mga kapitalista para manago Kasi ng Department of Labor 17% dapat magaliwa ang ato ng mga labor group, ang ato ng lumugod, para ipalawagan, panahon niya ipalawagan niya basura ang contractualization at dapat regular ang trabaho ang isulong naton sa pugos ng Pilipinas. So, amo nang palawagan ato katropang Erwin, makabuhay ng sweldo, regular ang trabaho, ag dignidad no, para sa atong mga lumugod.
1: With that, Sir Nolly, thank you so much sa oras ni mo. God bless, sir.
0: Yes, amin na aga katropagilwan dyan, mabuhay ka mo.
1: Inyo na ba dyan mga katropa, si Sir Nolly Rosales, ang KMU na flow, ang petisyon nila, nga 250, in-denize ang, for whatever reason, mga katropa, ti, tapos na, no, na deny na, inig proposal para saka sa sweldo, 250. Pero, usual na, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang ilang saka, like may propose kami, for example, propose ka 200, 300 pesos ang gakaprobahan na taga 25 piso, taga 30 piso. Layo bless sa mga proposal. Ha? Oras natin, 9:32 na, ma-commercial to, balikan ta. Because atong nadakpan, bra, nga isa ka, okay, may isa naman ka drug personality, ginparakan lutang sa sulod sa computer shop sa Barangay Sumag, no? Kwaon tayo mga katropa, with katropang Franz Andrew Burgos, this time, kwaon tayo lang sa, okay, para, doka, ano niyo, doka, unusual nga nagluntad, sulod sa Bacolod, may, isa ka alleged, no, drug personality, ginparakan, sinunang paraks ni, pero ilan tao suspects na di dito Sumag, check on tari with katropang Franz Andrew Burgos. Bago daw, bago naman yung mga incidentes, bakulo daw ga-agresibo ang mga ibang tanga makautura, no? No? Arigaro sa linya natin si katropang Franz. XFM Live Reports. Katropang Franz.
2: Yes, katropang Erwin, no, ka ina kada o kung sa hapon sa dahon mga launa pasado. Gin ano naman ang kapaparin ka, yung takibot naman ni sa mga pupuloy dito sa lugar. Considering the rinam, tangang nasabit ng computer shop na pa Erwin, grabis mo sa may, ano dito lang, no? Higad sang Bacolod, dito sa Occidental Economic Highway, ba na?
1: Oo.
2: Banose.
1: Oo.
2: Porok San Jose 2, Barangay Sumag.
1: Oo.
2: Ano yung lugar ka pa Erwin?
1: Oo.
2: Kung halin ka pa sa Sumag, no? Magpaliko, katribla sa may Banose.
1: Oo.
2: Ari ni Katropa Erwin ng doon pinalang ni Europa Metro sa distansya sin eh.
1: Mm-hmm.
2: Awin sa pagdadibra mismo from Tanan Araneta pala. Magpasubad siya naman ano.
1: Oo.
2: Lakto ng inisyal distansya sa sin ng computer shop.
1: Oo.
2: So sa rin Katropa Erwin, yung tiro papay. Ang nasambit ni nga ginaligar sa kadrag personality.
1: Uy.
2: Naging kilala, inisa kay alias Edelberto lang ano.
1: Uy.
2: Si alias Edelberto, Katropang Erwin, ano ni siya, ano, ng isa ka direct personality, 43 anyos, ka-president din isang Purok San Miguel, Barangay Sumag, syudad ng sa Bacolod. Yun pa, kinagutan, tani ang hepe sa Bacolod City Police Station 9, at si Police Captain Andy Ocalia, kaging confirm na sa atong Katropang Erwin ang nasabit niya incidente. Kaya, kundik sa investigation dali, ang biktima ni Katropang Erwin nagatumbo at nagampang bala sa computer bala.
1: Oo.
2: Eh kung tatawag yan yung magpakantor kita dito sa opisina, bala ba yan talaga?
1: Oo.
2: Makabalik dito na bala ang which is tingnan ka pa Erwin, dudamo pa bala isang tao.
1: Oo.
2: Oh. Yan, sa muna ng oras ng kagahon, yung patanda din, 4:30 ng kagahon, no, kung ano gala 5, doon may mga tao pa bala.
1: Abri pa?
2: Nakita mo man Katropang Erwin yung nagampang bala sa, ano bala? Sang computer bala. Pwede subong daan doon mo na ni ang kalaman na makita na doon sa mga computer shop niya nagampang bala online gambling bala.
1: Scatter ah.
2: No, oo, oh. Kasi hindi ka naman subong ato parwin yung which is day nagampang sila sang posible base online gambling. So, kaya yung iba, hindi ka sa parwin, di ba? Siguro na nagampang
1: sa social media
2: bala. Pero mostly yung makita gina doon gampang sa kabunapong, no? Kaya makapakaspin lang bala sila sa online bank gambling.
1: Oo,
2: makapayan na sila dahil kung makapusta ng isa ka sa parwin sa ginampang dahilang online gambling. Pero, hindi pa ka sa parwin, nagtutok ya kay ang biktima nagampang sa computer kung nagapungko, binaligar niya rasang duha ka mga person na nagasuksok lunsay ng helmet. Nakitang biktima, and then ito for a winging tiro, ini sa makapila ka beses, sa sining ng mga persona, no? So, ang biktima ka for a win, tindo na kagong ginisang madamo ng pilas tugas ang pagtiro, pero ang mga suspect niya after sa incident, eh, sinagsibat, ginisang ka for a win, sakay sa motor, nga lusens na nagkakasana, ay bala. Kati patulo, sa wala na yung maiduluan niya direksyon. So, yung biktima na ka for a win, tinguan pa rin naman dalang sa hospital, pero dalang si-deklarar din nga doon yung arrival sa doktor. Bahon nga na-album, sinilisang mga nakadong nilis sa madamong pilas tugas ang pagtiro. Ang na-recover dito ka sa Farwin sa crime scene ng mga posibleng mga ebidensya sa semen. Amuni ang pito ka mga basiyo sa caliber 45. At pito o kon apat ka mga bala, no? Or fired bullets, masiling natin din liso sa bala. Katropang Irwin dito sa lugar sa krimen.
1: No? Pero 45 lang eh.
2: 45 pa lang katropang Irwin ang na-recover sa lugar sa incidente, no? So, okay, ang information yung improvise ka ato, hindi ni Police Captain of Alia, ang suspect katropang Irwin, nakaagin na ni Priso sa kaangay man nga kaso, ay tiginakabing siya ng personality, and also na hulong na rin siya kung nasabto pa sa Muntinlupa. So, sa karong ito pa Irwin, posible niya tigil na lang sa ordering ng motibo. May kanta na hindi sa Japon sa posible sa illegal na droga. Kaya siya hindi tima pa ito pa Irwin sa drug personality. So, hindi pa mangkot, dahil kung may mga CCTV, bila kayo basta may mga computer, sa may mga CCTV, ano, ginanda mo, kameras mo, no?
1: Tibi ara ko, no?
2: Pero galing ito pa Irwin, good purpose sa akin ni Sir Opalia, may ara, pero wala, naka-record.
1: Design no. Nito, pamahog ah.
2: Oo. Oo, tiyan mo na ba lang siling nila may kamera pero galing mo siya. Sa muna ba lang ang isang sa mga pinaka-importante ito, nila ka sa mga mga footage sa krimen, ang ining nga mga, ano pala, no, mga CCTV camera sa Tropa Irwin, especially subong nga doon sa mga kaso, ba lang, mga krimen? Just like to sa doktora, wala nga ginuldak, titakot yung bullet. Eh,
1: Nakapunin, nakapan na yun?
2: Nakapture dito yung insidente.
1: Oo.
2: So, susunin nga tiyo niya, ti, doon medyo, ano, ginihang katamalis ng kapulitan. Ang pag-gather, pati isang bastante nga information and evidence against mga suspect. Tama rin ka na pa, Erwin, ang aras sa likod ng sininga pag-tiro patay sa nasabi din nga ginaligar, isa ka drag personality, mismo sa Maragay Sumbate, Papa Erwin.
1: Gani, kabudlay, hambal ni Ma'am Lia Lobrado, sinya, to hampang lang gumawa ng krimen ba? Pero Katropa France, ano, may kaso siya, nakatilaw na dakop, drug personality, kagway pa sang persons of interest so far nga itong Bacolod City Police Office as to suspect.
2: Correct. Ito pa Irwin, kaya ito ang mga suspect dahil niya nag-helmet mo. Tapos ito ang palupangdan lang dito yung motor daan sa mga suspect scooter. That's why lang hindi specify kung anong tayo pala sa scooter. Katropa Irwin, posible nga ito siyempre motor, no? So sa karon ginatutukan pa rin investigation ako sa sininga krimen sa pagkiwa patay sa sininga ginatudlok o kung ginapatian sa kanilang personality
1: Katropa Irwin. More above, Katropang France, ang ginalantaw natin di mga computer shops. Kaysang una, sang time na mo niya, magkanto ka sa computer shop, ma-internet ka, ma-email ka, kung may anong mga submission mo. Subong lang niya, may gaming na siya, kag may ara pa sang panahor, nga nagalunta. Ang pamangkot lang, why sang regulation aton nga sudat ni sa mga kabataan sa mga arada nga ara sa mga computer shop kay daw 24 hours ni Katropang France mo ang operation nila.
2: Correct na, no? Pero tingali ka sa Irwin na depende man siguro sa pag-regulate kasi do why kita ni kapati man ganit na may ordinance ang Bacolod especially sa online gambling bala.
1: Di ba daw illegal na eh?
2: Accessible niya. Basta nag-update ka ng cellphone niya, may ano, Gcash mo, makapangka na na, no? Pero, Katropang Irwin, nang hindi lang maninatod ng balko ng biktima, nag-pampanggit man sa computer shop, basta pampang siya sa sulod ng sining na shop Katropang Irwin, eh, basta gulang, taon lang siya sa iba, no? Pero tiyan mo sa karoon ng investigation dara kay ginapatian. Ang ginanatawag rin ang posible motibo, may kanta na hindi sa illegal niya droga na tropang earning. So, mo na puro ay ang ibang posible gina. Kahit di, transaksyon guro ni natin, mo na yung oras, nag-standby tayo, basi ko may luyag, wala nga mag-score, wala.
1: Gani, man?
2: Oo, tiyara sila. Amo na nga oras. Kaya sa Marvin, amo nang negosyo nila yung mo, no? Kasi naman sila nga mabutang sa risgo kabuhin nila. Pero galing kaya sa Marvin, nag-engage ako, no? Nag-engage din sa sinin mga legal ng mga negosyo. So, te, ang iba sa ilan ni Kato Marvin, amo ni, no? Nag-resulta sa kamatayan, no? Kung ginapatay ng sinin ng mga persona. Natutong sa kanong Kato Marvin, huwag ka na-identify kung sino ini. Nag-posible yan, mga naligo, mga customers ng biktima, o mga transaksyon sa ito. Ang posible niyo mga suspect sa pagtiro patay ni Sakay alias Edelberto Caraparwin.
1: Sige ha, sigihan nyo. sigihan nyo. Why ka mo sang ambot lang 24 hours mga kabataan ko kaysa Daramang Gabanago kabalot ta sa mga racket ni amo na yabi na tandol tinay katong pang France naglapta na ni yabi sa mga barangay damo-damo na sa mga computer shops gina-advertise mo na online scatter available here play amo ni daw na blado katalamak na bla. So ti since kaya natin nga national government nagambal nga ang tarang nga mga online gambling should be regulated and we believe nga ang regulation epektibo man sa mga online scatters kag sa mga internet cafe nga nagpa-operate even kagabihon mga bata kag kunsin upang magtayas na da gina-advertise man Japon niya triple.
2: Amo pag ginakatrafarwin si ang dari sa atong susunod sa Bacolod, no? Buhay pa man, o basta yan tani, kung siyempre doon si magpukaw naman isa or magagaw sa tensyon nila, umunib lang ang mga kaya sa mga langabuyan lang. At ito, damo man ni, amuling ka ito para rin, ibang tinutuloy naman yung negosyo. Pero galing, hindi mo manadama paktan kung sino mga tao nagagawa sa lulad ng lira mo.
1: Correct, no? Uy.
2: Oo, okay, para sila yung negosyo naman. Pero galing, hindi ba, na nag-address na nag-pasakay gailan para, para, ano nila, para himuon ilan yung mga iligay yung mga transaksyon.
1: Oo.
2: Dadra abi tang ibang man tadi naga pangampang lang.
1: Mhm.
2: Or gam pangampang lang galit ni Dainay galing ang ginampang sa Proparvin di naga bigya nang galing sa legal nga droga dira sa sulod sa sininga computer shop, no?
1: Bala, tari ka ito pang France, kino active man ang Bacolod Police Office na sa may incidente katulad siya. Upod man ang siyudad, di ba si may ara maman development ni Nelson nga may nagdawa. Ka ito pang France?
2: Oo. Amo galing na, si Instituting of Directors na Lindy, may biktima.
1: Oo.
2: Si Kaina, malika ito pang Arwin, sinilang yun nga daw. May tabihin 1 million naman nga.
1: Aba?
2: Sa Drug Enforcement Unit.
1: Oo.
2: Sa barangay Crest, Prof. Serisa South, do amalo naman din siya buka ng Erwin, 952,000 pesos, may kabugusan, ininga 140 grams. Aking kilala niya ang suspect siya kay alias Brian o kung alias Jinjen, no? Lalaki niya siya, presidente man si Darang Lalugar, katropang Erwin, no? So, ginaligar niya doon budigiro, ari ka sa Erwin, no? Illegal ng droga sa Bacolod doon nag-ano kid, no? Hindi may napakain sa illegal ng droga kaya risibo ko na Parvin na inaristo naman pag-urman sa illegal ng droga.
1: Grabe. Sag-ob naman
2: eh. Kamu ganun na. Kung natuntunin ako doon pag yung mga initiative sa ato niya kapulisan na binigitrix mo ko ng City Police Office, ang matrika sa Parvin sa paglaot ng mga persona na nag-pamatay sa mga drug personality and also madaktan ng mga persona nga nag-abrigaman sa illegal ng droga. Sa Tapawin naman yung update natin sa patrolling sa Tropang France and Robordos doon ang mga bukol-bukol sa lawas at tumas ng Santo Best Gold. Para sa nag-aupyan ni Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports Worldwide.
1: Salamat kay Tropang France sa mga latest balita. Kasakit buot akong kisa. Kay daw may arata mga ginapatuman ng mga layi. Patuman nga mga ordinansa pero hindi sa nato mabatsagan sa enforcement ta. Tutuod lang prang kagistorya ang court fee for minors, no? Nga dapat ginasita nisla ang barangga. Hindi ta ka-realize police permimo, no? Damo mo na obligations la. Hindi mo lang na barangga ginabantayan nila, no? Ang mga barangay ta. Ha? May mga tanod ta. Gabayad ka mas tanod ha? Ha? Bako na konyo ta. Bagay, bayad yung tanod eh. para mag-aktibo na sila. Diba? Di na to. Ha? Last time to Barangay Bata, mga katropa, amo na yung reklamo sila, mga internet cafe. No? Gab-i, cooperate Japon. Gab-i, nagapanago ng mga kabataan. No? Hindi mapatuman ang curfew for minors because gina-ano nila? Gina-hold nila? Ginatago nila mga kabataan na? Kaya dapat, pagkalas 10, huwag na ganyan kalaptada. Ang paglaptas ng online scatters, bungo, sa mga barangays, bungo, pasensya, negosyo man ang inyo, pero kabuhit lang sa mga pinakamanasente, tagalan ng tao, taman, no? Nga, nag-operate nila. I don't know kung may ara mga permits, dari. Ah, because ti may regulation nga ton nga ano eh. Nga gobyernos na di ang pagkor, no. Nga hindi illegal, hindi pwede kita nga maka paggusto lang sa mga online gambling nga nagalapta sa mga ining internet cafe diri sa aton lugar. Prangkahanay yung istorya katropa. Ang online gambling subong naga lapta sa mga barangay. Tungod sa mga nagtinubo-tubo na yung mga online scatters, online mga internet cafe. Kag sa tutuod lang, ang operations na din, hindi internet lang. No? Kung gab, ang tayanay, arada. Ha? Kiginadakop na ganing mga magposoy dos lang to. Ha? Ginadakop na ganing mga nagpanahor lang to. No? Ang iniya ng mga online gambling panahor man isa na hindi na ito ma-regulate ha? Ano tabo sa regulation ta? Kaya dapat paralel nimo, no? Ang aton Bacolod City Police Office as enforcement agency, no? Sa aton nga mga lagi kag ang barangay naton, no? Ang problema kung kisa ang ma-official tas barangay tulog man gabihon mo, gabi mo XFM News ha? Gapahuway man sila? O yung nagpahuway? Puhuway man sila yun? Na? Dapat ari ni sa mga councils, mga katropa, I hope you can submit or come up with a resolution sa regulation sang online gambling sa mga lugar nyo, no? Kay malapit sa malapit why man sa mga business permit ni ang business permit na nila internet cafe pero ang operation nila panahor XFM News. Sa mga barangay, ti mismo kagawad ta mga opisyal na ito, kabalo man kamus ni? Ha? Kita nyo man ni? Mga purok ta? Kita nyo man ni? Ti dapat may regulation ta. Wala na kaso nga mag-operate sa 24 hours as long nga ang ini nga mga buluhaton nga ginakabig man illegal gani. Ha? Ma-regulate ta, ma-impose na ito, ma-implement na ito ng aton lahi dari sa aton sudad. Kaya kung hindi, why eh? Anong pulos ng mga laws and ordinances na ito, mga lahi na ito dari nga ginapasar sa aton nga legislation? Kaya why pulos mo ng Japon eh? Storya, gisi mo ng Japon eh? Pagka mo ni? Diba? Hapos na, abis mo mag-access mga bian. Hapos na mag-access sa panahor. Bisan cellphone mo gani. Tibay in lang Tesla, no? May cellphone na sila, dira na sila taya eh. Oh, at least at your own risk. Ha? San sa ibutang mo na sa mga online cafe da, internet cafe da. Ha? Ang problema mo is niyo. Ginabalan man sila nga tiway makamisarga pa panahor di. Pero tanawla, may mga poster da gina-advertise pa yan mo, no? Online scatter available here, no? Pay okay na sinyo? Mga barangay, okay ba na sinyo? Ha? Di ko na okay sa inyo, di way tumihimo da. Ha? Bala ka mo da eh. Pero, once gani kumiho, aton nga malagas ka purisans na da para magdakop, at di, dira kita. Ha? Magka-problema. Ha? Dira kita. Why pa man, tani, i-adapt man bala sa aton local government, even barangay. No? May ara na basihan eh. Ha? Sa regulations na di. Pero why ginagiguan nga ati mismo kung kis mga taga-barangay ba nag-iya sa online internet cafe? Diba? Ay, sus. Anyway, oras na ito mga katropa. Wait, oras, boss naman ta. Ha? Sa aton nga pagpangarakan. At tala, kay kita sa mga update. Hindi nyo pagkalimtan na paki-subscribe na lang sa aton nga page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kag sa XFM 106.1 Kabankalan para sa dugang mga balita, mga informasyon, update na ito mga byan sa aton nga Facebook page. Morning sa kay Ma'am Lia Lobrado, Shirley Revlo, Len Talde, Ma'am Jovi Amodente, Jessica Gonzalez, Lloyd Navales, thank you. Sir Ipe Helie, good morning. Thank you sa pag-upod, Ma'am Rihanna Gestro. Sino pa na di, Ari? Thank you sa pag-upod. Dali sa aton nga para tuntunan mga kabiyan. Oras naton, it's 9:51 ha. Thank you so much. You know, kita na kita buwan. Sa kanan sa aton technical partner, katropang Judy Ray Villegano, nag-abot na si El Guapito. Nagtambok na sa sbong. Bakod. Ha? Abos lansa ni katropang Chris Lebrando. Mga katropa, no, sa aton pagpangalagad, bantayan nyo ang mga latest update, latest balita mga katropa, no, sa XFM. Sa kanan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy. Ako naman sa katropang Winsley na sa Gapaan. Tutubuas mga katropa, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
16: Ha?
15: Oh? Ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man ko sina ha?
16: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit, diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
17: di mo kailangang magtiis.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang bybayro hasili.
19: isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
20: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Oo.
1: Kilala mo ba lang tanan ng nurses nga kaupon mo diri?
0: Pila man lang kami diri sa ward, ma'am. Kag wala kami sang kaupod nga Lisa ngalan.
1: Kun amo, sino gali ang nurse nga masami nga nagakadto sa akon kanaga-check sang akon vital signs?
0: Kami lang ni Teresa ang nagakadto sa imo, ma'am. Ako sa adlaw, kag si Teresa sa gabi.
1: Aga siya kung magkadto sa akon.
0: Ah, ako ato, ma'am. Basi ko nagsala ka lang sa palamatinan mo sa ngalan ko, ma'am. Ako si Glyza.
1: Do ka layo man sang Glyza sa Lisa? Kag hindi pa ako tigulang gid para maapektuhan ang palamatinan ko. Kag isa pa, magkatuhay gid ka mo. Mas bata siya sang sa imo. No, dalagita lang gano'n siya kung tuloko ni.
0: Pasensya gid, ma'am, ha? Wala gisa naga-duty diri nga Lisa ang ngalan.
1: Ah, sige. Pamangkuton ko karon si Doc. Bahin kay Lisa.

0: Lisa?
1: Oo. Siyang isa ka, nurse, na nagatipan sa akon.
0: Hindi ako pamilyar sa ngalan niya.
1: Hindi man niya kilala. Kung amo, sino itong nurse ang gabisita sa akon kada aga? Kagini ko gudmalin pa na ginahambal niya sa akon. Sa katapusan namon nga pagsugilanon, nga maghalong kuno ako. Hindi kita ko mahimo ka magsala. Hindi kid.
2: Hi, sweetheart.
3: Anong problema?
1: Wala. Wala.
3: Hindi ako magpati. Kilala ko ikaw, sweetheart.
1: May ginapangita ako nga, nurse.
3: Ha? Sino?
1: Lisa ang ngalan niya.
2: Kilala niyo bala siya, miss?
3: Doc?
1: Hindi, sir.
0: Mas hindi ko siya kilala, Roger.
1: Nagasugid bala ka mo sa matuod?
0: Hindi ka magkabala ka, Cherry. Tingwaon ko nga mapapangita si Lisa nga ginasiling mo. Pagkatapos, ambalon ko siya nga duawon ka sa inyo. Promise.

0: Maari na kita sa balay naton.
1: Kinahanglan mo gid pala nga mag-obra subong.
0: May kaupod ka man diri sa balay ha.
1: Sino?
0: Si Nilda Kagweng.
1: Sino sila?
0: Ang aton mga kabulig. Sila ang matipan sa imo samtang wala ako.
1: Amo pala. May nahibalan pala mga kabulig ina sa nagligan ko. Om, nakapanulog ko. Plus bagong gamit diri sa balay.
0: Yes, sweetheart. Nga ginalibot pong panulok mo sa sulod ng balay.
1: Daw disoriented lang ako, Jutay.
0: Normal lang ina. Tungod bago ang balay nga ini.
1: Tanan-tanan gid, bago?
0: Wala kita sang mahimo. Nasunog ang tanan naton nga mga kagamitan sa balay naton. Kinahanglan, nga magbakal sang bago. Nga, wala mo ba sila nagustuhan?
1: Hindi man yun ang isyo sa akon. Ang gusto ko lang kung tani, amo ang balay nga may daan nga mga kasangkapan nga makapanumdum sa akon sa nagligad. Ina kung tani gindala uman ko, Roger.
0: Napinsahan ko man ina, sweetheart. Apang jutay lang ang mga daan nga gamit nga na save. Halos nasunog eh. Kang kalabanan, hindi naman mapuslan. Gani, ginpahaboy ko na lang iban.
1: Oh, what about pictures?
0: Oh.
1: I need to see you and Angel. Nag-open sa isa ka picture.
0: Dali sa kwarto.

0: Sarah, tulukan nga ito ng family picture.
1: Oh my. How I terribly miss my angel.
0: Sweetheart, nag-ibay ka naman?
1: Nasubuan lang ako samtang nagatulog sa aton anak diri sa picture.
0: Kung sa din man subong si Angel, deep in my heart, mayong kahimtangan niya. Kagbalipayon siya. Amoy ning mangin kwarto naton. Amoy ning master's bedroom. O anong masiling mo?
1: Matahom.
0: You deserved it.
1: Ay.
0: Karika.
1: Oh, soldier! Inapot mo ako? Ano ka bala?
0: Nga, hindi ka bala excited?
1: Oh, nagtabuhay nga mong mga mata. Kag daw, nasawahan ako. Kahilas.
0: Sweetheart?
1: Of course, I am.
0: Pues, ibutang ko ikaw diri sa kama. Maigda man ako sa tupad mo, ha?
1: Nagigida siya sa akong tupad. Kaginhakos ako.
0: Ba, sweetheart? Nagalikaw ka bala sa akon? Ha, sweetheart?

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa ako pa kausa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
6: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig kakapuyon.
6: Edukasyon,
5: edukasyon.

0: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot na manukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sa presyon sa dugo, kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sa evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sa vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sa iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sa presyon sa dugo, kag makabulig, tumala sa diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.

0: It's okay. Wala man ako na-offend.
1: Kabay panganaangpan mo ako.
0: Hindi ko ikaw pagpiliton. Mientras hindi ka pa handa. I need to go.
1: Kinahanglan mo gid ba lang nga maglakat?
0: Mapauli lang ako sang temprano. Promise.
1: Ginhalo ka niya ako sa abdang?
0: Sige.
1: Sweet. Kag-loving si Roger. Apang makahulat ayan siya. Tubtob mo magbalik ang akon memorya. I just hope so. Tungod, hindi ko naman duman ang akon balatsyakon sa iya. Apang naghibalo ako. Diri sa kasing-kasing ko. Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Kag somehow, I have that strong feeling na kinahanglan ko siya for something.

naman ang picture frame. Nga nabutangan sa picture namon nga tatlo. Ay, kanugon. Hindi na sumong bilog ang amon pamilya.

0: kulot na si Angel.
1: Mommy!
0: Om! Tingog ni Angel? Kinatawag niya ako? Ibutang kong picture frame ini. Om! Ba? Wala. Wala ko sang kaupo din eh. Ay, tupuang ako. Ginapangita akong ginahalinan sang tingog na nagapanawag sa akon. Nag-expect bala ako nga alipad dirigi hapon ang akon anak. Buhi? Kag siya nagapanawag sa akon? Apang maatag na batian ko, kid? Apang imposible nga matuod ato? Ay, base kong sa sobra ko lang ini nga pagpamansar sa iya. Angel, anak.
1: Mommy!
0: Oh my! Nabatian ko liwat. Doon kasubong ba lang ha? Kinasunlog niya ako. Nangamusin ha? Nangabuhi ang tingog niya? Apang hindi ko man makita, bisa ng dagway niya?
1: Mommy!
0: Nabatian ko naman ang tingog niya. Malapit sa akon. Apang subong, daw hutik na lang. Hinali na nga nagpalanindog ang balahibo ko. Apang iya at utingog. Kadumiar nga kung ano. Nagapatindog sang akong mga balahibo.
1: Mami.
0: Mabatian ko ang hutik. Nagahutik siya sa dulunggan ko. Kadawapatsagan ko pang kainit sa niya ginawa. Habang walang gihapon ako sa may nakita. Isahano lang gihapon ako dali sa sulod ng puwato. Oh, nagapong? Kado sa pertahan na galin? Dukasubong ba lang ha? Pinagdalagan pagwa? Tanagabong ko sa pertahan? Sinko ayan at to ha? Palapit ako sa pertahan. O si saon ko. Kung anong sa likod sa among alagabong. Na, ari. Mali-li ako din sa giha, sa kilid. Wala. Wala ko sa may makita sa gwa. Wala sang tao sa hallway. Malinong palibot. Apat ka kwarto ang ari diri sa ibabaw. Kang ikaduwa nga kwarto among master's bedroom. May duwa pa ka kwarto sa wala. Kag isa sa tuo. Wala ko pa na-explore gid ang area nga ini. Ang maayo pa. Magbuwa ko diri sa kwarto. Kag makighambal sa mga kabulig. Feeling ko, dumitaw sa likod ko, kanagatulog sa akon. Tilawan ko abing magbalikid. Wala. Ano pa nang nagkakatabo sa akon? Manaog na lang gani ako ah.

0: Kamusta ka, ma'am? Nagustuhan mo bala ang pag-areglar sa kwarto ninyo?
1: Ay, oo. Kanami, kamo pala nag-areglar sa to?
2: Ay, oo, ma'am. Tanan kami diri ang nagbuligay. Pero siyempre, sunok man sa mando ni si Roger sa amon. Kung paano pataho mo ng balay?
0: Amo kali. Ay, gusto mo na bala nga magkaon, ma'am? Nakanda ng panyaga?
1: Ah, medyo busog pa man ako.
0: Ay, kun amo, may isugo ka bala sa amon?
1: Ah, sa subong, wala. Magluwas nga. Gusto ko nga libuton ang balay.
0: Ay, ati, wala sang problema, ma'am. Ah, updan ko ikaw. Ah, Weng, ikaw na yung bahala sa kusina, ha?
2: Ay, oo, Chay Nilda, ah.
1: Hindi ka lang kung tanim offense sa ipamangkot ko, ha?
0: Ay, sige, ma'am. Ah, ano bala, ina?
1: Bago ka lang tiri, hindi bala?
0: Ay, oo, ma'am. Bago lang kami gin-hire ni sir sa agency?
1: Kung amo, hindi mo pagid kilala sang husto si Roger?
0: Ay, matuod, ina, ma'am. Pero tumabuot man siya.
1: Ay, din mo gulay gusto nga maglibot, ma'am? Para nga makasugod na kita.

0: inang duha ka kwarto sa punta sang hallway, pulos ina guest rooms. Pero anytime pwede na nga buhaton nga nursery room ah. Ang kwan, pila ka tuig bala ka mo nga nakasal ni Sir Ma'am?
1: Ay, pito ka tuig na.
0: Uy! Pito ka tuig na? Apang wala pa ka mo sang anak tumtob subong?
1: Ay,
0: sorry ma'am ha. Sorry gid.
1: Ay, okay lang man ang ah.
0: Ay, amugid ako sinaya ma'am. Apang wala ako sang buot silingon nga malain ah. Pasensya lang ko ma'am ha.
1: Wala ka sang dapat kakabalakan dira ah. Ay, masaylo naman kita sang lugar diri sa balay.
0: Ate, dito kita makadto sa library ni Sir Ma'am ah.
1: Ay, dali.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwao na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice na ton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium na ton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sagingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ninyo ang imo sila nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Battle Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthan Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinag kaepektibong kombinasyon, Xanthan Plus Gold at Xanthan Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustine, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
9: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Xanthan Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
16: di mo kailangang magtiis.
17: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
16: Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
17: Xanthan Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang Bybayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sang

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: X FM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na? Protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga ay, except MKID.
2: Inami ang music ah.
3: Ay, kulang ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pag-
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending ang mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: ng News Central.
1: XFM Time alas 10:46 na, mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: At law kita sa buong mga katropa sa Martes, Hunyo 2, Tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri magainop danay humalin alas 10:30 sang aga tubto balas 12 sang udto. Agod sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton tutukan, talakayon kag diskusyonan. Sa mga naga-monitor dira subong sa aton sa malabutan sang sining nga waragwagan. Humalin ka ina pa sang aga nagaumpisa na sing ilang naging masako na. Bangod nga nag-umpisa sila sa ilang trabaho, aga pa. Te hasta subong oras ka tutukid sila sa aton. Dere tamyawon, tas lablanay, isang good morning, may nga gadras inyo.
2: Te, di na ka mo?
1: Ah, di na sila.
0: Sentro.
1: Te, mga katropa. Ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa inyong nga mga radyo. Yara kita, mga katropa, sa FM band. Kag mabatian nyo kami, mga katropa, sa radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency, mga katropa, nga 101.7. Mayara kita sa social media, aton nga social media page. Sa Facebook, mga katropa, amuni siya o ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amunang aton nga Facebook fanpage, mga katropa, kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Da? Mga katropa, mayara kita sa ginatawag man nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, dras inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ka? Madownload ka libre. Kagin nyo drama, mga katropa, ma-access ang kapin 60 o konsistenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag may ara kita, mga katropa, sing inatawag nga text line naton. Pwede ka mo di makapakigangot sa amon through text sa sininga number, mga katropa, no? Ang 0915-628-7926. Samo nang aton nga hotline number sang XFM Bacolod, mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang aton nga mga talakayan? Mga topiko nga aton tutukan kag-diskusyonan. Sininga adlaw sang Martes, Hunyo 2. Dari lang sa ato nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, tinguan, takarong makapakigangot kita kay isa ni Sakaroon sa mga kaundaan sa ang dalagkuan ng mga talakayan sa bugos ng Pilipinas. Atong pagka-aresto kahapon sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Angot, mga katropa, sa kaso yang non-bailable, wala sang piyansa. Kaso nga plunder, mga katropa. Kay ini mismo nga kaso ginaangot sa kapin 600 million, no? To be specific, nga amount 537 million pesos nga kickback sa nga flood control, mga katropa. Tidrigin sulod ang kaso nga plunder case.
0: Sentro.
1: Tigapon nagpadulong ang DILG kay ginaligar, mga katropa, nagsungka man ang senador sa PNP CIDG. No, hindi NBI ang ginsungkaan ni Senator Estrada. No, hindi ni si Jinggoy Estrada ni ha. Oh, na remember niyo na sa una sang pag-impeach ng amaya nga si Joseph Erapto, si Erap, no? Na hunong man siya, na priso man siya sa una, angot sa plunder case man. Eh, pagka bulos ni Pinoy, another case of plunder man. Pero na priso man to siya. Pero ang isubong mga katropa, oh, this is the third time. Strike 3 na mga katropa. Nga ano, nahamot ka bala, kaya nga ah. Sa mo to tani mga katropa nga first mistake mo na priso ka na. May mga may mga realization ka na nga natabo. Nga nag-ano bala sa pinsan mo nga leksyon na ni sa ako. Hindi na ako magliwat ah. Baka duludla magaling pangawat di. Ba? Baka duludla magaling pangawat no. Pati na ngaling mga katropa, bao. Sumo nagliwat pa gid. Di masarap ang bawal. Di ba? Masarap ang bawal. Ti pagkatapos sina sang pagkapriso ito, I don't know kung for how long to siya na priso. Ti na priso pag siya liwat sa for the next another administration, no? Sa under naman ni Pinoy. Pinoy no? Binigno Simeon Aquino the 3rd bala. O ni Pinoy na priso man siya sa kaso ng plunder man. So sa tio naman mga katropa ni PBBM, no, na priso pagid siya. So this time non-bailable. Makasiling ka na lang yung bala ay aragay. Non-bailable mo. Tunga, lapit tungas bilyon nga kickback. 537 million to be exact nga kickback from the manumaliyang issues ng flood control. Di mga katropa, balikan to itong hambal ko. Nga leksyon ko na to tani sa unang nga napriso ko pagkali nagliwat pagid ko. Di sala ni Butsiling mga katropa, huwag kadudlaan ng pangawat. Damo pa ni sila. Pero galing the question dere is, ang subong administrasyon nga do, kabalo na magkita ang si Senator Jenko Estrada is part of the majority. Oh, kabalo na magkita ang majority, ginakabig na subong Duterte grupo. Te, ano ba na subong Duterte and the Marcoses? Ba? They have their clash against interest about sa politika. Oh, at yung mga katropa, way naman sang iwan pa kung sino sa likod man sang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh, tiyan mo ni subong mga katropa, gina-question sa kalamanan nga, very obvious, kid bala subong mga, ang ano, ang administrasyon ni PBBM, nga ang iyang mga ginatirada, puro tanan mga against sa iya. Oh, makita mo, gid, do ka makasiling ka na lang, gid bala nga, do ka bala, ano, gid nga, pabulitika, bla, normal na this Pilipinas, kamo ni subong yung sitwasyon niya, alin pa niya sang unaya, basta kontra partido ka gani, tidra agid, no? Dra agid matuwis. Kaya mo ni sumbong ang natabo kasi ni Torjingo, yo. Kagapon, kita ko sa video, gapamahit siya sa mataya. No? Gasido-sido, gapisngo siya. Sino man nabi, hindi magpisngo ang non-bailable kaso mo? Huwag ka piyansa, hindi ka makapiyansa kahit hindi non-bailable ang kaso mo. Hindi lahog-lahog mga katropa ang ginfile sa iya. Oh. Hindi man lahog-lahog na ng kwarta nga ginaligar nga nabato niya ang otis manumil ano maliya nga flood control issue. Sentro. Tiyan mo nang balbla nila, tituduhin nyo pa. Tituduhin nyo pa. Tiyula tonta ni, kay bati ko dumi masunod pa ni mo. Dapat tani mga katropa, not only just dira sa Senate ha. Kay kabalo naman kita, ang apple of the eye subong, ang center of attraction, ara na subong sa Senado, kaya nga ha, tiyan mo na nislang impeachment trial, nag-convey na sila mo. Nag-convene sila as mangin impeachment court, mga katropa, for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. And then, natabo mga katropa ang ginatawag nilang kodita sa pag-iilis sa bago nga liderato dara sa Senado. Inbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto III. Nga, which is the Senate President. Subong ang Senate President si Alan Peter Cayetano. So sila na the new majority mga katropa. Oh, the new majority nga ginakumpusan tanan sang Duterte group. So diri nato nakita nga posible may impluwensya ang pagkambyo sang liderato sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sentro. Ti diri nato na di siya matalupangdan. Ti ang center of attraction subong ara sa Senado mo. Kabalo naman kita dahil mga tropa kung ano gini ang kakontra sa nga administrasyon mo subong sa kay Vice President Sara Duterte. No? Nga mahimo man nila mga tropa ma-file man sa kaso si Vice President Sara Duterte sang plunder. Kahit tiginaligar mga tropa ang plunder case gani, Oo. A plunder case gani mga katropa. Pwede man ni ma-file against kay Vice President Sara Duterte kay ginatudlo man dahil si Vice President Sara nga involved man sa corruption to. Especially sa during the time sang ano pa siya, secretary pa siya sang DepEd. So tingkaro mga katropa, ano ni paglantaw sang iban, no? Sang iban nga mga eksperto. May ano ni ayhan may impact nga ayhan sa majority kay ti una si Senator Bato de la Rosa nakapalagyo nanago. Subong ang ginarrest gid mga katropa sa Senado si Senator Jinggo Estrada. Ano pa ining matabo? May part 3 pa na, may part 4, part 5 bubuso tanay nga majority. Bubuso ni sila tanan? Oh? Abangan ang susunod nga kabanata amo na bantayan. Tingo ata na karon mga katropa makapakigangot kay Attorney Renesito Novero. And also mga katropa, karon basi makapakigangot man kita sa natabuing engkwentro dito sa siyudad sa Escalante. Kung sa diin mga katropa, isa ka katapo sang militar ang napatay, no? Nahingadla ng ini nga militar o kung katapo sang army nga napatay, mga katropa, oh? Ini mismo sa kay private, ginkilala bilang kay Army Private First Class, John Ray Brazil. Oh? Siya nang napatay sa natabong engkwentro dito kapon sa barangay Tamlang, siyudad sa Escalante. Sa ginapatay mga katropa, ang mga remnants sang Northern Negros Front, New People's Army. Dismantled ang engkwentro sang sininga sa militar kung 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Di binakbakana ito, perting bakbakana ito, ginabulubanta mga katropa 20 to 30 minutes. Bow. Ang amo na nga duration sang bakbakana mga katropa. Damo na nasa natabo. Damo na nasa nga posibilidad nga matabo bla. Sa amo na kalawigon nga bakbakana eh. 5 minutes, 10 minutes gani mga tropa mabalaan nga makasiling na oy lawig na 5 to 10 minutes nga bakbakana. How much more mag 20 to 30 minutes ang duration sa bakbakana eh. Tay lawig na mga tropa. So ti ato nagresulta sa kamatayan sang isa ka army. Naging kilala ni kay Private First Class Brazil. So later on mga tropa basi makapakigangot ba kita from the mga representante sang 303rd IB. And also makatropa sa bahay man sa Philippine Army, no? Basi makapakigangot magkita sa commander sa 303rd IB and also makatropa sa 79th Infantry Battalion, no? Tapos pinaligtan nga kagahon kahapon, bao may pinatay naman dito sa barangay Sumag. Gaso ara sa sulod sa computer shop, sinulod pinusangan naman sa mga gunman, no? Oh. Ay nga nagkadlaw man to yaman. Gunmen, mga katropa, hindi gunman, gunmen. Duwa nga mga persona nga naga-helmet. Pinusangan ng biktima aras sa sulod sa computer shop na mismo sa may barangay Sumag. Ang ina nga lugar, mga katropa, namtangan sa kilid lang ng sang Bacolod Negros Occidental Economic na Highway. O, Banose na blang inatawag. Kay pagaling ka sa Sumag, pagliko mo ni Dritz, so nga na to dahil lapos ka na to sa kabog, ang dumanan, papilisa, palapos ka na sa Mursa. Mansilingan, Mursa. Oh. Diretso-diretso na siya. Pero galing mga katropa, ari lang ni siya sa first or sa entrada sang barangay, ano mo, pagsampot mo sa Banuse, aling ka sa Sumag, pagsampot mo da, o, oh, entrada na da siya, ara ginadang ina nga shop. So, higad siyang dalan, ti, damo ko na makita da, oras sa kagahon da, magpakadto ta di sa opisina, malabayan ta na da mo. O, sanag pa, o, damo tao. Ganyan, pang computer, pagbaw, sang kagahon kahapon, unyo-uno, ba, may pinusangan, ganyan. Pito ka mga empty shells ng caliber 45, kagapat ka mga fired bullets ang na-recover sa crime scene. Ting biktima mga katropa, yung kilala ni Kay Delberto Helisanga. O, 43 anyos, drug personality, nakagi manigali priso mga katropa sa New Bilibid prison. Sa Muntinlupa. O. Pero I don't know kung ano ning operation sa karon, basta ginakabi nga drug personality sa Bacolod City Police Station 9. Di mga suspect mga katropa, sumakay sa motor, padulog sa way na yung baluang yung direksyon. Yung biktima, ti impas, git. No? So, ti ato ni karong mga tropa, basi makapakigangot, kita karong kay Kapitan Rodney Carmona, tara sa barangay Sumag, no? Si Kapitan Rodney Carmona, basi maka, ano, kita sa iyabla, makapakigangot, kita dira. Centro. Para mabalaan, tamayin na ako na nun ang sitwasyon, dira sa peace and security, dira sa barangay Sumag, no? Kay do damo ko dali gan reklamo na bati ang baong perti kinawa tay wala to manda mo. Imay manis kapitan no kay do aktibo manis kapitan. Doon na ba ako na sa unas, Kapitan Carmona? Basta magbinagyo, doon yung kakauli mo, ara ginasperme mo. O, diba si Carmona, tanin, ibig sa mga ulib, la? Magtawag ta siya, makasabat man sa bla. No, para mabalaan, tamanin ko nanood ang galaw, karoon sa barangay. And also, mga ining mga areas, mga katropa, this is another concern, ha? We are not against sa sining mga size sa mga negosyo. O, nga oras ang kagaw, mga tropa, nag-ooperate. Di siyempre, yung mga tropa, ang ibandera, very convenient ni siya mo. Dugay na niya sa dugay na niya mga internet cafes nga 24/7 nga open. Dugay na na niya. Ti subong mga katropa galing iban nagsulod ra ginatransaksyonan sang kuno ano, di nagkadalay gang negosyo.
0: Sentro.
1: Ang mga laing ginahawa mga panulay gisulod ra. Ti ikaw mismo negosyante, alang ang masawa yun mo tabugon mo kasi syempre customer mo, no? To. Wow. Pwede mo man naman balan guro, no? To. Di nyo lang di ba pagdalang ano nyo ang inyo di ba nga katuntuhan ba? No, pwede man nagro may storya. Oh. Imaambala mo man nagro kahit siyempre ito ga negosyo mo lang ko di ba si ma madalahig pa na di karoon ako nubra ang ako na yung plangabuyan kahit amo lang man yung ako nga plangitanan sa pangadadlaw. Eh? Amo na ba? Oh, ti kaluoy man to sang tagiyan isang tiyanggi nga na pag internet ako computer shop nga na. Oh, basi may sabat ako sa kapitan sa tundra sa barangay Sumaga.
0: Sentro.
1: Alas 11:02 na mga katropa. Amunin ka na ng countdown sa itong mga talakayan na kaga topiko siningad law sa Martes. Pero mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko blanay sa inyo. At is kita magpadulong sa kay Attorney Novero. O, pakilala ko na sa inyo mga katropa, mga produkto sa Yes to Health.

Ang mga produkto sa Ngestwell, tamo ni mga katropa ang Santon Gold Coffee, ako ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mga gustin.

Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, himo ini sa mga gusto ni Margoso, Balugay, Aos, Kags, Perolina. Himo ini tanan, mga katropa, gintingob sa isa ka kapsula. Agoy ka makabuli, ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayan man ina kung malignan. High blood ka, diabetic ka. Kung ano pagin yung mga balatian, mga katropa, makabuli gina sa imo, no?

0: Sa panganlodlaw na itong pagtumar mga katropad ako ni mabulig sa aton nga ikayong lawas, no? Ang pagtumar sa Santon Golder Bell Capsule. And also, meron pagkikita sa alkaline base ka vitamin C. Santon vitamin C, mo ini sa mga gustis, pero lina ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C. Makaprotekta sa aton mga katropay, no? Sa batok sa mga pagkambyo klima, ulan init. Hindi na ito mapaktan ng shampoo na ito. And also, meron kita makatropa sa premium D3. Ang premium D3, virgin made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag-vitamin D3. Makabuligin ni protekta sa aton mga katropa ng mga cells, batok sa mga infections, and sa bacteria, kag-viruses. Babakot sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makapahealthy man sa aton ng mga cells. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center, ginamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kag isang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generika. No? Mabakal man ini sa online, sa Shopee. Central. Alas 11:05 na mga katropa. Una, unta ni nga ito nga first topic for today. Magpakingangot kita with Attorney Renicito Novero, Anay Councilor Tis Bacolod. Para ang odri mga katropa sa sining issue bala, no? Sa kinagamo sa Senado. Puro O. Kinagamo sa Senado. Sentro. Kinagamo sa Senado, may inaaresto. Siling pato ni Cayetano, wala may maresto sa idalom sa ngakon nga liderato. Puro O, no? Ang punta, puro O. Tera, itlog. Tingnan mo ni subong mga katropang sitwasyon. Tigaling, may mga reaksyon, mga katropa, nga na, no, maning pang administrasyon ni PBBM. Very obvious, ganyan mga katropa, no? Ang atake, mga katropa, ang atake, lunsay against sa mga, sa ilaman nga, grupo. Kontra, partido, tanan. Do. So ito yung mga katropa, diri mo gid makita kung ano ni ang lakat sa sining administrasyon ni PBBM. Do. Mga katropa, kakaring mga kita sa komento. Makaupo na ito sa piyak niya, Anay Consiel sa Bacolod, and sa karon si Attorney Renicito Novero, mga katropa. Centro. Councilor, good morning. Welcome to this XFM, sir. Kaupo mo subong si katropang Andrew, sir.
1: Yeah, may naaga ka sa Pa Andrew sa EDPW Management and staff. Katon pa lang ka ang atik pa lang pati may naaga.
0: Councilor, thank you very much sa imong time to discuss ang ining topic. Sir, tikahapon, ang plunder case ni Senator Jinggoy is na napagwa na ginang warrant against sa iya. Pero sir, si Senator Bato is way na nabalaan kung sa din subong. Pero sir, ang majority ng grupo, nga which is ginakabi nga Duterte Group, duwa sa ilan ng mga members, sir, is ano na, no? Do posible nga maka-affect na iyan sa number nila, Councilor?
1: Well, definitely, apektado ang ilan na mero. Kaya ang majority, 13 na miyembro.
0: Yes, sir.
1: Dula na si Bato, hindi naman na mag-attenda. Interest nanto nga ang ICC warrant. Sa kumbadakpan sa dalhon naman lang naguro sa DA. And then si Senator Estrada, ara naman sa magbilangguan, so on siya na lang sila bilin. Yun din na sila kakatawag sa ila ko galingon nga majority.
0: Oh.
1: 11-11. Eh, depende na sa ila karon kung paano ang pag kapot, pagdihon sa proceedings sa Senado. And make a decision.
0: Okay. Pero attorney, ang ininga bagay sa karon, sir. Ano na iyan posibleng mahimo, no? Kay do may concern man si Senate President Cayetano nga do batya ganya man nga ba si i-oust man siya or iku man siya or islan siya, attorney, kay ti kahapon do ay nasla gani nagtambong sa session nila kahapon after isang natabo to pag-arrest kay Senator Jinggoy, no? Attorney?
1: Well, ara na natin sa ila. Ang apon lang iyang ginalauman ini nga mga membro sa Senado, mga senadores na ito nga ginpili sa pungulo yung Pilipinon dito sa Ligaan. Tari, ang ila actuation sa Senado, mangin tadlong, mangin matarong, taga sincero. Ang ila interes, amo ang interes sa pumulo yung Pilipinhon, hindi ila kugalingon ng mga political conveniences, hindi ang ila partisan interes, hindi si Marcos, hindi si Duterte, punipilog na Pilipinhon. So kung kulang sila doha, 22 pilin, may ara magyapon silang kurom.
0: Okay.
1: So ang naka-vice mayor mo ko sa siyudad sa Bacolod, kag nakaintindi yes, mo kung ano ang mga rough and tumbles ng Legislative Assembly, but then inanglan ang mga decision making sa legislatura para katulad sina will be based upon genuine conviction agang ilang ambition vision para sa kaayuhan sa bilog ng Pilipino, hindi ilang ugalingon ng self-interest or interest ng ilang partido.
0: Gali man. Pero galing ti attorney, ang sitwasyon ni Subong, do masilingbila naton nga ang majority is do nagatagilid or amun ablang mga description nato ito ang ilang nga balance is do nadula
1: kahit ani mo kahapon ang actuation sang original nga majority group hindi na tadlo, hindi na matarong, hindi na honorable,
0: correct,
1: do nagpinatapata sila do ang ilayang ginimo ang gitpakita disrespect sa proseso mismo sa aton kasuguan. Disrespect sa executive department ang nag-execute lang sang balidong order sang judicial department. Ang police ay dalom na sang DILG. Ang DILG ara na impon sa executive department na ginapamunuan sa presidente. Ang Sandigan Bayan ara na sa judicial department. Kagkumo may balido nga information nga na-file and finding probable cause or a reasonable certainty of conviction, nag-issue sang warrant of arrest. Kagkumo may warrant of arrest, dapat i-enforce ng senador mo na sa kung vice-presidente o kung nang former president or whoever. Mangaranon mo na o imol, there is equality before the law. So dapat i-enforce it. Kung gina-question nila ang validity sa complaint, reklamo lang nila, present lang sila sa nag-aigo ng motion sa Sandigan Bayan. And then let them debate about the legal issues. Pero ang proseso, dapat ilaan ay sundon. So ang ginimo kahapon sa grupo ni Cayetano, isa ka makahuluya, hudlag, kaya hindi na mature reaction sa mga legisladores in the face of situation like that.
0: Okay.
1: Kaya karon kay may isa naman ang na miyembro sa Senado nga ma-arrestar. Amo man gyapon ni mo nila. So, hindi na sakto bala.
0: Correct, and attorney, no? So, posible, kahit may mga information pagin nga nagambal dahil na attorney nga, posible madugangan pagin ang ma-aresto dara sa Senate. Sa, especially sa majority, sir?
1: Well, kung may ma-aresto, inaabangod, may complaint ka na file. Kag sa complaint, na-optan sa mga ebidensya ng mga babasko. Kag kung nagapati ang prosecutorial office, like ombudsman, may-ara sa competent pag reasonable basis. Pwede ma-file sila sa Sandigan Bayan. Alin sang una, katropa Andrew,
0: yes,
1: nagareklamo ang pumuluyong Pilipinhon na ang daw ginalagas lang mga ordinaryo nga tao, mga dalagko nga isda daw hindi malabot. Karon, may mga influential, powerful, magaranon, kagdalagko nga isda ang ginalagas, kaginalabot, base man sa balidong reklamo na suportado sa mga paskog ebidensya. Tita ni, I mean, hindi ba sila nga malipay, kundi makakita kita sa ginatawag na matarong na pagpadalagan sa justisya sa Pilipinas, na hindi lang gali ang mga gagmay ang ginalagas, pwede madakop, kundi pwede man ang mga influential at poderoso ng mga tao. Kaya ang lain lang da kung mga na-file na ni sila kaso, may mga ebidensya nga mga babasko.
2: Oo.
1: Kag wala pa na filean kaso sa Sandigan Bayan, dire dire ya makapamangkot na tanga daw lagi di justisya ni Genuine, di ba?
2: Correct.
1: So karon hindi mas la ka reklamo nga si Lingo nila nga ang mayoriya lang sa Senado ang mogina filean kaso minoriya ya wala.
2: Oo.
1: Di because ang minoriya wala pa man reklamo mo.
2: Oo, gani man.
1: Boy pa man si may nag-file complaint, kag wala man ebidensya. Karon kung may ara di sila sang ebidensya, kung di filean man nila complaint.
2: Mm.
1: Amo man lang na ang dapat na pagtanaw naton, may proseso sa kasuguan nga dapat naton sundon.
2: Mm-mm. Okay. Attorney, do may mga information lang, which is puro pa malani siya sang mga ano no, mga oring-huring, ti wala man siling nga dublas yan gin. Attorney, for example, be, kung hindi ni magtambong be ang majority for the trial na, after na convene sila no and mag-umpisa ng trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ano na yan ang posibleng nga matabo si ni attorney?
1: Di ang ako niya pala na ausin na betrayal of public trust.
2: Okay.
1: At the same time, that is mal performance.
2: Mm-hmm.
1: That could even be considered a criminal act.
2: Oo.
1: Possibly ha.
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi na lang matarong paggabi nilang mga public officials yung gintili.
2: Okay.
1: So, pwede sila ma-file ang kaso criminal. Hindi ba na sila ma-file ang kaso administrativo kasi sino man makapot siyang kaso administrativo batok sa ila. Kasi sila man na ang mayara na poder nga maka-dismiss o consuspense ang miyembro sa Senado. Pero tanawin nato, linglingo nato ng atong revised penal code.
2: Oo.
1: And other special law and crimes, kung pwede sila ma-file ang kaso kriminal.
2: Okay. So, Counselor, may manabat na yan, for example, kung di pagtambungan sa majority ang trial, sir?
1: What do you mean trial sa
2: Vice President?
1: Dapat manapatkit sila eh. Kailan na yung constitutional duty.
2: Okay.
1: So it now depends on the Filipino people what to do and how to do what.
2: Oo.
1: Basta dapat manabatgit sila. Hindi pwede nga makapalagyo sila sa ilang obligasyon kailan naging sumpaan.
2: Gani man. Oo. Ti, Counselor, ti may mga ano ni sila, sir. For example, no? Ito may mga information, mga nagagawa, nga they are pushing, no? For the possible nga chatcha. Kung hindi ni pagtambungan, eh, basi kung aga minority, there might be another ano man, initiative man be, or may motion man silang buhaton be. Counselor, may possibilities na i-answer, especially yung sabayin sa minority.
1: Possibilidad, always possibilidad. Tanawang dagid na kung may mo na nila. Pero anong chat siyang issue daw sa akong pananaw, daw kalayo sinayang panagoon.
2: Okay.
1: Unless kung may ara gid man siguro nga imprimatur alin sa opisina sa presidente.
2: Okay.
1: Kag sa overwhelming majority sa miyembro sang kongreso.
2: Okay.
1: Kasi posible pa lang. Pero sa subong nga pagtananaw is a hazy thing, no? Although, damo ako ya personalmente, agreed ko ya nga amin daw ng constitution. Kay man damo gid man dasang dapat paguhon kag tadlungon kag many improve ng mga provisions. Now, whether it should be done today or within this framework of time or sometime after 2028 election, I don't know. But ako ya gapati gid from the very start, adamo gid a provision sa constitution na dapat paguhon kag improve.
2: Gani man. So, Counselor Magamuni siya, no? Possibly, kay ano ni gani, Counselor, ang ilaning session sa ano ni gani maen?
1: Ang session sa Senado?
2: Oo. Ilang plenary? Sa ano ni Slamat? And
1: kay dumay, well, I am not sure. May ara na sila yung regular session. So, I can call for special sessions. May ara man na sila adjournment.
2: Okay.
1: I'm not sure kung saan o nila na-fix ang ilagit na adjournment.
2: Mm-mm.
1: But depende na sa ila. In fact,

observation, no? So possibility is always there, mga katropa. So muning mga gina mga na panilagan sang iban nga mga Pilipino. Pero ito yung mga katropa, amunang gin question ta, no? So, after the arrest of Senator Jinggo Estrada, mga katropa, ti ang termino diri severely fractured. Oh. The Philippine Senate. Ti syempre yung mga katropa 24 ni sila kabilog ta. Pero galing na to nga ang 24 sa majority kag minority mo. Pero galing ti mga katropa, naga-trigger diri sa major boycott by the majority bloc. Temo to nga nag-walk out sila. After this, they are protesting kung ano ni ang ilang paglantaw, which is ginakabing ni nilang political persecution. Kag-threat sa institutional independence and also mga katropa, nag-refuse to ang majority bloc na mag-tambong, na nag-resulta, especially sa do naghatag sang kabudlayan or huol mga katropa sa plenary proceedings sa Senado. Ang iniisa karon mga katropa ginabantayan pa ni kung ano pagidang posible nga mangin epekto especially sa trial, no? So the majority is ang number nagadepende man ito mga katropa sa number mo. Okay, ang gina-required ng number sa Senado to impeach the Vice President is 16. Two-thirds sang 24. 24 na da sila. Kinanglan sang two-thirds, which is amunang 16 votes, mga katropa, for the impeachment of Vice President Sara Duterte. So, ito mga katropa, kung basihan ta lang, ang majority is 13. Ang minority is 11. So sa karon ting 13 sang majority si Senator Jinggoy ti preso na, takop na, unavailable ang kaso. Samtang si Senator Bato de la Rosa wala na kitaa. Ti ang 13 nagunsi bout na sang minority from 13 to 11 mga katropa. So mo ning gina-push last time ni Senator Rodante Barcoleta nga bisan diin si senator pwede gyapon makatambong through teleconferencing mga katropa. Maybe Senator Rodante Marcoleta no may pagkanto Tradamus man eh masinaabot yun ako nanong madangatan sa kapalaran sa mga kaopdanan niya dira, di ba? Why mata hindi man ginanaton siling gini nga masigurado nga ti basi siguro na talpangdan niya naman. Nabalaan niya naman siguro, kabalo naman siya. Kung anong matabo sa palaabuton. Sentro! Ti mga katropa, ang balantayan ta na lang dire, kung may, as na mention to kay na ni Attorney Novero, nga may, even though tood no, ang majority is 11 na lang, ti minority nagapabiling yapon nga 11, pero ti mga katropa, para ma-reach ang numbers or ang number vote mga katropa, 16 nga vote for the possible impeachment sang vice presidente, nagdepende kay basi kun tuod may mga quorum na da sila. No, wait ta kabalo kun ano na da mga katropa, it's either ang iba nga mga minority will be joining the majority or the other members of the majority will be joining the minority. Kahit yung mga katropa, there is a threat for Senate President Alan Peter Cayetano nga he might be ousted or ipatigayunon ang kodita same sa nahimo ya kag ti islan. The minority will become the majority naman. Ti mga katropa, only time will tell. No, hindi natin mapaktan. Kahit isubong mga katropa, both parties ang ining mga blocks mga katropa, the majority and the minority, they are planning also, they are studying kung what is the next move. This is very obvious mga katropa. Oh, parehas ba lang ang lampang kasang chess board game ba lang? No? Chess mga katropa, ang pinaka basic example chess ngampang. Tidra mo na da mo, no? Pinsaran mo gidyan to mga katropa, dire mo na di mabalaan kung ano ka-active ang imo mind, kung ano kadasig maminsar, especially sa segundos ng blang desisyon.

0: makita mo, no, kung ang imong move kung paano ka you will take the defense o kung mag atake ka, depensa or atake ka, di ba? So ting mga katropa, ang ini nga bagay subong sa pugsod Pilipinas, dili mo gid yan nagapakita, no, kung ano ang pamulitika sa Pilipinas. Tigaling mga tropa, ang sitwasyon subong sa Senado do naghatag na sa pagkadismaya sa Pilipino. Sentro. Do na dismaya ang Pilipino. Oh. Very disappointed. Sentro. Oh, damo sa aton na disappoint mga katropa. After sa mga ginpakita nila ng mga karakter, ikasarang nila. Tigaling mga katropa, so far do dre ko nakakita mga katropa sang do pinakagarot nga sitwasyon subong sa Senado. Sa subong administrasyon sa tiyon man ni PBBM. Dari mo ganyan mga katropa nga ang lakat sa pamulitika, ay grabe, no? Mismong presidente ka ginadenay, ah, why could they labot, why could they kailatanan? But bisan ilabo mo sa bato, mga katropa, posible may impluensya, ginjaga po ng presidente. No? Ay, siyempre sa palabuton nga politika or election sa 2028, ang vice-presidente is a threat para sila mo. No, Vice President Sara Duterte, dako-dako nga threat for this administration. Kabalo sila mga katropa kung ano posible nga matabo. Sa tiyon nga magdawag si Vice President Sara Duterte, kahit siyempre si Vice President Sara Duterte ang pinakababakod nga ano mo, nga magapapili bilang presidente sa 2028. Total, ti amo na mala ng mga katropang kaundan sa pinaplano ni nila. So ti dako ni nga hangkat sa ila, kabangdanay nga amo ni subong nagakalatabo sa kamara. And also, sa Senado, sa kabugusan nga pabulitika at panggobyerno sa Pilipinas. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Alas 11:26 na mag-pause kita for a while. So, punan, tanika rin mga katropa ang ibang pagin ng mga talakayan, diskusyon, pagbalik sa Sentro.
1: XFM 103.9
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: The Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon. Constipated na ko inang kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
4: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combine diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secrets of Health.
3: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The secret of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The secret of health.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
5: The secret of health.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwa pa pa, eh may aramis ang glutak kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: XFM 103.9.
4: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Inanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sulat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
0: XFM 103.9.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: XFM News.
13: XFM time alas 11:37 na mga katropa, nagabalik na tayo pala tuntunan ng Sentro.
11: Sentro.
13: Kag patay niyo dring ako pod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit tayo mga katropa. Tingwan tabi yung basi makapakigangot kita sa commanders ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army mga katropa. Sa kay Brigadier General Ted Dumosmo. Ukon sa kay sa civil military officer sa 79th IB kay First Lieutenant Phoebe Fajardo. Right na si General Dumosmog, katropang Chris Paliog, kung available siya. Mas maayo ning makasabat siya sa ato, no? Makatagbala sang pahayag after sang insidente or encuentro nga natabo dito sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante, kahapon sang hapon. Kung sanayin mga katropa, isa kakatapos ang 79th Ibing na patay. No? Si Private First Class John Ray Brazil. No? Kaya ang pangalan mga katropa. Check na ninyo ang Commander sa 303rd IB. Mga katropa, kasi makatag siya sa aton sa dugang update and mensahe yaman. No? Atay siya natabong encounter dito sa siyudad sa Escalante against sa NNF o kung mga katapos sa New People's Army. Mga katropa, tingnan na ito nga maka, no, kita, no, makakuha kita sang bahin sa aton nga militar. Dari sa bahin sa Negros Occidental. No? Sa sining nga inkwentro, mga katropa, tinaliktan itong mga sinimanan dito sa Banwa, sa Kawayan, lima man ito ka mga NPM patay. So, tisubo mga tropa, natabo naman ang inkwentro sa siyudad sa Escalante. Pero galing masubo naman ini sana isang gobyerno, no? Isa ang napatay. Sentro! Diyan mo nang gambas, ang iba nga puro malanita ng Pilipinong involved there. Magkadugo man, kapwa Pilipino, mga katropang nagpinatsyanay. Sentro! So, kuhaon tala niya, no? Makikita sang chimpo from our commander sa 303rd IB, si Brigadier General Ted Dumusmog, mga katropa. Para makatag siya sa aton sa ngayon mensahe. Kukon komento sa natabong engkwentro, mga katropa, sa siyudad sa Escalante. No? Kahit tingin na pamangkot at taligal, gani, no? Ang hanay sa NNF o Northern Negros Front sa New People's Army, which is ginakabing na dismantled, mga katropa, doon naghuyang gid man ang persa nila after ito sa April 19, mga katropa, ng bakbakanan. No? Dito sa Banwas ang Toboso. Ginsabat makita sa army, nga posible nga naghuyang ng ilang persa. Diway takabalo nga basi may nag-upod pagid. Kasi siyempre mga katropa, posibleng recruitment is ongoing. No? Sige lang. Check na si Ma'am Phoebe Fajardo. Oh. First Lieutenant Phoebe Fajardo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. No? Ilang civil military officer basi maka hatag lang siya sa aton sa ngayon nga tiyempo. Mga katropa, ay iti humaling kahapon pagkita nagpakigangot ni sa ila. So, para makabalo kita sang husto nga impormasyon, dugang alitalye sa natabo dito nga enkwentro sa mga katropa sa siyudad sang Escalante. Mas maining nga makasabat sila sa aton agti para mabatian tang bahin sa militar, no? Sentro. Tiga palabot makita sang pagpakigunong sa pamilya, no? Sang sining private first class kinapatay sa tiyon sa iyan nga serbisyo para sa pungsod Pilipinas, no? Do alang-alang man. O, sige, try it analyst Kapitan Rodney Carmona. Sa barangay Sumbag kita, kambyo topiko na lang kita. Kaya ito bala mga tropa ang mention naton kagina itong pinatay lang drug personalities barangay Sumbag. Dara mismo sa sulod sang computer shop, pinosangan patayo. 45 ang gingamit sa mga suspect, tiro sa biktima. Nati ginaligar mga tropa imbulbado sa illegal ng droga. No? Check na ito, no? Basta na available, Kapitan, no? Rodney Carmona sa Barangay Sumbag. Mas maining nga mabalanta kung nanonang galaw man sa barangay. Mga katropa, kahit tina to, just barangay Sumaga, tanan ng mga barangay Dries Bacolod, do medyo bulubantayan man, cannot be rich. Agapon ko para sa ginatawgan, garing siya, pero huwag isa kasabat. No? Sige, ako do lang alangin sila guro. Sige lang, Kapitan, do mentsindihan taman nga nangin masakos, Kapitan. Ano? Sentro! Pero kadakita ko na sa picture ng Kapitan, kakapute na siya sa cellphone niya, perme. May mga picture na sa Facebook, kita ko na sa gatubang cellphone, may ginatawgan, pero saan kita nagtawag, huwag ginagsabay. Sige lang ha, Cap Carmona, basi ko mga talupang, huwag kita sa cellphone mo, Cap. mag-text mo kami da ka pa, no? Makapangailan kami sa ngimo, drabi nga tiyempo lang, lipot lang gid nga tiyempo mo da, nga pangabay lang kami ka pa, no? Para mabalaan man amon, bala ka po, nanuni ang pagkilala sa barangay sa sining naging tiro, dara? Pangayaw ini bala, kung taga-dira, ginadas barangay, no? Pero, ti mga katropa, kada barangay, diri sa Bacolod, dumaaragin ang mga presensya sa sining nga mga drugista, no? Amo ning mabudlay sa karon. Dako naman ning challenge sa atong nga kapulisan. Ati paano ni makatropa tapnaon ang presensya sa ilegal nga droga kay ti kaginaw, kapin 1 million pesos naman sa barangay Treso sa Purok Serisa South. Kaina ginlunsar man sang City Drug Enforcement Unit o CDEU ang anti illegal drug operation batok sa sining high value individual nga lalaki. Kag nakuha ni siya makatropa ang nagabalor nga shabu nga 900 more than 900,000 pesos mga katropa. Lapit isa mga kamilyon ang balor sa shabunga nakuha naman sa sininga persona. Yung mga tropa, grabing efforts ng kapulisan sa BCPO sa pagtapna sa ilegal ng droga. Pero galing tayong mga tropa, may araman sa lalagso ng kapulisan ng mga persona nga sa likod sa pagpamatay sa sininga mga drogista. Sentro! Teka, sadya mga katropa, no? Kahit siyempre may mga transaksyon maning iban mo. Base bala ti basta mag-involve sa ilegal ng droga, ya, why na nga panukot mo? Sa tiyo niya sa inugrimit mo, ya, ti dapat mi yata, kagid ko, no? Hindi ko huwag kaya tag mga tropa pagkalasong nga balik, tipusa agad, no? Pusa. Pero ito si Kapitan Carmona, ginapanawagan ta lang. Kaya ba si Good Cap, makapangayok kami na sa ngimutan ng lipot nga pulo. Ah, pulong. Sa lipot mo lang na nga chimpo, Black Cap. Para makaano ka man, para makahinunano, mamabatihan ka man amung Blast Radio sa kanginan, mamabatihan ka man sa mga umuloy ang taas barangay kay Tido gina-question nun rin nila sa mga comments na to, no? Ay na, ano lang kakalatabo tapos barangay sumag subong man. Centro. Pero believe ko ni Bila sa ila kay always mas laga kapit sa cellphone nila gatubang sa cellphone nila pero kung magtawag na sa media why nila ginasapak? Why gin sila nagsabat, no? Ano man, allergic agro sila pangatol ngurong lawas nila kung magtawag ang media sa ila, no? Sige, alas 11:45 na. Kasi maka... ano, da ko si Kapo, makalili. Sa ko sa cellphone niya dahil. Mga katropa. No? Pero sige lang. No. Hindi yan tanis Kapitan Carmona. Kaya ti, mapisa man ang kapitan. No? Mapisa man ang kapitan. Hindi maguro sila nga ti... all the time nga masapakan niya ta, di ba? Sige lang, ano. O, sige lang, Kapa, no? Basi may time man, ano. Kasi karon sa apon, makatawag ta siya. Makasabat siya sa aton. Sige lang. Check this ka tropang Wendel, no? Kay dumayo man yung balita ka tropang Wendel, oh. Ano naman? Nang do Asinso Market, gindagdaga naman to notice. Oh, eh, bebe, confirm ko ba yung headlines, di ba? Oh, gindagdaga naman notice to market matapos wala sa special permit. Ang Asinso Market, yung sa may barangay Sumag, barangay Sumag, barangay Alias Blanc, nara sa kilid sa patio, dira? Oh, lapos sa takuling ng dalan, dira na yung utang. Ang kapitan dara sa karoon, mga tropa, na-interview ko niligad si Kapitan Dio Gracias de la Vega. Oh, Cap Dune. Pero siling ni Cap Dune, da, dumayo ay na problema yan, dumayo ginadaya. Wala na tayong ay ting syudad da, dumayo na tayong syudad. Centro. De, ano ni sabat sa syudad ko no, kay ti siling ni Kapitan Liga, dumayo ginadang isyud. Duhay na da problema mo? Ah. De, areo, may notice to bakit galeo? Katapang Wendel, anong sa batteries ng syudad? XFM Live Report Central. Oh, Katapang Wendel?
10: Yes, Katropang Stan. Login na pag-aana ano naman ni Wanda sa notice. Ito yung pakita. Ini nga mga taga-Rolidya, kapit-Rolidya, sa Maynia, ang supermarket pa naman
13: kong
10: ito mo niya nga, kaya nagbuha special permit. Imagina ka, Katropang Stan, madugay na din sila na pinapatahan sa pagkakita kung mag-aaral kaya ito ang ano sa pala ano sila pa no sa budday sila din sa kapon sa kapiko pero kapit pang France ay ayaw ini sila no? Si maka ano sila pagka bad night trust na kapagbalik kaya kaya matamok sila sa ito po ng mga business owners sa pero ugaling na kanya ang karon kay pasar na tungo sa tuwing ang panunso tinggaan sila sa chat sa mga ganang panunso kaya sa so naging sila sa City Legal Office, pero nag-ayo sila. Hindi na kurubahan kung saan doon yung panunsod na pang France na sila ang matagaan siyang special for it. Noong mag-apply sila, mag-proseso sila, pero sila ang special for it. Kasi may valid ba sa special for it, may pati-piti na nga 2 months ka ng France kasi ina, ila, ano no, regular na nila maigarin nyo. Pero kung sa France, you know, sa City Legal Office, matapos ang halos 2 kabulan na pag-ulat-ulat sa ila, na tinagpuan na mismo sa resibo o kung saan data, ang City Legal Office niya sa may ano no, sa may GTO no, kung sa business registering and operation office sa France. Wala sila sa may ano record na nagkuha sa special permit sa isang isa sa ila katropang France sila, yung mga kapagbaligya sila. Wala sa may nagkuha sa may sambit na special permit. So, ano kaya turn sa inika buka ba? So, ito sa siya.
13: Oo, eh.
10: Ipatika, gindaan, nagsang sa pero si wala siya sa kaya kung sila nagpang. So, balik sa pang France, nasa area sila. 51 stall na, o kung sila tayo ito ka mga stall sa pangakaligyaan. Di kami na nabay, di kami na bakal. Isang pag-camping-camping na mula sa kami nagbakal isang utan-utan. So, kung France sa admit. Kumbaga, ang ilan siya ka sa pang France area. Kung man ang structure ginada kay may ano gina accept mo ba yeah may ding kaya hindi siya pala kayo bayo sa kapatid ng Hadya sa Makda no sa patrol ng kon tapos sa mga barigya nila dati may mga kasi mga utak mo na nakapo na daadi kompleto na daw sa pang friend kompleto na ta sa o sa mga kapanakot kompleto pa din kita at the same time kasi manakita makita ng mga kasi may mga tubak tubak sa direk na barigya ang pang gamit sa batas sa barigya dira 51 ton na sila pero kita kagan sang notice sa tropang tatlo, kaya nga sa sekretary kronik ang mga stall na iba, tulubli ba lang sa ilang stall na yung panagiyakan sa Asia. So, kasi mga friends, sa 97, may kapuklos na may padala nila. Dalani ang barangay. Mabipatalaan yung patrik ang barangay. Kasi ito pang friends, ang barangay, ang organizer, kumbaga, sa kasanggit yung in-propose nila ng letter to the student para sa nasa resolution, para matagaan sila sa special first round, sila. Pero ang pagkaitis mo, ang wala sunod kay authority sunod ng sunod sa ila mismo, kinpropose sila. Kinpropose sila man kung baka ang dapat wala.
13: Katropang Wendell.
10: Ano din sa market.
13: Dumduman mo ng background sa Asenso Market. Nadumduman mo ni. Kaya ang pamangkota ni Ligay kay Kapitan Dio Gracias de la Vega. Ang ini nga merkado, gimbutang dira, para sa mga taga-alihis. Pero galing mga taga-alihis, wala nag-interes kung magbaliga dira, ginaparkilan sa mga taga-alihis, kaya yung mga pangayaw. Tingin di man ang mga taga-alihis, dira ang nagagamit, ang nagabaligya. Da, puro tanan pangayaw. Da, te, ang pamangkot ni Kapitan, ang siling ni Kapitan, te, ano man na di sila? Nanindugan man na da sa kunong nanindugan man na da sa nga dumaayo, man na da kuno ang mga dokumento dira nila. Dati, nagliga to interview ta sa dugin munumuno yung managan ko no da nga dugay ko na natangin na push da nga mga pangayo da hindi pagbalig magbaligya da kay ginaparkilami sa mga tagalis da pero tiara na dapat si Yaya nga and ya kung paano yung dabantayan.
10: Yes, amugi. Nagdugang pa ito ng sukod at ang nagpapagay sa daya katapos ang asento mas sukod na sa ipatigay na nadaan sa summer
13: Pamangkoton tanis kapitan. Kaya tis kapitan to nagligad to, nagambalman sa nga, dugay naman at ako nung ginamunod ah. Kay Soliton, totong ginambal ta nga. Ang iya nga panindugan, mga tagalis doon na dapat ang mabaligya, hindi mga pangayaw, tiginaparkilahan. Pero tagaling kap, no? Dugay na natagaling ang ginano, si Modera, nag-interview na kami. Pero do, ay magaligya po, hindi aralang dagya po ng iningan sinso market. Why matadeblaga again sa baligyanay, dira? Pero galing gusto lang ang proseso, tanay ang imuon. Kahit para sa tanan, mandira ka tropang Wendell, kaya may ibang ganing mga baligya nga. Nga liti mo, ginapahalin, di ba? Tapos kamo na hindi liti mo, ginapabilin kamo daya? Oh, unfair na karon?
10: Oo.
13: Oo. Sige lang, papasanta lang ni. Kayong oras ko duulang na. Diba, si kapitan na malabot, yung blama mapamangkot is kapitan. Within 10 days, so, dapat madula na da sila?
10: Yes, sir. Oh. 10 days kami papangkot. Tumatong final, naging
13: brakit. Oo.
10: Sa area. Sa basa ito, ni
13: after 10 days sell o
10: ito pa friends hindi pa makakabak kung hindi pa makakatay within 10 days at magaano pa nakakal pa ni Tagiyak
13: ito
10: pa friends kumakayo ko sila ang iya probahan kung ito na pangkod
13: okay
10: hindi naman hindi
13: Timayo man ina, ano? Kahit it doesn't mean nga asinsong dalas ang sinakamerkado, okay lang, bisan ko lang kulang ang ilang dokumento, dapat mangin patas, mangin transparent ng syudad, especially sa pagtratar sa sining mga, ano da eh, mga, ano na nang tawag da sa ilada? Ano nga eh? Mga delinquent, ne? Makabinis na mga delinquent, no? Mga dira? Okay. Okay, dugatag na sila, 'di ba? May bulanan sila ng renta daw, wala no, Mira.
10: Dapat diba, advance sa kabalo no, sa pahay ng barangay.
13: Okay. Basi pa man kotos kapitan, kabalo das kapitan Gurus Bayranay da kada bulan eh.
10: Okay, amo lang.
13: Sige lang. Sige lang. Panawagan
10: na sa kapitan. Kasi tayo muna nidaan nga tapang France, pero damo damo ni.
13: Tidaan mo na da. Tikap! Galaw-galaw na kap, lapit ng laleksyon. Sige, katropang Wendell, thank you, good.
10: Katropang France, amoy na to ang balita ni Sanchez sa Bacolod Government Center. Sa mga katropa, doon ang mga bukol-bukol sa lawat, magtumang transaksyon na flood loan. Para sa nakawin niya, kasi katropang Wendell, pati Ariel.
13: Nagligad na paning interview kay Kapitan Diograsias de la Vega dras mag barangay Alihis, no? Nagbato na taga ni si iya na mukaw na tato si iya aga pa para ma-interview ta ni iti ginulat asya sa barangay na tubang ta siya. So nagsabat ni siya sa aton about sa Asenso Market. Pero ti wala ton ta ni Kapitan mag-explicar pagid, no? Kay tinagpadala naman ang syudad ang sa notice to vacate dira. Pero, nagadepende pa man sa Gyapon sa sangguniang panglungsod. No? Kahit italakayon man eh, may hearing man, or session dito sa SP, dali sa aton sa Bacolod, mga katropa, para matalakay ni Sangusto. Oh? Ma-istoryahan bala. Kahit siyempre, sa nakita, tablakay na mga katropa, matuod no, masubo man ituod bala sa iban, dari kaina sa may Severamos, may Takoling, nalabiyang nato ng mga BTTMD. Ang BTTMD, nagapangtog sa mga ano, sa mga sidecar ba lang, may mga e-bike, may tricycle e-bike, di ba? Or nature lang, kung ba si e-bike lang itong target nila, ginpangtog. Teka, luoy man sa ila. Pero ganito yung mga katropa, maintindihan tani kay, dapat may proseso kita nga ginasunod. No? Sistema nga maayo para sa tanan, no? Pag-process ang mga dokumento dira ang mga katropa para at masiling bala nato nga may ano ni nga may ginasunod kita no? Gina-follow nato ng proseso pero galing ti dira ya karon nga it doesn't mean nga sinsong pangalan nyo dira pag gusto na lang kamo dira ya ang isa pati hindi man natang mga tagalis kung gabaligya na kahit isiling ni kapitan mga tagalis na tanging tagaan priorida para magbaligya ta. Tapos siguro moro parkilans mga tagalis but inaano na lang na karon. Oh, ano yung tiwanay na nang tadakaroon ka pe? Eh, kung ikaw kapitan na karoon, insulto mo na spart mo nga muna na yan. Nga, kaya ganyan dapat eh. Centro! Basing lain na black karoon kung rinta na ginabayad, agad diritso bayad sa kagawad, sa kapitan. Ay, na ano man naman. Basi sa barangay, may nakabalo dira, no? Mas mayroon si Kapitan Diograsias de la Vega, mabalaan, tamandara, no? May story naman si Kap. Kap, kamusta? Oh, tindo nagliga mo pa na da nga isyo daga. gautas ka na dagani, dira, di ba? Mas yung makapagigangot ka man sa syuday, makapangay ka madasang bulig, dira, makuhit-kuhit, bumanad ang dira, ano? Na. Centro. Sige, oras ko dungin ako labos na kay magabulos na mga katropang XFM Network News. So, pabawasan ang taningin yung mga issues bala kay ka sa dyan, yun. Hey, galing oras na mga katropa, alang-alang na. Standby kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyo ang karbansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat, Gade Bing Uto, and God bless us all mga katropa.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: XFM 103.9.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
17: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
21: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas naganig gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
20: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
22: Mabili sa mga butika.
20: Premium D3 coffee mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
26: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
27: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
25: Mabili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
25: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Yun, upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
2: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail Male Dormitory. Diyan sa payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at tatlo niya na kasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at grab charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening sila Estrada, DNR, Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
0: XFM News Nationwide.
1: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
0: XFM News Nationwide.
2: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad ng mga utos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong plunder at graft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada habang sinadat ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Semelencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Karropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes. Narito ang report.
0: Live report. Report.
1: Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacso na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jingo Estrada. Ayon kay Lacso, hindi may ituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Higinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority block noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
4: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay hindi mo lang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano, problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba i-surrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa iyo, anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
2: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
1: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan ng Kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
5: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman kumukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba tayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
1: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
5: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi mo nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun, either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Magsimulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
2: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang ihaharap sa pagdinig. Matatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: Naghain naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas. Dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
6: One is agriculture for food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.

0: Economic analyst na si Astro del Castillo.
1: XFM News Nationwide.
2: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Cuanco na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
3: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin niya ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million.
4: Mm-hmm.
3: More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Mm-hmm. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
2: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
1: XFM News Nationwide.
0: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo, katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to. Yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 10 ng huling 3 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang alas 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Balitang balitang regional.
0: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
5: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin.

0: 21st Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, na Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rundina, residente na nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sirgas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
3: Fish vendor, nabarilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: On arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, Barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, na sa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katro Pang Era Espinosa, XFM.
1: Samantala, water flushing muling isinagawa dyan sa

0: 4 Gigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM 2 Gigaraw.
1: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tugigaraw sa ilang paunayang lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunayang kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operations sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
3: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pagulaan ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
0: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Ngayon din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya't ang payo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nag-aayon na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatag po na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin sina Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at loyal fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. balitang balitang sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games diyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na po ng pananghalian, mga katropa, at sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian DePaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News,

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabas ko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas

0: Office Mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mabuti ka.
2: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Ano ang tropa mo?
17: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi plus tarang inyo sa mga kaugalingon para makapamati kamo itmayad kay magadala kami sa inyo sa mga mapuslanon sa mga health tips and information. Amo ni pinaka-importante sa tanan nga maka kuha kita bala sa mga ideya, ihibalo, sa mga bagay-bagay nga makabulig para sa pagpapagon sa ato ni kayong lawas. Doay manguro ti may nagapangamuyo, dira nga magmasakit sa kagmapatay, no? Ang nagapangamuyo na kalabanan, sini ni nagamasakit na kagahambal nila, niya daw dali na lang mapatay. So para nga makalikaw kita sa masakit, manang ginahalinan permisang threat to our life. Kinahanglan nga mag-adjust din kita sa ato sining lifestyle pagkatapos buhin-buhinan tabi ng mga bisyota. Pagkatapos inang sobra kun kay isa nga Panginaon, balabalan ta nagid nga hindi pwede. Ala bumba-bumbahan tapak Panginaon pagkatapos maghibi-hibi sa ulihi. Nga anagahibi kaysa simple lang ariyuma ha, arthritis bala. Bira-birahan ta kakaon sang baboy. Pagkatapos gani magbanog ang arthritis ta, masalapay lang ani kaiban dayon tulo ka luha mo. Bangod sang kasakit bala. So para makalikaw kita, hindi kita magka-arthritis soon, nga mahambal nga makalikaw ka sa arthritis, huwa, hindi man tanan gina arthritis, tangang iban huwa man gina arthritis, imo lang. E dapat reviewon man, anong ginakaon ko permi man, anong cause ko nga gina-arthritis ako man. Problema sa aton, kaya huwa na aton gina-review, abiyan ko galingon ta. Kabuhi kon kaysa iban gina-review ta pero aton kabuhi din dita ka-review how abi reviewhan nyo kon anong ginakaon nyo para may baluhan nyo kon ano nagadulot sang masakit sa inyo. Ang programa The Secrets of Health live kita ang mabatian sa tanan siri nga mga XFM station sa isla sang Panay kag Negros Island region. Kag sa aton man siri nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, nag-imbitar kami sa inyo. Abi, tugda-tugdain ninyo kag ipadalang inyo sa mga concern sa ato sa nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga ma-refer nato nina sa ato sa nga consultant kag mapasabat sa kutub sang masarangan. Kag siyempre sa ato sa nga pagparagad upunta ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton suning pag-pangalagad. Kag-tikumusta naman ang aton suning mga suki nga mga tagpanamati. Kabay pa yara ka mo sa nino sa maayos suning kahimtangan. Pero kung may iban sa aton, dira nga nagabudubat yag suning isang pila ka mga sintomas sa kung ano man suning makabangdanan. Ari naman kami sa nini, Sir Josiel, maghahatag sa inyo sa pila suning ka mga panugyan. Kag-maliman naton, Sir Josiel, no? Ang topiko nga aton pag-istoryahan na subong, ayan, isa nga makabulig sa bato kung makahatag sabat sa panginahanglan nun sang iban nga nagakinanglan sang mga bioactive compounds kagkapasidad sining aton pag-istoryahan kung anong mabulig sa ikaing lawas kag kung paano mabuligan kung may ginabatyag na sa kalawasan.
0: Oo, kay ti daw damo guru kauyon sa istoryahan to subong. Pero kung daw pamatsyagan nyo daw, hindi na nami pamatsyagan ninyo bala. Ang panumdum na namon sa inyo is this. Nakainom na bala kamo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Base kung nalipatan ninyo kahapon or hindi gani, nalipat kamo inom subong, ginapanumdum na namon kamo kaya mo nang dako nga makabulig para mapabilin ta nga mabaskog ang ato sa nga immune system. And today, ang ato sa nga paghahambalan, ang ato sa nga mangin topiko, daw pwede ini mautan, Doc Leo, daw pwede man matanok ini?
1: Pwede mautan, Sir Josiel. Ara man gyapon ang iya sa ning benepisyo. Pwede man siya matanok o kung iban nga pamaagi sa pagluto, Sir Josiel, nga makahatag gyapon sa benepisyo sa aton.
0: Oo. Kay nadari-sari ang iya sa ning species. Hindi lang kung no, kamo magkaon sini, magutan kag magtanok sang udag.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang udag numeros kakatol ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw palius bala sang palaw. Kay kon hindi kakahibalo mag ano bala, magpreparar sang palaw kon kaysa makatol man mo ang imo sining pamatsyagan. Amo man na sa to sining paghahambalan subong. Ang ginatawag nato sining English ya galis ni Doc Leo, Gabi root.
1: Mm-hmm.
0: Butang balon sini, ano, pulo sang gabi o kon dagmay, tawag sa Ibanok, Leo?
1: Yes, Sir Justin.
0: So, ang pulo sang dagmay o kon gabi or gabi root, may dako gali nga mahatag sa to, siri nga beneficios lawas. Kon maghambal kita, Bionas, tanan, pakilalat sinyong gabi root. Kami ni Doc Leo, sinikagi kami mantener sininga pamahaw namun gabi root lang, Doc Leo. Kung hindi gani palawan, kung hindi gani kamuti, parehos na sila sang species halos, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang iban man gani sini, at rin nga gusto nilang may serbi extender, bala Sir Josil. Gamay nga, ukon sa ila, sininga kanon or bugas, ginaupdan nila sang gin cubes.
0: Oo.
1: Nga pulo sang palawan or sang dagmay.
0: Actually, manamit ina siya kon kahibalo ka mo magtimpla, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung hindi ka mo kahibalo magtimpla, base kon maglagdos ang tinigang nyo, hindi ganin magbasa.
1: Correct.
0: Pero ang pinakanami sining ilakot, actually, banayan ginyan, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa gabi, pagkatapos palaw or palawan, tawag ta, ang iya sining pulo, mas nami pagid ang banayan. Pero ti maiwat na subong ang banayan, diri lang kita sa gabi root o kon sa pulosang gabi. Tuloy mahamot ang pulosang gabi, Dok Leo, kanibutamos tinigang, no?
1: Yeah, correct, Sir Josil.
0: Makagalana mo ng problema, galing kayo, hindi mo mapunggan kung saan mabangal ka, Dok Leo, wala tuosin mo.
1: Ako lang, kontrolon lang nato ng person, nga ton, sir nga kaunon, Sir Josil.
0: Mm. Pero anong may ara, Dok Leo, sa gabi root o kon pulosang gabi nga makuha kag mapuslan sa ato sa ningin awas, Dok Leo?
1: Kadamo sang makuha naton yung benepisyo sa Sir Josil, no, tukibo naton ang mga sikreto sini nga makabulig sa aton sa ningin lawas. Mayor gid, Sir Josil, ining pulo sang dagmay o kon sang gabi nagaangkon sang complex carbohydrates kag may ara sa sang dietary fiber. Kung ikombinar na ito ng ginatawag complex carbohydrates plus dietary fiber, mangin more nutritious carbohydrates siya, Sir Josil.
0: It's because nga damo iya dietary fiber, Dok Leo. No?
1: Correct, Sir Josil. Kag hindi madasig nga makapataas ang aton sa ding kalamay sa dugo.
0: Mm. If we speak about complex carbohydrates, Dok Leo, this is much better than the ordinary sources of carbohydrates naton.
1: May ginatawag man, Sir Jos. Kung may complex carbohydrates, may ginatawag man, Sir Jos, yung simple carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang simple carbohydrates nga nidri ni kalabanan sa mga refined na nga carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Nga amuni ang mayor nga ingrediente sa aton sa mga white bread, sa aton noodles, sa aton sa pasta, kag iban pagid sa nga mga kalanon, Sir Josil, nga kung itupad nimo ang complex carbohydrates diri sa simple carbohydrates, mabiyaan gid ang complex carbohydrates.
0: In short, sinikon sa tao pa, gwapo kagwapay niyang simple carbohydrates, Dok Leo?
1: Diri ko na ni Sir Josil, mahulog sa mga mistiso kag mistisa.
0: nitibo niyang complex carbohydrates.
1: Correct.
0: Pero dako ang buligya sa ato sining lawas, complex carbohydrates may ara sa gabi root, dietary fiber, damo pagigali sa iba ni potassium, magnesium, vitamin C, manganese, antioxidants, ay abita carbohydrates na makuha naton dara, Dok Leo. May vitamin C pagali ang gabi root,
1: even vitamin B6, Sir Josil, may araman.
0: Ang vitamin B6 part ini sa natawag naton nga vitamin na B complex, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Ano ganina, B2, B6, B12.
1: Yes, amo ning ano, B1, B6, B12.
0: Mm.
1: Ang masami nga ginainom sini kon may mga reklamo sa palaminhod or mga ginatuslok-tuslok bala sa parte sang lawas, Sir Josil.
0: Oo.
1: Nga pamatyaga, no? Masiling nga, ano nga pala minod lawas ko, nga palang alay, matyag ko na ginatusok-tusok ka. Masamin na to, Sir Josil, mabatihan nga response, siguro kulang ka sa B-complex ay. Hindi pagbakal dito sa butika.
0: I see. Amo ng mga, ano ha, signs, Dok Leo, nga posible ikaw kulang sa B-complex, sa mga ginatuslok-tuslok, palad sa imo sininga tiil, Dok Leo. Imo sininga kung kaysa risbutkon kagbaties, nga daw gapalaminhod, nga daw ginatusok-tusok tuod bala. Ba't siya gani muna? Ang iban siya doon nakalaman gani, Dok Leo mo.
1: Ang iban gani siya, binila kung may nagatuslokid literal bala, or may nagakutot bala, nga wala man gali.
0: Okay. Now, speaking about this pul'o or gabi root, pul'o sang gabi, according to research ni Dok Layo, ginatawag ini nga hidden superfood. Paano ini nangin hidden superfood, Dok Layo?
1: Nangin hidden, Sir Josel, kate una-una te galubong sa mo.
0: galubong sa ano, no? Sa talamnanan.
1: Yeah, sa talamnanan, hindi mo siya makita kinanglan o pakalihon bago mo ini makuha. Pero ang pinaka point, Sir Josel, nga ginatawag nga hidden abikati, no overlook bala. No ginapabaya-bayaan lang bala nga simple lang ang iban gani sini sa pagkabalo ko, Sir Josel. Sil ang mga ginabot bala sini nga mga gingabot bala nga pulos ang Palawan nagakalahuyos lang mo
0: ang hambal nila sini Dok Leo kon sa mga tao pa siling nga hindi gid man siling nga gwapo ka gwapa galing nami ilang batasan permi na overlook
1: na overlook lang Sir Josel no kag ang bala non bala kon balis karon naton Sir Josel bla nga bisan na hindi lang kuno mayo gidangi mo itsura madala sa batasan pero may hambal pa gidangi man Sir Josel nung kaisa nga singa isuno man ang batasan mo tani sa itsura bala oh ayaw ay kuno karapatan nga magsinuplado kung magsinuplada
0: kung naway ka
1: istorya lang nga to na pero pinakapunto sa nindere ang batasan gin makadala gin sang bilog na personalidad Sir Josel o kung makabutong bala amo man ni pag-abot sa ni sa gabi, daw ay ka Sir Josel sa pabuton sa ni, daw hindi sa lapakon bla ko Sir Minuto bla.
0: Ang hamal nila sa ni, sagi ka makakaw na, no ka poor.
1: Nan, amon ng plastada bla Sir Josel. Pero kung padalman galing na ton, ginatawagin nga super food, especially hidden super food, tungkol na gaya ini sa fiber, manggaranon sa minerals, waising gluten. Kung may problema ka Sir Josel sa tiyan balaan, kag-sensitibo ko sa gluten na hindi advisable nga sa kakaon sa isang mga starchy nga mga kalanon eh.
0: Oo.
1: Lakip na gani sa ni ang
0: tinapay. No?
1: Yes. May ara sang antioxidants. Nagabulig Sir Josel para makondisyon ang aton sa digestive system pati ang aton sa nga tinai particularmente. Makabulig para sa aton sa nga kurason kag makahatag Sir Josel sa isang sustained energy. Ini ba lang hindi ka madali Sir Josel makabatyag sang kakapoy may kahutay ka tungod sa ginatawag benepisyo sa pagkaon sa nisining hidden super food nga dagmay.
0: Amo galini ka bunan siya sang makuha nato niya benepisyos dagmay no. Kun kaysa gina patasak tala na ganis karabaw buyan bibi kag napasirib na lang sa bibi. Actually damo sini ang pwede mo makuha dara sa gabi. Unang iya sini nga ugbos pwede mo niya magat-an. Kanami sina.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila pinangat, butangan mo gamay lang ano bla, katumbal, kung kauyon ka, hindi gani, gamay nga ano luya, pagkatapos lutuon sa gata. Pagkatapos, pwede man madubo ang iya sininga takway, kaya raman na sa gabi nagahalin. Ang iya sininga paklang, pwede mo man siya mapangat, tamo ng ginatan. Pagkatapos ang unodya, pwede mo nga tawag na ito sinilinaga or steam, pwede mo nang ilakot sa utan na mitman. Kag, anon to you, sa mga nagkaon niya seafoods, amoy ni ang ginalakot nila kung nga mahamot kun kaysa ang sabaw sang sinabawan yung isda nga dalagko.
1: Tama.
0: Inabutangan sang gabi kag nagalapuyot ang sabaw.
1: Tungod siya sa ring starch sa Josel.
0: Oo. Pero if we speak about gabi naman, Dok Leo, ang isa sa mga dakotang problema sa nikon mataman tatod kakaon sa mga non-fibrous sininga mga pagkaon bala, nabudlayan kita mamuhin, nabudlayan kita mag-digest. Ang ano iya, ang gabi iya, Dok Leo, anong epekto iya sini? It is friendly para sa ato sininga digestive system kung kauno na ito, Dok Leo?
1: May ara gid siya, Sir Josel, sang mayo nga benepisyo, ano? Kag hindi lang sa gabi, Sir Josel, eh. Halos tantanan na ito sininga ginakaon. Siyempre nag-aagi gid sa ito sininga tiyan kati amuning dali siya na ginaproseso mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato sininga ginakaon. Ang problema na ito, Sir Josel, kung hindi friendly sa ito tiyan ng ato sininga ginakaon, hasta lambla sa panamilo kung sa dila ang ato sininga enjoyment.
0: No, kati kung hindi friendly, ang mga kinabo sina sa tiyan mo gadi naguok, nagasulab, ang resulta ay sina LBM kalabanan.
1: Correct Sir Josil, kag iban pagid sini nga mga problema kun long term na bla Sir Josil, sige-sige na ton sang di amo nga lifestyle nga di paborable sa ton sa nga tiyan nga ton sini maginakaon. Pero ang kapinasahi sining gabi iya kay nagabulig siya mismo sa ton digestion Sir Josil, isa sa biggest strength sang gabi sini amo ang paghatag sa aton sa nagkaigo nga fiber nga nagabulig para nga magnami ang pagfunction sang aton sa nga digestive system, magprevent nato ng constipation kag mabalik sini ang matamat sa regular nga aton sa nga bowel movement kag ang isa pa gid sini ginabuligan niya pakaon sini ang aton sa mga friendly bacteria nga nagaresulta Sir Josil ano sa mas manami pagid naton nga panunaw, mabakod nga immune system, manami sini nga metabolismo kag better overall health.
0: Mm. Kay ti between sa gabi, yang apulo ha, yang unod kag ang well polished rice. Maghambal ka nga well polished rice. Inang nag-ingat-ingat, gid ba lang ang matiyagan mo, kulang na lang tapik-tapikon, mahimo, espiho, black crystal.
1: Iban sir, ginatawag mo nila nga well-milled rice.
0: Oo, well-milled rice. So, speaking about dietary fiber, mas damon dietary fiber sang sang gabi, kumparar mo sa mga well-milled rice or well-polished rice, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati ano blang mo tamalon sang polished, blah? Dumduman mo sang una kundo bisan asta subong magani kundo medyo naga labo na sini ang pag-igpat-igpat sang sapatos mo Sir Josil nga itom mo kon brown. Ano ganing
0: palimpisahan mo
1: kung ikaw mismo teka na ibo mo sana te paingaton mo tanan Sir Josil sini nga nakadikit dira kakas eh
0: bakal kasyo palis. Tawag nila so kon well palis buta malo sini. Tawag bala naton ang outer covering bala sang bugas sang palay kakason mula nang iya sining panit may natawag sina dara locally dari saton tawag sini bangkulit Dok Leo mo. That should be preserved kuntani
1: tani
0: o galing kay tiginhawa taman ka kemos nga kemos nga matiyagan takon kaysa daw may kontrato sunod ka balay kon magtigang kita kagkapin pa nagakadula ina because of the processing labi na gid sa pagpagaling Dok Leo.
1: Yes Sir Josil, magluwas sa pagbalunas sira kon paghugas which is normal ba lang ang proseso ng hugasan gid nato na now. Ang paggaling gid sa na mismo dira pa lang Sir Josil nakiskisan na sang maayo.
0: Oo, amo ning bintaha kun tani pareho sang una ginabayuta kay nagapabilin ina galing kay because of advanced technology tanan pahapos na lang gusto ta mahapos. So may mga konsekwensya gigitang makuha kon kaysa including ang preparation sa ato sining pagkaon. Now, if we speak about gabi, hambal nato sini damo sa dietary fiber, damo sa sang mga minerals kag bitamina nga makuha pa naton dira. Nakabulig sa ato ni kayong lawas labi na gi sa ato sining digestion. Mahapos to nawon pagkatapos nagapapos sa ato sining itsar. Kon amo na ang ato sining konsumuhon. Sa blood sugar naman Dok Leo, kati mo nang nakabalakan ta kon taas na bala diabetes mam balkon kaysa da pati yung eksperto ang imo selling nga kaon ha isa lang ka cup hindi selling nga isa lang ka cup ang ibilin mo skaldiro. Sa blood sugar control tabi Dok Leo kag sa blood sugar per se anong magpa-shoot up sa blood sugar ini or may threat sa to sini mga kauturan nga ara na sa boundary lang ila sa nga blood sugar level, Dok Leo?
1: May arag, Sir Josil, sang impact ang aton sa nga ginakaon o kung ginapasulod sa nga carbohydrate sa lawas para nga mamanage na ton ang blood sugar. Pero, sulito na ton, Sir Josil, kung ini ang acquired nga diabetes, mahimo na ton ni Sir Josil nga ma-reverse. Pinaagi man sa paglikaw sa kung ano man ang nakapabugat dira sa aton sa nga sistema nga nagdisturbo sa pancreas kag pagka-imbalance sa aton sa nga blood sugar lakip sa aton sa nga insulin. Kag isa sini sa magamit na ton, Sir Josil, kung makabulig sa aton sa pagkontrol sa blood sugar sa mga diabetic na ha, ang pagkaon sa isang complex carbohydrates kasubong sa isang gabi tungod may ara sa sang ginatawag dietary fiber nga makabulig pahinay sini sa digestion kag sa absorption sang sugar sa aton sini nga blood stream nga magaresulta Sir Josil sa more stable energy reduced blood sugar spikes compared sa highly processed nga carbohydrate ka greater fullness after meal. Kaya mo ning problem naton Sir Josil eh, kung hindi complex carbohydrates o kung hindi complex ang carbohydrates naton refined carbohydrates tamo may ibang ganit subon Sir Josil na naga low carb na lang sila ang ibang ganit Sir Josil may no carb gid nga ginatry nila wala pero hindi sing malawig ang panahon kundi mga inadlaw lang Sir Josil kaya hambalon man naton batunon man naton nagsindi Sir Josil bisan di kita yung magkaon sang carbohydrates mahimo lang yapon sang sugar nga ton sininga lawas para sa aton sininga energy o kung mahimo lang yapon sang pamaagi Sir Josil para makasustain sa aton sininga adlaw-adlaw nga paghulag. Kag isa diri nga mahatag naton nga pabor sa aton lawas especially kung diabetic ka na ang pagpili gid sa complex carbohydrates. Ginaklaro naton Sir Josil ha, hindi kita nagabawal sinisang like pagkaon sang kanon o kung pagkaon sang carbohydrates kundi depende sa portion kag depende sa klase sang carbohydrates nga ginapasulod mo sa lawas.
0: Ginahatagan ta sila sang better option as always, Doc Leo.
1: Correct.
0: Na nakita sa kanon but you know nga ang gabi is a better option sa bugas kag kanon.
1: Kati parehas ba lang sila Sir Josil nga carbohydrates ko na muna pag-istoryahan naton.
0: Oo. Pagkatapos ti damo iya benepisyo makuha mo iya sa gabi sa kanon. Galing kita na nadakita ka kanon na Bidok Leo. Parehas man nga nadakita tulog sang gabi. Kagang lawas na ginpanad na tutulog sa gabi. So ang lawas na ton, nagatrabaho para mag-repair sa kagalingon niya kung gabi, ini na sa adlaw.
1: Correct Sir Josil, ano? Ang punto lang bala sa niya kung ano ang naandan na ton, nag-introduce na ton sa lawas na ton, humalin sang gamay kita Sir Josil. Kag, ang waay man na ton, sini Sir Josil, ginahimo, kung nga ang nagapadulong kita o kun ara ng iban subong sa imbalances nga nagapabudlay sa ila ko galingon. May mo kung ano gid Sir Josil ang isa sang kun padalman gid naton subong nga nagka problema ang kadamaan sa aton especially metabolically sa mga hypertensive, sa may mga diabetes, sa may mga heart problem. Ang ginapasulod Sir Josil especially carbohydrates hindi na maayo kagpaborable sa lawas tapos dako pagid ang kulang sa nagakaigo kun tani nga paghulag para ma-digest ug ma-metabolize magamit inang enerhiya.
0: Okay, this is actually a testimony sa akon Dok Leo. Medyo batyag na sa gutom. Galing ko ay pamaluto ang tinigang. So nagbira-bira sa inom sa tubig. Pag-abot karon sang luto ng tinigang, ginready ng pagkaon, gamay lang kaon niya. Namit ang sudan, pero gamay lang kaon niya, kaya tinabusog na sa sang tubig mo. Doon naghinulsol siya, doon naghinulsol ako. Nagamay na lang sila yung nakaon ko, kaya namit ka sudan. Pero pa nalipay siya, pagbugtaw yung pagkaga, doon nakibot na siya niya na anong lain sa akon man. Kung nga man, niya pa matyaga ko na nagmag-anlawas ko. Kaya gamay kaon niya at that time, sang panyapon.
1: Carbohydrate, Sir Josil, ang isa sang ginatumon, ginatundra. Pag-abot sang ginakaon naton, balan mo bilang Pilipino, Sir Josil, at staple na naton, ganyan ang carb. Pag-abot sa aton, sining nga ginakaon. Doon maghinulsol ko man kontan eh, para eventually ma-realize mo ganyan nga, daw kanami man gali.
0: Mapasalamat ka pa.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bala naman yara kita, Sir Josil, ginatawag nga good and bad hunger mo. Ang problema, sa nikaroon ko ng bad hunger, bala mo gina-feed na to instead of good hunger, problema ko badatian sa lawas sa resulta.
0: Kaya mo naman, bala nila ko, ni-feed mo ko no ang bad hunger, balay mo ko no, damo, portahan. May portahan sa sala, may portahan direkta sa kwarto, ka may portahan nga dako-dako ara sa kusina.
1: Kag basi ba lang iban sa kinadala pa sa bedroom Sir Josil.
0: Laban-laban. Mahilang ko nagasukad pero kung dala kaldiro pagkaga pangitawa mo lang sino nagdala kaldiro do. Pero ti balik kita dari sa gabi ah. Balik kita dari sa dagmay, pulo ka dagmay o pulo ka gabi. Sa weight management naman Dok Leo. Amo ning problema sa aton kay kun palakaon kita karon sang kanon. Inang masami magpang unlimited rice, grabe ang paghabok mo sinikag pagbugat ni mo. How about sa gabi, Dok Leo?
1: Tiyang isa, Sir Josil, nga makabulig para nga makabatsyag kita sang satiety, ukon sang kabusog bala, Sir Josil, kabalis ka ran sa kon refined carbohydrates aton gina konsumo sa reducil nga daway kita sing kabulusgan.
0: Mm-hmm.
1: So kung complex carbohydrates kasubong saning pulo sang dagmay o kung sang gabi may ara sa sige natawag fiber sa reducil ano? Pagkatapos may ara pagkasusang water kag complex carbohydrates makabatyag kita sa reducil iasang tuod-tuod saning kabusog kag kabusog hindi lamang pagkalipas sa reducil sang isa ka oras duha ka oras nagahilab na naman sulok-sulok kag may cravings naman kita. Isa sang palatandaan Sir Josel nga may problema kana sa sugar hag insulin kun hindi ka makapadugay Sir Josel in 4 hours ngaway ka sang ginatimo-timo. Which is kun may complex carbohydrates kita water and fiber nga gintingob diri o kun ara sa pulo sa ning dagmay makasustain kita Sir Josel alin sa pamahaw pagkadto sa panyaga if possible iban ganit sini why eating between meals tungod stable ang ila sa ning energy kag ang ila sa ning gidatawag kabusog nagaduga ngayon hindi sila basta-basta makabatyag sang kagutom. Resulta, Sir Josel, amat-amat nagabuhin ang aton sini sobra nga kabugaton.
0: Tingin nyo, Blat, ano, kamusang gabi, pulosang gabi, ha? Gabi root. Pagkatapos, prepare nyo din sa pihak white bread.
1: Mm-hmm.
0: Pagutom ka mo gamay. Nakabatyag ka balagi hilab ng tiyan mo sa kagutom. Kaon ka sang white bread. Naubos mo nung isa ka loaf. Gahila pagyapon ni mo tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa gabi, may duha ka kabilog na doon tamala butkon ka dalagko do kleyo. Gamay, dubo lang. Nga pamatsyagan mo, dubo na busog ka gid.
1: Direct.
0: That's the difference. Ang hilab sa sulok-sulok na kapabilin, kung simple carbohydrates lang, ang ipagar mo sa guto mo. Kung nagkabatsyag ka na.
1: Tama.
0: Pero kung complex carbohydrate, pariyo sang unod sang or pulo sang gabi daw dasig ka mabusog nga daw na satisfy ka gid.
1: Correct Sir Josel, tungod siya sa niya content like ara ang complex carbohydrates may upod naman sa water siyempre kasi pagluto nga dani mo titubi manayimugin gamit mo. And then ara man ang fiber pa gid.
0: Okay. Tinaya sa blood sugar, don't worry about too much sa blood sugar kung mga complex carbohydrates gali ang ato sininga ginakaon. Ang worry pagid naton dari Dok Leo ti masakit permi naton na muna mo ara sa aton sininga dugo pagkatapos ara sa aton korason sa aton naman sininga heart health Dok Leo anong may mabulig diri anong may ara sa pulosang gabi Dok Leo makabulig
1: balan mang problem naton sa korason Sir Josel mapalala pagid kun may ara kana sang mataas nga blood sugar overweight kapagid. So which is kung nagakaon ka regularly sang pulo sang gabi mabuligan nga mas stable o mas stabilize nga aton sang blood sugar including aton sang weight malikawan sa ni ang pagiging overweight tag obesity mamataamat Sir Josel nga mapa kung mabuhinan ang tuman niya kabugaton kag makabinipiso na sa aton sa niya kurason Sir Josel dako na nga point. Dugang pagid nga ang gabi mismo may separado pagid iya nga binipiso sa aton sa ni nga kurason tungod nga may aras sa balanse sa niya sodium levels nagabulig support sa normal nga blood pressure ang isa sang makapabugat sa aton kurason amo ang hypertension pag-pump sang aton sa ninga kurason tungod nga mataas ang blood pressure kaya makitid ang alagyan sang dugo nagabulig sa para ma-assist ang proper muscle function ining gabi ha kaya nagabulig man para ma-maintain ang normal heart function madamo sang mga cancer Josel sa mga tao nag-consume sang too much sodium kag hindi bastante sa ninga potassium Sir Josel so dapat ano include yun naton ang pagkaon nga manggaranon sa potassium especially kung medyo mahilig-hilig kita sa rin sa maalat-alat kaya potassium ang nag-balance bulig sa aton sa rin nga sodium Sir Josel para nga hindi man magtaas ang aton sa rin nga blood pressure gamay ara ini Sir Josel upod na kung nagkaon kita sa pulo sa gabi
0: amo na kung magkaon kita bantayan taman kung kaysa hawak ta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya base bala kung hindi na matabos ang tape measure ang kinanglan mo pulgadira.
1: Mm-hmm. Tama, medyo malabag-labag ba?
0: Oo, kay Kon Kaisa, mahambal na karoon. Nagkanto ko sa stream, mahambal sa stream house niya. Kabuseling niyang tape measure ko. Dahil niya tawag sa banay. Yes, niya pulgadira, ganida.
1: Kagang kalabanan. Sana yung Sir Josel, ano? Nagkanto sa mga sastre, gudla mismo. Ang hindi makakita sa nila, sana yung fit sa RTW.
0: Oo, why na may makaigo kiti, ano gani, kabus ganing tape measure. Ti mangita na sa ano eh, pulgadira, labot taga 10 feet, 12 feet. Ti sa ano naman, Dok Leo, sa cholesterol, may ano dira, para nga hindi dasig mag-accumulate ang cholesterol labi sa lawas naton, labi na ginang tawag nato sini nga bad cholesterol, kung masami ikaw magkaon sang pulosang gabi, Dok Leo.
1: Ang pagkaon, Sir Josel, nga dagaya sini sa fiber, ang ginaangot sini sa healthier cholesterol levels, better heart health, improve digestive function. Actually, Sir Josel, hindi no, masiling nga direct tagin sa sini nga maka-efekto sa aton sa nga cholesterol nga mga panubo. Pero ang point pala, Sir Josel, nga hindi dali-dali kagmadasig nga ma-absorb. Though, at hagaw natin, Sir Josel, nga ang dietary cholesterol hindi magituman kadako ang porsyento sa nga gina-absorb gid sa aton sa nga lawas nga mong kamagdanan sa pagtinaas timbuok sa aton sa nga cholesterol. Kating cholesterol mismo naton, I mean ang lawas naton mismo, Sir Josel, nagahimo sa cholesterol iya mo. Depende na sa aton sa nga lifestyle, mga pangginawi, kung magtinaas sa inadira sa aton sa nga lawas o kung magpabilin sa normal, depende sa aton sa nga panggawi. But the point naton, Sir Josel, nga kung di pag kita mahalungon sa aton kaon, may porsyento dira nga nagakontribuyar, bisan gamay lang ha. Pero, kasubong ko na ginakaon naton, Permisor Josel, is fibros. Ukon damo sa isang dietary fiber, kasubong sa pulos ang dagmay, makabulig siya. Parang ang mataas na ganda. Halimbawa, Sir Josel, nga cholesterol ang hindi pagin maglala.
0: Oh. Sa overall, labi sa immune system naton, Dok Leo, pang depensa sa lawas naton, ini if you speak about immune system, no? May mabulig dira, masami nga pagkaon sang pulos ang gabi, Dok Leo?
1: Ang mabakod, abi nga immune system, Sir Josel, ti dapat gina-feed na ton sila sa ginatawag antioxidant, kag vitamin C, pila siri ka mga minerals. Nagabulig, Sir Josel, no boost sang aton siri nga immune system, makabulig support sa overall nutritional status na ton, nga makabulig man sa immune system na ton, nga mag-function sang normal, nga ining vitamina, vitamin C, ining antioxidant kag various minerals, makita man naton, Sir Josel, kung makuha man naton kung nagkakaon kita regularly sang pulos ang dagmay.
0: Ang isa pag ida rin, Dok Leo, hambal nila, hindi ka pa masami magpagutom sila kay gamango kasi na nagkapatay ang imong sininga mga brain cells ko na gutumon ikaw kag hindi masustansyang ginakaon ni mo. In terms of brain health support, Dok Leo, may maambag diri ang pagkaon masami sang gabi root o kon pulos ang gabi.
1: Pag-abot sa brain, Sir Josel, husto ng imon, hindi ka magpagutom kaya ba si magmango ka. Undernourished. Pero, kung ang ginakaon naman nga, pero may managabos siya di mo tiyan, is hindi man healthy, same naman gapon, Sir Josel.
0: The feeling is mutual. Galing.
1: Plus, hindi lang brain na mahimang ma-damage yun, ha? Buti atan blood sugar, atan sa rikorason, atan sa ugatan, etc., etc. Kundi healthy ang atan sa nga pagkaon. Pero, kung nagkakaon kita sa ni regularly, isang healthy nga mga pagkaon, kasubong sang gabi, mabuligan ang atan sa nga brain. Kaya nga man, ang atan sa nga brain, nakadepende, Sir Josel, sa stable energy supply, good blood flow, adequate nutrients. Nga ang gabi, may aras ang complex carbohydrates, may potassium, may vitamin B6. Isa, Sir Josel, specifically B6, may dako nga papel, Sir Josel, sa pagproduce ni isang certain neurotransmitters involved in normal brain of function. Lakip sa ton, sa nga, memoria.
0: Simple-simple lang na, ginahimo lang ni actually, nga pagkaon, pamahaw, kagpanyaga, sa mga naka-star sa umabla, pariyo sa nagatanom, nagahulat galarabon, o nagapanggarab, ang mga bakiro. Gapang kalilan na sila kagabi pagkatapos tampukan sang uhot kag sindihan. Pagpaas-paas ang uhot, sinangan daw tamalat lumapaw mo ka taas na. pag-ubos yan na, pagka-upos yan na, sigurado luto ng imo sininga gabi, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, amo nang paliwan sa nanta, mambal nga, pagkaon niya sa mga poor, no poor, poor matuod, if you speak so, kay tiway mo ginabakal kung sa umaka, pero rich kagaliya sa ikayong lawas, Dok Leo.
1: Kagini kita malipat, Sir Joss, sila nga ang matutuod kuno nga manggad amo ang ikaayong lawas.
0: No, hindi kayang balatian, Dok Leo.
1: Hindi balatian.
0: Kung mahambal siya, grabe man mo balatian niya, dako budget kinang lanon para magayo ka na.
1: Di simple, simple nga bato, Sir Joss, ito yung mga tag 50 mil man niya mo.
0: No, grabe gani, hambal nila daw, gapa-auction ka lang sila niya sang bato ng mga precious jewels, bla. Precious stone. Galing mo kay bato sa kidney.
1: Bato sa kidney, bato sa abdo. Iban pag insining nga problema sa lawas.
0: Sa inflammation naman, Dok Leo, actually, amoning silent enemy ginaton mo. Hindi ka, hindi naton kung kisa mabatsyagan. Severe na nakon kaysa, may mabatsyagan ikaw mga simptoma. Pero ini mga chronic inflammation nga mabatsya sa sulod sa ato sining lawas amoni nagatrigger sa malala ta sining pamalatian kinali gani magmanifest na ang mga simptoma mabatsyagan ta na lala na gali na ti sa chronic inflammation, Dok Leo, may mabulig dari ang gabi, Dok Leo.
1: May mabulig yung Sir Josil tungod nga kung may chronic inflammation ang gadang kita matrigger pag yun Sir Josil kung mahilig kita sa pagkaon sa mga kalanon na kay, simple carbohydrates based nga mga kalanon, which is hindi madula kung bagay Sir Josil ang slow fire dira sa sulod sa aton sa ninga lawas nga magaresulta sa pagka-damage ng tissue Sir Josil kung magdugay amo ganing ang ginaangot ang diabetes ang heart problem Sir Josil iban pagit niya problema na ton even hypertension sa chronic inflammation so buto balon kung ma-address natin Sir Josil ang chronic inflammation lagi kaon kita sa nisang ginatawag pulo sa nisang dagmay nga dagaya sa antioxidant mga plant compounds na makabulig Sir Josil para nga ma-manage ang oxidative stress kaya oxidative stress kag inflammation are closely connected nga may anti-inflammatory property ining pulos ang dagmay. Tibuto ba lang Sir Josil, matap na naton o kung napahinay naton na madasig sininga development sang iban sininga problema nga mahimo igasuprer naton sa pala buton kati may anti-inflammatory sa aton ginkaon kasubong sang pulos ang dagmay.
0: Okay. Paano naman naton ini i-preparar? Kay ti inanglan kay balo kita mag-preparar. Kay mga katulad sini, kung hindi katuod kay balo mag-preparar, may mga variety kung isang dagmay nga may katul gamay. May mabatsyagan ikaw sina nga daw makatul na daw alaw. Gakatul ang imo sini nga dila, especially imo sini nga iwitan tawag bala. Anong maayo nga preparasyon sang pulos ang gabi, Dok Leo?
1: Dapat ginaton siya, Sir Josil, hugasan sang maayo. Kaya talitit na nagagmay, Sir Josil, may katol gin man na eh.
0: Oh, kung panitan mo bala, nagakatol pati ang imo sininga palad pagkatapos madanlog eh.
1: Correct, Sir Josil. That's why kinanglanon ginaton sang hugasan sang maayo, if possible, gani. Sani, makasuksok kita sani isang glove, Sir Josil, bla? Kung guantes, samtang kita nga nagahikot sini, katiambal, Sir Josil, gani, tipati imo sininga palad. Mga tinungan, sige imo sininga tudlo, pero tayo kakatol na kung hinalian eh. Sige, kahikot, karoon dira sang dagmay, especially siya sininga.

0: lawas, magluwas iya sa naandan na to na ginalaga lang.
1: Oo. Oh, kaya tiyan magkambal kita ginalaga, actually, ay na ginapanita, na ginahugasan lang. Mm-hmm. Makuha lang balang lutak.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos hugas, ara pa ng panit, isulod mo sa kaldiro, na pa rin sa mais bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaga
0: mais or saging. Or kamote or saging.
1: Oo, kamote or saging. Nga ginabutangan lang sa tubig, mahambal nga. Patupong-tupong ilang katubig, na kagpabukalas niya, tatlo kabukal, okay na na.
0: Mm-hmm.
1: So magluwas si na Dukleo. May better way para magpreparar si ni Dok Leo?
0: Yes, Sir Josila, no? Isa sa gina-recommend sa ni para ma-preserve ang nutrients well, kag para nga pagsulod dito sa lawas, mapuslan gan sa aton sa nga lawas, yan itong mga benepisyo ng aton gin-discuss, pinaagi gali Sir Josil sa pag-steam. Ang isa sa himuon aton.
1: Para madasig sa maluto, Dok Leo, kihad-kiaron mo ti small pieces.
0: Correct.
1: Pagkatapos ibutang sa steamer, at stanga maghumok siya.
0: Correct, Sir Josil. Pero napanitan na na, ha?
1: Oo.
0: Tagaw lang na ito, napanitan na na ito din, ha? So, dira, Sir Josil, sa mga 20 to 25 minutes or up to 30 to 35 minutes nga pag pausbong sa ni. Upon pag-steam, Sir Josil, hasta nga maghumok siya.
1: Lain niyang laga sa steam, ang laga ya submerge sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ang steam niya, ginatakloban mo lang kag ang usbong niya lang amo ang nagaluto.
0: Correct.
1: So that's steaming. Ang pamangkot naman si Dok Leo, pati gani sa kanon may limit kita. Mahambal nga, ups, hindi pagpasubrahe, isa lang kakapa, mo lang na ang kinang lano, no, pa rin magsuta blood sugar mo. Sa ano naman niya, sa gabi, Dok Leo, sa puluya, may ano kita, daily consumption limit kita da?
0: May ara, gid Sir Josil, di sa hamtong sinay ginarekomendar, kung pwede kasi naman hakaon, Sir Josil, like 100 up to 200 grams sa isa kadlaw.
1: Pati daw 1/4 kilo nga bugas man na, Dok Leo?
0: Mm-hmm.
1: Tigangon mong 1/4 kilo, equivalent to supposed to be one day consumption mo na.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa gabi, amo man. 1/4 kilo man ang daily consumption mo.
0: Isa na ni kaadlaw, Sir Josie, lang pag consumption sa gabi. Hindi pa mahaw pa niya, gapan niya pon, ha? Sa isa kaadlaw, like dira kita sa 100 to 200, or even ganin, Sir Josie, kung dura-drag ko sa limakaon, up to 300 grams, ang gin-steam nga pulo sa isang gabi.
1: Make it as a substitute sa isa ninyo kamil. Labi na gid sa morning bala kung gusto ninyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Hindi bala nga base, idugang nyo bala sa inyo siri nga white rice.
1: Oo, mambal nga bira-bira sa kaon siya daw namit niya, kalukalo. Pagkatapos siling niya daw may pinirito ko na nga, ano dihaw?
0: Mm-hmm.
1: Aloy ko na kag pinirito ko na nga itlog dihaw, doko nami haw. Isa ka bandihado kaon na. Pagkatapos mambal nga, ay, hambal ni Katropan Josil kag ni Dok Leo to, pwede pa ko kaon mga 200 to 300 grams siling niya sa gabi mo. Mm-hmm. Pasundan niya pagid gabi, Dok Leo.
0: No, kagbasi, so ang pagiblas kalamay.
1: Naman. Idugang ko pa kung tani na mo.
0: Uh-huh.
1: Antes sa mag-galo ka, no, bla? Ka gabi.
0: Mm-hmm.
1: Gapangita niya din ganitong kalamay ta. So, ini, we're talking about pure, ha?
0: Yes.
1: Why simbog, Dok Leo?
0: Puro.
1: Oh. So, 200 to 300 grams ang aton sininga limit. Di taman pagpatamaan. Because, bisan na naman lang bagay, kung matamaan kita, disgrasya agad, damugin ng makapalain sa ato sininga ikayong lawas. Now, speaking about this, Dok Leo, takoy picture sa ato ng vitamins, minerals, dietary fiber. Pagkatapos ang dietary fiber, nagapabulig pa nami sa ato sa mga pagpamuhin, makabulig para sa ato sini, manobla, hindi kita magsuta pa ato sini ng blood sugar, may effects sa ato sini ng brain, gapanami sa function sa ato sini ng brain, pagkatapos nagaprevent sa further inflammation, pagkatapos nagapalower down sa ato sini ng cholesterol, compared to that sa iba sini ng mga pagkaon. In the absence ni Dok Leo, nintindihan natin, mohon subong Dok Leo ang gabi. Nagligadad daw lang ko kabakal kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Sus kamahal, kinilo na gali subong ang bakal si ni Dok Leo.
0: Correct.
1: Sa una, tumpok-tumpok ni.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo ka-afford, kag kung ay ka modera. Pero kung may ara, try it. Panginpuslin ninyo sang sa ihaboy nyo lang, nasaksako nyo kag ibubod sa manok. Pagkatapos saksako ninyo kag ihatag kung kaysa sa kanding ni sa baboy. Gali kay mas dako ang aton makuha ng benepisyo. In the absence ni Dok

0: Leo, if we speak about overall protection man sa ato sa ning lawas, makuha naton ini ng mga sahi sang protection kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, o Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara kita ginatawag, Sir Josil, nga similar effect. Hindi kasubon, Sir Josil, nga magkaon naton sang dagmay nga ini nga amulan ng kauno na ton, tapos may arat nagtasang amunga binipiso, Sir Josil. Kundi, pinaagi sa hustong kombinasyon sang mga tanom, prutas, kag mga vitamina, Sir Josil. Diri iya nakasalalay sini ang dugang binipiso nga mahatag sa ton kung nag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C. Pero, magambal ganit kita karon nga similar effect niya kung may arat sa binipiso sa immune system, nagasuporta sa sa immune support. Amo man, Sir Josil, ang pagtumara sa nisang atonya Ultimate Trio, kay nga aman, di ang vitamin D3 nga daan o kung ang premium D3 na to nagabulig para nga ma-regulate ng aton sa ring immune response. Kaya ang problem, Sir Josil, sa immune system na to, kung mag-overreact man siya eh. Ara man, Sir Josil, ang hindi manami nga pamatsyagan sa lawas, lakip na ganin, Sir Josil, sini ang allergies. Lakip sa ning autoimmune disease. Tigi na regulate ni isang ato sa ring premium D3. May ara magkita sa Santon Vitamin C nga nagasupport sa immune cell function. May ara magkita sa ginatawag garlic at spirulina, Sir Josil, nga sangkap sa ato sa ring Santon Plus Gold nga nagabulig pabakod sa ato sa ring immune defense kag nagabulig para nga ang ginatawag immune system naton mahatagan sang antioxidant nga nagabulig pagin pabakod sa ila. Isa sini, Sir Josil, immune support pag abot sini sang aton nga Ultimate Trio. Ikaduha sini, anti-inflammatory properties or benefit nga makuha man aton sa dagmay, may ari man diri sa aton sini nga Ultimate Trio nga makapalikaw sa aton sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, dala sang chronic inflammation, and even, Sir Josil, ano, makabulig man sa protect sa oxidative stress nga nagadala man sa aton sang madamo kag malala nga mga problema sa lawas kun regular kita nga nagainom sa aton Ultimate Trio. Kag lakip magani, Sir Josil, espesyal nga benepisyo pagin sa Ultimate Trio naton, heart health. Makabulig sila protection sa aton sining kurason, bone health. Makabulig man tungod sa aton sining premium D3, pampabata, pampahuben man tungod sa vitamin C nga kinanglanon para magimo sa isang collagen. Kag ang isa pagit sini diri, Sir Josil, ano, nga kinahanglanon especially samtang kita nagaedad sini, nagakaigo nga protina for our muscle repair. Kag ang iron man, Sir Josil, nga mahatag sa aton kung nagainom kita sang Ultimate Trio.
0: Okay. Isa diri ka pala magkutanon, Dok Leo. Selling niya ti, kung magpangapi ako, pwede ko man naya maupod sa kape ko. Selling niya ang tinanok nga pulos ang gabi, Dok Leo.
1: Sa timing lang siguro kita sina Sir Josil, ano? Mag-adjust dira. Pero kung nalimbawa, kung ang pamahaw mo imoya is pulo na sang dagmay. Pagkatapos kung may coffee ka bidra, like Santhon plus coffee mix, buti manamig nga kombinasyon, Sir Josil. Kaya may complex carbohydrates ka na, may fiber ka na, may natural protein ka pa.
0: Oh, it's because ang Santhon plus coffee mix may soya powder, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Soya powder, kagwaya sang caffeine.
1: Correct.
0: Oh. Pero tikon mag-inom abisa, Dok Leo, for example, abis Santon Gold Coffee Mix, pagkatapos, yun naman, ang aton sinibatasan niya mga Pinoy, nami iamang usipan, gindiya kakalanon, samtang nagahigop ikaw sang kape, Dok Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, kati hambal nila, hindi ko nang kompleto kung may pantulak, pero may pambara. Ano ko nang itulak kung may sa mega bara?
0: Okay, ti masami sinimambal nga, pre, kanto katubo saga sa balay-balay mga pitas niya, sige pre, Siya may kape ko to, don't worry. Pero pag abot siya na sa balay sa kumpari niya, may bitbit ng pandisal.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Dira siguro, i-timing lang gid na to na. Like for example, sa iban nga hindi malikawan nga hindi mag-snacks, Sir Josil, itabo nyo lang like mga tunga-tunga sa alas 9 kag alas 10 sa aga.
0: So pwede gali nga ang pagkaon mo sang gabi, Dok Leo, ibutang nimo in between meals?
1: Pwede man, Sir Josil, kahit ang balon ta nagiman. Ang iban ganito, makaon malang ganit. Pag abot sang snack para Sir Josil, abot sa oras ang pag-merienda, instead of magkaon, kadakaroon sang simple carbohydrates like white bread or biscuit or cracker, mas maayon na lang ng complex carbohydrates ng gabi, Sir Josil.
0: Ba't yan ko na yung istorya mo? Pero konsumo mo niya, 2 cup kada kaon na. Pero sila niya, kada kaon, isa lang kakap gina-order ko. Kung nga man, oh. Siya balan mo ang isa ko kakap, yung kaon ko siya ang alas 9 kinasang agang, isa ko kakap siya para panyapon, yung kaon ko alas 3 sa hapon.
1: Yun hinahinayan niya na ginagawa.
0: Yun na matamatan niya na. Same also sa premium D3 coffee mix, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kung ano man ang ipare, susunandira, mas bintaha. I mean, ang ipare, susunandira, kung mga pigid man lang kamo, pares nyo lang sa complex carbohydrates. No. Like, pulosan isang dagmay nga gin-steam. Or ang iban, Sir Josil, kung adira ka mo iya sa mas mapusin niyo sa pagtanok, pero para preserved well ang nutrients, Sir Josil, dari na kita sa gin-steam. E kung ipares nyo man sa inyo sa ringan merienda time, snack time, higop-higop ka mo sa mainit-init nga Sunthone Gold Coffee Mix kag Sunthone or Premium D3 Coffee Mix. Kag isa pag itali, Sir Josil, bago ta marimtan, kung ipares mo pag ining ginatawag complex carbohydrates as fiber kag may ginatawag vitamin C pagid like pulos ang dagmay sa tonsering Sunthone plus Gold Coffee Mix na may inyong kombinasyon, Sir Josil, pampabeauty o kung pampahuben. Tungod nga, may vitamin C ka na dari sa imosring complex carbohydrates. Siyempre, plus nutritious carbohydrates pagid, Sir Josil, may plus kapagid nga glutathione and collagen sa imosring kafe.
0: Amon ang sikrito, Dok Leo, nga ang iban sininatingala, sila ti parius man lang tanaga pangapi, do halos parius man lang ginakaon ta, nga siya nami imuya kutis kag supat hao. Inabangot kayang kapiya galiya, Sunthone Gold Coffee Mix, Dok Leo. Ang imuya, hindi Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Actually, makainuman kita, Sir Josil, no? Saan nagustuhan naton iyang coffee? Ang point ba lang naton, dari, kaysa sana andan nyo nga nakita nyo nga daw ay man sang butang ta. Ang iban sa ni Sir Josil, hambalo na gimana to, ni-rephrase sabi na to. Nung gusto ka mo sa nga may makita nga daw pinasahi sa inyo sa nga panit, sa inyo sa nga ginatawag kutis, abitry nyo nga ibulos. Bisan na meantime lang, Sir Josil, sa inyo na andan na coffee ang Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Tistingin ninyo bala, kaya kung hindi nyo masauan, mahambal ako siguro, Dok Leo, hindi ako magpusta kay ti way kita yung pusta, no? Pero ako makasiling testingin ninyo bala para mapamatudan nyo kay laban-laban mangita gi ka mga stocks.
1: Correct, Sir Josil, pero sa kuana sa opinion para sa isa ko kakilala, Sir Josil, sa kung di umasawaan, at least nakapangapi ka kay mga pika mang Japon mo.
0: Sa primero actually hindi makamukasaw sa kape, nahagaran kag naanad naman lang kamo sa lihi eh. Kaya kung mahagaran ka mo kag maanad, siguro doon lang ninyo ang kape nyo may makuha ko mong suplemento.
1: Correct.
0: Pero Dok Leo, kung magkaon ka bi, for example, ginpamahaw ni mo abi karon lunsay lang gid gabi, pulo ang iyang root. Pagkatapos way man ay problema after nimo kaon, inom ikaw sang Sunthone plus Gold herbal tea, Dok Leo.
1: Away man problem, Sir Josila, no? Kati ang Sunthone Gold herbal tea nagabulig siya para nga magnami pagin ang kondisyon sa aton sering atyan. Sang aton sering digestion especially kag tinagnami pagin ang imo sering ginatawag kondisyon kag nadugangan pagin ang bintaha, Sir Josili. Kati may fiber, kombinasyon ka na sang fiber kag may complex carbohydrates sa kana may ara kapag Sir Josil sang aid halin sa ni sa Sunthone Gold Coffee Mix pinagi siya sa mga sangkap kalaga pa nami pagid sang aton sa bowel movement.
0: Silingiginom ako sang Visionix Plus. Te okay lang na sila magbira-bira mako, grabe bira-bira gid. Bira-bira kaon siling niya sang gabi, Dok Leo.
1: Hindi gid okay. Kay even though nga complex carbohydrate siya, liwato naman na to ng ato ng balanon, nga bisan mayo pangabutang, kung sobra-sobra, hindi mayo maging resulta.
0: Mm-hmm.
1: Dili lang kita permisa moderation sa maayo nga mga butang, Sir Josiel, ha? Para nga hindi man ma-overload ang aton sa ninyo lawas. Kay hindi mo tambalan na complex sa carbohydrate na siya, butang na ton sa unlimited.
0: Mm-hmm.
1: O kung bira-bira. Kay total, may buwas pa man.
0: Oh.
1: Ito ka nang iban sa buwas. Pagkatapos, sige halang inom iya sang imo sa nga Visenex Plus of Gel Capsule para nga may steady ka iya nga supply sang antioxidant like lutein, zeaxanthin, kag beta-carotene like vitamin E pagid sa imo sa nga mata. Ilabi ni Sir Josiel kung may mga kaliwat ka mo sa nga may glaucoma, may cataract, kag ikaw mismo ha, nagapangandidato ka na sani sa diabetes, kag kun ikaw man, sa nagapamati sa ton hypertensive, mga factors yun ang Sir Josiel nga nagapataas sa risk sa pagkaguba sang mata, that's why pinakamanami. Gid, saguro na ton, proteksyonan ng mata, pinagi sa regular nga pagtumar sa Visenex Plus Soft Gel Capsule.
0: May isa direk ka pala makutanon, Dok Leo. Siya masamisin nga pagpalanaki sa lawas sa linya, posible makapikto man sa panulukan.
1: Depende, Sir Josiel, ano, hindi man naton masaling direkta.
0: Oh.
1: Pero, ti hambal sa kilala ko one time, Sir Josiel, siya sa nagpananakit na ako sa nga lawas, nakapiyong gid ko mo. Sa kasakit, no? Ti, kasi may makita ako makapiyong kay ang point siya ni Sir Josiel, siguruhon talaga ang mga complications bala, Sir Josiel, ang nag-iinangot-angot bala.
0: Mm.
1: Like, for example, kung nagataas aton sa nga blood sugar, prone kita siya sa paranakit sang lawas.
0: Mm.
1: Kaya titaas ang risk naton sa pagkaguba sa aton sa nga mata. Kagbasi man may ginatumar man sa Sir Josiel nga iban sa nga mga bulong like maintenance medication nga nagresulta sa pagpananakit sa lawas, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Amo man, Sir Josiel, ang taas nga uric acid makapasakit sa lawas naton, makapalapuyot sa dugo naton. Nga may mga maka-affecto man. Inidirekta ha sa aton sa nga mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa sing dapat ito ni address.
0: So kung magamugalisin na kung maagwantan mo pa man palanakit sa lawas mo siguro, ah, buluban yung silang Nebla Santon na ano, Santon plus herbal oil.
1: Isang makabulig, Sir Josiel, no? Kag ang isa man nga factor kung nga nagpalanakit ang lawas na ton, hindi mayang nga ton sa nga blood circulation bala, Sir Josiel, tungkol niya kulang man kita sa nagakaigo nga paghulag.
0: Mm. Hulag-hulag man pag may time.
1: Correct, Sir Josiel. Kag pagkatapos, stretch-stretch na ton. Kag di makabulig, ah. Banyusan sang Santon plus herbal soap ang aton sini mga luta-lutahan.
0: Mm-hmm.
1: Especially ang parts sini nga nagasakit. Kag kung makaya pa lang, hindi pagtumaran sang pain reliever. I mean, Sir Josiel, blang hindi natin maging kabatasan, blang gamay, hindi natin maandan, blang gamay lang sakit.
0: No.
1: Dayon kita doom sang pain reliever, bala.
0: Mm.
1: But always, ang gresiling natin, inaya kung daw hindi kan magwantati, aram man excess the pain niya makabulig para dira.
0: Oh, balo na ka mo, Permi. Mm. Kung dahil nilagay ka mo kagwanta, nang kung kaysa blang hambal daw, hindi ko pulis niya.
1: Mm-hmm.
0: Pwede yung nanyosis the pain.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Banyosin nyo, anay, Santon na, Santon plus herbal oil, basi makuha palanakit sa lawas ninyo. Initanan mga produkto, tolisang Yes to Health Incorporated. Pamangkot sinilin ka mo, pwede ka bakal, Ariel. May branch dala sa inyo sa Mercury Drugstore, available ni. Sa Rose Pharmacy, mayara. TGP or the Generics Pharmacy, available na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. South Star Drug Store, available na. Kung may branch na sa inyo, kanto lang ang modra. All Green Pharmacy, Generica, or hindi ka sa Watson's, available na mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pwede ka mo na ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Kumpleto na da. Kanto lang ang modra. Sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang Ina sa Marayo Bank. Kompleto na da ang ato sining stocks ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated and duly approved sa Food and Drug Administration. Dariya sa siyudad sa Iloilo, nakakadto na kamo sa city proper. Inang malapit bala sa tawag niyo sang una kag nabantugan nga Sukuro Drug sa Sukuro. Pagkatapos ang Plazuli Tagay ang ginatawag ta. Sa una tawag na to sina cinema. Malapit lang dira ang Yes to Health Wellness Center. Muna yung clinic na. Kaya may consultant kita dira naga-duty. nagahatag sa inyo sang advice, nagabulig, nag-assist sa inyo. Ano man ang inyong sininga mga ginabatsyag or balatian. Libre na da ang konsultasyon ha. Sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kung wala sang branch sang mga ginpanglawag nato yung mga drugstores and pharmacy, wala sang clinic o con store ang Yes to Health, kadto lang among sa suki nyo da nga butika kun di makamong barangay, di makamong nga banwa kag mamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Dok Leo, may isa diri ka no ka pamangkot siling niya. Naanad bala ko sang banyos-banyos yun isang powder na bala sa akon nga ilok kami dokbok na bala nga puti ano na ang balon na lagi man actually commercially available na no iba daw ginahimo na ganina nga brand subong nang na banyos-banyos ako nung daw apog saya sa nga ilok ginuntatan ko banyos siling niya nga aga palang usbong ang ilok ko haw may makuha ayan ini sang kung magamit ako sang Santon Herbal Soap, Dok Leo.
1: Mabalanta na, Sir Josely, kung matilawan niyang paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap.
0: Oo.
1: Oh. Okay, tikutob nga hindi umatistingan, hindi tayo makapamatuod sa kung anong efekto sa mo sa nga lawas.
0: Oo. Oh.
1: Parang isa man ang dapat man natong tarupang doon base mga ginakaon ng blan natong, Sir Josely, makahatag man sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas. Isa man ang hindi regular nga pagpamuhin sa ni Sir Josely kung constipated man bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa nga tao mahimo man nga magsungaw sa aton sa ring panit. Kag isa pag Sir Josil, ang kakulang gid mismo sa pagpaninlo sa aton sa ring lawas.
0: Oh.
1: Kag sa aton sa ring pagpanibin o kung pagpaligo, pwede kita makagamit sa ring isang Santon Plus Herbal Soap. Especially sa aton sa ring mga kilikili, bala Sir Josil.
0: Mm.
1: Kati, gabaho malang na mo, galis gawam lang ako magtabuay, dirang balhas kag kagaw mo.
0: Mm-hmm.
1: At tuloy kung balhas lang, kagway sing kagaw, ti, way man na problema tani. Tigilin ko magtabuhay ng duha, ang mga lisngaw, ganda nga aton sa ringa lawas. Pero mabuligan, tungod niya malimpiyuhan ang kagaw sa aton sa ringa panit, kung gamit na aton na nabawa Santon Plus Herbal Soap, tigilin yung pagpangalisngaw, Sir Josil, sa aton lawas, o kung sa aton ni ilok, sa ni mapahagan-hagan, tubtob nga masolusyonan, Sir Josil.
0: Oo. Oh. Selin niya, natingala ako, halin sang gamay ko, selin niya, sa magdako ako, daw ay ko ginakawadan sang punggod, sa ilo ng sakon, likod, kag sakon, sining nga guya. Mabuligan ay han ako sini kung magamit ako sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Ara, Sir Josil, ihulog ya po na to na sa tilawan niya.
0: No.
1: Ang paggamit sini. Pagkatapos, kung nyo rin, Sir Josil, may modification pero pag-abot sini sa lifestyle.
0: Mm.
1: Hindi sige pulaw, hindi sige kaon, taginom sa mga makalamay, ng mga kalanon. Hindi na sila direkta, Sir Josil, nga nagapapunggod, ha? Kundi ang connect bala Sir Josil nga nagresulta sa isang i-balance sa lakip sa hormone sa Sir Josil sa manifestation ang pagtulubo sa mga punggod sa guya kag lakip ni Sir Josil sa lawas. So healthy lifestyle. Siguro kung hamtong ka naman siguro pwede ka na makainom sa isang ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santon na Vitamin C. Kami arang kita si Sir Josil no nga client madumduman ko like a 20-year-old female student nga nag-inom sa ultimate trio in 1 month. Pagkatapos gamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa guya. Pero sa guya lang itong iyasa rin problema.
0: Oh.
1: Sa lawas, why iyasa mga body pimples, sabi. Nga nabuligan, gidako, gid ang pag-improve sa ni Sir Josil. Of course, likaw gid siya. Kung naglikaw sa mga matamis sa kalanon, nga mga ilim nun, kag-focus gid sa Sir Josil sa complex carbohydrates sa iyasa rin carbohydrate source.
0: Mm. Kaya actually kung na sundon tama lang Dok Leo abi kag mahasab kita magpanginaon sang mga masustansya mga pagkaon pati sa mga kalalakinan siguro talagsas malaka mo kinanglano ng turbo supplement do Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, tungod nga ang lawas naton maalaman na yung magbalanse sang tanan-tanan sa sulod.
0: Mm-hmm.
1: Maalaman magrepair ini sang tanan-tanan sa sulod kag maalam magpreserve sa isang tanan nga dapat sini preserve baron sa sulod sang lawas. Kaya malungkot man naton Sir Josil ano sa tuntun ng bala kun intindihon gid naton ang pagtaas naton sa nga cholesterol, pagtaas naton sa nga blood pressure, pagtaas naton sa nga blood sugar. Indi kun tani na Sir Josil malain, kundi warning sign kung tani na sa aton nga may dapat kita balansihon sa lawas.
0: No.
1: Galing lang, instead niya balansihon na aton, ginamintinar na aton eh.
0: Ako na siling tagit, permino sulit-sulit, Dok Leo mo. kanon tanggalanon bulungon tang bululungon
1: na di kundi nagalibot-libot lamang kita sila dari Sir Josil
0: kaya mal nila niya talag Salong Joe
1: ti may kanta Sir Josil mong title niya kung sa Tagalog pa gaano kuno kadalas ang minsan
0: kahit minsan so ti amon ni ha kung actually mabatsyagan nyo man sa manalaki ha mabatsyagan nyo man kung do ay kamugana. May istoryahan nyo man sa partner ninyo. Pero kung masamigid yan nga daw ay kamuganak tali. Basi kung may iban ka mong nabatsyag sa lawas, Dok Leo, pa-konsulta ka mo, anay.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa kalabanan, Sir Josil, nag-ugat man lang sa kakulang sang husto nga pagkaon, mga masustansya nga pagkaon, Sir Josil, bala?
0: Mm-hmm.
1: Ukon, kung hindi magani kita sa ni makakaon, permesang masustansya nga mga pagkaon, ayan, nagkulang man kita, Sir Josil, sa pag-supply sa ni isang mga kinanglanon sa lawas through supplementation. Like, hindi man kita regular nga nagainom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kundi kulang kita sa sustansya, plus hindi pa kita pala kaon sa isang utan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isaman ka problema sa Sir Josel, ukon ka magdanan sa na ukon may labot sa ng erectile dysfunction na Sir Josel, ukon pagluya sa performance sa makalalakinan Sir Josel, ang iban sa ni nagumpisa man lang sa stress kag kulang sa focus Sir Josel.
0: Oh, amo na gani nga sa mga kalalakinan dapat amligan tagin na kain sakto ng hambal sa mga malam na una sa aton siling niya halungis niya ikaw yung lawas mo kay saulihis siling niya to ang ginahikap-hikap mo lantawon mo na lang na saulihis
1: kag may arap pag ganyan Sir Josel nga dugang siling niya pangitaon mo na lang na kay nalipda na si Motian.
0: So, pero kung nadulaan ka mo gana, balon na ka mo ah. Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving.
1: Correct.
0: Okay, dire lang kita na ikutob si isa naman gandison sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag kami sa dugang kasayuran sa inyo, labi nagid party ini sa Gabi Root o kon yung natawag tanga pulos ang Gabi. Ang advice sini ni Dok Leo nga kon magluto kita, mas manami gid kon aton nga panitan, hugasan, kag steam. Hindi kita magpasubra sa 200, maximum mabit 300 per day ha, kada adlaw. It's either kanon nyo na bilog or tungon ninyo, san tungabi sa aga, san tungabi sa hapon. Lastly, kuantan lang sa iya sa nga parting words. Sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: Para mamintinar na ito ng ato sa nga ikaing lawas, hindi magkailangan na komplikado kung malahalon gud sa nga mga galamiton. Like mga kalanon ng ato, kung pagkaon ng ato sa nga dapat ipasulod sa ato lawas. Kung kaysa ang simple gali nga mga ginapabuyan-buyanan na ito, gina-overlook na ito ng mga pagkaon, magkahatag sa ato sa hindi ordinaryo sa nga pagpakamaayo tungod niya dagaya sila sang sustansya mga phytochemicals bioactive compounds na makabulig paayo sa aton sa nga lawas kasubong sang pulo sang dagmay kag syempre ara man nga aton sa nga FDA approved kag halal certified sa nga mga product like Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C nga makahatag sa aton sang adlaw-adlaw nga supply sa mga vitamina minerals fiber para ma-maintain ang aton sa ikaing lawas makaligaw kita sari sa nagkarinlain yung mga balatian. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasunog pa sa gariseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Naa, XFM, kid!
4: Inanyang music, ah!
3: SFM kid.
4: Ay,
5: kulang ka lang music magkatapos mong talk-up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs yung namin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, SFM kid how.
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape at gamot, ngayon

0: Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
5: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
8: X FM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
6: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Palain mong ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix may kape ka na gagwapa ka pa. Gadamo pa customer ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na. Nagbaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Nababayag pa, nababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
11: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Wala na talakay, kaginahulat pa ang diskusyonan kag mapasar, kalakip na ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, kumpirmasyon sa mga general sa Commission on Appointments, kaghag na ang pagtanay sa Philippine citizenship kay Benny Boatwright III kag Matthew James Ramos. Ginpanindugan sa SB 11 nga hindi dapat piliton ang publikong magpati sa mga rason sa mayorya nga pilit nga ginabali ang kamatuuran. Dugang pa nga ginhatagan pagtamod sa minorya nga ang natabo gahapon nga adlaw ang isa ka tigang padulong sa accountability angot sa issues ang flood control projects nga madugay na nga ginapanawagan sa publiko nga aksyonan gani hindi acceptable nga ang pagsunod sa rule of law ang ginalaragway sumong nga pag-atake sa Senado.
12: Express Balita. Express Balita.
15: Mga kitropa niya, batihan na mga top of the hour news ang gabuylong ang ginadulong sa inyo sa Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix miyara man sa natural and common herbal ingredients parehas ng mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sa health benefit. Perfect blend na good my refreshing energy na nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: manager.
1: Tamo na ako ng tirawan ng kape.
0: Wala ingidyang sabor sang Santong Gold Coffee Mix.
1: Manamigid sa akong panlasa.
0: Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang labos ka. Suwabe ang aroma. Santong Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santong Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. La

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Pagbibili sa mga butika.

0: Lunes, alas 2:00 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Bog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sanga akon ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres kabuhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Haydi! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Sang kabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo,

0: tropa. Yahoo! What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Roja City Kapils. And all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chica Beeps, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yahoo! Maging kaupod niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Katropa, musika, istorya, tiari na diri tanan. Siyempre, padayo lang kamadra sa pagpamati. Kay kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Today, mga katropa, is a Tuesday. Siyempre, Martes na tayo subong. Kag sa liwat had, today is June 2, 2026. Sabaw. Though, sige, ay hindi na ta mag-tell. Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Tira kamat amat na bala kamodera. Sige, gabay nga nagaginhawa pangaton nga mga katropa peeps. This time mga katropa, at ululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
1: Magdami ang wanay.
0: Kag, mag-bardagulan. Ululupod na naman kita mga katropa peeps. Kaya nga ito, naranganay nga pagpanamiyaw sa ito ng mga katropang listeners sa radio. Yahoo! Transistor Radio Manina o kun Bluetooth speaker Manina ang inyong ginagamit. At may dayad nga afternoon gidha sa mga katropa na ito, naranho. Especially dira sa may wahin sa Barangay Lunoy. Dira kay Ma'am Lorna Bautista. O kun, narap man siya subong sa may wahin sa Barangay Luktugan. Hindi naman siya mapadpad ko nung lugar at XFM sa Gihapon ng ginapamatian. Dara mo yung hapon man ha kay katropang Chris Dean May, kay katropang Jed Andre, kay katropang Gladden, kay Chris Bufiel. Happy, happy tuning in mga katropa peeps sa mga naka-headset na dara sa Gedly Gedly. Ti happy, happy Tuesday, especially dara ha kay Uncle Pinky sang Barangay Dingin. Nagatibisi-bisihan man so bong ambot kung anong ginapag kaabalahan niya sini pero nagasabiit lang dirang radyo niya gamay saya nga hawak. Gabay ko lang nga pulo pamati ka naman subong sa atin nga bardagulan session.
1: Kaga syempre maidayad nga hapon maila nga pagpulo pamati sa mga katropa nato nga di sa subong mga tinaw nakaplaster na sa ilang nga mga transistor radio nakatutok na sa ilang nga mga cellphone sa atin nga Facebook live sa subong nga hapon. Aba, di kamusta, kamusta, kamudra mga katropa? Kamusta walang entrada sang bulan sang Hunyo sa inyo? Di kabay pa ha, nga ra kamudra sa maayong nga sitwasyon. Samtang kabay nagpulo pamati sa atan nga programa. Kag syempre, di mga mga bahay sang syudad sang Rojas. Sara mga kamudra sa mga kabanwahanan naton. Dire sa bugos nga probinsya sang Capiz. Sara ka man sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan. Dire sa bugos nga Western Visayas. Kag syempre, masayara ka sa mga sa all over the Philippines ka man, haling ka man sa malagyo nga lugar, or ba siya ra ikaw sa around the world as an OFW naton nga katropa. Thank you so much mga katropa. Damagi nga salamat hawan sa ganyan sa pagpili na naman sa amo ni katropang Ira. Aba, thank you so much kag syempre sa mga katropa naton ang adlaw-adlaw gid kita ginapili. Aba, sana all di ginapili. Sige, thank you so much gid ha. Lulupod kita sa mga liwat nga mag istoryahan ay magbardagulan kag syempre magpanamyawan sa aton nga X-rated program.
0: Pagpili mga katropa peeps at sa aton nga question of the day, may pagpinili ay naman nga matabo. Ano wala ihani ni mga katropa ang inyong pagpilion sa aton nga question? Tibagoy na syempre latag ang aton nga question kay para makita nyo dira sa inyong nga mga screen kag makahuna-huna kamo kung ano ang inyong nga isabat. Katropang Neil Zada, i-flash mo na yan. Ano mga katropa, trabaho ti pawati ka mamayad ha kung nagapawati lang kamadra sa inyo ng mga radio. Mga katropa pips, ano ba lang ihanang pili o ninyo? Palangga niyo o kun palangga ka mo.
2: Oh no!
0: Ay, in short, mahal niyo o mahal kayo?

0: kita sa Doka Mudlay, no? Wala ka naman na yung katropang ay.
1: Ambot gani, ah. Pero mas gusto ko yung katropang Joy ang palangga ako. Ay. Kaya syempre, kung palangga kaya siyang isa katawo, gaamat-amat mo na yung develop ang imo nga feelings, imo, develop. Amo na ganing ginahambal nila katropang Joy nga sa isa ka relasyon, mas manami, gindi ako no kung mas palangga sang lalaki ang babae. Kahit man, syempre, ikaw, Pierre Mengia, iya ginauna, tanan ginahatag sa imo mo. Not all man, pero ang treatment bala niya sa imo, though, Disney Princess, ikaw ang priority. Kaya amo na ah, kay basta nag-effort sa imo yung isa katawo, wala ganyan sang imposible nga ibalik mo sa iya ang ginahatag niya sa imo. Yeah!

0: pa. Relate ka mo na?
1: Sige, dara. Dara na lang kita sa ikaduha o asa mas palangga kita. Ay, yes. Kag syempre katrapag ay siguro sa ano no, sa adlaw-adlaw, wag na palangga ikaw. Hindi mo ko pati nga bato ikaw or bato. Yes. Hindi ka man mag-love back or hindi ka man mag-care back sa tao nga ina.
2: Ginangisihan lang ta ni bato.
1: Yes.
2: Kag ti mga katropa, okay man ay akong nagapalangga ka mo kung pilion yung palangga niyo. Pero panong dumi yung mayad ha? Kung palangga, bala ka mo ay hansina? Kag palanggaon, bala ka mo ay han pabalik?
1: Ayun!
2: Wala nina. Tidrop niyo dira nga ton niya inyong mga sabat ha sa ton nga comment section. Kay ti paghatagan, hina later sa nga ligwa. Kay sa subukan nga mga tinion, mga katropa, peeps. Tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Wow! Gani mga katropa, tunugan na! Yeah! Basko ka ng inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Basta gani mo baskog na ng inyong mga tunog. Wow! Ti ang mga nagalabay-labay, dira ang kuning inyong mga kaingod, makapulupamatik man sa aton nga programa subong nga hapon. Yeah! Mga katropa, peeps, kita ang mabatian, pinaagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Sa mga wala pa nakabaloha, ti sa liwat 106.5 kita dira sa lilisuan sang inyong mga radio. Kag syempre kapalayag man kita dito sa may bahin sang Antique sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Wow! Thank you gid ha sa mga solid naton dira nga katropa nga silent listeners kag mga nagabartagul sa comment section. Diraman sa 96.7 XFM Bacolod. Siyempre, harap magdira si katropang Lloyd, ang loyal naton nga katropa. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Kumusta, kumusta ka mo dira tanan? Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Abaw na gainano, nabala sila dito sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Sa liwat ha, malamig-lamig o kung mainit-init. Depende ako ano dira ang panahon sa inyo mga katropa peeps. Sa aton dira mga sister station, kagmayong hapon na lang asa tag sa tagsa nila ka mga station manager.
0: Kaga, syempre sa mga katropa na ito, this afternoon, hindi nyo lang kita babatian. Pinagi sa inyo mga radyo dira or sa aton nga Facebook Live. Kama tinagapalayag magkita ha, pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Diba si mga katropa, wala pa kamo sininga application, but simple lang i-download lang ang XFM Radio Network. So mula na siya inyo nga i-search sa inyo nga mga Google Play Store dira XFM Radio Network sa tag sa ninyo syempre ka mga cellphone or tablet man dira. So ang advantage gid mga katropa, kung may ara kamo sining sa inyo nga cellphone or tablet, iisa nyo lang ka open no, bisan ikaw magadto, iisa nyo lang ka open ma-access mo na mga nanarisari nga mga istasyon sa XFM Philippines nationwide. Kaya syempre, wow! Pinipili ka lang na ho sa frequency nga gusto mo pamatian. Syempre,

aming secondary Facebook page, ang XFM Rojas sa 106.5. Kati subong nga junto, mayaran ninyo sa 2,500 followers. About na na-stack up kita diri, ha? Anong natabo sa inyo, mga katropa? Pero ginapasalamatan ta na yung mga naka-like and follow. Di sa mga wala pa, biya, pindutan nyo na dira, bisitahin na ina, i-search na dira ang XFM Rojas 106.5. Kay ti para updated man kamuha sa mga nagkatabo diri sa atong kalibutan. Kay man, gina-upload, gina-dira sa gida sa inyo ka mga katropa, peeps. Kag syempre mga katropa, kung nagalantaw ka mo sa aton niya Facebook Live subong, at ayaw niyo gid pagkalimtiha nga i-power share ang aton nga live para mas madamo pa ang balabutan. Mas madamo pa makakita sa inyo nga mga katropa, peeps diri. Kag mga katropa sa aton nga comment section, sino man ka mo derati, pwedeng-pwede gid ya maka-comment dira ha sa aton nga Facebook Live subong. Gusto niyo bala mag-shout out dira sa inyo nga mga kakilala o kung base may nag-celebrate dira sa mga birthday, anniversary o kung fiesta dira sa barangay mo, tiguna i-drop dira sa comment section kay ti para aton ina mag-greet tanan-tanan. Kaya mga katropa, bisan ano man lang special ha, nga ganap sa inyo nga kabuhi, anything go lang gid, at wala na dira limit as aton nga comment section. Basta siguraduhon nyo lang ha nga hindi makakig si katropang Lolo Mets. Mga katropa ha, drop na. Sige, te para naman sa mga katropa na ito, ngiti, may ano lang sila, kung may extra load lang sila nga pang text. Pero wala sang extra data nga paglantaw sa atin nga Facebook Live. But hindi kayo magkasubot na mga katropa. Pwedeng-pwede man sa gihapon, magpalabos sa inyong mga mensahe, mga panamiyaw, pasara route. O kung ano pa man inapinagi sa pag-text sa atin nga XFM text line number. So, isave lang na lang atin nga numero, 0908-862-5225. Kaya siyempre, sa atong YouTube channel, sa mga may smart TV kag internet dira sa ilang mga panimalay, pwedeng-pwede gid nga maglantaw sa atong YouTube channel ha, pangitaalang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag syempre sa mga katropa nato, ang tinabudlayan magpakita sa atin sa YouTube or sa bisan ano naton nga social media accounts, ara nakakapsyon sa atong nga program, ara nakapin sa atong nga comment section ng atong nga mga social media links, especially ng atong nga YouTube channel. So sa mga katropa natin dira ha, mag-subscribe na, i-hit na ang notification bell sa ating YouTube channel para ti always kamo updated, always kamo i-notify ti YouTube. Every time nga mag-start ng ato nga mga programa dire, mga ginabantayan nyo gid nga mga public affairs program, entertainment program dire sa XFM Rojas. And of course, ang ating nga TikTok account, mga katropa, pangitaan nyo lang kita sa 106.5 XFM Rojas. Kaga nga ating nga backup account subong nga ginagamit ang XFM Rojas 106.5 sa Facebook. This afternoon, mga katropa, di ilang tawang taanay kung sino na bala dari ang nagapanguna sa atin nga comment section. Sino bala ayan ang hindi bisibisihan kag ang nagaabanggil sa atin nga Facebook Live. Abaw si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Abaw first time ha nga siya ang atin nga first honor. Congratulations! Tiyo, kamusta ba si off duty ni sa balaga tropang Joy? O kung ba si samtang naga-duty-duty, naga-abang-abang na. Mayong hapon yung dira sa inyo ha, sa may bahin sang patag o kung sa Carl's Poultry Supply. Yeah! Nagapangaduan naman si Toto Val. Aval, kamusta dira to ang Pure Flow Water Refilling Station? Dira naman niya sa Dao. Kamusta dira ninyo nga panahon? Nagagawa.

0: salamat yun sa pa-highlight ha, kag may pakislagpok siya ho, apat kabilog.
1: Yung papi mo niya.
0: Mayang hapon, Tita Ira. Mayong hapon, Ninang. Ay, dugay pa yung totoval ang Disyembre, ha? Pauk po yan, Aida. Pero masadya sa subong hapon, no? Ano balay, ha? Nang ginakalipayan ni totoval? Nalipay siya balay.

0: hindi na mainit ini.
1: Yahoo!
0: O kung ba, si, nakakuha na naman siya, nakatughong. Sige, tropang Rafael, nag-upo naman sa atin nga programa. Mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Joy, and DJ Ira. Nakatutok na kami diri ang mga tirik toda sa inyo sa XFM Rojas, Samtang, Gapahuway-huway. Ay, di nga man, Gapahuway-huway ka mo, ha? Huwag pa sa'yo, katropang Rafael. Importante, nagapahuway-huway kag nagatutok diri sa X-Rated. Good afternoon, gidra ha, sa imo nga mga member sa Gatirik Toda. Kag syempre, sa inyo nga founder, kay katropang Melbs Anisco. Sige, kag syempre, nag-upload naman sa ating programa this afternoon. Wala sa iban ko din si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog, ang reyna sa Jack's Laundry Hub. Good afternoon ko na to all mga katropa. Nagpa-highlight, nagpa-followers na si Ma'am Liza or si Ma'am Emmy. Thank you so much na katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Kag mayong hapon lang dira. Mayong magpulo pa mati dira sa bahay sa Jack's Laundry Hub. Si katropang Ma'am Liza Digala, sang Pontevedra, ari naman sa ating comment section, nagpa-number one, nagpa-highlight, nagpa-follower na. Kagasin niya, mga hapon ko ng katropang two beautiful DJs, Ira and Joy, galanog na kagatutok na ko diri sa radyo sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Pa-shout out man sa family Digala, kag family Divino, salamat yan. Sige. Wala ginasang pagkalasa or pagkatalang si Ma'am Emmy, kay Manti sa or si Ma'am Emmy, si Ma'am Liza, kay Manti sa Ulado, nag-idea by heart ang atin nga frequency, 106.5 XFM Rojas. So thank you so much once again sa mga Digala kag Divino family dira sa bahin sang Pontevedra nga nagatutok sa atin sa kada hapon. Si katropang Loyty sang Bacolod City, sila niya good and cloudy afternoon katropang Iron, katropang Joy, while I'm feeling strong, I'll sing you one last song.
1: Oh, no.
0: The lyrics naman isang kanta. Sige, thank you so much kina katropang Loydy. Kag maayla nga pagpulo pamati dira sa City of Smile sa Bacolod City. Sige, tropang Ma'am Liza, baw. Abisan, hindi mo na napag-iambal, Ma'am Tibal. Anay na namun, ah. Pero mga katropa, always, gusto ko nung nagpabati sa atin nga istasyon. Thank you so much once again, Ma'am Liza Digala. Sige, tropang Loydy Navales, City, I love the hope I see in your eyes. Sige, ah. Sa ano na may na nga title sang kanta, katropang Lloyd. Si Dudoy, huari naman, hubaw atin nga Manila Boy. Kamusta ang buhay-buhay dyan, Doy? Good afternoon, mga guwapahon, DJ Ira and DJ Joyce.
1: Wow!
0: Good afternoon, wanda sa imo, Doy. Ano gabiyahi, bala ka mo subong? Mainit-init, gid ko nung hapon, DJ Pretty Joy. Kamusta ikaw, dira, Doy? Good afternoon, anay dira sa family ni Dudoy, ha? Sa may bahin siyang Pontevedra, Capiz. Dira sa may Mon Crispina, Pansiterias. Siyempre, dira ba sa Anjustina pa yan?
1: Wow.
0: Kay Nang Malu, kamusta, dira ang baker niya? So far, damuda mo pa man siguro ang nagbakal. Pag siyempre, dira man, ha? Kay katropang Toto Joanne Belves. Abang maalwan, ginaton nga katropa. Mayong hapon, mga katropa, peeps. Si katropang Rafael, saling niya. Ano wala eh, hanang pilion ko? Bado nagaduwa-duwa pa sa ba? Mm-hmm. Daw siya ang main character sa ito. Napamangkot subong.
2: Sige, ati ka katropang Rafael, ha? Abi, pag-desisyon na gada kung diingi bala ikaw or pili-pili na kung diingi bala sa duwa, palangga mo kung ang ginapalangga ikaw. Sige.
1: Yeah!
2: Si katropang Dudoy, shoutout lang ko no kay Kaz Norman Delphine, kag kay Kaz Anya Jalord Deto, or ano ni, kay Kaz Anya Jalord sa Dasma Cavite. Sige.
1: Yeah!
2: Good afternoon, gadraha sa inyo mga katropa, especially na sa mga nag-monitor sa atin dira sa Dasma Cavite. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo, ari naman sa ating comment section, na ba? Hi ko no, kag dalasang itcha-itcha sa iyang heart. sa ating comment section. Good Tuesday, everyone. Hello, kuno ka tropang Ira Joy. Panyaga na makita sa mga talaga pahuway-huway. Mantineras ang tinolang manok. O ba, karami. Hindi pala permiso sa mga ginamantinera ni katropang Crystal. Paki-shoutout ko na sa Rojas City Capiz, especially na sa beautiful girl niya, si Rogeline Crystal Joy Libardo. Excited na siya sa iyang uniform. Kag syempre, kay Mother Maria Libardo, nga maluto siya kuno sang suman, pamahaw nila. Thanks, God. And more power to your program. Sige, ito pero minalang kita yung ginatakam-takam, no? Sa mga gina-comment ni Katropang Crystal. Go ka namin isang suman, ha? Sige, thank you so much na Katropang Mother Maria. Mailang nga pagluto, dras ang imong suman nga pamahaw.
1: Sige, Katropang Manias Leonard. Adi naman nag-aupod sa aton subong. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. At yung ginagreet niya gid ko, no? Dras sa may Ribisco Warehouse. Kag Creamline Warehouse sa mibahin sang Barangay Lawaan. Yahoo! Good afternoon gid ha sa mga sexy tourists ni dira ko tropang manias, especially na sa imo man sa pogi mandira naton nga katropa. God bless gid ko no same to you kay tropang manias, may rayad nga pag pabati. Hambal ni totoo ba ma'am ay gusto mo pulo ka kabayo lima kay ma'am Joy? Ay, hindi kami to, buddy na to. Ikaw lang, kay ti sanay-sanay ka naman sa amuna. Yeah. Sige, tropang Ma'am Senaline. Hello to all katropa. Like two pretty DJs. Good afternoon and God bless everyone. Yahoo! Yes, thank you, Ma'am Senaline. May dayad man nga pagpamati. Nagainano na ikaw, dera. Basiway naman ikaw nakapanyaga, ha? Ti amat-amati na nadirati mo. Sige, tropang totoo ba, Ma'am Ay, doon ay na pala nakabalik si Ton Palpak. Grobe si totoo ba, kaya ginainaway mo. Ikaw ang salarin to. Kung nga man, why na rin nagbalik ang aton nga solid nga katropa. Kay kung may bago ginaaway niya. Pero si katropang Ronel, ang security guard, ang butlang kung ara siya subong. O si absent siya ba na? O, hindi pwede ha. Bog grabe. Si katropang Sir Melms, ang mga nagpa-highlight naman. Thank you, katropang Melms. Kamusta ang mga pancreat boys mo da? Taniya, gabay nga kondisyon sila dira. Gapati ka man, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy, nga nasa guard ang true love. Uy, si katropang Minyas ang nagpamangkot.
2: Ang ganyan, si katropang ano na?
1: Hala nga man. Ay, nga man ako, katropang Minyas, kung para sa mga security guards. Siyempre, uuwi. Kung isa kita ka security, tiway kita mahimo. Oo, kita ikay dapat ialsa ang bandera ng mga security. Kung ano yung moobra, dira ka na lang.
2: O, oh, diba? May sariling question of the day para sa atin si Katropang Manias. But, wala ka nag-expect ha, kahit ang comment lagi siyang nasa Garden True Love. Yes, si Kwan Mantuya, si Katropang
1: Ronel.
2: Oo, Ronel. Sige. Tiya pag warehouse or tawag siya na ganyan. Gatekeeper katropang Leonard. Hindi mo pag-alsay la bandera. Sige lang. Si katropang Sir Melbs, ari na nagpa-highlight sa subong nga hapon. Grafton ng kuno katropang XFM Nationwide. Kaya sa mga katropa niya worldwide, especially na sa inyo mga chika babes. DJ Ira Kagligaya, nagatutok na darig kami sa gihapon. Ang mga Palm Crate Boys, ang mga Tirikto Da Boys, mga tropang Buklan, mga tropang Marites, kag tropang Baricuzon, kag syempre ang original nga class members ko noon ni katropang Sir Mel. Sige, naka-by group na ha, ara na naka-by group na ha ang pasararaut ni katropang Sir Melbs para walang isang malipatan sa inyo tanan.
1: Hay ti sa imo dira katropang Menia sa ilatag na lang imo nga sabat. Ano malayahan ang pilion mo? Mahal mo o mahal ka? Wow, for sure, nagahulat-hulat. Manini si katropang Menias. Kaya kung may uya, binis siya katropang Joy. Gin-shoutout niya na na-di. Kaso siguro wala eh. Nabilong man siya sa mga...
2: Basi Loki lang.
1: Ay, sige. Basi agawon ko na ni Toto Val. Ay, sige. Tagu-tagua lang na yung mayad mga katropa pips. Silingali ni Toto. Oh, biskan, hindi nyo ako palangga. Ya, palangga, manjapon ako kakabayo ko. Ang pamangkot, palangga. Palangga. palangga mo siya pero hindi kanya palangga. Kay man sa ulihi, ito amo nang rason sa imo ang kamatayon. Bala ka na totoo, Valha. Ikaw man nagatunto sa kagalingon mo. Ayoy! Sika tropang Lloydy Navala, sambalya, that love is for real. Sige to ah, pero sige may bago kita katropa ho, sika tropang Vil Marcelo. Kilala mo ni katropang Joy?
2: Hindi, katropang ay.
1: Ay, bago giguro eh, basta nagpulupabati naman sa aton. Ay, mayong hapon ko no, mga DJ, Ira and Ligaya abo. Nalap na naman ni katropang Sir Melbs o ni Sir Rafael. Di siling paniya ho. Shout out from La Paz. Abaw, La Paz, Iloilo, no?
2: Oo,
1: ay, Paz, grabe, gid siya. Nagadinamo, nagadinamo nga mga listener dali sa Panay Island.
2: Yahoo!
1: Sa Antique, sa Iloilo, sa Sagay, abaw, sa Bacolod, pagid. Pero duway, nagid man nakabalik ha. Sige, tropang ton. Kamusta bala siya ay han? Basi-bisi-bisihan. Ang saya nga trabaho.
2: Yahoo!
1: Sige, tiyo, sige, tropang Vil, siguro Marcelo, duga na siya kapamati ka, tropang ay, tas na-encourage siya nga mag-comment sa naga, ano ka bala, nainganyo ka sa ilang mag-comment sila. No, kung ara, sila nagalantaw sa aton nga program kada hapon. Kag, syempre, wala naman siya nakapugong, ilog sa iban, nag-comment naman siya, nagparabo siya sa iyang paramiyaw dali sa aton nga comment section. Once again, ha, thank you so much guys sa mga taga-Lapaz. Siling paniya, DJ Ira Kagligaya, mga ayaw ko ni Bulig, share nga makita ang nagkawas ang motor nga badza sa Dumaro, Capiz.
2: Wow!
1: Hoy, pwede mo masend ina haka tropang Vil sa aton nga messenger account, no, sa aton nga XFM Rojas 106.5. Sige, i-send lang nirang details ah, kaya man ipasa tagaling na sa mga ano taman para ma-post dari sa aton nga Facebook page ang imo nga panawagan. Sika tropang Leonard abad, sige, sabat ka tropang ay ho, ang akong pilion Ma'am Ay kag Ma'am Joy ang palangga ako. Dreamer siya sa team nga mahal ako. Sige, thank you so much ka tropang Leonard. Di sure gida nga ba si palangga ako masina pasi. Wala mo lang siguro na ano gida. Sige,
2: basi nagahulat lang i-love back mo siya kay tropang Mania. Basi araw sa tubangan mo, ikaw lang nagalikaw, ha?
1: Sige, tropang Crystal, bahon siling yahoo-yahoo. Good question ko for today. Iti ang iya ko nung answer. Siyempre, ang mahal ako.
2: Sana
1: o, diba, kalabanan gin sa aton ng mga katropa peeps, ang palangga gin sila yung ilang pilion para wala na problema. Kaya siling niya kunog kasi siya yung gumagawa ng time para tawagan, kamustahin, and always care for you. Siyempre, ibalik ko man ang honesty and care sa afam ko. Take care always. Mwa, mwa. Ay, grabe. Gaya si katropang Ma'am Crystal. Ibig sabihin, love, love, kagid yung sang imo afam, ha? Ay, abi, iksahi man kami di.
2: Ready reveal.
1: Si katropang totoo, balo, una pa siya sa akon. Hay, daya, dama, daya, timo, ma'am.
2: Ayos,
1: una siya sa imo, ya, totoo, bal. I-refresh mo lang comment section mo. Amo gini na yas ang ginahambalan tanga active gidya si katropang Elmer Bienes o kone Valencia Bienes Jr. Naiti inunahan ka naman to. Ay. Bilang okay lang na nga pakaduwa ka.
2: Sige ati. Si katropang Tutubala, hindi gini magpalupig lagi. Gusto gidya first honor. Di kay si katropang Elmer dito sa calls. Si always sila nag-monitor. Di nakauna siya, naka-first honor siya today. Si katropang Rafaela Torbo Digno, may sabat man sa ating question of the day. Siling niya ang piliyon ko mga DJ, ang palangga ako. Kay para palanggaon ko man siya, kag palarehas ka mga nagapalanggaanay.
1: Wow!
2: Diba? Simple lang gusto niya katropang Rafael. Amulan ako niya ang palangga siya, kag syempre i-love back niya man para nagapinalanggaanay sila nga duha. Sige! Thank you so much katropang Rafael sa imo pagpalabot sa imo sabat sa ating nga pamangkot today. Si katropang Dudoy, Siling niya manami, gitmang palangga kami nga mga boys. Kay matagaan, ikaw mo bata. DJ Iron, DJ Joy. Oh, siling niya gusto mo dugangan, taong kuya. Sige, pass lang na ito. Si ito, Doy, si Kinsi Katrapang Dudoy. Nagdoble yung comment. Sige, thank you so much. Si Katrapang. Dari na kita sa babo.
1: Hindi na mo, ginabinasa ka, tropang Joy. Hindi ko dari makita.
2: Okay, kay na. Toka kay Ma'am Crystal. Tapos pag scroll down ko, may nabilin pagali. Sige, pero dari na kita sa babo ni Ma'am Crystal. Si katropang Ronel. Speaking of katropang Ronel Hagono, bari na nga ton nga snapping SG. Ito na, nagkurit-kurit na siya.
1: Ay, finally, ara siya. Nakaabot si katropang Sir Ronel.
2: Sige, si Katropang Ronel at siling niya miyad nga hapon, DJ Joy and Ira, sana all nasa Garden True Love. Ang kukontra shotgun ang katapat.
1: No, Katropang Menias, pusa kagit.
2: DJ Ira, ara na ang antipara mo ha, ludes gin padala ko sa Lazada.
1: Yes, dubli gani Katropang Ronel kay duwa na kami ni Katropang Joy. Salamat gin ha. Oh, si Katropang Crystal ho, sa liwat ko no, favorite niya gina natin nga question of the day, Katropang Joy. Siling niya, syempre kung palangga ka ko no, oras-oras, kagid nga tawgan, kamustahon, kag ibalik niya man ko no, ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Sige, ikaw ang bahala, Ma'am Crystal. Siling niya, ni Toto, Ma'am Ay, Ma'am Joy, ang iya ko nung Bluetooth speaker, permi lang lubat. Daw nami ihaboy sa suba. Ay ba, si fake ang imo nga speaker nga nabakal to? Naano ka man siya imo. Tani, kung nagabakal ikaw, dito na lang sa sigurado. Inang nagalagubo na tapos, basko pang tunog. Basi, piki-piki ba nila imo nabakal ha? Sige, ati, pulpog-pulpuga lang ah. Kaya makabatsyag man na siya. Sige, tropang Ronel, wow. Sige, tropang Joy, bagay ang ating para kay DJ Joy, sana all miyad lang sa liwat ang hapon sa inyo, para kanakon palangga na ako, ano ini na ako eh, DJ Joy kay nasa guard ang true love nga daan, Lods.
2: Ginabili niya, gali ang palangga siya. Busing anon, SG man siguro nagapalangga sa iya, katropang
1: ay. Sige, stay strong dressing niyo ha, katropang Ronel. Siling ni katropang Mamsanya din, okay na mga guwapa, I'm watching and listening to all katropa. Kag manugtulog na. Sana all manugtulog na si katropang Mamsanya din. Sige ha, sleep well kag sweet dreams. Tsa, timbrehe lang kami kung ano dira ang ginadamgo mo, ma'am. Basi, sige. Ay, time check itari mga katropa. It's 2:44 in the afternoon. This time, di ba kaboy lang?

0: the Ra. Sa liwat mga katropa, we're gonna say BRB, that's be right back. Mag-away lamang kita sang pila kapahanumdom, so kindly stand by.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.

malaki yung varicose veins. Kapag napagod, nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuhan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na. Dati, masakit, magdalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko.

Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins.

0: resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang

0: kinds of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman?
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Salon.

0: time check is 53 minutes past 2 in the afternoon. Mga Katropa, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM, ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Beam, si Kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga, Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga Katropa, ang inyong nga programa, ang builog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga magkapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga magkapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot, kag may astringent property, nga nagapahugot sa aton nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura, nga pwede tipunan sa balhas kagigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil na makapatay sa kagaw kag nagapabasko gid sa humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisayin ko herbal oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingredyente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Gano, ano pang ginahulat nyo dira para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-add to cards in mga Shopee kag TikTok Shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright, mga katropa, nagapanumalik ang atin nga programa subong nga hapon. Iti ba yung hapon na yung sa mga katropa natin diri sa may Iker Multipurpose Building. Dira sa mga katropa natin nga bisibisihan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Yahoo! Sige, kaya nyo yan. Dira man sa danom sa Gene Access Boutique. Good afternoon lang dira aki Ma'am Catherine Famula. Ginagapulo pamati man sa atin Katropang Choy. Kag syempre, dira sa may Aquarius Filling Station. Good afternoon sa mga katropang delivery boys. Natiway gid-untat sa pag-deliver man sa mga tubig sa tagsa-tagsa ka mga establishmento. Dira sa aton nga Tres Marias ha, sa may admin section. Kay Ma'am K. Daphne Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. Kamusta, kamusta, kamodera? Naginano na bala kamodera ay han. Igabay nga ara kamodera sa mga ayaw nga kahimtangan.
1: Sige, sa mga katropa naman nating SGs, mga katropang security guards natin, always ginaka-monitor diri sa atong programa. Sa mga avid listeners natin diri sa bahay sa Cal's Poultry Supply, aba, good afternoon mga katropa ha, kay katropang SG natin diri GK Bularde Jean Dave, kay katropang Give Heart, Acelero Bar 4, kag syempre sa katropa nating nag-bardagul diri sa atong comment section, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagaposte man dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga naga-duty dira sa E-Performax Contact Center, sa bahay sa Capelco, sa mga naga-duty sa mga gasoline stations, kag syempre sa mga commercial establishments man din nga bahay sa Capiz, no, sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan nga nagapamati sa aton subong. Maayong hapon gid kag maayong pag-duty lang dira sa inyo mga katropa.
0: Sa mga empleyado naton nga nagapanrabaho sa tagsa-tagsa ka mga ospital, di man ka modera na assign nga ospital, di man yung hapon dira sa inyo ha, kag more power and more energy pag dira sa inyo pag duty-duty pag asikaso sa inyo nga mga pasyente. Sa mga family members naton dira nga nagati gaparik-parik man ho sa pag bakal sang bulong,
2: sana
0: sa pag process sa mga papeles dito para makagawa na dira ilang nga pasyente ay halong-halong gid kamoha kag ayaw gid magpabudol. Halong gid mga katropa kag hindi gid magsalig sa iban nga mga tawo. Kag sa iban pagid naton ha nga mga empleyado nga nagapanrabaho man niya sa pampubliko nga mga opisina, sa aton dira nga mga negosyante, sa mga nanarisaring nga mga establishment. Mga katropa, ano man dira ninyo nga negosyo, basta legal ay wala gid ya problema, ituloy niyo lang yan. Gabay nga babawi dira ninyo nga mga ginkapital, makaginansya kag syempre magadamo pagid-i ang inyo nga mga customers.
1: Wow! Kaya Agi syempre hindi naman pagkalipatan, of course, ang aton nga mga katropang driver, sweet lovers nga nagabihaya sa aton nga mga karsadahon, nag-pick up sa ilang mga pasahero, of course. Kaya syempre sa mga nagapahuway-huway subong, sa mga tirik to the voice zara nga nag-monitor gin sa aton. Kaya syempre sa mga katropang jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga nagabihaya sa van, nagadala sa tricycle, samta nagapatunog sa XFM, sa X-Rated Rojas. Maayong hapon gin sa inyo mga katropa, kag syempre sa inyo man nga mga pasahero dira, kag syempre sa mga katropang traffic auxiliaries naton nga nagamonitor ya sa aton ha, samta nagabantay sa mga dalanon sa trapiko naton. Abati, maayong hapon lang dira mga katropa ha, mayad garino kay hindi natanto ang init subong, kag syempre makabuhin-buhin manina sang ginabatsyag nyo dira nga kakapoy somehow ang hindi syado init nga panahon. Mga katropa,
0: yes, sa mga katropang vendors naton, ara man kamo dira sa may public market ukon sa tali papa, di man ka mga section mga katropa, mga auntie kag uncle, about it, sige ay libod nyo lang dira inyo nga mga baligya o tanon manina. Mga prutas manina ti for the go get us, especially dira sa may Chudoror Senestrade Center, dira man sa may bahin sang Burgos tali papa, ay sa katropa naton dira sa may atubang ang lang ho kon sa gilid sang magtinapay kay katropang Sir Ernesto Alvarez. Yahoo! Sa Matcom bao ara ka bay dira o kon base ato siya dito sa ilang balay, di naman siya pagpadulong ang mga katropa pips sa gihapon nagablagubo kay nagapabati git siya sa XFM. Saliwat mo yung hapon gidra ha kag sa Alvarez family. Syempre sa aton man mga pinalangga nga mga mangunguma, mga mamumugo naton kag mga mangingisda, maya lang gidra nga panrabaho sa inyo. Bisibisihan kasi katropang Eric ang si Tay Mosok. Ang OG nga manging isda sa yung hamulawon panay kay Tia. Why pa sila nakapahighlight sa atin yung comment section? Why pa sila nakapabatsyag? Ay, naglakat sila gali na no, katropang Joy.
1: Yes, katropang ay. Doon naghambay ito kapon rin sa comment. Ti mabiyahe sila kung nasubong. Di sige, mailang kapag bulubiyahe dira katropang Eric. Kag kunupod baka mo ni Tay Mosok. Ti good afternoon, good. Sige, balikan natin katropang ay ang mga comments, mga nabili natin ng mga comments ng ating mga katropa nga gipalabod rin sa ating programa this afternoon. Si katropang Crystal Maria Joy, siling niya Tol Rafael, do madunlan marakos ng ako nga ginakaon nga buko pay. Ask ko lang Tol, paano abi kung wala ka mabugas ang imo nga palangga? Langga-langga man nagihapon Tol. Ang magaling na siling nila katropang Crystal sa hirap at ginhawa, diba? Diba gulupod ka muna? Kaga, amura ba? Sadya, ginati ka ron, wala tang bugas. O, oh, diba? Sadya, mangyapon.
0: Yes.
1: Sige, kay katropang Rafaela, bati, pamatiha ang sentimiento ni katropang Crystal Maria Joy sa imo. Si katropang Ma'am Senaline, Ma'am Ayn, Ma'am Joy, tani, same lang, diba? Pero kung ako, palangga ako.
0: O, diba? Why gid may gapili sang nagapalangga? Sige lang nga, importante kita yung palangga para advantage kita sa tanan. Si katropang Crystal, hambang iya hutol dudoy, sagot na. Nagsagot. Nagsagot na sa Ma'am Crystal kag. Pero hambalik katropang Rafael, oo, kuno ma'am, gapalanggaan na yung gyapon sila, bisan wala sila sang bugas. O, diba? Ay, paano na lang kamo sang afam mo, nagapalanggaan na yung mamalaka mo gihapon, bisan wala sang video call, wala text and chat. Sabaw, di igoro makatiis ang isa kag isa sa ila. Sige tropang Dolphy Lanka, God bless aton tanan katropang Joy and katropang Ira. Gina-shoutout niya gidrang iya nga mga kaupdanan sa XFM Sagay. Okay, shoutout lang na sa inyo. Hi katropang Dolphy, nagainano na dira mga kaupdanan mo. Gabay nga more energy pa dira para sa inyo. Sige tropang Solomon, bang nalita nga aton na katropa how? Anong natapos? Bo, sir, bisibisihan niya siya goro sa pagpuga-puga sa niya nga manubela.
1: Pasahero niya, dekatropang Eric.
0: Ay, sige, ate. Along-along lang kamudra ha, katropang Solomon. Basta may transaction sa tropa ang Eric ya si Sir Solomon. Ganyan yan nga, one call away.
2: Wow.
0: Number one, kid ko ng XFM para kay Sir Solomon. Nagpa-drop na sa niya nga mga emojis and dancer naman. Yahoo! Thank you, Sir Solomon. Siling ni katropang Crystal ho. Tol Ronel, panindigan mo yan hanggang December.
3: Sana
0: all. Ginhabaw. Dugi na ano kanimang Crystal ha?
1: Nga may hanggang December lang.
0: Basi, ma-break sila.
1: Sige, may pagpanghangkat ha. Tutana na lang gina-challenge din ni katropang Crystal ho. Gina si katropang Rafael. Subong naman si katropang Ronel. Diba hala, nakamuda. Si katropang Dolphy, nagsabat man sa ating pamangkot. Di siling niya, sabat niya, piliyon ko ang tawo nga palangga ako. After all, they are the persons who are rare to find.
2: Yeah!
1: Tama ka dyan, katropang Dolphino. Di choosy ka pa ba? Ginapalangga ka na. Mag-inarte ka pa ba? Di sige. Thank you so much, katropang Dolphy lang ka sa mga answers sa ating pamangkot sa subong adlaw. Kakambal pa niya katropang ay siling niya try new visit here sa XFM Sagay kay makaon kita sang Alupi.
2: Wow!
0: Anong Alupi katropang Dolphy? Mga mundo daw ng mga katropa mo diri sa Capiz. Uy, binya sang namangaan sa mga pagkaon nga mga bag-o lang o kon bag-o nga mga words sa ambon nga mata, sa ambon nga dalungan. Pero ano inabay ang Alupi, no? Siguro Lubi.
1: Sige, sir. Sabi na parang katropang ay. Sige, siguro si katropang Dolphy favorite niya ang Alupi. Gaman, gina-mention niya gitang, or ginapabugal lang git sa atin katropang
0: yes.
1: Ay.
0: Basi, amun aguro dito ang kwan marami git sa ina sa sagay nga kung matilawan mo, balik-balikan mo git. Ay, sige. Basi damo dito ya Alupi sa ina.
2: Yahoo!
0: Sige katropang Dolphy, gabay ha mga katodra mga katropa mo sa sagay.
1: O gani magtalang tato katropang IT, wala na tayo ibang kato ani si katropang Dolphy git sa XFM sagay. Sige si katropang Solomon, mag-guom-guom mga hapon, two beautiful ladies katropang Ira ka katropang Joy watching live, samta naga pa huway-huway sa idanom sang mangga kay daw maulan na gid, samta naga pa matig sang X-rated, nagalala na din yung XFM sa Banwasang Pontevedra kay siyempre as always naka-bluetooth speaker si katropang Solomon Antonio. So wala na siya nagabiyahe katropang ay ari di siya sa dalam sang mangga nagapahunay-hunay subong nagahulat sang ulan.
0: Ayaw na pagpaghulat ang katropang Solomon magsulod na sa balay niyo.
2: Ayaw!
0: Diba? Si balakaroon matiti at kadrahang gulpi magbuo-buo ang ulan.
1: Pero pagbasa may mga hinalay kadraha katropang Solomon abis safety danay yes. Kay di sa atong gani ang mga Pinoy required gid ang mag salaset kung arang ulan kay mating nilabahan aton.
0: Mamato-mato na lang si katropang Solomon kay uman why man siya sang partner nga manugpugo
1: amo pila man lang guro na kami.
0: Iya wala na bisti ah. Sige o kung basi once a month lang yung galabas si katropang Solomon kay
1: or basi ka pa laundry siya di kay ma'am Annie.
0: Grabe bongga pagili. Si katropang totoo ba sila niya 3 years na kuno atong speaker niya. Ayabaw, perte, nagaling na kamalaam si na ito. Gapailis-ilis na nangyato sang bag-o, abe, i-donate na lang na sa imo mga katropa, dara ka magbakal, ikaw sang bag-o. Kaman, nasa nabalaan, taway ka man partner, kag siguro damo-damo ka man dara sang mga datong, ngayon bakal mo sang bag-o nga Bluetooth speaker para maayad-ayad ang imo nga pagpamati. Hindi magburot-burot at the same time, klaro ang tibog sa imo mga katropa, diri.
1: Ikaw na ito, i-skip nanay ang kabayo. Session, ikaw nanay na sa speaker. Ilugato ba lang speaker ni katropang Solomon?
0: Yes.
1: Managalagubog ito yan. Magsulod ka sa tricycle. Dumalagbong ka katropang ay mo.
0: Oh, gani. Happy New Year.
1: Dumalagbong ka sang saot sa sulod kay man galagubogi di ang speaker ni katrapang Solomon.
0: Yes, wow ka nice gid kuno hambal ni katrapang Ma'am Crystal ang mga sabat ni katrapang Rafael. Si katrapang Ma'am Eleanor Gatti Logo, good afternoon Ma'am Ayan, Ma'am Joy, watching and listening always here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Blessed rainy Tuesday mga katropa peeps. Uy, ang bagay din yung paborito nga si Sonny katropang Ma'am Eleanor kay man. Maligid-ligid naman ni Shawid. Saya nga husband nga si June. Uy, ate, sige. Ituloy niyo lang yan, Ma'am Eleanor. Si katropang Ma'am Crystal mo, nagtalagsik na naman ang laway niya. Isang pinatawa, basi nadudunlan ka na dira, Ma'am Crystal, ha? Sa mga ginapangaon, tiunta ti anay inaakag. Ay, abaw, tingala ko man kay Gali. Ari naman ang yang ex ko.
3: Ay, nagbabarchad.
0: Si Don Don dadap hambal niya. Hi.
3: Oy. Oy.
0: Kay Ma'am Crystal, hi ko no. Ay, nung sabat mo dira ka tropang Ma'am Crystal. Nagapahay si Don Don sa imo, ho. Abi kamusta ha, ina kay man. Daw pilagi niya kasi mana nga nadula na siya dira. Ang ko nag-inano na siya.
3: Gabilog nga mido. Wala ba si Don Don sa ating nga comment section ka
0: tropang. Yes, ay binulan. Did gali iya ba? Siguro Don, bagay si mo, i-drop ka na lang siya. Joke lang ina Don. Na happy, happy listening akag. Welcome back. Sila niya, kamusta po kayo? Uh-huh. Okay lang kami doon, bali Toto, Val. Buhi ka pa ko, no? Buhi, ka syempre nakakomment ka ni. Sila niya, Toto, Val, nasa Barcelona, Spain ako. Aba, sana all,
3: Sana all.
0: Ara ka dala, tuod doon. Tuod bala doon. Ugay bala doon, mag dinaskal bala doon. Bala mo mga katropa mo doon. Doon, hindi na gadya pala magpati doon.
3: Sige, kakambagan yung tutuval. Habi ko na niya. Kahit katropang doon, ato na sa Iran. Kaya manti wala, nagidiya ka pa batsa. Pero ari siya subong ho. Sundan tayo sila sa comment ni katropang Ma'am Crystal. Ay, sige. May nagpapatsa ka. Liwas sa ating comment section. Bali, Ma'am Crystal, kay na katropang Aysa na all eh. Amugurin yung sabat niya kay katropang Rafael. Niya, bisan wala abugars, naga palanggaan ay sa gihapon. Sige. Hamba niya. Sige. Ato siya galing ko sa Barcelona. Kaging kuwars ang kaya nga tita.
0: Grabe, si Don Don ba? Ato nagidya, hindi na sa BGC sa Barcelona.
3: Hindi nagidya mga asi-asi ang bot. Sige, Sige. Mali ko ito, Val. Abi ko yan doon ginkuha ka na ni San Pedro. Sige. Hambal niya, katropang ay, huwag mo kong mahalin, Ira, dahil mahal kita.
0: Ay, kakabutwa mo lang bala, PK ka man ka. Uy, speaking of pasati, kinatway siya subong how absent ang ato niya, katropa. Pero siling ni katropang Don dadap. Dito nag-shooting ng Barcelona si Catherine Bernardo at Daniel Padilla.
2: Wow!
0: Sige, sa ilang movie nga Barcelona. Siyempre, diragi doon eh. Abi si B.E. send abi ang picture diri sa amon para buto mapating mo mga katropa diri. Hamba ni katropang Don to, maupod ka ko na sa iya. Gusto mo mag-upod?
2: Yahoo!
0: Ay, para makakita ka dito sa asawan hon mo.
3: Sige, si katropang Crystal naman niya, katropang ay. Siling na katropang ay, ragwapa, katilaw ka na bala, or katilaw ka na mamsang kay Mito, nga prutas. Gira kumus-kumus, kay kung dunot na ang panit, matam is.
2: Wow!
3: Ay. Sabay ganyan.
0: Waay, get katropang Ma'am Crystal, ang mga kwan ng dre, common ng dre nga prutas, yung aton nga natilawan, ang orange. O kung Charmaine. Amo lang inaya kag mga mansyana.
3: Kag si Melanie, iyong favorite mo, katrapang ay.
0: Ay, di sige. Pero hindi ko kay Vanessa.
3: Ay, sige. Thank you so much na katrapang Crystal. Di wala ka kaon. Sad story. Wala ka kaon si katrapang ay sa Star Apple.
0: Ay, nagkakaon kita sina.
3: Ay, amo na siya kay Nito kag.
0: Ah, okay. Hindi tabi kay Tindi. Saan kay Nito? Kay Nito. Tapos, sa Star Apple, gili na mang Crystal, nagkakaon kita sina Ake. Siyempre, may tanong mo ina dito sa amon. Kaso subong waay na ikagin bakuna.
3: Kaya mo na ba niya katropang ay nga ginakumus-kumus? Kaya kung dunot na ang panit, ay, hindi ko yung magkaon kung dunot na. Nabutan na yan sa tuho, di ba katropang ay? Bakuka?
0: Yes.
3: Kaya mo na ang iupagkaon. Pero kung dunot na doklain, sige. Si katropang doy, aba, na-late si katropang doy. Pero ari siya sa ating comment section. Good afternoon ko na katropang ay ang katropang Joy. Watching na gin si Dudoy. Kag-listening from West Villa, Flores. Maayon ka, Pias. Uy, kamusta, kamusta ka, Madradoy, Arthur sa West Villa, Flores. Di for sure, nagaulan man ini dito sa ila katropang ay, no? Kay man sa mga inadlaw ka niya nga mainit dito sa ila. Magulugalom nati. How much more pa subog. Di sige, si katropang Tutuval. Siling niya, manami ko rin imo outfit, ma'am ay. Do cortina sa kwarto.
0: Ay, okay na tani. To, gindugangan mo pa. Boy, kagidya pulos, Tutuval. De, sige, check the art lang imo nga cortina to, ha? Sa imo nga balay, bi puli, aba si kinuwa, wala ni katropang aira. Sige, o si Tatay Musok, ari na ako nagpa-highlight sa ato niya Facebook Live, sa ato niya comment section. Nakaabot na siguro sila ni Katropang Eric. Kasi Katropang Eric, why naman nagkalipat sa pag-followers and pa-highlight.
2: Wow!
0: Welcome back, ate. Kamusta ang lakat niyo, Katropang Tol Eric? Ano bala ng success? Ay, kapay agati. Marami man ninyong yuhum, dira? Subong nga, tinakda sang hapon. Hambali doon. Doon dada, time check in Barcelona, Spain, 9 a.m. in the morning.
3: Basta wala selfie, wala.
0: Oo, gani.
3: Selfie danay.
0: Hambalya gani. Si hambalin ni Toto doon, una ka lang kuno doon, kay maapas lang siya. Ginalahig niya pa kami ho. Ikaw lang yan to, ang apas. Hambalin doon doon. Ira, ano na balita sa'yo? Okay lang ah. Okay lang kita diri doon. Importante na gaginhawa pa kita kag syempre, ara kita pirmi sa aton nga programa. Ano ko ba na ayahan? O si katropang Dondon, shout out ko no kay Connie B2On from Lutod-Lutod, President Rojas.
2: Yahoo!
0: Ay, ano naman ina doon? Bago mo naman ina nga cheese. Sige, akay malakas kita na yan si Dondon sa mga girls.
3: Sige, si katropang Solomon. Aba, tibisan late si katropang Solomon niya. Hindi na gini malipatan niya mga pasara route siya para sa iyang mga katropang class member. Si Ma'am Emmy, si Ma'am Tutuval, si katropang Ma'am Liza, si Dudoy, nga ari ni Kaina, si katropang Rafael, kay Tay Mosok, at syempre kay katropang Ryan de la Cruz, kay Yan Horario, kay Sir Melz Anisco, kay Chris Brandon Blancaflor, kay Nene Bacas de la Tena, at syempre kay katropa nating Eric Bering, kay Bernard V, kay Ma'am Seneline, kay Toto Joan Belves, kay katropang Sammy Dilandao, kay syempre kay Ma'am Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay katropang Lloyd D. Navales, kay katropang Joel Billiona sang Hamol Awon Panay. Abad, wala pa may nagdugang, ha? Katropang Solomon,
2: wow!
3: Sa imong listahan, pero ara na isa-isa tanan sila tanan. I'm sure ko nagapamalang

mantol doon. Pero totoo, Val, time check on uli what sa Barcelona. Barcelona, it's 9:13 in the morning na. Avong, nagalakat mangilihang oras sa Barcelona, no? Sige. Sige, tropang Bernard V, ba? Nagkahingabot man siya nga pag highlight mayong hapon ra ha sa Villanueva family. Kag sa imo partner nga si Ma'am Hilda Villanueva. Ambal ni katropang

0: Ayot di, sige. Pre, paral ka na dira to Val, ha? Imong internet connection para ibalita mo lang sa amon. Karoon na to Val, kung bala, nagasugid man si Don Don sang kamatuoran. Hamalik ka tropang Rafaelo, Don Don. Pwede man tol doon, makakadto ka sa Barcelona, Spain, kay ikaw man si Shane, kay stewardess ka man. Ay, tama. Inbooking, hindi ka tropang Rafael. Sige, ambali ako. Kunin kita, Aira, sama ka. Ay, hindi ko doon. Si Toto Val, Andri, ang kwa ako man. Gina, ano na siya, Dari, gina, Borio na siya, Dari.
1: Available gali anytime si Toto Val. Sige, kuhaan mo ka na si katropang Aira. Wala lang kita dari sa nga Chica Babes. Sa X-Rated. Dun-dun, sige. Si katropang Eric, siling niya sa Kaluoy, ma'am. Success. Nakahulog ko entry sa Dropbox. Malakat ko liwat buwas, ma'am.
0: Yeah, nabi ginaya katropang Eric. Good news, gali na sa atin. Sige, kay ti collect akon malina naton before ang draw. Ang mga Dropbox na naton sa naglilain nga parte sang banwadre sa Capiz. Kika tropang Eric, salamat din ko na Sir Solomon sa imong mga panamiyaw. Kaghambal ni katropang Ronald Hagonob, DJ Ira, DJ Joy, masaliwat mayong hapon ha sa inyo nga duha. Dapat permi na ka mag-anti para kay bagay gid sa inyo mga katropa hanggang may hininga na sa guard ang true love kay complete benefits na. Ay, sige. Lods, Ira, and Joy, God bless sa inyong dalawa. Habi ko gani. Ano pa, may bodyguard ka pa, safe na. Sige, ate, yung gina katropang Ronald Hagonob. Tidiin mo lang ikaw nagapamati. Sir, may radio. Bala ikaw nagamay, nagapulo pa mati. Ikaw subong.
1: Kung may requested song to sa Blakina, katropang Ice, katropang Ronel, dali lang. Ito na, again, ko di kaginahaw. Sige, lasawit ang iyang requested song ni katropang Ronel. Dali
0: ba? Pangitao ni nani katropang Joy Haba katropa kag kung may ara gid man ti ipagapuli ina naton sa kahanginan.
1: Oo, di sila nyari ho. Miyad gahapon DJ Joy and DJ Ira, shout out kay Crystal nga nasa guard ang true love. Request ako ng song DJ Ludes, Ira and Joy, Kanlungan. Kanlungan, gali. Salamat gid and God bless sa inyo mga guwap, sa inyong program. Halong kamo always. So, di ba?
0: Thank you gid ha katropang Ronald. Okay, mga katropa pips, later aton ina ipatukar. Pero mga katropa, excited na bala kamo kung ano na naman bala nga story san kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Tuesday edition. Inibulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inibulayhan makahatag sa aton sang inspirasyon.
0: O kun base consumption.
2: Oh, no.
0: Balantayan mga katropa, gani palayo lang dira sa pagtuto kay sa aton nga pagpanumbalik. Ato na ina pagabasahon. Time check kita na yung mga katropa. Tropa. Oras alas 3:21.

0: si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Release sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Protection. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

alas 3.26 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang Bulog Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang maka kaglavo waska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas.

0: ana tuan dira nga mga kalalakin han. Tiga me tanyo ini ha 30 minutos antes sang loving kay Mrs. Magtumar lang sang isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang kalidad yadno nga produkto sang Yes to Health Incorporated FDA approved gani safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Saliwat pa yung hapon sa mga katropa naton nga bag-o lang ha nakalantaw sa naton nga live subong o kung bag-o lang dira nga nagapamati sa ilang nga mga radio. Tingin na tamiyo, tingin na naton nga mga silent listeners and viewers nga every day, every afternoon nakachin in, nakatutok sa aton. Mayong hapon sa mga katropang class members sa aton dira nga mga tanod BHW officials sa nagkalain-lain nga kabaranggayanan diri sa Capiz. Siyempre, drapan sa ato niya Ferocity Fire and Volunteers. Tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army and PCG. Especially na dra ha kay Sir Cristobal Consolacion kag Sir Jomar Buenavista sang BFP. Yahoo! Kamusta, kamusta, kamudera. Mayong hapon, nandra sa inyo tanan-tanan.
1: Kagash, siyempre mayong hapon man sa mga katropang traffic auxiliaries nato. Always kikro naka-monitor sa ating program kada hapon kay katropang Ilarde Di Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James Di Jaime, kag syempre kay katropang Obed Salvador. Syempre nagapalabos na panamyo di as always si katropa natin Rose De Leon Arroyo.
0: Yes, adugan lang ni katropang bago ta magbasa mga katropa sa ato ni istorya. Sali ni katropang Ronel, DJ Ian, DJ Joy, kapamati ako sa radio akag nagalantaw pa sang live niyo kay man. Panggabi ang ako niya duty sa Chowking Antique. Gusto ko gani dira nga magbalhin sa Chowking sa Roja City Capiz. Kaso, kung dari sa kuno ba si kadtuan siya ni katropang Crystal?
2: Ayoy!
0: Kaya na-hadlock siya ko no sa iya.
2: Ay!
0: Nga man hadlock, ikaw kay Ma'am Crystal, ti mabuot man at siya, wala siya kapangaon tawo, ah. Ay, kung si Ma'am Crystal ang upod mo, ti syempre busog ka piyarmi, eh, kay man, bisa na gamantener lang ina iyang iya, ginamantener, ayang bot lang. Alright, Abby, ano dira ang masabat mo, Ma'am Crystal, kina-hadlock siya ko no sa imo, ha? Basi ginahadlock, basi ginahadlock mo siya, katropang Crystal.
1: Ayan. Ano, ihan ng mga panghadlock, ina, makaladlock naman.
0: Ay, dito si totoo, balang ba, ginahadlock sa'yo magsakay ang mga chicks. Alright, mga katropa, hindi natin pagpadugayon. Ah, buksan ta ng istorya, siyang kabuhi, nga ginatiguluhan, si girlfriend o si ex-girlfriend.

0: DJ I and DJ Joy. Sinuobla ay han ang piliun ko. Si girlfriend o si ex-girlfriend? Mayong hapon sa tanan niya mga katropang listeners ng XFM Rojas. Ako gali si Jeron. Kagduman gid ako ka problematic subong. Gani nag-decide ako nga magpadala sa nga konsulat sa inyo mga DJs. Naga-overthink gidabi ako kung sino gidya bala ayhan sa girlfriend kag ex-girlfriend ko ang piliun ko. Hambal sang kalabanan, wala ko no sang good breakups. Pero ang buot nga man sa amon sang ex kuya, goods man ang breakup namon. Bisan may naging third party pagani. Mira nga subong, nagaduwa-duwa ako DJs. Kung balikan ko pa bala siya, bisan may girlfriend na ako. Duwa ka tuig kagtunga na kami nga breaks ang ex ko. Kagining current boy o kuna current GF ko, 9 months na kami nga mag-on. DJs, quick information lang about sa ila. Iningakon nga ex, siya ang tipo sa babae nga sobra ka ma-effort. Hindi lang sa akon, pati man sa family ko.
1: Sana all.
0: Mga DJs, ang akon nga girlfriend ang ara sa event industry. Amuna nga kung may birthday sa amon, sagid na ang nag-e-effort sa arrangement at mga party surprises. Kagahilig mas ang akon nga ex-girlfriend nga ulubrahon mina nga mga bagay. Amo man ang rason nga nagustuhan gid siya sa pamilya ko. DJs, ining current girlfriend ko naman niya subong tama ka introvert. Hindi siya mahilig mag-join sa mga family gatherings. Kung gina-invite ko siya gani, bisan sa simple kagamay lang ang mga selebrasyon, damo siya sang rason. Keso may importante siya kung alakat. May kung ano-ano na lang gid. Tana na lang ginarasones niya para lang makalikaw siya. Amo man ina siguro ang rason nga wala gid siya nagustuhan sang pamilya ko mga

0: this year nag-reach out sa ako ng ex ko. Una, sang birthday sang magulang ko. Nahidlaw na siya kuno sa dati niya nga mga ginaubra sa family ko kada may birthday. Gani dito na nag-start ang tanan. Nag-effort siya liwat sa pagpreparar sang birthday party para sa family ko. Kag once nga nakaset na initanan, mauli na na siya dason kag wala na siya nag-join sa celebration. Kay man, balaan niya man niya may new girlfriend ako. Pero DJs, niya sa ka-party, wala gid nakakadto ang nobya ko. Recently lang nag-birthday ako kag ginsilingan ko na nga daan ang ex ko nga kung pwede, hindi niya na ako pag-ubrahan sang sorpresa. Kay man, may girlfriend na ako nga daan. Kag sabat pa sang ex ko, wala man kuno siya sang plano. Ang pamilya ko malangya kuno ang gina-effortan niya. Kag ulubraho na kuno ina sang girlfriend ko, ay surprise ako. Gani mga DJs, ako man ining si assuming. Nag-expect man nga i-surprise ako ni girlfriend. Pero wala gali. Wala gali siya ya sang plano. Gani didto gid ako nasubuan.
1: Hinihimo ko mga DJs, ako na lang ang nagplano. Siling ko sa iya, kadto na lang siya sa balay, kay may gamay lang na celebration. Kag naghuuman siya. Pero sa adlaw mismo, sang birthday ko, wala siya. Mas-celebrate na lang kuno kami nga duha the following day. Mga DJs, ako on ko nga dito na nag-start nga nadulaan ako sang gana sa iya. Kagari pa ha, dugang sa mga tropa ko, nabalitaan nila nga single na kuno ang ex-girlfriend ko. DJs, nag-cheat sa iya ang iyang boyfriend. Ining lalaki nga ni, amo ang third party sa duanay sa relasyon namon. Siya ang rason kung nga man nag-cheat sa akon ang ex ko.
2: Oh no!
1: Matawag ta bala ini nga karma sang ex-girlfriend ko tungod sa pagtunto niya nga ginhimo sa akon. Pero DJs, to be honest, wala gid ako yasang something or kalain sang buot sa iya. Ginaako ko nga nasa gitaan gira ko sa dos ang ginhimo niya sa akon. Kag siguro almost 1 year man before ako naka-move on sa iya. Mga DJs, ginaako ko man subong every time nga makita ko siya. Nagapanumbalik ang feelings ko sa iya. Balaan ko man nga sala ini tungod nga may girlfriend na ako. Pero DJs, I don't know, happy gid ako ya kung nakakaupod ko siya. Amo na siguro nga nag-start na siya mag-reach out kag mag-effort sa family ko liwat. Kay basi bala gusto niya man nga makipagbalikan sa akon.
3: Sana all.
0: Mga katropa, na sobrahan bala ay hanako kababaw kung balikan ko pa ining ex ko nga nagtunto sa akon sadto, pero nagabawi sa pamilya ko subong through birthday surprises. O magstay na lang bala ako ayhan sa girlfriend ko? Nga bisan damo sang alibay para makalikaw lang sa phone ko. Mga pa family oriented abi ako nga klase sang tawo gani. Very important kidya sa akon nga close ang girlfriend ko or future wife ko sa akon nga pamilya. Palangga man ako katama sang nobya ko mga DJs. Kag wala gid ako ya sang problema sa iya. O kaso kulang lang gid sa abi sa effort. Kagining ex ko naman niya, bisan nagpangluib siya sa akon, ginpalangga niya man ako. Ilabi na ang family ko. Kaginfa-feel niya gid sa amon, na importante kami sa iya santo. Hindi man basta-basta ang 3 years kapag updanay namon. Palangga ko gid siya santo. Kag sa subong, nag-amat-amat na yabaylo ang feelings ko. Do mas excited na ako yan na makaupod kag makita ang ex ko kaysa sa girlfriend ko. Paano bala ini Ayhan, DJ Ian, DJ Joy? Sino bala ang ipursu ko? Si girlfriend o si ex-girlfriend? Please help me mga katropa. Kay kagamuna gid sang pinsar ko. Sa liwat, ako na lang si Jeron. And this is my ex-rated story.

0: ang inaneng programa ang bulilog ng Gradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early sizes kan aging o kon pagtigulang sa ngato nga cellula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis ang ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente ang yara sa Clear Skin Herbal Soap. Piniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap, gumabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, at Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, at ibalikan tayo ng istorya sa kabuhi ni katropang Jeron. Ho nga, ti siling niya kuno, tumangid siya ka problematic subong. About do, sa imong istorya do, feeling ko do, ikaw yung may problema sa kagalingon mo, katropang Jeron. Kay ti man may nobiya siya subong kag nagalibog ang ulo niya mga katropa kung sino balaihan ang iyang pilion, ang iyang girlfriend o ang iyang ex-girlfriend.
0: Sige, kadamo sa paliligbanta nagdugang pa ni si katropa.
1: Amo gani katropang Joy kay ti 3 years gali sila sang ex niya. Ay hindi man ina siyang ti outiaw ha, kay sa 3 years nga ina ti damo sila sang inagyan. Isa na dito ang pagpangluib niya sa imo. Tani madumduman mo ina subong ha. Kaga 2.5 years na sila kuno nga nagbreak. Kaga sa subong gani may nobya na siya, kag 9 months na sila nga mag-on. Galing ang problema niya mga katropa ining girlfriend niya subong, tituman niya kay introvert, mahulay mahuluyon kumbaga. Ewa ay kuno nagapakita sa pamilya niya damo sang rasones para makalikaw kag hindi kuno mahilig sa mga party-party like birthday magkanto dito sa balay sang nobyo niya. O galing amo ina kay siya pinaka-importante kaya nga adlaw sa kabuhi sang nobyo niya, wala siya sa gihapon nagpalaki. Kay ma-celebrate na lang sila kuno yang solo the next day. Hay dito na ing na dulaan sang gana sa iya si katropang Jeron ho. Tapos ining ex niya katropang Joy nagapanumbalik sa liwat sa kabuki niya. Nag-reach out. Nagpakita na naman sang motibo. Ay, nagagarit-garit na naman iniya sa imo katropang Jeron. Wala ka lang kabalo. Nag-effort-effort. Ini ko na nga mag-design, mag-arrange na mag-birthday surprises para sa iya nga family. Kag, gustong-gusto gid ko na iniya sa iya nga family.
0: Okay. Tika tropang ay, para sa imo, grapaligba niya subog. Kung sino gibala, ano gibala ang iya nga pili? Oo, ang iya nga current girlfriend ako ng iya nga ex nga tinaga mo ba tiyag sa subong.
1: Ay.
0: Di ang baga ni katropang ay, katropang Jeron, kagina, diba sinalipat ka, nga luiban ka niya before?
1: Amo gani katropang Joy, kung ako sa imo ya, panumdumi inasang madalom ha, kung pilion mo inang ex mo, ay ti, liwat-liwato niya lang inasagi hapon ang ginhimo inasang imo. Kung baga, dapat maging masaniya, ikaw nga nag-break sila sa ex niya, kay man, karma is real na ina sa iya. Tapos ang ending, sawon mo na naman siya, kagbayaan mo yung girlfriend mo, nga siling mo, tuman ka kapalangga niya, kag wala kasang problema, o galing kulang lang gidabi sa effort ini ang girlfriend niya. Itiway, gitira iya problema, katropang Jeron, advantage gani na sa isa kababayi nga introvert, kay man, hindi na ina mahiling makipag halubilo sa iban nga mga kalalakinhan. Anong gusto mo, inang tokatiyaw? Ano pag yun ang ginapangita mo?
0: Extrovert.
1: Kulang-kulang lang ina sa pag kuan, pag-ulog-ulog nati magkadto ka man. Siguro nahuya lang din siya katropang Jeron, kay man syempre balaan niya man nga may naging ex ka mo kag 3 years ka mo. Kumbaga imo lang sa amat-amato ni lugay ka nati magbalik sa ex mo, ako hindi ka sure kung palanggaon ka niya o basi ginatunto ka na naman sina niya. Kaya wala na siya sang boyfriend, break na sila. Tapos, malagas-lagas na naman siya sa imo.
0: True ka, tropa ka. Kagadog na pagawa niya, doon ginapangitaan niya lang niya siyang butas. So, iyang current girlfriend, wala siya mapintas, magluwas ang dabi nga. Imposible man, nga before mo siya ginpangaliagan, wala ka kabalo nga introvert na ang imo nga girlfriend. Yes. Katropang zero, hindi dapat mga muna, ti part na sa iyang personality, nga ti kundi mo pagbatuno, hindi mo lagi eh.
1: Amo gandi. Ang balik ka tropa niya, Dolphy lang ka. Hindi yan na palangga ang girlfriend niya, kay kung palangga niya na, he would not have any feelings for his ex anymore. Mm-hmm. He must ask himself kung bala, he always ready to face the consequences in case magbalikay sila sa iyang ex. And do you think hindi ina masakit para sa imong girlfriend? Tsaktong lid ka tropang Noranian. Hambalin ka tropang Dudoy, mahina gid kuno ang net dito sa ila sa General Trias Cavite. Sige lang doy, importante nagpapabati ikaw.
0: True, may punto si katropang Dolphy ha, katropang ay siguro sa tutud ng istorya na naluyag pag ina siya sa iyang ex niya, nakita na siya sa ang alibay.
1: Amo ka. Silingi ka tropang Ronel ho, salamat gid sa song DJ Ian DJ Joyce na agian sa imo Jero, na agian kunana kung pilion mo subong ang imo no biyap present subong kay indi nga lugmok ang present kuno kay indi nga lugmok ka siya batyag sang tuod nga pagpalangga sa imo. Toto Jeron, nasa guard ang true love, kami ang loyal, kaya namon gani protektahan ang kaginabantayan namon ang ayhan pa ang pagpalangga namon. Sana all, nasa guard talaga ang tunay na pagmamahal. Sige, ake tropang Ronel. Sino ba da? Katropang siya.
0: Sige, tropang Rafael, ya. Kung ako si Mo Sander, wala ka pilion sa ilang nga duha. Pakita ka na lang sa iba. Kaya ba, si dito mamakita ang imong ginapang.
1: Ay, grabe, pagito. Pero hambali ka tropang Fritz. Basic lang kung ang problema mo yan. Dapat ikaw na willing mag-adjust if ano man meron sa attitude ng Joe.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Naa XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Naa XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blabay ara kay mga balita. Blabson, ami bigit mga DJ sa lalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Naa XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9 XFM 103.9
7: The Secret of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or doon may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
8: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon. Constipated na ko inang kao nagkambiay kao. Why dayon magwa constipation na na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Ambot lang kung paano nila takso na.
7: Southon Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Southon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa. ka. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Sunthorn Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ay sa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sa nikonding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
7: The secret of health.
8: So, if constipated, mag-inom sa Santhorn Plus Gold, Santhorn Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Santhorn Gold Capsule.
8: Oo.
9: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sa aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
7: The secret of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhorn Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
7: The secret of health.
10: Santhorn Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhorn Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhorn Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhorn Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sinin skin at the same time nagapanami sa to sinin mga joints. So Santhorn Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhorn Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sinin nga brain.
7: The secret of health.
10: XFM 103.9.
11: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
10: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Alas 4:12 na sa hapon, mga katropa! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? And syempre no, solo flight na naman kita kay magbawi si Sexy D. Kabawi ka, day! Siyempre, may ginlaktan siya nga importante. No? So, that's the reason why nga solo na naman kita sa aton nga programa sa Extra Service. Siyempre, no? Hindi man ako solo, bangod raman ka mo dira, nagkapamati sa inyo nga mga panimalay, kag sa inyo nga mga opisina, or probably ara ka mo sa gwa, no? Mga field workers naton dira. Maayong hapon, kag Halong Ged! And syempre, no, may harap man kita sa mga taga Paminaw or sa mga nagalantaw dira, no, or nag-view sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube. Good afternoon and thank you so much.
1: Thank you.
0: At the same time, sa mga nagatutok diya sa aton via Facebook, no? Ang aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa, no? Nga may aras ang 140,000 followers na. Congratulations to us and thank you so much sa solid nyo nga pagsuporta diri, mga katropa.
1: Thank you!
0: Kag sa mga gusto niya magpatamyaw, no, sa inyong mga kilala, mga katropa, mga pinalangga, mga loved ones, pues pwede nyo gid i-shout out diri sa aton nga official page, mga katropa, no. Ara lang dira, no, kadtuan nyo lang, or kung may ara kamo sang internet sa inyong mga or net sa inyong cellphone, pwede nyo gid ni kadtuan ang aton official page, no, or pwede man kamo ka text or call sa aton nga official XFM hotline number 0915-628-7926. Balik solo flight na naman ta, no? Ano ba lang aton nga himuon subong adlaw? Siyempre, mangkuton tanay ko may klase si Sir James King. Wala na naman siya klase. Ay, okay, abrigada. Ano nagaling na subong? Manoga, ang iba niya nga mga college, siyempre, mga around July pa na ilang mga klase. Pero yung mga high school tayo, mga elementary, probably this June na, no, ang ilang klase may ara, ganing guro ka, June 8, no, ma-start na ilang class. So, nadumduman ko sa una, mga katropa, no, nga kung may klase kita daw, tinamad ka naman sang bangon. Ang mga sa unang, ang goal ko ya, mga katropa, ang goal ko ya, nga, gusto ko ya matapos na ang klase or mag-graduate na ko, para hindi na ko ya mag-eskwila. Para sa ako niya, kalbaryo ang pag-eskwila, kay bangod mabugtaw ka, alas 6 ang aga, mamahaw, kag mapuli ka, alas 5 sa hapon, daw taguri, ginsang kabuhi mo, ara ka sa eskwilahan. Pero, sadya-gidya kay siyempre aratay mo nga mga barkada, mga best friend mo, mga schoolmate kag the best gidya ko niya sa tanan nga level, no, ang high school life.
1: Thank you.
0: Mura bala mali na high school life, I'm a high school. Dumduman ko, no, shout out gid sa tanan nga mga maestra dira, no, sa SI, no, Sila Institute dira gid ako nag-graduate sa akon nga high school, no, kay sa kadamo sa high school ko ging kantuan Cebu Negros, no, di buot mo. Alas 4:16 na sa ngapon, mga katropa, kagang ang petsa subong Hunyo 2026, no, this is the birth month of my mom.
1: Thank you.
0: And syempre, no, I'm glad na mapuli na ako nga Iloy para mag-celebrar sa iyang birthday dire, no. Shout out kini sa Tan family dire, nag-aalantaw sa Dumangas, sa Molo Boulevard, sa Kalumpang kag sa Villa, no. Shout out sa tanan ng mga Tan kag Hablero family. And sa mga family taman dira sa Pangasinan, no, shout out sa inyong lahat dira, no, sa mga nanonood, no, sa kay Utol Karen, Nash, Yuno Yuna, and of course the one and only Bang Tong Tong Tong Tong Pakitongki Tong. Alright, san-san huway lang, no. Pero na mga katropa, hidlaw gina kuya. Hidlaw gina kuya sang akong trabaho. Muna kaya ang bal ko gani nga. Hidlaw gina kuya sang akong nga kapagpatawa bala sa diri. Hi, shout out kay Lida kay Renji, ha? Renji Siriano, no? Shout outs dira sa imo from Iloilo, no? Ara siya sa San Joaquin, Iloilo. Shout out sa imo. Hidlaw na ko sa imo magbully, ha? Bully. Gusto mo'y bully kita? Oh, amo ni sang pinaka cute nga tao nga nakita ko, no? The gremlins lang ni sa kadako. And speaking of kaidlaw, no, mas maidlaw kita yang maging healthy, no. Actually na gain ko 10 kilos pero I'm not sure kung okay ni siya sa akin, but I feel heavy, no. That's the reason why nga mabalik na naman kita sa aton nga mga food supplement, no, nga ginatumar every single day. Kasi syempre, amo ni gatag sa aton sang stronger immunity, gatag ini sang healthier body. Kag of course, no, nag-promote ini sang aton nga gina-promote ini ang aton nga pag-boost ang immune system, no. And syempre, Mitch, Sir Mitch Lipang, aton manager, ang bal niya, sa SI Kagali, School of Intelligent. Hindi, IS kuya. IS kuya, Sir Mitch, Institute of Silay. Shadow kaya kaalam sa ako niya pag-abot sa mga kalokohan. And going back, no, sa aton nga, ano, engineer, ano yung tea sa akong tubangan man do? Tea, tilaok. Tinis ako na tubangan. And speaking of weather, no, ang aton dan subong nga weather, mayo man nagulpi magulan, pero normally ang ginapangamuyot ya ulan subong, no, kay grabe gid ka init. Ay, singanan niya nga ang init subong ya do. I'm not sure kung may ozone layer pakita nga nabilin sa aton nga kalangitan, no. Renji, kadto kadi ko makatabok kadi sa bakulod, da igesta ka, ha? Yeah, you'll be my special guest, no? Isa man isa sa mga funny, tagid nga mga kauban sa vlog industry, no? Kung gusto mo, kag makabakasyon ka, de, ibutanta ka diyo sa kilid. Himuunta ka figurine.
2: Perfect.
0: Anyway, sa mga katropa, no, speaking of mga sudden change of weather, kinanlantagid nga maprotektahan ang aton kalawasan. Amo ni kadi nga dapat gid kargado sang bitamina.

0: malaman, no? Malaman ini, madasok ini sang vitamins kag minerals, no? Nagapanguna dira, mangustin pa lang adaan mga katropa. Ano ba lang ginatawag nga mangustin? Antioxidant sa aton kalawasan. Nagapakakas ini sa mga toxic sa aton lawas, no? Labi na gid kong may mga damo kada sang toxic sa lawas mo, do feel mo gamasakit ka, no? Do gamasakiton ka. Amo ni ang trabaho sang mangustino, antioxidant sa aton kalawasan. Isa pa lang na, dugangan tapagin sang ampalaya. Ano ba lang ampalaya? Mapait lang, no? Pero nutritious pagabot sa aton kalawasan. Nag-regulate naman ini sang aton ng mga blood sugar. Kung malunggay naman niya ang aton pagahisgutan, ining malunggay gani ginakawat na ni gani sa ano no ginapangwa na ni gani ginapampuksi gani sa mga kung sino-sino o ano amari gani ko may tanom sila nga malunggay daw ginabantayan gid nila kay gakaubos ang sanga.
1: Wapa yung
0: gid ka mama usugid bala kay dapat nga bantayan yung ginang sanga nyo sa malunggay kay amo ni kadabong ang inyo malunggay o pilalakad daw mo naman sa gamay. Kay man gin pangkuha naman ang inyo mga malunggay. Ay nako, ining malunggay daan niya rich in vitamins and minerals ini no kinanlan gi sa aton lawas no. Kag the same time ang isa sa mga gusto ko gid nga ingredients na aton nga Santon Plus Gold mga katropa is garlic. For me nga high blood do na nga may heart disease no, garlic is one of my favorite gid sa tanan nga mga ginakonsume ko everyday no. May ara ko ya pickled garlic, may ara ko ya ginaminch nga garlic, may ara ko isang garlic powder tanan nga may ara sang garlic. Kag syempre na ginasabayan ko na isang Santon Plus Gold ko. Ining Santon Plus Gold mga katropa may garlic ini nga anti-cancer. Kabalo naman kita nga wala pagidya sang definite nga cure sa cancer no. Amo na gani nga dapat may ara kita sang ginatuwag nga garlic sa aton kalawasan para anti-inflammatory, meaning pakakasataran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time anti-cancer siya. So last but not the least, ang spirulina. Ano ba lang spirulina mga katropa? Ining spirulina mga katropa, isa ini ka-source ang protein sa aton kalawasan. So imagine ha, sa kadamo sang mga sangkap nga ara sa Santon Plus Gold, sa suplemento pa lang sa Santon Plus Gold, grabe na, no? Paldo ka na katama. How much more kung dugangan tapagid sang premium D3. Ining premium D3 mga katropa, isa ini naman ka sunshine vitamins. What am I talking about? For example, kung naga-call center ka mga katropa, kag-less sunshine ang mabaton mo every single day, no? Kay tungod, ang out mo is probably 6 a.m., no? Tigadali ka na napuli, kituyo ka na. So, hindi mo ma-maximize ang sunshine nga ginahatag sang kalibutan sa imo. So, if I were you, mag-premium D3 ka mga katropa. Ining premium D3 is a food supplement na against sa virus kag sa bakterya sa aton kalawasan. So sunshine vitamins na siya, responsible pa siya sa pag tunaw or pagkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. So imagine protection naman yang gina-offer niya no. At the same time, last but not the least, hindi ta pagkalimtan ang aton nga ascorbic acid or santon vitamin C. Ini naman niya ang responsable sa pag-boost sa inyong mga immune system. Tutid failo na ko. Bala mo mga katropa, ini nga pag-boost ng immune system. Nagabulig ini para maging pagsik ka sa imo nga pang-adlaw-adlaw nga panlakatuan. At the same time, ini nga ton nga Santon Vitamin C, ginapalayo ka sa mga masakit. Hindi ka dali matakdan, no? Kung ginaubo-ubo na yung imo, yung silingan niya. It does not mean niya nga maubo ka man because bako ng immune system. So imagine niyo ha, tatlo ini ka suplemento kung i-take mo ni adlaw-adlaw kag itumaron, pues maging malawig gid ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Thank you. Syempre ini nga aton nga produkto no, ang aton nga Ultimate Trio, himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is wealth. Kaya mag-yes to health. Uncle Bob, diin bala namon babakalang ini nga mga supplement.

0: Kanto, that is a good question. May ara kamo sang option nga magkanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Saan or diin bala na makita? Ara lang ina sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or kung may ara kamo sa malapit dra sa inyong lugar nga butika, pwede ninyong kantuan kag mangkuton kung may mga Yes to Health products sila para mabakal niyo ang aton nga mga sari-sari nga mga product halin sa Yes to Health Incorporated. Kung ginatamad ka naman niya kay because everything now is online, pwede na orderon halos tanan mo nga gusto subong, pwede na ma-order online. Pwede niyo man orderon through Shopee and Lazada. Pangitaon nyo lang ang aton nga Yes to Health Incorporated or ang Y2H2011 na shop para legit ang inyong mabaklan kag door-to-door ma-deliver sa inyo ang mga products ng Yes to Health Incorporated. And sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday dira, no? Happy, happy birthday sa inyong tanan! And naway maglawig pang aton nga kabuhi diri sa kalibutan, no? Kay for me, life is very precious, no? I always ko giriya ginapangayo sa Ginoo, no? Nga maglawig ang kabuhi ko. Kay anon mo na ang imo nga nami nga auto kung ibaw na ang masakay. Igin baligya na. Anon mo na ang imo nga big bike. Tapos, ang babae na ang nag-drive. Diba? Anon mo na mga alaga mo nga mga kabayo, kalabaw, kanding, baka, dra, kung ginihaw na kay palubong sa imo. Diba? Muna ganing nga health is wealth yet, guys. Tandaan nyo, wala na sang importante diri sa kalibutan, kundi ang imo nga health. Kay kung healthy ka, meaning lawig pang kabuhi mo sa kalibutan, mas madamo nga happiness, mas madamo nga mga nga chance na maka-experience ang love, maka-experience ang tanan-tanan, maka-experience ang kabusog, maka-experience ka kung ano-ano, no? Bo, aringi na lang, taon nino, puro litson man naman, doon ginagutom ko sang ga-avoid matagani sa mga nagtulo, pa yung laway ko yung gulpi, sa pagbasya sang sinamak, nagarago mo. Pero te, siyempre, no, aside sa pag-tumar sa ato ng ultimate trio, lakot ang tinginiya sang proper exercise, kag proper diet, eh. Di ba na pwede mainom kaya sa ato ng ultimate trio, tapos ang muna ginabangaw mo, litsyon. Amot ka litsyon, ina, oh, grabe, litsyon. Sige, be? Oh, grabe. Ina, bala, nabusog ka na kanto, di pag nakita mo na nga muna nga sa imong screen daw dira sa ato ng mga engineer doon na department, no? Kalami isang ragumo sang iyang ano giya. Dubalan ko na akong sudanon karon sa kabidol yempo gidaw. Alright, ah, mga katropa, ano bala aton pagkabantayan subong hapon, syempre wala kiba kay hindi man ka drama kay wala ta sang partner, no, si Sexy D. May importante lang ilakta, no, may pictorial siya kay model siya mo, di ba? Sana all model. Mabasa kita sang sulat, no? Mabasa kita sulat, mahatag kita sang advice, no? Amo na gani kumiara kamo sa mga sulat or story sa inyong kabuhi. Siyempre, itago talang sa pangalan nyo, eh. Diba? Itaguon tang totoo nyo ngalan, no? Ipadala sa aton diri sa XFM para mabasa ta kag matagaan sang kabuhi. Pinaagi sa drama, okay? Kag sa mga katropa ta dira nga gusto magpa-shoutout, once again, open gid ang aton nga official page, ha? Please do like, share, and follow XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman, siyempre, ma-shoutout nyo inyong mga lovey dudes. Alright, alas 4:30 na sa ngapon, mga katropa, no? Magabalik kita, ha? Hindi gidi pagsailo ang inyong mga radyo kaysa atong pagbalik, masugod kita basa sa una natin nga letter, no, from our katropang mga letter sender. Diri lang siyempre, no, sa inyo nga paborito nga programa tuwing hapon extra service, kaupunin inyong nga Uncle Bob, diri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: XFM 103.9.
2: We've

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta gani gayon ang kusang orderyo ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko, ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay.

0: Miss, ang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
0: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ah, chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-Sister Pain.
6: Muscle fever.
4: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
6: Mag-Sister Pain.
4: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
4: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhol Gold Coffee Mix.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
8: XFM.
9: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon,
10: edukasyon
9: para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
10: Edukasyon,
9: edukasyon
10: para sa ikayong lawas.
9: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira gid na bilong ang aton sinay pagistoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, da pa there. Agot pala, natawin na, may mga series test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid-kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
4: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
4: Evergreen Coffee Mix.
9: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
10: Edukasyon.
5: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: Ang balunggay ukon malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot ukon ang palaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upgayon, tika, may ingredient ang barley grass extract nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon.
5: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.

0: alas 4:52 na sa ngapon mga katropa. Kag siyempre, nagabalik man gihapon ang inyong Uncle Bob sa kahanginan. Siyempre, diri lang sa extra service every Mondays to Friday, 4 to 6pm in the afternoon. At siyempre, ining oras subong, ginadulong sa inyo sa atong nga paborito ng mga suplemento, no? Walang iba, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. When we talk about Turbo, mga katropa, no? Anong gasulod sa ulo nyo? Siyempre, Turbo meaning kakusog, di ba? At the same time, kapagsik. Kag at the same time, siyempre, dapat long-lasting, no? Para mas damo ka sang ibuga. Ibuga nga pwersa, no? Amerikanay, kung gusto mo yan nga daw ang inyong romance moment sa imo nga asawa, yeah, is malawig, no? Kag very intense and hot, no? Pwes, kinanlan nyo gid magtumarsa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga ginimo sa maka kagklavo huwas kang mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Para hindi mabitin si darling, abay, siyempre, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men na kamo. BFAD approved ini mga katropa, kang halal certified. Amo na gani nga pwedeng-pwede man tumaron sa aton nga mga kauturan nga mga Muslim. So, ano pag ginaulat nyo, no? Kung gusto nyo yung regaluhan ng inyong mga bana, no? Labi na gid nga lapyo sila permi, patumaran nyo sang Turbo Dietary Food Supplement para magpagsik sila, no? 30 minutes gali, ha, before sang inyong labing-labing ni darling, painumun nyo na or patumaron sang Turbo Dietary Food Supplement for Men ng inyong mga bana para sigurado na swabigid ang hagod sang inyo romansa.
1: Wow, ka-perfect!
0: Saran nyo ginima bakal sa tanan yung mga butika sa malapit sa inyo, no? Diri sa ato nga Banwa or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Kag syempre, pwede nyo man katuan ng ato nga Yes to Health Wellness Center. Abunin ka rin nga Reggie, mag-Turbo Dietary Food Supplement ka na. Para magtindog na siya. Alright mga katropa, shout out once again, no, sa ating mga katropa din, no, especially kay Reggie Siriano from San Joaquin, Iloilo, no, kag sa taran ng mga nagapamati dira sa ilang mga salakyan, no, labi na gid na mga nakatutok dira sa 103.9 XFM Bacolod. Kag siyempre, happy viewing man, no, sa tanan ng mga nagalantaw man diri sa aton nga Facebook channel or sa aton nga main page or official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share and follow. Biskan diin ka man niya party sang kalibutan niya kung may ara ikaw isang Facebook, no? As long as ang imo nga phone is a smartphone, pwedeng-pwede kagidya kalantaw, no? All over the world kita yan, no? That's the reason why nga mayara kita sa official Facebook page para naman sa mga OFW ta nga ara sa gwa, ma-feel gid nila nga nagkapamati man sila Japon Radio diri sa Pilipinas lang, no? Kumbaga, biskan nara, ito yung lawas mo sa United States, about United States, Europe, UAE, or sa diin man nga lugar, ma-feel mo gidya nga ara ka Japon sa Pilipinas. Kag siyempre, alas 4:57 ni sa ngapon mga katropa, kag ano bala ang ato na hubrahon subong magabasa kita. Ini nga sa sulat gin padala sa aton sang aton nga katropa, no? May kaangot ini, no, sa pagiging macho. Pero isa ka darna. Ano bala istorya aton tukibo, no? Ari na ang aton nga istorya nga gintig uluan, macho pero darna.

0: Maayong hapon, Uncle Bob. Kagsatanan nga mga nagapamati sa imo nga programa. Isagali ka pulis ang akon nga tatay, Uncle Bob. Kag tungod dira, plano man nila nga maging pulis ako. Amo gini ang ila ginapilit sa akon no, nga kurso. Labi na gid sa akon mga ginikanan kag sa akon nga mga relatives. Kay ang kurso ko nga criminology, bagay na bagay gid sa akon. Pero sa matuduod lang, Uncle Bob, gustuhon ko man nga sundan ang yapak sang akon nga tatay no. Kag sundo ng iya nga ginakahiligan nga kurso labi na gid sa pagkapyut sang armas. Daw hindi ko gid mapilit ang akon kaugalingon, Uncle Bob. Kay ang sikreto, Uncle Bob, nga dugay ko na ginatago sa akon nga pamilya. Ang sikreto nga isa ako kadarna. Nagkatago ako sa kadulman. Nakawat-kawat ako kadto sa akon nga mga higala. At dito ako garampa. Kabalo ka naman sa akon nga gender preference, Uncle Bob. Ang magsinadya, no? Kag magbigern-bigern upod sa akon mga barkada. Amo naman niya ang suli nga gusto sa akon niya nga pamilya. Gusto nila ya, lalaking-lalaki kagid, kag brusko pa. Pagana ko sa balay, Uncle Bob, grabe gigo ka macho. Inabala nga daw ka, tindog ko palang dumakulbaan ka na. Pero pagabot naman niya sa akon yung mga friends, kag sa akon nga mga fellow LGBT, ako naman yung reyna. Reyna nga ready na magrampa. Kadugay na nga panahon nga ginatago ko ini nga sitwasyon ko, no? Kag syempre nga ako nga pagkatuntuod nga pagkatao. Kaya tungod hindi gid madali. I know nga hindi gid ako mabaton or people will not appreciate me when it comes to being like this. Pero kapoy naman ako sang alaka panago, Uncle Bob. Kapoy na ako sang pagpretend. Kapoy na ako sa nga do may gakuga sa akon nga do hindi ko kagiyo sa insakto. Inayubra ko man lang ni Uncle Bob tungod palangga ko nga akon nga tatay, palangga ko akon nga nanay, kag palangga ko gid ang akon nga pamilya. Pero asta sano? Makontento na lang bala ako nga maging amuni nga patago because sa pagpalangga ko sa akong pamilya. Gusto ko man tagaan importansya ang akon kaugalingon, Uncle Bob. Gusto ko man nga makagiyo freely, no? Because I believe nga there will always be a free will here in this world. Kapalang nga makagiyo ka nga doon, wala ka sang ginakulbaan, wala ka sang may ma-offend, wala ka sang dapat nga i-explain sa imong pagkatao. Ano ba lang dapat ko gid nga himuon, Uncle Bob? Asta san o ko taguon ang akong pagkatao? Maging isa lang bala ako nga closet queen? Once again, taguagali ako sa ngalan nga Eunice. Madamugin salamat, Uncle Bob, and more power sa inyong show. Well, actually, no, katropang Eunice, bao, no? Eunice pa ang ngalan niya. Lapit pa sa Ladies' Choice and Mayonnaise. Well, actually, Eunice, no, kanami isang sulat mo, no, kahiti, subunga panahon, damo na gid, no, ang na-trap sa amuni nga sitwasyon, diba? Normally, iba niya daw, hindi niya kaya mo. Iba naman niya, ginbulgar gid nila, yabala, mabugbog sila sa ilang mga ginikanan.
1: Wapa!
0: Kay gusto nila iya maging gwapa, hindi maging gwapo.
1: Gwapa!
2: Okay,
1: tagap lang ka, mama.
2: Yahoo!
0: Pero ang ma-advise ko lang sa imo, katropang Eunice, kung nagapamati man ikaw dira subong, no? I know, hindi madali ang maging isa ka, Darna. Okay? Pero hindi mo man ni pwede itaguon, di ba? Kaya mas masakit sa imo tagipusoon nga hindi mo ma-express ang imo nga self, because may ginatawag ka nga pamilya nga masubuan or madismaya kung akuon mo sila sa matuduod mo nga preference or gender. Kabudlay gid katropang Eunice, kay tungod subong pa naman nga panahon, very judgmental ang mga tao, no? Pero based sa ako niya, I'm not gender sensitive. Wala rin sa gender ang pagkamaayos ng isa ka tawo. Mayara mga straight nga mga lalaki, mayara man straight nga mga babae, pero grabe ka higo sa ilang ang pagkatao, no? Mas maayo na lang yan ang bata, kuya, members ang LGBT, pero mabuot siya nga tao. Kaysa naman mayara ko straight nga lalaki nga bata, pero sakit sa ulo. It does not define, no? Kumbaga, or define nga, porket amo ka na, isa ka nakasalot sa lipunan. Damo ko kilala nga mga LGBT nga mga successful people, no? Damo man ko mga kilala nga mga LGBT member nga they are so very well-mannered. So again, wala na nagabase sa gender mo. Nagabase na sa kung paano ka ginpadako, kung paano ka gintuduan sa ginatawag nga maayo nga pamatasan. Pero let me remind you, katropang Eunice, na hindi mo na yung matago habang buhay. Pagita ka gid sang tiyempo, as earlier the better, no? Kay kisa naman maglawig pa, eh basi mas malala na gid ang pagkadismaya nila, baka ma-heart attack na ng gulpi mo. Kimba ko, no? Wala man napangayo.
1: Yahoo!
0: Amor gani nga, hambal gani nila, walang lihim na hindi mabubunyag, no? Amor gani, wala sang aso nga makuom, no? Magwa nga magwa gina iya, pati ibaot sa utot. Yung mga kilala ko gani, yung nga nag-ako na sila, yung nga amo na sila, no? They love it, no? They love being who they are. Especially kay, shout out na kay Renji, no? Biskan Darna si Renji, happy siya yung nga nag-live sa iyang life, no? Without limitation. Sky's the limit. Anon muna, di ba? Anon muna yan kung muna yung ako niya nga gusto, no? Di ba, Renji? Abi sabat? Magsalita ka, Renji, at ipag paglaban mo, itayo mong bandira. No, once again, no? Lain gid man kung wala asang ginatawag ba lang pugong sa imo kagalingon. Pero sa ako, no? It's hard for me to pretend that I am a well-mannered guy, no? Kasi may pagkaharas-haras man ta. Sometimes medyo parang sunoy ta, no? Bugoy. Because it based on my character and my kung paano ko ginpadako, kung paano ko nagdako sa kundi nga lugar, no? Nagdako kayo sa kali, hindi sa balay. So, technically, ako nga my attitude is somehow pangmasa, because I live in pangmasa na lugar, no? I'm not a golden spoon son. I'm not even prim and proper guy, no? Siyempre. Pero, ginabutan mo ina sa ginatawag tamang lugar, bala, ang imong attitude, no? But you should not be careless of the attitude you have, the character you have. And people change, no? Kung may mga kilala man ko yung Darna sila, pero may mga kabataan, No, may mga dar naman ko kakilala yung na mga very responsible, no? May mga breadwinner nga mga dar na nga they take care of their nephews, their relatives, their siblings. And I'm proud of them, no? Sobrang ko ka-proud sa mga LGBT people na it's just kumbaga ano lang na eh, gender lang na eh. Para sa ako niya, hindi ganun importante. As long as your family member is helping you, wala ka ginapakawian, no? Mas lala na kung LGBT ka na, pasaway ka pa, pauya-huya ka pa sa pamilya mo, at ilain na yung istorya. Amo na gani nga ang disadvantage kay, amo na gani nga LGBT na ta, mapasaway pa ta, di ba? So, might as well, no? Kumbaga, aside sa ginapanindugan mo, you do good things, syempre. Kay very judgmental ang mga people. O, ang balgin ni Renji Siriano, which is true, di ba? Magpakatotoo ka, Royal True Orange. Pag walagin bala sa malain ang mga katropa, there's nothing wrong kung isa ikaw kadarna. Tell your father. Eunice, tell your father.
2: Papa, I am Eunice now. AKA mayonnaise. Batihon mo pa para maging mayonnaise ang isa ka itlog.
0: Sa mga mahigo nila ng mga paminsaron, paano ginaubra ang mayonnaise, Biaber? Kaya naging kagi ko naubra sa mape pa namo, no? Kag sa, syempre, kung galuto ka or chef ka, no? Charot nila sa bata ko na chef, no? Si Vincent Miles. Diba? Para magubra ka sa mayonnaise, ang itlog nga ina, batihon mo na upod sa oil, diba? Or butter, no? Or oil. Diba? Para maging mayonnaise, iban gina mga mixer nga, no? And shout out to Sir Lloyd D. Navales, no? Good PM, K-Bob, your neighbor is missing you so much. Aw, I miss you too, Sir Lloyd D. Navales.
3: Thank you!
0: Katropang Sir Lloyd. Grabe, no? Isa kabulan, tawala na kita na, Sir Lloyd. Balik ta kay Eunice, no? Katropang Eunice. Be true to yourself, okay? Show them what you got. Show them what you can offer in this world, okay? As long as you're doing good things, you don't have to be scared, okay? Pagwaa ang tutuod mong karakter, ang tutuod mong pagkatao. Kay kung palangga kaya sa pamilya mo, they will accept you. Kung sino ka man, kung ano ka man, because blood is thicker than the water. Okay? Once again, thank you so much, Katropang Unit.
3: Thank you!
0: And naway maging example ka sa aton ng mga katropa, ng mga LGBT, ha? It's about time to go outside. Outside your shell, no? Hindi na magpanago sa kadulman. Let loose, okay? Mas namigid ako nga, you're letting yourself loose. Kag ipakita kung, excuse me,
2: this is me, this is me, this is where I wanna be.
1: Yahoo!
0: Ako ganing nga may Adam's apple ako, kagakada ko sa tingog ko, pero kakanta po ko like a virgin.
2: I made it through the wheel.
0: Diba? Instead na ikaw, iya ko na, ay, magkanta mo na, kado makabawas, macho, ano ka? Talent na iya. Talent niya katao nga, na pwede kaya magpabinabay eh. Diba? As long as you have talent, di kaya madlock ya. Kung dinobsan ko di music. Alright, anyways, no, magabalik ang inyong Uncle Bob. Ang magkabasa sa isa pa kasulat nga alin sa ato ng mga katropa, no? Drill lang syempre sa inyo nga programa tuwing hapon extra service. Kaupunin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Drill lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting, and I'll be back.
4: XFM 103.9.

0: exciting.
1: The Secrets of Health.
2: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubig, pagkatapos raw vegetables, uko.

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato na mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato na mga mamantika nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM kid.
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga, XFM kid.
5: Ay, kula ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, nami, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kid dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9.
7: Go!

0: Alas 5:31 na sang hapon. Kag nagabalik mag-iapon ang inyo nga Uncle Bob diri sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre ini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga mata. Kabalo naman kita mga katropa na importante gina aton nga mga eyes. Kaining mata, amuning kinanlanta sa aton nga mga daily activity. Pinagin ko nag-aubra kita, no? For example, like me as a DJ, as a live streamer, and as a musician, no? Or a singer, paano ko nabasahon ng lyrics kung harapon? Amunigani nga, protektante gina aton nga mga beautiful eyes. And one way to protect our beautiful eyes, mga katropa, kinanlantagid, no, nga mag tumar sa nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus, mga katropa, isa ini ka suplemento nga para sa aton nga mga beautiful eyes. May ara ini sang lutein, beta carotene, zeaxanthin, and vitamin E nga manamigid sa aton nga mga precious eyes. Amurgani nga kung subong pa lang panahon do nagaburo na imong vision or nagaharap-harap po na or dugay-dugay na blink-blink-blink ato twinkle-twinkle little star. Siguro kay tungod apektuhan sa mga gadgets, no? Mga radiation nga nakuha ta sa gadgets like cell phones, PC, tablets, or what we call this computer or a laptop. It's about time na nga halungan ta ang aton nga mga beautiful eyes sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus nga maayo gid sa aton kalawasan, labi na gid sa aton nga mata. Amo na gani nga para hindi mahulog sa serious nga mga balatian sa mata like glaucoma, pterygium, or katarata, subong pa lang. Tap na unta na, kag solusyonan ta, mag Vision X Plus na! Thank you! And dugang shoutout nila sa ating mga katropa, no? Si katropang Nanette Vasquez Susan, Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Nawalan po kasi kami ng power, nawala ang net. Good PM, also XFM Bacolod City, o, oh, diba? From Batanga City, ate Nanette Vasquez Susan. Thank you! Actually, sana magkikita kami, no? Para ibigay niya sa akin yung tapa, pero nawala pa. Tapa na, nawala pa. Pagkain na naman sana, tataba ka talaga, Uncle Bob. Sinasabi ko sa inyo na ang natutunan ko sa aking pagbakasyon ay walang iba kundi ang kumain ng malakas. Yung bigat mo na 63 ka lang umalis dito sa inyong bahay, pagbalik mo, 73 ka, kilos ka na! Mga nagbabagang uling! Alright, syempre mga katropa, ari na, magbabasa na naman kita sa isa kasulat ngalin sa aton nga katropang si Nicole. Ringas, sulat, gintig uluhan. Hadlok kuya magparyos sa akon nga inahan. Uncle Bob, mayong hapon sa inyong tanan dira sa XFM. Tawgan ako gali nga si Nicole. Bisaya man din eh. 24 years old ako, Uncle Bob, og naay nagapangaluyag sa akon. Mabuot man ini, seryoso, kag gusto ko man siya. However, gusto ko man itry tani nga mag-build sang relationship, Uncle Bob, no? Gusto ko man maliwat mag-try nga mag-trust sa isa ka lalaki. Pero nga abaladuga ka-tense ko dayon. Ito somehow may nagapukaw sa akon nga reminder sa akon nga utok. Nadlok ako mag-boyfriend kay tungod na trauma na ako, Uncle Bob, sa naagyan sa akon nga inahan. labinagid sa pagbiya sa akon nga tatay sa amon samtang bata pa ako. Ang akong tatay, sad to say, nagupod sa ibang nga babae. Amo na nga nabilin ako sa akon nga nanay. I'm just like 2 years old pa lang, no? Sang naglakat ang akon nga tatay para magupod sa iyang babae. Samtang nga nagadako ako, Uncle Bob, biskan naran ako sa edad nga may memorya na or nagtubuan na sang buot, wala gid na dula ang paghibi sa ako nanay. Inabalang feeling nga daw na dunot gid ang iyang tagipusoon kay tungod siya na lang isa ang magpadako sa akon. Gusto yung mantanin nga kompleto nga may tatay ako pero anon mo kay wala na. Tagagabi kisa kakadakpan ko akon nga nanay no nga nagalantaw sang picture nila sang akon nga tatay. Kag puno sang luha ang ini nga picture. Inabalang ako pwede lang ibalik ang panahon no pero may arang gid sa bagay nga hindi mo nang pwede ibalik. Proud gid ako sa akon nga nanay Uncle Bob kay siya na ang gapaskwela sa akon, siya ang tanan, siya na naging nanay kag tatay. Siya ang nagaprotekta sa akon. Kag siya na gid ang akon nga kabuhi. Amo na siguro nga daw grabe gid ang akon nga tense no or nga paghalong. Actually Uncle Bob nagtindog ako or nagpatindog ako or nagbuta ako pader sa palibot sang akon tagipusoon. Para wala sang may makapenetrate. Kag wala sang may makakuha sang akon kapag palangga kay tungod na hadlok na ako. Always gid nakaplastar sa akon nga utok nga bayaan ka man na Japon. Lahat tintanan na nga mga lalaki is hindi seryoso. Intuon ka lang na. Amo na mga tinagangag sulod sa akon utok Uncle Bob. Hindi ko man gusto i-generalize ang tanan yung mga lalaki pero amugid na ang akon nga nabatsyagan. Hindi ko ya gusto nga mapareho sa akon nga ginikanan. Kabalo ko nga hindi patas ang akon nga paminsaro no or unfair ako magpaminsar no o mag-generalize sa tanan yung mga lalaki. Pero it is what it is. Hindi ko ya patas ang akon nga judgment. In fact, ito ginasilutan ko akon nga kaugalingon. Itungod sa atraso sa akon nga tatay, do akuya ang naokpan. Akuya ang nawadan gana, akuya ang nahadlok, akuya ang nawadan salig sa mga lalaki. Paano ko bala gubuon ang pader nga gintago ko sa akon nga tagipusoon no? Or gimpatindog ko para palibutan ang tagipusoon ko nga hindi ma-invade sa mga lalaki. Ano bala ang dapat ko imo ng Uncle Bob? Amo na ganyan nagsulat ko sa imo. Kagtani, matagaan mo ko sang advice. Madamang yung salamat, kag more power sa XFM Bacolod. Thank you! Katropang Nicole. Medyo budlainin, no? Kahit lalaki ako, magiging bias. Nakaroon ko ano magiging ano ko, pero I'm just gonna play fair here, no? Katropang Nicole. Actually, normal ina nga mahadlok ka. Normal ina nga mag-set ka sang boundary or magtindog ka sang pader or magbutang ka sang barricade or harang pakanto sa imo tagipusoon. Bangod, tinagyan mo ang sakit nga ginubra sang imo nga tatay sa imo nga nanay. Pero it does not mean nga parerios ang tanyang mga laki, no? May mga maayo nga laki, no? Hindi lang tani mag-generalize, no? Kahit may bahay man nga dungol, may bahay man nga manuginto. So, kumbaga, wala ina sa tungod sa lalaki. Maging patas lang kita sa judgment naton. Pero pamatian mo gid, ha? Katropang Nicole, nga, inang mga nakuha tanga mga sayings no or mga ginahaboy sa aton nga uy tuon ka lang na uy mga kisa halin man sa mga biktima mo sa ini nga mga ng mga scenario, no, based on experience mo nga mahambal nila. Pero te syempre kung naga talo ka makabat siya sa pagpalangga, how would you describe love or paano ka magka ginatawag nga idea kung ano galing feeling nga magpalangga kung mismo hindi mo pagtuduan ang tagipusoon mo nga magpalangga. Pero again, ginarespeto kuya ang imo nga desisyon, no, kahit imo na iyang diretsyo, no, para kung magpalangga ka bala or hindi, no, kahit imo na iya ginatawag nga right, no, kumbaga it's your choice, no. Pero tani, hindi mo man pagsilutan ang imo kagalingon. It does not mean na pagsala sang imo tatay, sala mo man, di ba? So kumbaga, kung may sala tatay mo, maging lesson na lang siya, no. Unang imuon mo, kilalahon mo maayong imo nga ano eh, nga magiging boyfriend, no. Background check, kung hindi magpaduso-duso sa batsyag, para sigurado gid ang imo nga maging boyfriend. Pero again, sino ko bala para maghambal, no? May ara na gani nga sobra sila ka sweet, sobra na gid kadugay, no? They've been a couple for how many years but yet they separated. We can never tell, no. Relationship is like a time bomb, no. You can never tell when to when would it kaboom, no, or sasabog or malupok, no. So the one way for you not to wait for that moment is to build a tight relationship. You know, you should like take care of that na hindi maglupok, no. Kumbaga, this bomb is have a trigger point. May trigger point na inang bomb. So, kumbaga, pareho lang sang granada. Kung hindi mo yung pagkakso ng pin, hindi niya maglupok. It will never explode. That's the reason why you have to take care of your relationship. No? Para at least hindi siya mag-ano. Kumbaga, don't give any rooms for mistake, no? Kay kabudlay. Especially sa mga relationship nga medyo nag-hilay na, no? Tungod kay tungod. May mga trust issue. But, wala masang bagay hindi ma-fix, no? Pero sa imuya nga sitwasyon, kay tungod na trauma ka, eh, ang mayo nga imuon mo is for now take your time. Take your time, enjoy your being single. Take care of your mom kay ti kabudlay nga si mommy mo lang ang nagabuhi sa inyo. Kumbaga, be the dad nga wala mo na agyan, no, or wala mo na experience, no. Ikaw magbulig kay mama mo, no. Buligay ka mga duwa para magasenso inyo nga kabuhi and then time comes, no. Time will decide if you're gonna marry someone or if you're gonna love someone, okay? As long as remain being a human being, no. We human being are prone to anything, no? Hindi kita pwedeng makambal ng patapos. Hindi kita ako magpakasyal. Never in my entire life ko magpakasyal ako. Pero ending, ara, may invitation ng kasal siya. 'Di ba? Promise kid, hindi kita ko mag-love. Never in my entire life ko mag-love ako. But ato, may nobyo. Di ba? Amo na ang balganis ng tatay ko, never. Huwag magsalita ng patapos. Because again, we can never tell what is going to happen tomorrow. The only we can see right now is our present time. You might look forward, no? You can only look forward, but you can never tell what will happen tomorrow. Biskan pila ka oras or the following minute, you can never tell, di ba? So might as well enjoy your life while you have your life. Enjoy your time with your mom, bond with your mom. lalaki is lalaki lang. Kaya naman mabuhi sa isa kababae na wala lalaki, di ba? Kaya naman ang lalaki mabuhi na walang babae. So, depende na iya. It's your choice. Okay? Living in this world is always a choice. If you wanna live longer, eat healthy food. Exercise. Kag hindi malipat ka magtumar sa aton nga ultimate trio. Actually, kita na yan, no? We people are responsible of our daily lives. Kung bisyuhan kaya nga tao, if you have vices, then gulpi ka lang yan na dula sa kalibutan, wala ka sang i-blame, di ba? Wala ka mabal ka, ay, kapoy ko bimundi ah. Kabalo ka na nga kapoy ka, nag-inom ka pa, di ba? So, again, let's stop pointing fingers to people, but point your finger to yourself. Are you healthy? Are you happy? Are you contented with your life? Are you gonna settle for less? Diba? So it's really up to us. Kung ano tayo bukas, kagagawa natin yan, diba? It's how we deal in the present time. So if you wanna be successful tomorrow, you're gonna start working today. Okay? If you wanna have a peaceful life tomorrow, then start living a peaceful life today. If you wanna be happy tomorrow, then forget about stress. Avoid toxic people. Live life to the fullest in accordance. Di ba niya, so puro patama lang dahil ka daw. Live life to the fullest, I'm gonna party. Ala, inom. Ala, bisyo. O, di ba? When we talk about live your life to the fullest, you live simply, enjoy life. Siyempre, in a proper way, no? In a moderation. Drink moderate. Kung gusto mo man mag-litsyon, di litsyon ka eh, pero not every day. No, if you wanna sleep the entire day, why not? Call it a day, no? Day off. Sleep. Diba? It's always a choice. Wala ta din ali na buhay sa kalibutan para may sundo, no? May ginasunod na tangadaan nga mga bagay-bagay. Because it is what it is, no? Like for example, we have no choice but to be good. Because it is dictated by our or it is what we call the righteousness, or it's the right thing to do, no? To be good, because God is good. So we have to be good as well. Because we have a God that we follow. No, we are the follower of God. So we have to live a Christful life, diba? At the same time, syempre, kilala naman magpakatao, no? Avoid being greedy. Avoid gluttony, no? Avoid those things na sobra. Kaya tanan niya, sobra gidya sa kalibutan is malain. Just live life in a equilibrium. No, balance lang bala. Para at least swabe lang aton pangabuhi. Mambal sila si Uncle Bob, piyo-piyo, magambal. Siyempre, ano ko sa radyo? Alam mo yung ambal ko na eh. Siyempre, ginapangangyuan, tara pasinsya mga hindi. I'm not perfect, no? Ginapangangyuan, tara pasinsya. Pero, tao lang ta, siyempre, no? Nakasala every single day, no? The way we think, the way we speak, through our action, no? That's the reason why, diba, may ginatawag na repent, diba? Pero it does not mean yung makadugi ko yun sa, diba? Di talang pag-sulang religion, kaya basta laba. Laba pa rin karoon ka, kundi pa rin makadug. Sa ang pinaka-main goal tagi dyan, bilang human, is to be good every single day. No? dati kahapos yung Balpro Kabudlaigyo, ano? So as long as Nicole, katropa, as long as you're being good every day, you don't have to worry, no? Hindi ka magdali. Kaya kung maayo kayo ang babae, damo yung malinya ng laki para lang pakuliagan ka, kiti. Amo na yung napangita sa laki, yung maayo nga bahay. Na masaligan. No, hindi ang girlfriend ng bayan, di ba? Kung ikaw babae, are you proud na girlfriend ka ng bayan, di ba? Yahoo! Hindi man guro, so... Amo na gani nga, it's always be us versus our action, okay? So once again, damo yung salamat katropang Nicole sa imong aging padalang sulat. Thank you! Kaga, send my regards to your mother, ha? I hope your mother is okay. Okay ang well-being. I know gahibi siya, no? Every single night. I-comfort mo siya, no? Let her feel your love na hindi siya nag-iisa. And you'll be helping her and you'll be with her for the rest of your life, no? Sometimes that comfort alone may mean so much to others, okay? Let them know that they're not alone every single day, regardless of how far they are. Let them know that you're there, loving them, taking good care of them, and they always acknowledge your presence. Thank you! May God bless us, everyone! And Drina, nagatapos ang aton nga sulat kag programa, syempre, no. Thank you so much sa pagtutok. I so miss every one of you, mga katropa. Wig-la-wig man nga wala ta nakabalik sa radyo, pero we're back. And I'm thankful for you guys for doing some comment here. Thank you so much kay Permi Makamadya Panggalantaw. Thank you so much man kay Sexy D, no, nga natawid gid ang programa ta, no. Isang maayo kag innovative, no. Damo siya mga pag-guesting and everything, no. Thank you so much, Sexy D. Thank you. And thank you so much man sa management, no. Kati may balikan pa kong obra. Especially kay Sir Mitch Lipa sa pinakagwapo tang admin, no. Sir James King, no. Pinaka-cute. Tanan niya cuteness kin butang siya, ano. So ano na nang tawag mo sa amo nang ala tao? Super ka-cute. Bolero. Tuod siya ka pasil do mo na to. Siyempre sa mga engineers, ano, nga nag siyempre nga nagbulig sa aton nga Sexy D. No, hindi lalim maging mag-single or mag-piloto ka, no? Maging pilot DJ kasi sa imong nga programa kung siling wala ka sang proper gid nga, no. Amo na gani hambal ko, happy gid ko kay ti biskan pa paano natawid gid jang programa kay ti ako gani pagabot ko diya wala ko isang formal training, birada agad. Pero saya nagbunga gid ang amon nga pagplano sa tanan, no? Pag training, pag ginihinay ta sa that naghatag sang resulta nga manami. Anyways, 5:55 na sa kapon mga katropa, and I'll see you tomorrow. I hope nga rin yaton nga Sexy D para makadrama na naman kita. Dili lang syempre, no, sa inyo nga programa tuwing hapon, Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Bye-bye!
1: XFM 103.9

0: Kasi ng ating immune system, araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saan Tone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Saan Tone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hapon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, diyan ka. At gaganda ka pa.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
2: sa anong sulok ng bansa.
6: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM Tama, alas 6G sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. 11 ka miyembro sa majority block sa Senado, no show sa karon ng estasyon takda alas 3:16 sa hapon. Hindi matapos ang kahapon ng pag-boycott nila kasunod sa pagdakop sa kay Senator Jingoy Estrada. Apang ang 11 ka miyembro sa minority block ang mulamang nagtambong sa sining hapon para kuntani sa paghiwat sa sasyon. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskogo ng immune system, dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News. FM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady na ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang Extra Drive!
2: Kapatid ka pala kay Lolo, kung kay Lola ikaw pala, luyang mamamatingan kung ano ang viral trending sa social media. Hapos ka pa, Maggie, Kiri!
1: That's right, and you will be safe sa inyo yung pag-drive kay Man, kaupod ninyo mga viral nga wakalan.
2: Ako, si Katrobang James Key.
1: And me, I am sino ko gani? Mami G! Kagawang nakatutok sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
1: Ay, nalipatan ko pa ang pangalan ko. Wow, na, no man. Wala ko abi nakainom sa ato niya yung Santone Plus Coffee Mix. That's why I'm not so focused. Pati pangalan ko nalipatan ko.
2: Kasi may ano ka na, hindi maguro dimension, hindi maguro.
1: No. Knock on wood. Anek!
2: May nalantaw ko bisa Netflix ang ano ganing title niya. Puro sila mga ano, puro sila mga may edad.

0: Inainom sa mga, and they go younger, and they go immortal.
1: Hindi na 1980s na, Phil?
0: Hindi, bago siya.
1: Ah, bago? Really? Mm. Ay, grabe. Sounds so strange. Pero, hopefully, hindi na, no? Hindi na matabo.
0: Naligaw, man.
1: Remember, no? Si President, U.S. President Donald Trump, to nang pagwato sa mga laraguay, ng opudyo ko ng alien.
0: Oh, tood ka.
1: Is that true? Basi AI naman ito bala, no, pero...
0: So, itakabalo. May Area 57.
1: Yes! Ako na nga, Balmin. 57 na sabi ko, 21.
0: Area 21.
1: Ang buta?
0: 57.
1: Hindi ko siya familiar kaya hindi man ko taga US. Pero news ko, no, parte na sa mga alien.
0: Ah, diba? Okay. Mm-hmm.
1: Sino kaya ito ang si Rose something?
0: Si Rose.
1: Ano to bala ang alien? Mm-hmm. Sa diin to gani?
0: Si Rose?
1: Hindi ang alien bala sa isa ka lugar, di amo na sa Rocks, Roswell.
0: Roswell.
1: Correct? Hindi lang ko sure. Again!
0: Ay, oh, okay.
1: Roswell.
0: Si Rose, mga bahay, kaya ginano nga. Oh, okay. Ano nga nag-trend?
1: Ang
0: alien thing.
1: Pero anyway, hindi kami mga alien. Kaya wala kami plano ng mga alien sa iba niyo pungso. Remember,
0: yes.
1: Sa US, Subong. Mm. Diba may bago na sila, Subong Amando? Ako sa diin, nasa tanan niya nag-proseso sa ginatawag niyang green card. No? Para... Diba, ga-apply ka na para sa green card. Dapat may mga documents ka na. Diba niya, ito na ito dito sa US, kaga mo pag-processin na.
0: Yes.
1: Pero ang mando sumungiya sa US or sa Donald Trump administration nga dapat mapuli ka na sa inyong lugar, kaga mo pag-process mo.
0: Ay, process din. Pabalikon na rin.
1: Pabalikon kagid siya.
0: Sa mga wala pa nakakuha sa green card. Sa mga wala pa nakakuha
1: sa green card. Sa mga nag-a-apply, no, kaga, well, syempre, wala pa nakakuha sa green card. Ano? Pero sunod naman niya sa ano, Trump administration.
0: Kasalbar ang ako ng mga host.
1: Case-to-case basis. Case-to-case. Pero depende siguro how grave ang case, no? Nga inabalan siguro, ara ka na sa edad nga, hindi ka nagidya kabalik sa imo yung pungsod. Di ba, you're at the age nga, ara ka na sa 85, 90, or hindi gani, may ara ka sa ginabatsyag na, or may condition ka.
0: Mm-hmm.
1: No? Depende. So, depende man sa ila kung ano nga mga case-to-case basis.
0: Kung mami Gino, di ba nag-ganoon na, nag-strict to yung Donald Trump before pa, I'm not sure, paano kadamo sa mga Pinoy, actually, nga may problema dara. Ang atot sila, dugay na, pero wala
1: TNT.
0: Pala ng workout, ang ilang mga, kalabanan pala sa mga nagligad, kalabanan ng kinano nila, mga daw, ano ganito, daw mga, sa mga taga, mga Mexicans, mga muna.
1: Ang outside, gitbalaya.
0: But then again, medyo na ano na nadula na tabunan sa Strait of Hormuz kung Iraq kag ano Iran Israel si Mike Gale
1: special delivery goodness taka lang wait a minute Sophie yari na ang imo yung gagipadala sa amo. Thank you again sa kwapo na amo niya yung delivery service.
0: Thank you good to see you again.
1: Kayo may ginrequest si Miss Sophie. Pabalik lang kita. Sige. Okay. So, balikan na mo ng tanan-tanan yung mga tupi ko, mga katropa, kay may special guest kami. Huwag niya din namo din naunat. Anyway, kamo tutok lang din sa
2: 103.9 XFM Bacolod! Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa mga tutupan ni Lilo. Ako si call center agent. Burmigil ako nagkakamigrate tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang Sis the Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting!
1: Sonfon Plus Cold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sonfon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sonfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sonfon Plus Cold. Ang kape ko, Sonfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sonfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sonfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nila ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali ka glutathione do naghamis ang akon nga panit kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: News. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo nga athag nga ginhungod nga hindi magsulod sa mga miyembro sa majority bloc bilang pagpakita sa suporta sa ilang nga kaupdanan. Apang gininsister sini nga mas importante ang unahon sa mga senador ang ilang responsibilidad nga magserbisyo kag maghimo sang lahi para sa mga Pilipino. Ginpahayag ni Tulfo nga wala sang ginpagwang opisyal nga abiso ang majority angot sa kanselasyon sang ilang sesyon. Samtang ipangwala naman ni Tulfo ang aligasyon ni Estrada nga may kaangtanan sa politika ang pagkaareso sa iya kasunod nga wala ini magupod sa minorya. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakita sa sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blah, mayarap kayo sa mga balita blah, so nami bigay sa mga DJs nila kanta.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
3: may how kita dapat.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidhaw.
8: Timo!
1: XFM 103.9. Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time, 7:14 sa gabi mga katropa. Well, yari-yari, no? Kung kamo mahilig sa ginatawag na concert, mahilig sa ginatawag na entertainment, no? Nadugayan ba sa mga nagulat sila, Mami Gino? Nabusog kami,
2: babe. Nabusog kami. Talit nandit pala kayo. Nagulog ginawa ko.
1: Nabusog kami, babe. Makapun mo na mag... Gabi, laging nag...
2: ano to, ganiin mo kay kanta?
1: Araw-gabi.
2: Araw-gabi. Ganiin play mo kay kagabi.
1: Oo, play ko kagabi.
2: Dalilang gabi. Balay, ikaw na bala, naiwaka.
1: Well, mga katropa, salamat kiti madamo. Gusto naman pasalamatan ang tanan ng mga nakatuto kag nagkapamati sa aton subong programa nga Extra Drive. And luyag namon sa inyo nga i-remind sa mga luyag maglantaw sa ASAP Experience.
2: Chirik! Oh, Chirik!
1: ASAP Experience, of course, to hosted by ano ne in host ni sa Victoria City,
2: no? Yes, ano, and kanami kaya tungod nga ma-experience na no sa mga taga Negros,
1: hindi lang taga Victoria, sa Negros ka tropa,
2: ang ginatawag yung ASAP Experience. Diba? So, kanami lang dalilagin ba lang kayo na pagkita
1: maulan, mabaha sa mga artista, mga paborito nyo nga mga talented nga mga singers and dancers, mostly dara mga katropa, mga you know singers, no, mga tanda gidya, kilala sa industriya, no, mga katropa, no, labi na gidya sa ASAP, no, ASAP.
2: That's
1: and don't
2: right.
1: forget, sa ganing date, Mami G?
2: Yes, that
1: venue,
2: will be on.
1: Sa dito mabakalan ticket.
2: That will be on June 7 na, mga katropa, ha? Iba nga, iba pa man, kung tagalalab din po, hindi ka baka ticket man. Ay, ari-ay, share ko sa inyo. Kung lapit man na ka mo sa Victorias or mismo ara ka mo sa Victorias, available ang tickets nila, ano, sa Victoria City Mayor's Office Front Desk. Or hindi ka, nitawag ka mo para masabad. Siya, pag ikaw mo yan, ano? Pagbaybaluan ninyo kung pila ka ticket ang saran nyo mabakal, no? Tawag lang sa 034-399-3459. Again, that's 034-399-3459. Pwede man ka mong kabakal actually sa ticket dira sa may Jamaica Patty.
1: Oh, no? Jamaica Patty!
2: Yes! Oh. Ano? Ang manami.
1: Ano na ganito na count, Mami G?
2: Cheesy beef.
1: Cheesy beef. Oh, kagang.
2: Kagang cheesy beef pinatsubo.
1: Oh, grabe. Dumara ka sa bulkan. Thank you so much.
2: Best seller na nila, no? So anyway, pwede ka mo dira kabakal. Aral lang sila sa likod sa Bob's, no? Ang resto. Mm-hmm. So palitaan yung Jamaican Patty and dira ka mo makabakal para sa inyo yung pag-enjoy. Kag, inyo gid nga makitaan ang mga ABS-CBN artists, especially ng ASAP, no? Nga mga artists for the ASAP Experience.
1: This is the month of June. And that's June 7 is ano adlaw mga katropa?
2: Siyempre, ano ba lang ASAP? Domingo nga adlaw kay pagkaaga klase. So para at least diba, damo ka mo sa mga istorya sa inyong mga classmates, so learn nakita ko bala yaya si The Asia Songbird Miss Regine Velasquez.
1: Araw gabi.
2: Or, pero hindi mo natingog ni Regina.
1: Hindi mo. Pero subong niya, ngayong gabi, nakatikim ng Jamaican Patty.
2: Laingin mo ng epekto, ha? Busog na busog si James King.
1: Beef ano ganito? Beef, cheesy beef, kagang pinatubo.
2: Cheesy beef, pinatubo. Namit-damit bala, no? So, pwede mo ka mong kabakal. Samtang bakal ka mo ticket, no?
1: Yes, pwede kita mga katropa.
2: Para nga take out yung pag-eat sa inyong mga pinalangga. And also, no, sa atin yung mga katropa, kadamo-damo sa mga artist na magakanto dire. So, ara na dira, no? Of course, Darren Espanto, Oki Alcacid, si Shasha Padilla.
1: Kung sino ganyan gakakita nyo sa ASAP, mga katropa,
2: sila
1: gina.
2: Kagal sa mga teens man naton, di ba? Ang mga kabataan sa karon, sigurado giko, lipay-lipay, gini sila, ginakilig-kilig.
1: Yes.
2: Guro, pagkakita nila,
1: Bakit transform bala ako?
2: Oh, so amo na ha ang ato niya nga mga katropa dira. Sa ano na, June 7 na, hindi na kamo magpaulihi, bakal na sa tickets. Pwede gi kamo ka bakal again dira sa my Jamaican Patties and sa Victoria City kay sa mayor's office sa front desk.
1: Yes. Okay. Yeah, pinaka po si mga taga dire hapo siya dire oh, makadto ka lang sa may Riverside, mm-hmm. Tabuk ka. Mm-hmm. Lapit na siya sa do may PhilHealth ara na
2: siya. Yes. So, hapos pagitaon kung di ka mo makabakal. Correct. Okay? Thank you, Miss Sophie and Sir Mark.
1: Jamaican Patty.
2: That's right. Okay. So, ano ba na ang aton subungya nga pag-a-istorya, ha?
1: Wala na. Kay busog ta. Wala na tayo.
2: Tiga-tiga-tiga. Bukali. Busog na busog. The sign nga very happy gid kita. Okay. So, ari na, ano, ang ato niya yung pag-a-istoryahan. Ako lang gusto nga i-share sa inyo. Kaya nga, may aragali sa mga countries, no, mga pungsod nga posible madula or ma-vanish in the next 50 years.
1: In the next 50 years pa man.
2: Yes.
1: Nadalada yan. Well, kung madalada ang Pilipinas, siguro
2: ikaw pala 50
1: years. Wala na kung madalada. 50
2: ka na 100. Oy! Makabaton ka na sa sitilayan mo.
1: Hindi ko na yung pagulato ng ang anton daw 100,000 kung 100 years kay madula ng Pilipinas kung kunara sa listahan.
2: Ay, mas mayo ka ni no nga pagka 100 mo no kay 50 di ba in 50 years pagka 100 mo mabaton ka sa ilo ka naman pungsod eh. I'm going to give you an
1: Alay,
2: idea.
1: That's a good idea. Maka-travel pa ko ay han.
2: Ay, syempre naman. With the 100,000, yung mabatutan mo.
1: Grabe, kung basi isa ka plane ticket lang na, one way.
2: One way? Sa mga guys, sa 50 years, pinanda yan ang ticket. basi kulang pala kayo guro sa ticket.
1: Basi after 50 years from na, basi galupad na ta.
2: Mm, ba? Gusto mo?
1: Sa kakaawal ka natin sa manok.
2: Tunguhan ka na yun, pakpak, magamusin na. O, ari na, para at least we will know, no? Kay, there's a possibility nga madula kuno ini sila. Okay, uno ang aton ginalawagon is, kakato ka na dere.
1: Pangasinan, o.
2: Hindi, sa
1: How
2: Maldives.
1: Many islands?
2: Sa Maldives.
1: Ah, sa Maldives.
2: Oh, because Maldives is considered as the sinking paradise.
1: Sinking paradise. Grabe, diba, gamo, sikat na siya. Do,
2: muna so, ano gindi siya yan ng, sa mga mahilig mag-beach-beach, no?
1: Yes.
2: Amo gining gusto nila nga katuan. Kahit di, palibot mo niya. Yeah, bye-bye na gindi mong.
1: Oh.
2: Well, ang Maldives, ano, most sa
1: bata,
2: mga land.
1: Sa bata, kung tawag ko siya, Maldives.
2: Maldives. Oh, so, una, sa wala pa nakabalo, Maldives.
1: Maldives.
2: Galing naman nag-correct. Maldives. Sige lang, amugin na yeah, there's always the first time. Makasala ka ganyan. ang Maldives, no, ang kalabanan siniya nga land, ay, syempre, above sea level. Pero, it's slowly losing ground. Kahit ibang kung kataas ang tubig sa dagat, di syempre laban-laban matabon-tabunan kit ini siya no asili ko na the ocean rises ano and this island nation is scouting safer shores na kay tungod nga budlay na gid man maglabot ang punto nga magtaas na ang
1: dapat ang mga resorts nila da puro floating na
2: oo as in makita ko diri gani ho nga ang mga excuse me, ang ginatineran bala, no? Ara na gidyan sa may tubig na yon. May mga tay-tay-tay-tay lang, tapos may gamay nga mga kahoy-kahoy.
1: Ay, nami ko na dumami,

0: Okay?
1: Galing sa mga media sa kadamuon sa mga nag-vlog. Makita mo na gid ang mga lain-lain nga mga areas.
0: Yo, sa bagay.
1: Kasi mga travel bloggers.
0: Pero nabi gid jay ako ma-imagine mo.
1: Kung ikaw mismo.
0: Gusto ko yaya nga gabasa ko ya sa libro and then gina-imagine ko, di ba?
1: Kaling uwi sa maglantaw ko sa mga ng mga travel bloggers, mainggit ka lang. Ano, maipa siya nakakuha.
0: Oh, para likaw sa mga ingit-ingit, kaya muna ang cost na kung may depression, no, anxiety. Kaya makita mo, isa ka. Kundi mas maipasa ka na lang.
1: Isa ka, ano ka, masubuan ka.
0: Oo, oh, diba? O, sige.
1: Kasug lang ta.
0: No? Next, from Sakay Maldives, amo ang Belgium. No? Nga United on paper, no? Ang motto abi sa Belgium is unity makes strength, no? Ang Dutch speaking, no? Flanders and French speaking, no? Ang, of course, they live like a separate country, divided by, of course, ang lingwahe, ang politics, ang media, kag ang daily life.
1: Buto Pilipinas
0: ba? Diba? Doon mo man. Ang Brussels sa Belgium, amo ini ang syudad nga na-compromise sa itong 1830. No? And the last glue nga nag-hold sa Belgium together. No? Apang, ti ko mag-amo ini nga divided ka, 'di ba? Siling nila gani, no? Laban-laban, no? Basi madula ang iniya nga country. Okay? Next is Kiribati.
1: Kiribati. This,
0: yes, oh. Kiribati. It's a low-lying coral atolls, no? Nga nag-sink na. No? And syempre, they have to prepare for the worst. Nagbakal na ang gobyerno nila sa 6,000 acres nga land dito sa Fiji so para masuportahan ang plano. Kag mapadayon pa nga maka-star ang mga tao dito. Kiribati in Japan.
1: Kiribati, yeah.
0: Bosnia! Have you heard of this? Yes, diba? Sa Ibis Universe. Oh. Bosnia! Hindi naman niya.
1: Di ba ako nang walang takas sa ngunang Miss Universe, makita, titay naman.
0: Titay naman. Oo nga, dito ko pa yung gatuha, mga Virgin Islands.
1: Ano ba yung muna galingan
0: ba? Oo nga, dito. Wala. Wala mo nang mabatian.
1: Tapos sa kalanta mo, nga wala, representative bang muna yung country ha.
0: Gani, no. Doon, na balang, nakwanan mo na lang bala. Na hibaluha mo na lang kay naglantaw ka sa Miss Universe. Okay, so amo na isa man sa mga lugar ang Bosnia. No, most probably no might vanish in the next 50 years. North Korea.
1: Oh, talaga?
0: Oo, siling nila. Oh. Although North Korea has outlasted the countless prediction of collapse, no. But ang ilang future still remains uncertain. Kaya nga
1: North Korea, pero din ito pare lang na sila sa South, di ba?
0: Tingnan
1: niyo sila nga gamay nga
0: in ano gi sila tunga gid sila and nagainaway man sila no. Ang problema abi sa North Korea may food shortages no. Dagapadayon ina despite sa mga farming nila nga ginahimo no. Siyempre, basta food na yan pag-istoryahan niya. Dako gina nga problema pag food shortage na.
1: Okay, gigi, ang ilang kwartang pundo binila ginahimo missile.
0: Pag ano, ano sila no sa pag ano bala pag train sa mga fighters para sa ilang soldiers, I mean so. No? Okay, next we have Yemen. Yes, this country is also a divided country no because of the brutal civil war na fracture git no. And beyond recognition na ang Yemen nga pungsod. So may ari di Houthi rebels no pati pa ang mga official government sa south basta kadamo sa mga armed groups mandera. So kung mag-amusin na it will remain
1: pero
0: divided
1: grabe, no? Ang Yemen mami di na palibutan man na siya sa mga oil rich countries no
0: okay like, di Oman, in the Middle
1: Arabia,
0: East no. Pero ti very ano siya no ng kumbaga wala pala sa government gid nga matumod kiti divided sila gani no so probably kun wala sang togetherness nga ginatawag
1: cause together we stand but it will fall
0: so kuya na nga Olympics. Together we stand to the top of the world. Anyway, Next is

0: Chubalo. Ay, di naman yung lugar.
1: Tubalo. Tubalo, yuti.
0: Chubalo.
1: Chubalo.
0: Oh, puro yu. Oh.
1: Okay. Tuvalu, vi?
0: Ano ni siya, Abi? Shallow Lagoon. So, most probably, kung magtaas ang tubig again.
1: So, palaba. Alam na siya, Mami Gio.
0: Yes, oo. Oh.
1: Gamay nga, isla nga palaba. Tapos, yes. Boat, ano?
0: Underwater git siya, ya. Kumbaga, pwede, malubog git siya, ya, sa tubig, no? Gakaruin gani ang ilang mga crops. Ooh. And, syempre, sa... New Zealand, di gali?
1: Mm-hmm. No? Somewhere in New Zealand.
0: Mm-hmm. Okay. And mag-amusin niya, no? Kung hindi ini mapataas-taas, no? Laban-laban git, no? Nga madula ini sila sa mapa naman. Mm-hmm. Libya!
1: Libya! Dabay
0: naman kita, diba? So, and again, very, ano tawag sini gani? Troubled man ng pungsod, ano? Oh. Or nasyon, ang Libya. No.
1: Natungan sa Egypt, Algeria.
0: So, may separation man siya. Okay. Next,
1: ano next?
0: Somalia.
1: Somalia.
0: No? Somalia. Kabalo naman kita, no? Very fragile ang realidad dito yaya sa Somalia. No? So, ang Somaliland, although nag-create sa ilasang ilayayang own country, may government, may currency, may security, pero still, it lacks international recognition. So, amo ina, no? Ang masubo-subo. And then, Spain is also under pressure.
1: Really? Ang Spain?
0: Karoon, yes. Along with Spain is Iraq, may possibility. Because of its unstable borders.
1: Ang Spain, Mami G, daw gamay man siyang ano, pero napalibutan man siya sa body of water.
0: Correct, ano? Ang Haiti is on the edge also.
1: Haiti!
0: Yes. Cyprus.
1: Natubog ko si Ruby.
0: Two Haiti! Worlds in one. Haiti! Haiti, do may ano namang nang may kanta na, 'di ba? Kay 'di ba sa earthquake to?
1: Earthquake,
0: daw kumbaga daw second na siya nga we are the world.
1: We are the world.
0: 'Di ba? Pero wala may arang sila yan sang ginhimo nga kanta para sa Haiti, okay?
1: We are the Haiti.
0: Ano ni mo?
1: Ano kang title sang sinang for Haiti tong
0: basta type lang Haiti. Okay, makita mo lang na da siya. Anong title?
1: Ang title sang sinang song ginhimo sa mga artist, mga katropa is Song for Haiti. Hope for Haiti.
0: A hope?
1: Hope for Haiti nga song.
0: We are the world 25 for Haiti. We are the world 25, no? Kahit 25 years earlier, ne? Ginimo ang We Are the World.
1: We are the Haiti.
0: Haiti song. Sure, dahil man ang Haiti song. Oh, We Are the World, gin sa Yagyapo, no? Okay?
1: We Are the World, gilip.
0: So, muna to, ang mga nalawag na to, no? Although some are very unfamiliar places, no? Pero may possibility na mag-vanish na siya, no? In the next 50 years.
1: Kung kisa makita nato ng pungsod nato na no do ka troubled, no ka toxic, hindi man lang kita may ibang mga pungsod mga tropa.
0: Pero malay mo sa Area 21.
1: Sa Area 21. Area 47, Area 251, Area 21 galing mga tropa.
0: And dapat yata lotes din Roswell kagina paglawag ko Roswell because dito ang Roswell incident ako sa diin ang Roswell is in New Mexico no nga may alien nga nakitaan dito so amo na gitawag nga Roswell incident.
1: Naniniwala ka sa alien?
0: Pag nagkanto ko sa lugar, nga wala ako sang tanan-tanan nga permit, nga documents, na balaban alien, ginatawag sa akin.
1: Tulo ka lang si Chris. Mapati ka gin mo eh.
0: Chris, oh?
1: Yes! Tulukan mo si Chris, mapati ka. May alien kayo tuod.
0: Saliin na yun, be.
1: Tuod, mahan, tulo ka siya. Tuod, galing alien. Yes, joke lang.
0: Hindi na akong dugang.
1: CA ka ba, CA?
0: Pampalubang loob.
1: Tapos sabatian niya, no? Okay. Anyway, oh, may next ba?
0: Wala na. Ah, oh, wala na. Muna to, no, ang mga countries, ginpaglawag naton. Okay. So, hopefully, things will still change. Nga, hindi na bala, no, hindi na mag-vanish ang mga lugar. Ang akong ginakadlukan niya nga mag-vanish, ang lingwahe nga hiligay nun.
1: Ang hiligay nun.
0: Muna yung ginakadlukan ko.
1: Hindi guro naman, Midji. As long as may aras ang mga radio stations, radio, AM stations,
0: no,
1: naghahatag sa balita.
0: Na-discuss na siya actually, you know, nga, there will be, yes, hindi ba siya madula ang hiligay nun, Ged, but there will be words, no, mga tinaga,
1: ay,
0: na
1: maano
0: na siya, magkaladula na, kahit hindi nagiging magamit, baka madalum-dalum ang mga hiligay nun. Pero kung padayon sa gihapon, naligwaton, pareha sa lamang, no, ang imbulbado, there's no such term as imbulbado, ay, hiligay
1: nun. Ginagamit na, accepted.
0: So, ang mga amo na bala, ginahimuan na sa panibago ng mga words. But in fact, hindi sila real na hiligay nun term.
1: Pero Mami G, you know what? Madamo sa, may aras sa po mga congregations, mga religious sectors, nga grabing pag value nila sa ano, no? Example,
0: sa mother tongue?
1: Yes, may speaker. May speaker ba? Sa tupad niya, may aras sa gagamit, gina-translate niya. Dira mo gin mabatian ang mga, no, mabatian ang mga daw, as in tinagang ang hiligay noon. Ma-appreciate mo gin. Ginagamit din, well, of course, no, not everybody understands English, pero may ara naman, gusto mas prefer English, pero may iba nga mas mabatsyagan nila, mas ma-feel nilang mensahe in the mother tongue.
0: May ara na iban. So, amulan na, gusto ko lang yung tani ma-preserve kid, no? Ang ato niya yung lingwahe, especially the mother tongue, the Yesan Negros.
1: Pero sa na-mention mo, ano, itong posible mga, ano, I guess it's an inspiration.
0: Na ginagamit mo na.
1: It's the inspiration of this religious text para ma-maintain, magtinir ang ginang, you know, ang ginang mother tongue sa ginding lugar.
0: Correct. Ano, may himuon sa maagi para ma-preserve kung tani. No? Although, hindi tabalikawan because may mga changes na gidman. Sabtang nagdugay, no? Nagalain ang henerasyon. Pero hopefully, hindi lang gid madula ang mga tinaga, no? Nga hiligay nun. Kahit Dria, kumbaga sa ano bala ang pagka-patriotism, no? No? Duga mas nagakusog pagid kung mabatian mo, especially ang imoya mismo nga lingwahe.
1: Happy Emily Popcorn! 7:37 ng sa gabi, mga katropa. Well,
0: may kapagin dyan na busog, no?
1: Kamu lang ka, Mami Jane. Dito yan, sa Tagalogan. Magsakay sa bus. Mga nagabaligyan.
0: Ano ba na, di?
1: Meron kaya po.
0: Hindi na sila kasakay. Hindi na sila kasakay. Bawal na. Pero kung once magpundo, pwede kasaka. Kagpagambay nga. Happy Emily Popcorn!
1: Depende na sa conductor or driver. Yung conductor or driver, ma-ration man na.
0: Pasahan lang ang muna. Yung boy, panablaw.
1: Boss, thank you. Maligyan tayo. Init pa, pizza. Ano to? Buko pa, init pa. Puto na. Kultura na nasa Pinoy yan.
0: So, kanami, ginman. Kung magamuha po na kung isa na, mahitlaw man tanong na makasakay kita sa bus sa liwat, na may magasingit-singit amo na.
1: Well, natapos ng story na natin katropa na parte sa na-mention ni Mami.
0: But anything na under the, anything under the moon pwede tadi istoryahan.
1: Correct. Well, to tell, na-mention na nga na, kanguna ya, siguro kagi ka man, nag-biyahe ka mo, gabalong ka ba itlog? Wala?
0: Wala!
1: Sa subo, kaya
0: makakal kami yan mismo sa bus ang itlog.
1: Sa bus. Kami ang gabalon kami, Mami G. Kikabalo ka mga sa itlog. Nga, makabakal ka pa sa itlog kung pwede ka maka, pwede
0: lang.
1: Man maluto.
0: Correct,
1: ikaw, no? Engineer, kagi ka na, nag-travel ka mo, balon yung itlog. Kagasin, no? Ganyan.
0: Wala ko katilaw. Kahit 3 hours, mostly, 3 hours, sa ano, 3 hours mo lang biyahe ko. Nga, mabalon, pagiging kumi itlog, be.
1: Tapos, lugan-dugan, ginaluad. Hingin galiw. Ay, ang kami, sa bata kami, Mami J, mga elementary mo na. Grabe kami sa ano ganing C6 sa hiligay noon.
0: Dasok?
1: Ano si sick pala tong ga kung ga travel kay da
0: dugi dugi. Ah, anang ga ginadagat.
1: Ginadagat. Mm. Ah, di ba la? Oh, nagyan na mo na ya. Pasol mo da. May kanya-kanyang balon ng ano to do.
0: Puyo.
1: Excuse lang sa ano, mga katropa, no?
0: Pero di, diri ya bi sa amon. Like for example, oh, diri sa Bacolod, babiyahe lang kami ya. It's either Kawayan.
1: How many hours is that?
0: Wala gani ka na mo 3 hours sa Kawayan. Mabalon ka gini vlog.
1: Kami yung gabalon kami.
0: Gabalon. Bilap-lap oras.
1: From Ilocos to Tarlac, that's about
0: layo-layo.
1: 5 hours na sumo.
0: Iyan mo niya yung taga less than 3 hours, no?
1: Sa tubi, Mami G.
0: Nagani kaminutos.
1: Sa tubi, Mami G, no, magabalon pa kami. Kaya nga mo nga mga ano, nga mo nga mga drivers, mga bus, hindi pa mo nakatambok kagdag ko ang mga tiyan. Subo, dag ko mga tiyan, tambok kay man.
0: May rasyon.
1: May rasyon na. Kada bus stop mo, libre pa.
0: Oh, siya ni Pastor.
1: Singalingaling. Ano daw may singaling pa subong sa Manila?
0: Ano daw singaling?
1: Singaling daw the fries daw. Kamote fries, Mami.
0: Ay, okay.
1: Kamu chakto ko.
0: May mga ano ka mo, may mga bagay ka mo nga wala diri sa amon.
1: Yes, yes, may aragid.
0: Also, at least, diba, kanamin lang kung mag-istoryan. Maski ba wala diri, wala dito. Basta, importante, gina-bring back natin, ano? Yes. Ang mga nakaangda natin sa una.
1: Okay, so 7:40 oras natin, mga katropa, no? Balik pa kita. Kaupod sa gya po ng inyong mga katropa. Ini si katropang James King.
0: Kakatropang Mommy Jeannie na magbalihin, tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Hiling namon, ano kaning hiling sa hiling kayo nun, Mami G?
1: Pangayo.
0: Pangayo namon, nga ara ka mo, pero may sa mayong kahimtangan, mayong panglawason. Of course, may makabulig na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Una na dira, agaton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Kagyara man ang aton nga man ang manamit, pero healthy nga mga kape, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix.
0: Turbo naman, dietary supplement para sa mga luwig ma-enhance sa libido sa lawas, kag Version X Plus, kung gusto mo magklaro ang gibo nga pananawan.
1: Kag para naman ano, sa mild muscle pain relief, aragid ang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Kag syempre sa mga sakit sa aton nga kalawasan na nga daw hindi na gid naton maagwanta, for all types of pain, pwede gid imnon ang Cess the Pain.
0: Improve naman ang inyong digestion, mga katropa. Ina, sa bulig sa Santon Plus Herbal Tea.
1: That's right. And lastly, sa mga gusto naman dira yang maka feeling refreshed, especially sa isa kaadlaw nga mainit, sa pagkapilit-pilit, no, pwede gid nga maggamit sa atan nga Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin.
0: Salamat ka madamo sa mga nagtutok sa aton sa XFM Sagay, XFM Kabankalan, sa Bilugan, Negros Island Region.
1: That's right.
0: Sa Bilog ng Pilipinas, salamat gid nga madamo sa inyo. Dala na sa tanang nga malabot sa aton nga istasyon nga 103.9.
1: XFM.
0: May bagot na katagal yun, no? Sa ang kanlaon nato.
1: Ay, ano na.
0: Kanlaon, ano na ganyan yung frequency nila? One, ang bago, ano gani ang bagong frequency natin sa XFM kanlaon, nagkatropang, ari, ano ka niya? Total na mention ko naman na, isugit na, tropang, Mami G, yan. Ang XFM kanlaon, mga katropa, na mapamatian nyo sa dial nga, tanan. Kita mo, Mami G? Ayan, 101.7.
1: Ay, okay. From
0: 98.5 to 101.7. Yung! Ang aton nga, XFM, Canloon City.
1: Sumusunod, no? Negros Island Region, sarang nagidyang nga mabatian ang XFM.
0: Yup. Thank you so much, everybody. Enjoy the rest of your evening. Bantian to Kidugay, Katropang Troy and Company para sa...
1: Extra phone pal. Ayan.
0: Ako si Katropang James King.
1: Kahit syempre ako naman si Katropang Mommy G. And keep it right here sa 103.9
0: XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9 The Secrets of Health.
0: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katupa, exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments. decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Nga XFM, kid, how?
8: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga XFM, kid.
9: Inami ang music, ah.
7: Nga XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so namin, pagkatapos mga DJs nila, kanya,
10: wala asang konkreto nga sabat.
11: Wala asang katumbas nga rason kung naka
10: simply
7: may how kita pa
10: enjoy lang
7: nga XFM gid how
12: XFM
13: 103.9.

0: FM 103.9.
1: San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng San Tone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. San Tone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng San Tone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
1: San Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may San Tone kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinary yung kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may San Tone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. San Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. San Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. San Tone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magaan.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. San Tone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang San Tone Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na wound.
5: Santon Gold. Coffee

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka ang music pagkatapos bukta ko, blam. Mayara ka rin sa mga balita, blam. So, nami, bigit sa mga DJs, nila ka.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maula ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz, problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag-Santol Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santol Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
8: Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Sa service ko.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
3: X
4: XFM
3: FM

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: agad na utrini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang utrini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gainom ko sang order yung ang kape. Gato, kang pagkadebloso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Bugto na yun. Nagbraka sa bong wala.
1: Siyempre, braldas, kuya.
0: Ah, kamison ang iyong ginagamit. Mayo kay wala man nagalakra imo at ngal, no?
1: I hope so.
0: Ano bing at ngal? Ha? Ano bing at ngal?
1: At ngal.
0: Oo, oh, ano na bing ang meaning sang at ngal?
1: At ngal. Dahil lang.
0: Si Wano na.
1: Lana?
0: Oh, at ano? Ngal?
1: At
0: ngal.
1: Ngal.
0: Oo, oh, kadugay ah.
1: La?
0: At ngal. Hindi na iya baliskad. At ngal, hindi nga term sa in Cebuano.
1: Ah, kontra ko kaya nga baloya.
0: Diba, pamatiib lang yung balko. Wala man galakra at ngal mo.
1: Ako nga giting. Ano na?
0: Diba namangkot ko sa iyo kung nagbraka?
1: Oo, oh, the son.
0: Nagambal ka, brales ka.
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh. Naman ko to si mo, wala man galakra imo at ngal.
1: Okay. Akong boobs.
0: Ah, lapit na.
1: Lapit na.
0: At ngal.
1: Ang akong gani nga giting.
0: Nipol. Okay.
1: Ni para nipol malanggal.
0: Para nipo lang gani pero dugay pa makasabat
1: gani.
0: Eh, welcome na lang tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bacolod. Nagapamati na ang mga taga Bacolod via XFM 103.9. Upunta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Ha?
1: Judy Ray.
0: Si Chief Junel upunta sa bo.
1: Si Junel.
0: Sa kanlaon na batean kita sa 101.7 XFM. Upunta si Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Makita mo na. Mapabaluma ka mo bala ko. Gabalwa, naik ka mo.
0: Sa Kabankalan na batean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Winston
0: Rodel.

0: tropang
1: Alex.
0: Correct.
1: May pa si Alex
2: Santike, mabatihan kita sa XFM Mantike 93.3 upod ta si katropang
1: John Ray
0: James Dean.
2: Sa Roas, mabatihan kita sa XFM Roas 106.5 upod katropang
1: Neil.
0: Correct.
2: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 upod katropang
1: Noel.
0: Correct.
1: Oh, salamat.
2: Nakatatlong animal. I hate it.
1: Ang tatlong nga to, bulagan ko na to. Kamuit ko, wait ka sa ako, mag-uwit.
2: As alas 12, kita sa tagang gabi mag-inup the night sa phone pal nga programa. Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
2: Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mga tawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
2: and sa Globe 0915-831-1431 0915-831-1431. Tunog-tunog kita sa ano, sa Barangay Tamlang sa Escalante City.
1: Wow!
2: Oo, perte ka klaro.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Nangapi kami to sa Changi, bala na familiarize niya akong voice.
1: Grabe ba?
2: Oo, nambal sa Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din.
1: Sabi ko, ano yung mabal na mansa nga? Ikaw si Dolfo lang. Itong dumang yung ginagawa.
2: Nga, Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din. Sa XFM ka nagali.
1: Pagpaligo, natubla sa diin to gani nga, ano, sa may Escalante man.
2: Sa Northwind.
1: Hindi, wala labot sa Northwind.
2: Ah,
1: Bonita.
2: Oo. Oh, oh.
1: Bonita.
2: Bonista.
1: Ah, Bonista.
2: Oo. Oh.
1: Naging pamangkot yung Santa. Ikaw si Dolfo lang.
2: So, klaro kita katama. Halos tanan ng mga residente sa Barangay Tamlang, Escalante City. XFM na sila yan.
1: Mayong gabi ininyo diha.
2: Mayong gabi. Uy, ano lang pala, Rios lang sasagay ang ilang dialect.
1: Oh, okay, sagol.
2: Saksak sinagol, Ilonggo, Cebuano.
1: Okay.
2: Pero part na siya sa Escalante. Mm-hmm. Kaglapit lang na diri sa aton sasagay. Ma, kung makakadto ka sa balay ni Angelo Mapa,
1: mm-hmm,
2: sa uluunhan lang gamay, amo na daang Tamlang.
1: Hindi ba na sa Lupisay na?
2: Ah, nakakadto ka na. Atong gymnasium to bala nga. Atong ano naton, pag-event naton.
1: Yes.
2: Oh, sa uluunhan lang itong kalsada to, didiretsyohon okay mo lang.
1: Oo, oo.
2: Amo na daang ano, ang Barangay Tamlang sa Escalante.
1: Kahit na kami galagan sa muna gagi.
2: Oo na. So, XFM country na ang mga taga-Barangay Tamlang,
1: wow,
2: Escalante.
1: Wow, thank you so much.
2: Kay gin signal check ta ang aton dito nga signal. Ah, grabe. Pilit-pilit pa sa ano. Pilit-pilit pa ya sa ano, sa Suman. Yes.
1: Kabalukan naman sa ako.
2: Doon man.
1: Dirty minded kuya.
2: As in pilit-pilit. Kagka mga gwapa sa ila doon.
1: Wow.
2: May mga gwapo man.
1: Of course.
2: Yes. Ang imo nga mga nanamian bala.
1: Mm-hmm.
2: Mga construction worker, mga car tops.
1: Pilit gina siya.
2: Kag sa mga pariente ko da sa ano ha, sa Barangay Binagyuan sa Escalante man. Celestial family sa Binagyuan, damo nga salamat gid. Biskan kabalo ko nga wala ka mo nagapabatsyag sa akon, pero naga nabatsyagan ko ang lukso ng dugo sa aton nga pagparentihan.
1: Yes,
2: pero maabot gid ang time nga makakit-anay kita, si Dolfo lang akon nga ipaon sa inyo.
1: Ah, oh, oh, grabe.
2: Ipaom.
1: Paom-om.
2: Pabalik pa ang phone pal. It's 29 minutes after 9 o'clock. And that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
2: Ah! ikaw na. Nalingaw ka sa ano. Nagpaugat ka na yaw.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cease the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapalanakit nga kalawasan.
2: Ang Yes 12 products sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Job. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Na ano mo na yan, pinga background kito, ginabait man ang imong igot-igutan.
1: Gani.
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793 0915-831-1431 0915-831-1431.
0: Ang phone pala nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagiadulong man saton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumangid ka namin.
0: Ang Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Mayang gabi. Pangalan?
2: Alex Troy, ah.
0: Taga diin?
2: Taga Salong.
0: Kabankalan. Pila ng edad ni Alex?
2: 26.
0: 26 years old. Kabalo-kabala nga ang ngalan sang ex-BF ni Dolphy? Si Sela.
2: Si Sela.
0: Baliktara ang Sela. Paminsar man. Anong kabalik? Anong
2: ano? Paminsar Troy, ha? Kay paminsar ko na bu mabuang na lang ko buro.
0: Buang ka naman nga daan. Nga nga madlo, mabuang yung buang na mga daan. Balik tara ang Sela, bla. Ano na ang balik ka? Balik tara magbasa ang Sela.
2: Lucky?
0: Ha?
2: Lucky.
0: Di ba hambal ko ang ngalan sang ex-boyfriend ni Dolphy, Sela? O, balik tara ang Sela, magbasa.
2: Silo.
0: Ah, langka. Ngalan mo na, Alex! Tsak to?
2: Amo na gano'y, wala na lang ko gano'y nagkuhan.
0: Kay?
2: Kaya mo nang ginpa-spell mo sa akin, wala na lang ko kanina kuha ng Alec, yung baliktad lang.
0: Pasaka yung mga animal. Ano work mo dyan sa Kabankalan, Migo Alex?
2: Karga tapas lang, ah.
0: Karga tapas? Hindi mo pag ilang ang karga tapas. Ah, kaya hindi kami ka katilaw sang imong kalamay kung wala sing may nagakarga kag tapas.
1: Correct.
0: Sang?
1: Sang tubo.
0: Pero matamis pag inang imo kalamay kung ipasop-sop mo. Imo?
2: Aray na ko.
1: Anong sabor sang tubo mo?
0: Na
1: Carlota?
2: Hindi nila Carlota ya.
0: Ano na?
2: Binalbaga niyang sabor.
0: Wow! Ah, daw tuktokon?
2: Daw tuktokon na, pero bisko, ma.
0: Yuck.
1: Tuon. Di, pwede kumapang-ustubo mo.
0: Aray.
2: Kung may unto, malang kaya nga sa pag-angya, pwede mo na mapang-ustubo.
1: Ay, may pag-ang ba, kuya? Duha pa natin kami lugmag-ang ko.
0: May bangkil pa gani.
1: Correct.
2: Nakagaling
1: yung tiga-tigane.
2: Akong
1: tupo. Ah? Ano?
0: Nakaturbo, guro.
1: Nakaturbo ka?
2: Basi pag ingkit mo palang, guro, puksi na mga unto mo.
1: Wow! Nakaturbo ka?
2: Hindi nakaturbo, kundi
0: Naka-ano?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakatubo.
1: Oh, picture ibe kay
0: mabato ka, mabato okay. Ka.
1: Picture ibe kay
0: be, Facebook account be, oh. Bebe. Kung tuod.
2: Ay, kunin picturean ko karonya kag i-parial mo karonya kay makakwarta pa ko na, ikaw ya hindi.
1: Makakwarta ka? Makakwarta man ko eh.
0: Hindi magkabala ka, wala man na may ma-like, ano kag daw artista.
2: Sobra pa ka artista,
0: makambal ko. Sige ha. Mapati kami kung may Facebook
1: may
0: account
1: Facebook ka.
0: Bebe, kayo sobra pa sa artista. Ang ngalan sa Facebook.
2: Ang Facebook ko, isa pa na vlog.
0: Ah, dumduman ko na sa. Ang balya ko no, first time niya. Pero naka-intra na siya.
1: Naka-intra ka na din. Katingog mo pala nga daan.
0: Isa pa na vlog ato blang yawan ta pangita. O, oh, nasa nalingan na lang ta.
1: Amogi dya.
0: Kay law, ay man sa Japan nga pangitaon ta pa man. Eh, message kami gani nga. Malan ka naging na yung message mo.
2: Gin-message ako da.
0: Liwat mi ko no? Kasi comment ko ro.
2: Hindi ang message ka dyan eh. Nag-live ka pa gani.
1: Sa diin, sa diin.
2: Tapos gin-add ka gani.
1: Sa diin gani.
0: Sa akong account.
2: Wala mo man ko gin-accept.
0: Hindi ba ni pwede ma-add ang akon nga account kay page man eh. Langka ka ba? Ano ngalan mo be? Kung nag-message ka git be, ano ngalan mo be?
2: Alex Paglumutan.
0: Ah, hindi na kilala na namo niya. Pag-alex, si Alex Paglumutan niya.
1: Paglumutan mo gani karon.
0: Kasi ipapangita ya kada sa kabanggalan okay. Kag hindi ka kasasa.
2: Agaya sa taon gigay kay ko nare mo lang sayo niya. Halaga na pagutman niya kundi taker mo lang sa pakanon eh.
0: Bu, ang gimanggali aton kay istorya no.
1: Padakop kung sa akong kay Alex na. Ang tunay nga Alex bala.
0: Oo. Hindi ka bala mag-name drop sa mga tao nga may pangalan kagilala kay Madiado ka na, amigo?
1: Mga
0: Alex?
1: Ano na sila bala? Mga respetado na bala nga tao. Oo,
0: ginalangulango mo. Basi bala.
1: Nan.
2: Ito'y paglumutan man kita ko ni Pido.
0: Paglumutan man. O, send na. Dalian na. Kay para makita ka namon. Kagmagaan ka namon sing uyab. Formal nga istorya.
1: Gani.
0: Gayo ko ha. Pero kung wala ka, kung wala ka may ihatag, pasensyahan na ito. Oh, mayara wala.
2: Okay, masin ko ha. Oh,
0: dali. Kaya hey, seryoso na ko subong. Isip lang ko 1 to 10 kung wala pa Japon. Wala ka na ha.
2: Dali lang, git. Ha Kadasig mo si Imo magbuhaan mo.
1: Sige na, anong tutuod mo ang ngalan, bala?
0: Ay, ma-messages ako, no?
2: Mamisip lang ko, kadasig mo si Imo
0: magbuhaan. Naisip ko gani, 1 to 10.
1: Sige, ha, na gani. Da,
0: bay,
1: isend na gani, para hindi ka malambutan, 10.
0: Oh, sige. Isip ko, 10 seconds, okay naman na. 1, 2, okay, time.
2: Ano yung pinapakita ko pag ano yung mga account ko yun?
0: Ah, sige. Troy Tisoy 2.0. Troy Tisoy 2.0. Da, sino gani ka-look-alike mong artista?
1: Da, si Ding Dong. Si
2: Coco
1: sa
2: Martin.
0: Coco Milat mo eh. Kadlaw tapo ako.
1: Coco man, Coco Ripunat.
2: Coco Ripunat.
0: Coconut bar. Ngayong gabi gali, shout out ko lang Troy ang Manigos family and Insero family. Nagapamati sila subong diri sa Minapasok. Salamat. Kidalin kay Aaron Libradilla. Oy, mga taga Minapasok.
1: Wow.
0: Mayong gabi. Mm-mm. Sino maayo da lagawan sa Minapasok? Man kita dugay-dugay na tawla da kalagaw mo. Mang ano ta manggus abda pinya.
1: Gani man nami mo.
0: Oo. Ti wala pa Japan?
2: Yaman ko di pangita sa Troy Tito.
0: Ay na, numo na yaman. Wala kaya guru ya data ya gasom ka lang nga may data kada.
1: Amo ged.
2: Dali lang gid kay ma kuni ko ano sa wifi
0: dali. Oh, kita mo?
1: Kita mo lang ged. Abo ti gonti mo.
2: Kita mo nga ko sa kuno. Nilong gid.
0: Oh, ang iban nga gusto mag-intra diri ka mo agi sa isa ka talawgan 0912-007-6793 0912-007-6793. Kasi ganyo ha, kay wala pa ni ganit Japon, ni dispatcha ni sana mo na.
1: Amo ah, eh, kung ano na ha, kay kabutigol man ni siya.
0: Gani, kadugay. Ara, wala.
2: Wari na, nakita ko na. Oh, si-
0: ara na, ara na.
1: Sige be, sige be.
0: Wala, wala man.
2: Kadasagisin niyo magwaan ha.
0: Wala man galain on, buot mo.
1: Siya, kung hindi ka gani, kalukalike ni
0: Coco
1: Martin, hiwitan ta ka ha.
0: Oh, fire.
2: Ay, hindi lang ko pag-iwiti, kabiti lang.
0: Bo!
1: Wow!
0: Mabato isa.
1: Oh, binahangkat mo kid ko ah.
0: Makita na naman karong picture mo, manda ka lang sa amon nga ni Malka.
1: Basi hindi lang
2: iwi. Amon isang country ah, ng Troy Tisoy online.
1: Oo, gani.
0: Hindi online, ang 2.0, lain na yung online.
2: Ang kadama mo sa imong account.
0: Siyempre, artista ko mo.
1: Ang magigaya.
2: Sana all.
0: Sana all.
1: Ikaw gani, artista man.
0: Ikaw nag-una, ha? Yung balos mo lang, kuya.
1: Mugid.
0: Troy Tisoy 2.0. Naka-color pula ko da.
2: Nare.
0: Ah, color pula.
2: Mamisit na to.
0: Ah, sige, sige.
1: Sige, be.
0: Manda ka kong AI generated nga picture, ha? Butangon din tawag ko si mo, ha? Kag kung ano gani, kung pixelated, kag buron bala, hindi ka na mag-asa nga.
2: Para na message ko.
0: Ah, wala ah. Wala pa may nagsulod ah. Be?
2: Kunong send ba ni?
0: Oh, para na ginto. Yan naman ta, Dol.
1: Ano ko no?
0: Non-send ko no.
2: Kunong send ba ni mga kwan?
0: Ano?
2: Ari nakita ko din yung profile, naka-red ka ba ya?
0: Oh, sino?
1: Hindi kami yan, hindi kami kakita. Same mo.
0: Sino upod ko da, be? May upod ko wala.
2: Sino upod lang pa ko kung sino ang upod mo din. Oh. Kaya naka-message ako mo.
0: Si Samil, B na upod ko ha. Ti, nakita mo na gali. Wala ka pa kasend ha, oh.
1: Amugid.
2: Nag-send ako.
0: May dahil lang. Oo. Wala gidya ah.
1: Ayan, but ama uya, mga kami yan sa...
2: Ang imo ganun nga po ng cover photos niyan, damo-damo ka mo?
0: Oo, muna. Oo.
2: Mga... Sinag-message ako si mo.
0: Ah, may nabaton ko ganun nga message di o, si Lynn Maya. Gani, ang balya, hello idol. Imo ya, wala pa lusot ako.
1: Sige na, ako. Uya nga lang kami sa mga oras si mo.
0: Ah. Oo, bayad na lang ni sa.
1: Oo,
0: ang ita tayo ba na?
2: Dayaon sinyo.
0: Dali, abla.
1: Kami pang dayaon.
2: Hindi ko gani kasin si mo.
0: Ti, nakasend gani si Lynn gani sa
1: amo ko. Kijaya. Sige na, aga. Usik lang kami sang chimpo.
0: Okay na, babay na, babay na, babay. Wala ka na isabat?
2: Ay, kagisyanon sinyo.
0: Ay, ang bot.
1: Sige, wala mo kami kakita. Kaya po, sa imo message.
0: Are, ay, may caller kami sa piyakalinya. Ay, good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening, Kroy.
1: Oh, may gabi.
0: Do, lang ka amon caller, no?
1: Lang kawas.
0: May gabi nga.
2: Lang kawas, Kroy.
0: Oh, ikaw, hindi ka man pareho sa iya nga lang kawas.
2: Dito.
0: Pa. Do, mabato.
1: Oh, mabato man.
0: Okay, pangalan.
2: Norman Delphine po, Troy.
0: Taga diin si Norman Delphine.
2: Taga diri, Troy, sa General Trias, Cavite.
1: Uy, kalayo-layo ba? Layo man. Taga dira agad o kung dira ka lang nag-ubra?
2: Hindi lang nag-ubra, Troy. Taga Paranjan, Mayang Kapis, Galipo.
0: Ayo.
1: Ah, taga Kapis.
0: Diba sa mga Delphine apelido, damo ni sa parinti sa ano? Sa Dumaraw?
1: Dumalag?
0: May pariente ka sa Dumaraw?
2: Quartiro. Quartiro, Troy.
0: Sa Dumaraw ya wala?
2: May araw mo na mga tiya.
0: Oo. Kay ang napamanas ang akon nga utod ni tatay ko bala? Delphine apelido.
1: Oo.
0: Sa Dumaraw.
1: Ano mo si Nico Delphine?
0: Ah, hindi na niya kilala. Eh, siyempre.
2: Si tata, taga-quartiro, Troy.
0: Oo. Aduke na ikaw dira sa Cavite?
2: Mga 12 years na, Troy.
0: Pila?
2: Mga 12 years na.
1: Ah, 12 years? Na. Dugay na gali eh.
0: Hindi nga nabalaan mo nga may phone pal sa XFM. Oo.
2: Nga, Troy. Naglabay lang sa page ko, Troy. Tapos ginanaw ko wala. Nakita ko sa amigo ko. Muna ginkuhan ko na lalabay sa page ko.
0: Sikat-sikat na kanya gali iya si Dolphy lang ka.
1: Uya, ako na gali, Troy. Uya-uya man ka.
0: Again, follow mo, Daya. Pila na gani edad mo, Sir Norman?
2: 44, Troy.
0: 44. Ano status mo? Arena. Oh.
2: Single.
0: Dali lang git sira, balikan ko anay sir si ano sira si Alex. Alex, naka-message ka sa akon pero wala ka picture kay ina ka pa.
1: Nan.
2: Wala may picture na ko ta.
0: Wala ah, message lang ah. Oh, dali lang kay Isoriana yung si Norman. Sir Norman, sa edad mo wala ka pa asawa, kalibin, anong plastada?
2: Oo, oh, namaya Troy galing kay Ginayaan
1: mo na. Ah, nagulagay ka mo?
2: victim sa
1: piki nga gugma. Wow! Amo na sila yung victims of love.
0: Nga ang nakambal ikaw nga biktima ka sa piki nga pagigugma.
2: Kaya pagigugma ko totoo nang iyan rin yung piki.
0: Pero ginpatilaw ya ka.
2: Ayaw, simple try.
1: Ote? Ay, hindi na. Kula mo, hindi na siya piki na pagigugma.
0: Ikaw pa perde? Norman? Ate, may kabataan sila.
1: Na amo na gani nga sing ko sayo hindi na siya piki nga pagigugma.
0: Oo.
1: Kundi biktima ka gid sa paltek nga pagigugma.
0: Gimpa sobrahan mo gid. hindi na fake nga pagigugma. Galing kay na tintar lang sa
1: nan.
0: Sa ginatawag man nga gugma kung nga ang ginbaylo si Norman.
1: Paltek gani.
0: Oh. Norman, duha ka pila bilo.
2: Try pili ko ka pa siya tao try.
0: Karoon lang isuri anay patagani. Ilalik ka. Pila bilog bata nyo.
2: Pila try.
0: Ada mo. Arada siya matanan po yan mo dyan sa Cavite.
2: Oo. Oh, ang duwalan ko yung isa to sa iyo.
0: Agin bilin. Te wala na ka mo communication. Sa imong ex-wife.
2: May ara man. May ara man try. Friends mo kami sa FB.
0: Yote. Wala ka man gapang hiccup sa iya sa FB.
2: Why na?
1: Wow, ti wala ka man ga ano?
0: Wala ka man ga erectile dysfunction.
1: Na, wala man ka mo ga video call?
0: Jackol.
2: Wala.
1: Sugiri pa kuya.
0: Sa bata na lang, sa bata.
2: Oh, gapang musta lang about my kids.
0: Well,
1: sa lagyan sang bata, guro.
0: Ang sa lagyan sang bata, wala mo ginakamusta. Mm-hmm. Kung okay ka lang da, kipot ka pa.
2: Wala akong ginakamusta. Pero yung mangita ko sang bago naman. Ng
0: wow!
1: Wala ka may kakanta sang kumukutitap. Ang
0: mga pitla naman sa o.
1: Kumukutitap gani.
0: Uy, kumutitap ang bal mo.
1: Ano?
0: Kumutitap.
1: Kumukutitap.
0: Kumutitap.
1: Hindi ka na pala mapitla ka o. Amo na siya ginahambalan mo.
0: 44
2: ano ano ano hindi ka pumangko to yung imong upod ano ina sa bab
0: ano na no
2: ang imong upod ano ina sa ano sa ano na siya bab
0: hindi si lahi si sa
1: ano ko nung box
0: bakla eh
1: oy kwanto naikit ko yung agi
0: iya ati ka na si lahi sa
1: gusto mo. Oo. Ano gusto mo? Mapatindo. Mapatindo ka. Dali ang gitbala. Ano gusto mo? Mapatindo ka. Tubo mo.
2: May buho. May buho.
0: Damo?
2: Ano ko na?
0: May headset ka bala ni kabati si Rambal niya?
1: Hindi.
0: Mangkot niya kung may buho ako no.
1: May buho eh kung mangganga. Te.
0: Wala sa kapamatis. Wala pa man ko nagambal nga mag-greet ka na. Kadali ka kaya dyan.
1: Amugin.
0: Sorry ha, patagani.
1: Naman ko, kaya gani ko may buho o kung wala.
0: Oo, ambal niya gani. Damo sa gani buho. Pili ka lang kung sa di mo gusto.
1: Nan.
0: Te?
2: Ang buho. Ang manamig na buho.
0: Oo.
1: Te, ano gusto mo nga?
2: Ang buho.
1: Mga ngako gani. Gusto mo mga ngako?
0: Mayong gabi. Mayong gabi gali sa taga San Jose Antique kay Nonoy dagali nga bata ni Lola Ising kapamati. Aling kay Kaifa, ang aton color last
1: oo,
0: night.
1: Oo, sana last yeah. night. Hello Kaifa.
0: Kaifa, paika pa ko dabi pa. Oh, sige na. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Norman?
2: Ang simple lang to ay mabuot ka, responsable.
1: Ay, wala nang sang amuna, subong.
0: Oo, hindi na nauso wala, subong.
1: Wala na kami na yan. Ano?
0: Lain na subong ang ano, yeah. ang trend. Ang hindi trend, na mabuot ka, respectful. Hindi na amuna.
1: Mga,
0: iba na.
1: Mga babae.
0: Nan, amuna, ang lais. Nan, pwede na, pwede na.
1: Oh, ang nagapalais.
0: Lais, tapos ano pa again?
2: Nangapapakal.
0: Nan, very good. Tapos,
1: pwede may imo na yon. Amugid yan eh.
0: Amo nang ginatawag namon nga puti-puti.
1: Walutiti.
0: Baboy
1: gali.
0: Amo na dapat pangitaon mo. Mga taga diin. Oh, sige ah. Ano number mo?
2: 09? 0995.
0: Okay.
2: 367-9082.
0: Oh, sige. Dasig mo na ina-ina. Yan lang.
1: Yan lang.
2: 09-9-5-3-6-7-9-0-8-8-2.
0: Okay. Ma, isa pa para makuha. Isa pa.
2: 09-9-5-3-6-7-9-0-8-8-2.
0: Norman, salamat. Regards sa mga taga Cavite, ha.
2: Okay, regards sa mga taga Cavite, sa patlang.
1: O oh, sige, salamat kid.
0: Oh, bye-bye. O oh, Alex, buhi ka pa?
3: Buhi pa ko.
0: Eh, hey, natapos na sana mo ni Surya. Wala pa dyan pong kabadala sa picture mo.
3: Para na da.
0: Wala. Wala, wala.
3: Ay, mo mga kabi-conform. Nag-message ko da.
0: Ari, may picture sa.
1: May picture sa ako, no?
0: Ah, okay, law. Ay, salamat. Bye-bye.
3: Wala ka da.
0: Wala ka ni picture.
1: Dali lang gibala.
0: Gina pa ni
1: pro. Nakalisensya ka sa ano?
0: Hindi ah, nakainom ka na bulong mo.
1: Amo na gani namin ko.
0: Sunod ka na lang tawag liwata, bye. Dulaan ka na.
1: Ulugtasan ka si tao.
0: 9 minutes after 10 o'clock, mabalik pang phone palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Excited.

0: napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanthol Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil,
2: gamay na may natural energy booster. Santhol Plus

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

29 minutes after 10 o'clock, nagabamati ka musigi apon. Sa phone pal nga programa, diri lang sa XFM, katropa mo.

0: Gabi. Ginawa, ginawa.
1: Gabi,
0: man.
1: Gabi, gabi.
0: Ha. Kabaho ba?
1: Ang phone pala programa kaya doon sa isang Santon Gold Coffee Mix sa migluto tangga collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa!
0: Kaya ginadulong man sa aton sang clear herbal soap.
1: Ano ko no?
0: Clear.
1: Hmm?
0: Clear? Yan, ano pag itbe?
1: Ano tuliwa? Tama, clear, clear ano? Clear ano?
0: Herbal soap.
1: Aba, may kulang na naman. May ginabasa kaya na, kulang pa. Liwat be? Palagpat ni siya man.
0: Skin herbal soap.
1: Eh, kita mo, may kulang, wala.
0: Nyara.

0: Doon ginalagas sa purgatorio karon. Liwatek to. Ako nang ginambal ko sa imo. Kaya ginamasulit ka sa kumod ka pa. Kasi may sala na gani. Ginapaging bato ka mo na dyan.
1: Ang Claire Skinner Bagsong, gatag sa atong sang kutis po sila na kutis artista pa.
0: Ito ginalaga sa si isang purgatorio ang kadali ni siya. Ang tanan nga produkto ni Boss Rem sa Rang Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali lang yun. Ang mga taga Central Option mula, dali dapit dol po.
2: Oo.
0: Kung nakalagaw ka sa new site na sang Catholic Church na ang padulog da, mapadulog ka dira, option na da nga Central.
2: Mm.
0: Ang tanan-tanan da, nagpamati na da sa aton. Kay upod ko na sila sang una gin quarantine sa ano, sa COVID.
2: Ah, okay.
0: So tanan-tanan dira si Manong Villanueva to kag ginakaisorya naman kagadungan naman panyaga after sa to sang ikatuan namon nga area bala. Nan. Amo ni hambal nga kadagab ikitang ilagi na obra nila nga background para hindi sila tuyhon.
2: Tapos nami eh.
0: Tapos sa cellphone okay. Na sila gapamati naka naka-headphone na kay bawal na sila nga rang ano bala
2: nga magahod.
0: Magahod oh. So naka-headphone lang sila ga monitor sa aton. So ang tanan-tanan dira sa mga taga Central Option, salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati.
2: Thank you so much.
0: So sa mga gusto na mag-inta sa XFM call and text line nare sa XFM call and text line. Sa mga gusto mag-intra sa phone pal yung programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: na laknan
0: sa Smart NPNP
1: 0912-007. Ay lang
0: clear soap ha.
1: Ikaw gani
0: ay no kayo ko na
1: 0912-007-6793.
0: Damo-damo ang mga ano bala, mga secret listener lang naton. Kaya na notice ko gid mo nga ang acceptance sa ato nga program sa mga lugar nga makatuan ko bla.
2: Oo.
0: Ara gid ya nga XFM nang ilang ginapamatian. So that is why nga wala man sila gi intraperme pero kada gabi gali ga pamati sa ilang radyo.
2: Okay.
0: So dapat hindi kita magpasubra diri sa on air.
2: Amo gid ya eh.
0: Hindi ka sagad hambal nga mang sop-sop ka sa aton caller.
1: If I know, amo lang gina ang gusto niyo.
0: Amo na gani nga panggabihan naton program. Kaya syempre, ang layabol na sina sa mga kabataan nga nagapamati pa sa itong program, ang mga parents na.
2: Correct.
0: So, amo na nga, ang 9 to 12 naton nga program. Kaya para... wala kita yasing kalabot-labot kung anong makuha sa kabataan sa aton kay ti dapat sawayon sa sila mga parents nga matulog na hindi kayo mamati sa atong program. Kay nga daan ang imo permi gagawa sa sungad mo gano gani
2: ha?
0: Ano kay gagawa permi sungad mo?
2: Oo.
0: Grabe nga huni yaba daw mga isa ka tuig wala na paslakan na. Hi caller, ito sa line number 1. Good evening.
3: Hello.
0: Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Annalyn.
0: Annalyn, taga diin?
2: Hello, Annalyn.
0: Taga diin ka ga?
3: Murcia.
0: Ah, taga Murcia. I-mute lang ga ang imo radyo ga para hindi delay mo sa bat sa amon. Hindi man, Annalyn nga lan mo, no?
3: Oh.
0: Hindi man tian ni mo apelyido. Ilan na edad mo ga?
3: 23.
0: Anong work mo da sa Murcia?
3: Ay, gabantay. Lang ko isang mga manok ni Papa.
0: Ah.
1: At least na may mga ginabantayan ka pa.
0: May manukan ka mo dagali sa Murcia?
3: Oh, kay papa, pero hindi mo ni akon.
0: Kay papa mo? Pero imo naman na Japon, kaya ikaw man ang gatatap sina. Kaga kung ano gin mamatabok ay papa mo, may share ka man Japon, right? Ikaw na ang manubli sina kung ano matabo kay papa mo para sinabi kung nakapoy na siya magtatap siya ng manok ti ara ka naman nakabalo part na sang training mo kay para at the end of the day kung ano ang iyang diskarte sa manukan kabalo ka na unless kung ikaw ang mapakupa sa manok.
3: Kabalo ko kan.
0: Adi. Kabalo. Oh.
3: Nami bala, may ikot sa sabaw. Eh, ni manok ka. Ano ang bala sa ako?
0: Ano ang bala sa imo?
3: Hindi pag ilapting manok ko. Bala na, bakal ka mo to.
0: Gabi ka ladlawa na imong hambal ba?
1: Oo man.
0: Doon sa jahan, hindi kami sa joke mo no? Joke to? Buginsigi niya pa. Ginsigi niya pa, Gidol.
1: Sige, pabailan sana eh.
4: Kabalo mo ko na maghambal ng pares si mga tingog. Ano yung mambala ikaw? Babae ka, lalaki.
1: Nga agin na ipit mong imutingog.
4: Nga agin na ipit mong imutingog si mong itlog.
1: Siguro, ikaw ginaan nagkakupa na sa mga manok ay.
4: Siguro, ikaw ginaguro ang nagahurikap sa mga itlog o manok ay. Alin?
1: Ano ginakupahan mong munga?
0: Kaya ginaubo sa. Sige, okay ah. Pilan na edad mo ganyan, Alin? Twenty-six. Okay. May caller sa line number 2. Good evening.
5: Hello, good evening, Roy.
0: Pangalan?
5: Roy.
0: Pangalan mo?
5: Roy.
0: Hindi na yung pagpariyasa sa akong ngalan. Kita lang iba na. Kita lang iba na. Hindi lang akong pangalan.
5: Roy.
0: Ano?
5: Troy nga.
0: Hindi
5: Troy
0: ko gani. Hindi ko gani magpasugot nga Troy ngalan mo.
1: Si Berto ka na
0: lang. Liwata, liwata pangalan mo ah.
1: Hindi siya gani magsugot yung si Troy ka.
0: Gani, liwata ah.
5: Roy ah, Roy. Hindi man si Troy, si Roy na
0: lang. Ah, si Roy gani.
1: Roy na lang, Roy. Yeah,
0: taga din si Roy.
5: Sa Cadiz ah.
0: Cadiz?
5: Troy.
0: Cadiz, Negros Occidental.
5: Troy, Negros Occidental sa Jerusalem.
0: Barangay Jerusalem. May caller kami si Annalyn, 26 years old from Murcia. Hindi mo lang pag-i-mind ya boses kay bago lang sa noong pawan siya nga ano ha.
1: Naubo ko
0: na. Hindi ha, sa iya nga pagpanopsop ha. May nabilin pang itlog sa iya nga tilaukan. Annalyn Chakto.
5: May nabilin pang
1: itlog sa ako. Saling agnag yung
0: nabilin. Sorry, anay ka mo ni Roy Annalyn. Roy, si Annalyn, Annalyn, si Roy. Mamangkot, pag ikaw mo ganis ang pangalan sa isa kag isa, panindakan na ka mo, ha? Ah, sige.
5: Hello, may gabi. Ako kali si, kana? Ako kali si Roy, ha?
3: Okay, ha? Napatiyan ko naman to kagina.
5: Taga-tinga ka taga-Murcia?
3: Taga-Murcia ako. Ikaw nga?
5: Silang edad mo?
3: 26.
5: Ano yung matingin mo, babae? Ano, lalaki ba na?
3: Katulong ko ni itlog.
5: Katulong ka itlog?
1: Teka, insindi ka na?
3: Nagambalagi
5: ko sa program. Hindi na lang itlog.
0: Patatunggan
3: ko.
5: Ako
0: kayo
5: ata
0: 39
5: ang edad ko.
0: Pwede na. Baut-baut na, no?
3: Baut-baut na natin eh. Magulang pa kung kabalo sa mga ahigdi. Kahigay eh.
5: Ate. Maano ka? Dalaga ka o...
3: Dalaga pa lang, ang muna kami nga nakatulong ka itlog.
5: Ah, magaling. At sige, sige ako, o si Tero tumang ko, nagpangitaman ko isang nagpangitlog.
3: Ato sa hindi na nagali.
0: Daw lately bala, doon na sense ko, aton mga color, makulang-kulang.
1: Ha? Base mag-ulay na kagwa sa pututan.
0: sige pa dayon.
1: Dali lang kita. Matingala ka patroy nga Martes nga dahil.
0: Ay, oo, galing. Nalipat ko. Wala tanan naman lang date gali.
1: Oo. Oh.
0: Tuesday gali subong. Yes. Sige, padayunan nyo lang. Mapainto. Hello. Mapainto mo lang si Roya.
3: Hello. Hello. Hello. Hindi
5: ka na ayon sa Morsia.
3: Hello.
5: Hindi ka na ayon sa Morsia.
3: May
0: pagkat beach. May dagat na da sa Murciao.
1: Pagkat to diin ko no.
0: Pagkat ko no sa may beach.
1: Dawala man. Dawala man ang da, dawala man ang da beach sa Murcia.
3: Oo, han. Oo, nandi ka sa mga arno.
0: Hindi man na beach resort man na hangang.
1: Oo. Kay beach siya bisa iya be.
0: Hindi ah. Resort na iya. Bugnaw man. Ano na da? May ara na da. Sulfur. Anong gaso-aso ganit, Dolph? Ano na ganit? Tawag siya na?
1: Sa Mambukan.
3: Oo, Mambukan Resort.
0: Oo, hindi na iya. Beach ya.
1: Resort na siya. Hindi na siya beach ya.
0: Ka-beach sa imo karo.
1: Sana wag
3: beach. Ay,
0: eh, lagpapuha ko. Ikaw pa na pulong. Ah, buta. Kadaan sang joke mo. Hindi ka ladlawan.
1: Amugin.
0: Oh, sige na, Roy. Kuha na number ya, Roy. Tamad kami yung surya siya. Roy?
1: Roy, kuha na yung number.
0: Oh, surya na. Surya na yung ako muna off the air. Kaya nalingan ko sa tingog ya. Salamat, okay, bye. Yeah. Sumalingan ko sa tingog.
4: Ay, ano ba nga? Ginakimpit siya yung tingog mo.
0: Wala na, ang kikatamang ang hit. Oh. Ginakimpit siya yung
4: tingog. Di pa, analin. Kasi, Romeo
0: manangalan. Si Romeo? Son of a bitch.
1: Son of a bitch. Di pa resort ka pa.
0: Hindi ah, dagat ko naman. Mambal niya ako no. Sa may unang dagat. Teko, hindi ka man na kulang-kulang. Be. Mambal ka resort, unang dagat.
1: Wala lang po sina. Ito wala man na dagat sa Murcia. Kay Birkid man na. Oh, son of a bitch.
0: Ay, dahil lang. Sino ni? Oh, unahon ko. Anay ang sa, nagtawag sa Smart Mengab eh.
5: Good
0: evening, Troy. May nailang si Remo Radio, sir.
5: Ano siya, Troy, ah?
0: Oo. Okay. Ngalan mo, sir?
5: Patay.
0: Ngalan mo, ngalan.
5: George.
0: Taga diin ka, George?
5: Taga diin, Troy, ah.
0: O, dahil lang. Check ko ang sa line number to. Taga diin naman ni Amigo. Mayong gabi. Sino ngalan mo, sir?
5: Ako ni si Roy, itong number sa mabahay, Blast Troy, taga Murcia.
0: Ah, sige, send ko doon ito, guys, sir, ah.
5: Sige, Troy.
0: Son of the bitch.
1: Nalumay ni sa gulo sa tingog.
0: Migo, din ka sa antike, eh.
5: Dali sa asan, okay, Troy, ah.
0: Ah, taga san, ikaw to ang ano, ang amon kilala tong nagabiyahe, tricycle sa may 7-Eleven.
5: Ang
0: dito ya. Alain to ya. Ang alam mo galiwat Migo, liwat ganing alan mo.
5: Si George to, George Mamon.
0: Si George. Taga di sa San Jose Antique. Pila na edad mo, George?
5: Ito ni dito ya.
0: Oh, 19.
1: Si Nuibi ka pa lang.
0: Nakanubya na sa edad nga 19.
5: Ito
0: si Nuibi. Oh, okay, okay, 19.
1: Abay, si Nuibi.
0: Oo.
5: Oo.
0: Nakanubya na si George.
5: Dati, Troy.
0: Oo.
5: Pila, na.
0: Pila na katuwing nagligad nga wala ka na uyab?
5: Tulog
1: 3
5: years, Troy.
1: Ah. 3 years na? Ti ano?
0: Padayunan na lang na. Oo, ma. Kabudlay, subong manubya. Kadlaw sa...
1: Ti, sa sulod sa tatlo katuwing, ano, ginakamot mo na lang?
0: Agay?
1: Natawa ba yung palad mo? Kung... Natawa ba yung palad mo? Kung may cable na.
0: George, palihog sa bat.
1: Sa bat?
5: Pwede keyboard.
0: Ano work mo na, George, sa San Jose?
5: Na nurse ng manok na ya.
0: Manukan man
1: siya. May manukan man sa galing.
0: Oo. Abaliin nyo na. Ano na, no?
5: Si Annalyn yun na to?
0: Ay, apaloy to yan si Annalyn yan.
1: Ang mga may itlog to sa'yo.
0: Alata ka tama.
5: Ano try? Oo.
0: Ah, ha?
5: Sila niya may itlog na yung ano to, baba?
0: May itlogan.
1: Ang iya nga puwak, may itlog.
0: Oo.
5: Dapat hali ako na lang ito kulor niya para lumang ko lang ngayon.
1: Bo! Kundi sa akon ka na lang.
0: Ay, dulpi ka na lang. Safe ka pa. Namiyan ka na.
5: Ay, dulpi. Kasi ikaw hindi ka abot sa 21 days na. Buka na tayo ni club ko. Ay,
1: tag 21 days ang imo, ya. 45 days, kuya.
0: Ba? Nabulubanta mo ba bago mabuka ang itlog?
5: Hindi na. Kasi yun, hindi na tumulang pa eh.
1: Uy, dali, ang git bala.
0: Dali sa yun, panangyara sa.
1: Ako yung kadaan, mag-umo. Ako yung kadaan, mag-umo. May itlog yan, pag-wayas na yun, balot na yun. Te, ano gusto mo?
0: Te, gusto mo i-try?
5: Na-try?
0: Gusto mo i-try?
5: Hindi na.
0: Nga rin palumluman, itlog mo pagtapos balot na. Migo George, ano na pangita mo sa isa ka babae?
5: Babae?
0: Ano ganit na pangita mo sa isa ka babae? Babae, pwede ang sabat?
5: Single mom na ba
0: niya? Single mom da son?
5: Hindi man ito guwapa basta makabibili lang.
0: Oo.
1: Oo da son.
0: Ano pag-ed?
5: Muna na.
1: Hindi ako gusto sa mga ikratan?
0: Oo. Mga katol?
5: Hindi pwede ngayon
0: na. Naan!
1: Alam mo na iya.
0: Muna napangita na mga sabat. Pwede da yun.
5: Oo.
0: Te, ready ka na?
5: Uy.
0: Mabaog itlog mo?
1: Bato ka sa babae yung may itlog sa ilo?
0: Mabato ka sa babae yung may busyo sa liog? Kuiser.
5: Ati ka.
0: Ano number mo? 09?
5: Monitor yung number pa, hindi ko sulong.
0: Dali lang, 0905-253-9939. 0905-253-9939. 0905-253-9939. Migo George, salamat. Mayang gabi.
5: Oh,
1: thank you, kid.
0: Regards sa mga taga-Antique. Bye!
5: Bye!
0: 10:49, mabalik pang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ease the pain.
1: Si Siren, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ease the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: 9 minutes after 11 o'clock. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
2: Exciting. Oh.
1: Bato ka pa. Remember.
2: Yes.
1: Tigulang ka na.
2: I don't deny it.
1: Pero tambo ka di ba sa bong?
2: Wow.
1: Do hindi na kuging imoy tsura. Pag-abot mo di sa una, sa masusugod mo gidere. Nakita na mo si imoy tsura. Ano ka gidya? Raspag-raspag gidyagi.
2: Grabe ka na. Slightly useless.
1: Hindi ka mo para spag slightly useless lang yun dyan.
2: Oo ah.
1: Pero subong okay-okay na tsura mo na gato. Tambo ka na. Amo gimana ako nung ginapatambok anay.
2: Oo ah.
1: Tapos ihawon.
2: Natawa bilang manok.
1: Diba? Ikarga na sila sa truck ang i-deliver.
2: Correct.
1: Tapos ihawon. Oo. Galing ka, hindi ka man 45 days, no?
2: Ha?
1: Hindi ka man 45 days.
2: Sa niya ka gina, 21 lang galing.
1: Ay, hindi ka magkalipat mga pika mo sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Ang kape nga natural. Wala sing side effects, kag perfect para sa aton nga kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang mabakal sa tanang mga butika malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: Kag nadulong masaton sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Tawag na kamo sa XFM call and text line para makahingagaw pa kamo join sa ato na programa sa Smart and TNT nga numero
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-check na itong Facebook eh, basing sululunggod nandi sila. Ay, hindi na makita ang mga nagka-comment, no? Ang Facebook na ito, hindi na bala updated, no?
2: Amo na gani man.
1: Nga man, kailangan lang taguro i-up-to-date man ang aton nga app sa desktop.
2: Base.
1: Wala man yung automatic update. Ay, dali lang yun. Adamo, nagali. May nag-message, oh. Are, oh. Aling kay Angel. Troy, watching from... watching live using my iPhone 17 Pro Max, fully paid.
2: Wow, ha?
1: Shout out kami, Dabi. Kag tagai ko, Dabi, kan single dad lang ang seryoso lang.
2: Wow.
1: Bebe, dahil lang kita. Angel ang ngalan. Ala, kagwapa. Amo ning nurse gali, ang nurse. Ang nurse ka duty sa doctor's hospital last time.
2: Sa Iloilo?
1: Oo, hindi man siya magatag siyang number. Di sa akon, kay para paintrahon ko tani. Ang buta nga kaka-comment-comment sa kapakita-kita it sa kaga pagwapagwapag it siya da ulat sa guro nga ako pa ma-message siya ay i-message ko pala sa TikTok blaga
2: nan
1: tapos sa Viber pagit ka i-add lang agang number ga nga 0915831-1431 ga kay pwede ka ano pwede ka chat sa Viber baladol nga imo lang ibutang ang secret code tapos i-key-in mo lang na sa search then amo na ang inyong chatay nga hindi mabasahan sang iba
2: grabe
1: yeah gusto mo ma magpatudlo
2: ay hindi na ah
1: nga aman anong ginagamit mong apps ha?
2: Ambot ano ni siya?
1: Ano, ng...
2: Messenger, gyapon.
1: Hindi ah, lain ano? Ah. Wala ka gamit WhatsApp?
2: Wala.
1: Anong ginagamit mo?
2: Hindi ko gani, kinsi, hindi ko ano ni, basta ako ay makabukad lang kuya.
1: Wala ka mga gamit TikTok?
2: Wala man.
1: Twitter?
2: No.
1: Anong ginagamit mo man?
2: Basta mo na siya ah.
1: Ex-con.
2: Ha?
1: Ex-con.
2: Ex-convi.
1: Ay, nag-reply.
2: Ano ko nang balya?
1: Hindi lang ko manghatag number, Troy. Add lang ko nila sa FB.
2: So, what's your name?
1: Kita na lang ano, chat. Kanto lang sa TikTok, kita lang na Troy Tisoy Official. Kaya gusto ko magpa-inject sa imo.
2: Papuli, anya karon dai.
1: Buka na mga labador eh.
2: May akong labador lang. Sa dulon, ginisasang ato.
1: Ang pang Biba Max ng kunotsura sang single na.
2: Oh.
1: Hindi mo gusto makita akong biceps.
2: Wow! May ganun.
1: Wala di galing sa maso, lari sa tiyan ng biceps.
2: Dai, buto. Ang iba niya gapangita, iya pandisal.
1: Oo.
2: Ang iya niya, dai, kamerong ako na, no?
1: Ano?
2: Pandimunay. Mahiwa-iwa pa na, dai.
1: Ay, ara lang sa kunasubong sa kabankalan.
2: Oo, sulapit lang, eh.
1: Dito tama program kay Rodel, ah.
2: Ha?
1: Pero Delta mapogram.
2: Dito naman tabla mapogram, bala.
1: Oh, ano, ano, liwat?
2: Dito ma? Naman tabla program.
1: Sabi ko mapogram.
2: Bisita mo na ito.
1: Kapila ko ginabala manotis, wala ang program. Program mo.
2: Bato mo. Tuhod kita, iya, tuhod kita. Kabalo ka nagid lang ang British, kuya. Ang mga British, bala, wala naga... Wala nagambal sa mga R.
1: Oh, mo gali.
2: Oh, na pa sa bisang father, oh, mother.
1: Pero laing gito yung ginay niya.
2: Ha?
1: Ang clear soap gito yun. Pero klaro gito ya. Oh, kita mo hindi ka nakaribat sa akon. Kaya wala na wala. Masama na kayo mga inoras gani. Pamusikan na nang kayo patulog na nang iban.
2: Jaya, eh.
1: Ang oras, 60 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: X.

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 35 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Ano-ano mo lang ginatuhin?
0: Ang phone pa lang programa ginatulong sa inyo sang ascorbic acid, santon, vitamin C. Pabasko ka imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang santon, vitamin C.
2: Kag ginatulong man sa aton sang santon plus herbal oil, balanyos nga hindi baho, kag nami gid siya kay hamor.
0: Ang tanan nga Yesol products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores kay Watson's Pharmacy Nationwide. Kagyara na kita sa bugtong-bugtong. Okay, akon pamangkot. Kung tulukon mo, gatulok man sa imo. Sabas.
2: Espiho.
0: Correct. Tanda ba?
2: Correct.
0: Ari ay. Isda sa lawod, sa idalom ang kaliskis.
2: Isda sa ano?
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang himbis o kon kaliskis.
2: Hindi nakatawa.
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang
2: kaliskis.
0: Kaliskis, oo. Sabat!
2: Hindi ko wala ang familiar sa mga isda. Yeah.
0: Balay.
2: Naaw?
0: Balay.
2: Naagan ang balay.
0: Isda sa lawod, sa idalom ang himbis.
2: Nga, paano?
0: Basta balay, ah.
2: Palagpat lang sa iyo. Ay.
0: Ariyo, ah. Ginbudo ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
2: Kawayan pang nagdugo.
0: Klo.
2: Inasal?
0: Ha?
2: Inasal?
0: Wrong. Ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
2: Siyempre, may dugo gina siya kay ginbuno mo mo.
0: Oh, gani, sabat ah. Ma-explicar ka pa na. I don't clue, need ano an explanation.
2: Clue.
0: Ah, clue? Ano ni siya? Nang ginausar sa tawo.
2: Sipilyo?
0: Ha?
2: Sipilyo?
0: No.
2: Nausar sa tao sa diin?
0: Pwede gamiton sa pagkaon, pwede man imnon.
2: Pwede man imnon?
0: Pwede man pwede man nausar sa
2: lulipap?
0: Lulipap. Layo ah. Ah, sabat.
2: Ginagamit sa...
0: Ah, ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan. Sabat?
2: Wahirit, ah.
0: Tuba.
2: Ara naman lang. Kinalagpat lang din siya.
0: Ah, bunon mo ya bala ang ano bala, ang lubi.
2: Tipis-pis ng lubi.
0: Ah, tipis-pis yan nakabutang, be. May pispis na sa babaw, di ba?
2: Kaya makon mo na. Ah. Mapati, papuro kong tuko.
0: Ginapugaran asang pispis ang mga paklang sang lubi.
2: Sigani,
0: tiyan mo na iya. Oh, are ay. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
2: Baboy sa lasang. Porcupine?
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang prutas ni siya.
2: Durian.
0: Wrong.
2: Magsiling marang.
0: Wrong.
2: Puro nanunay ako noya.
0: Ginambal ko na sa permi kanagabi.
2: Kanagabi?
0: Oo.
2: Marang gani.
0: Wrong.
2: Kaya ano ginambal mo kung gapiyaw?
0: Gusto mo na mabala ng sabat?
2: Oo eh.
0: Langka.
2: Palagpa. Yung mga tunok mo lang marang kagano?
0: lang ka ako niya.
2: Oh, sige, ah.
0: Ano, nagatanong ko klong ang ginambal ko na gabi.
2: Masugtan.
0: Nagtanong ako sing ahos. Sa ibabaw ang bikos.
2: Ngayon ko nung yan.
0: Klo!
2: Klo, ah.
0: Pagkaon!
2: Sabi... Spaghetti?
0: Hindi ka magkapalabas spaghetti, nagutom ko pala. Nagtanong ako sing ahos sa ibabaw ang bigkos.
2: Pagkaon, gimana sa to?
0: Pagkaon! Nabilong siya sa vegetables o kung sa fruits, pwede man. Lord puti!
2: Sibuyas?
0: Kinasusuan sang asin.
2: Kinasusuan sang asin.
0: Letter S, ang first letter.
2: Santol? Yan, santol?
0: Wrong!
2: Letter S?
0: Letter S!
2: Singkamas?
0: Correct! Mayo, kaya nakalampuas na taka 11:41. Thank you so much sa mga tech on duty sa ngalan sang mga gopo natong station manager sa tanang XFM radio station sa Negros Panay Island. Thank you so much. Kaya siyempre sa ngalan man sa amon boss at presidenta, si Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight. Adios amigos amiga.
2: Muchas gracias.
0: Bye bye.
1: Exciting! XFM 103.9

0: Apex FM 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinakalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Ba, na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape, nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: System Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Kainggit ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
18: Wala sa kongkreto, kasabat.
19: Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X ka.

0: Gamot pa!
1: Mabibili sa mga butika.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.

0: gantun nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
9: sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mix FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabilis na
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Ang karang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
17: Nga, XFM kid how?
18: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
17: Nga, XFM kid?
18: Inanyang music ah.
17: Nga, XFM kid?
18: Ay,
19: pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ko yung mga balita. Blah, so, amin kita mga DJs nila.
20: Wala sang konkreto nga sa
21: wala sang katumbas nga rason. Kung naka X, naka X. Simply,
17: may how kita pa.
21: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how?
22: Timo!
0: XFM 103.9.

0: sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
4: Historia eh. Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala wala gid ka Preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.

0: FM 103.9.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
4: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi,

0: FM 103.9.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
4: may gamot ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
11: Turbo Food Supplement for Men.
13: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Lani, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
6: Wala sang konkretong asal. Kag
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramanos ang Vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santol Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Namamayag pa, mamayag pa. Sa anong sulok ng mundo?
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod,
19: sa XFM
15: and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
7: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, poy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Eh, nanyang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Wala sa mga arapin, bigit sa mga DJs, nila kag...
18: Wala sa konkreto, nga sabat.
19: Wala sa katumbas nga rason, kung naka X, naka X.
18: Simply...
15: May how, kid, apat.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid, how?
20: Di mo!
18: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event, hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbarang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpananhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel Sangtapuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Xanthan Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Xanthan Gold Coffee Mix na.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandton Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandton Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Ang kape ko, Sandton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandton, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Sandton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasalamat. Sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako
12: bali
13: si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
1: Sandton Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sandton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sandton Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
12: Sandton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
8: Eh, nanyang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs na nilakad.
9: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
7: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Ihimo sa maca o clavuasca.
1: Usa ka herbs
2: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
2: o kababainhan
1: o gahatag o kusog
2: o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Yuman na kabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog gold sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka pa.
9: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
12: Sumasa inyo
11: on air
12: and online.
11: XFM Network Philippines,
12: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
11: sa anong sulok ng bansa.
12: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: X FM 103.9
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako, Santo Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santo Vitamin C.
1: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natin

0: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako gali si JC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sang apon nga panit. Kanami gali magigob sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakapangapi ka na
6: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, namiang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay,
12: pura ka lang music. Magkatapos bugtaw ka, blamayara kayo sa mga balita. Blamayara sa mga balita. Blamayara kayo sa mga DJs.
6: Wala sang konkreto, mga sabat.
13: Kag wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X.
6: Simply
9: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
9: Nga XFM gid how.
14: Timo.
6: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas, mga katrapa! Sa mga nga adlaw sang Miyerkules. May ako na June 3 na kita 2026 kag mga katropa subong adlaw ti medyo aga pa nag-inulan sa Gua, medyo mabulubog na ang aton nga tiyempo, ang aton nga panahon ikumpara sa tinalikdan niya nga mga sinimana. And of course mga katropa, oras naton at this time 4:55 a.m. Ano? Alas 4:55 sang aga. And of course, yeah, tutok na kay live the live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Saliwat, live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mabatian na sa inyong mga tagsikaradyo. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Kag syempre mga katrapa subong man, comment down na sa inyong mga pa-shoutout sa inyong mga greeting sa atong official Facebook page. A good nga team, ma-shoutout na aga pa mga katropa, no? Sa ato, talaga mga listeners, sa ilang mga tagsika pa ni Malay, good morning!

Mga katrapo, alas 4.57 na kati medyo madamo-damo ang mga event. Dari sa syudad siyang Bacolod, ano? Te, imagine kahapon, official na ginagsugod ang FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Mga katrapo, agniwa tri sa syudad siyang Bacolod, no? Which is 5 countries ang magpasimpalad para yung mag-qualify for next stage sang hinampang sang basketball mga katrapa for women's sa Asia. So kahapon una nga nagampang ang Singapore versus Indonesia kag mga katrapa taog ang Indonesia sa score kahapon nga 64 ang Indonesia kag 49 ang Singapore. Samtang sa second game naman yung nagsugod alas 7 sang gabi. Philippines naman versus Vietnam. Mga katrapa daog naman ang Philippines sa score nga 93-42. Kagati mga katrapa karon na miyara pag isang hinampang na naman sa liwat mga katropa. So, update lang sa ito niyang official Facebook page to. Mga kahatag, makita siyang update sa inyo yan. No? May angot sa ilang yung hampang sa sining FIBA Shaba Cup 2026. Diriya sa siyulad sang Bacolod.

Kag mga katrapa subong, sa atong niya programa Exciting Pilipinas, ano, nagatutok na mga katrapa pips naton na sa ila tagsa tagsa ka mga puluyan, sa ila mga tagsa ka mga olubrahan, no, sa ila ni Sir RV Chris Casiris Dra, good morning. Mayong aga sa inyo tanan niya, nagatutok sa aton kag mga katrapa subong nga aton niya nga highest forecasted heat index. No, sa ngagin pagwayas ang pag-asa, ara na, naglubo na sa 36 degrees Celsius. Well, it's good for us. Good to hear. Good to see. Kasi mga katrapa, imagine from the past weeks, no, we have mga 40 plus ang atong heat index, like 40, 41, 42. Dira ang ato nga heat index, which is mabatsaga gina itong 2 months kainit, but for now, mga katrapa, ang highest forecasted heat index o kon heat index for June 3, 2026, 36 degrees Celsius. Nagdubo-dubo na magiging sa wakas. Thank you so much, Gid. Pasalamat man kita, no? Nagtubo na. At the same time, medyo gaulan-ulan naman ganin, no? Nga itong mga, ano dira, mga tanom, naka, nabunyaga na magidsang ulan, ano? Anyways, kung last time, sunscreen and the payong and ano pag ito ginapadala ko sa inyo, mga jacket ninyo, subong. Dala makamusagiya po jacket and payong sa inulan na naman. O ganiway pa ko payong. Anyway, sige lang mabakal taliwan. Kakalipatan malahaw, titigilula na nga daan. So dapat, mayarap na kita sa payong nga dalong-dalo natin in case nga mag-ulam anytime, anywhere. Diba? Oras natin alas 5 na mga katropa. Napadayo lang sa pagpumati kag sa pagbalik nyo karon. Kay Duda, mo ginagapamangkot sa ako na last time biskan nga ang stranger. They ask me, paano ko ginkuluran akong buhok? And how do I maintain the redness of my hair? Ganta ka mo karon, ano? Ganta ka mo karon. A little bit lang sa mga tips. And at the same time, mga tanya TikTok and video. So pagbalik natin, only here sa ito niyang Estacion XFM Bacolod, sa inyong favorite. Kagdariman sa ito niyang Pampuga Kunaga, programa natin, Exciting Pilipinas. Mga katrapa, di magalakat, adri lang sa kihapon. Tutok, ariwa, para sa ito niyang mga katrapa pips nga nagahimo sa dara sila mga tagsa kapanimalay. Ariwa, ang Hollaback Girl by Gwen Stefani.

Pagbabalik sa inyo mga radyo, dari lang sa tunya nga programa Exciting Pilipinas. And of course, kaupo dyan sa gihapon, si Katrapang Wendell Balinario. Good morning! Still mga katrapa, you're tuning in niya sa ato niyang estasyon, XFM Bacolod. Here is 96.7 and 103.9. Good morning! Oras natin, oras 5:11. Alas 5:13 na sa aga. Alas 5:13 na, bugtaw na. Sa ilayan ni Rodel Binyares Arbes, good morning. Kay Melvin Tortola, good morning man. Sa kay Arnais Irida. Na may kagasin niyo katanan sa mga nagtutok sa itong programa. Sumong Dria sa XFM Bacolod. Sa itong programa Exciting Pilipinas. Sa kay Alberto Norwing Loreno, good morning. Amal niya, Dria, good morning. Believers, amal niya. Yung Jesus Christ, amal niya. Regularly take on a communion as we remember his sacrifice of the cross, providing that we needed to be delivered from sin and death. Remembering God's loving act in the past gives us hope today. Enjoy God's blessings, enjoy life, and keep safe. And God bless. Okay. Good morning and thank you so much, Sir Alberto Norwing Loreno. Mayong aga sa'yo, Modera. Enjoy man ka, Modera. Keep safe, everyone, and God bless. Fourteen mga katrapa sa bonga, no? Padayon sa pag-tutok sa itong programa dari sa itong Exciting Pilipinas sa programa naton. And of course, mga katrapa naton, dira sa nalabiyan naton sa ilang entita sa nina traje sa mga nagbukas sa ilang mga tiyangge. Sa mga nagaluto, nagapreto, prito. Nagaprito na sa ilang mga sudan. Nagpanimaho ng mahamot-hamot. Nga, ilapagid ang mga sinubang. Ilang ang mga laswan. Good morning! And mayong nga paghikot dira sa mga nagadigamo, subong yang nga aga. Sila mga tagsa kapanimalay. Good morning sa inyo! Sa mga nagabiyahe, man dira sa sulod sa ilang mga salakyan o kung sa mga pasahero, no? Thank you good sa mga nagpamati sa aton. At the same time, maingat sa inyong mga biyahe. Subong mga katrapati, ang baka gani ni Hercules na kita, June 3, 2026, kadasig siyang panahon. Pero ti dapat kita protektahan man natin nga self. Sa kadasig mag-bailos yung tiyempo as what I've said kagina. Ang atong nga heat index, sara na sa 36 degrees Celsius. From last week, we have 40 plus nga mga heat index nga mabat siya gana. Pero ito subong nagdubo na, dasig siyang tiyempo mag-bailo-bailo. So dapat protektahan natin ang atong nga self. Kasi hindi kita madali nga matapikan siyang balatian, especially sa atong tiyempo sa karon. Magkatrapa with Santon, vitamin C, protektahan gid imong lawas batok sa balatian. Mapapasko kung immune nga imo yang immune system bag imo nga lawas. At misaton vitamin C. Sa ano pagina ulating mga katropa, bakal na sa mga suki ni mga butika. And of course aton nga Yes to Health Store dira sa may bahin sang Lizari Street mga katropa sa may Vigo Building, Lizari Street Barangay 39 Bacolod City. And oh, Santon vitamin C. Oras na doon, 5:16 na, no? Ang na-mention ko kagina, damo nagmangkot, paano mag-color ka hair? And ano ang mga tips? Usually, ang pinakabudlay nga i-hair color mo, it's blonde and red. Yes, kaya kung blonde, like yung super bit, bleach mo gid ang imo nga hair. Super bleach mo gid para mag-white siya. So, budlay kay, what if yung hair mo damage and then noodles na tawag nila. Wala nga super ano na siya. Ang isa mo na lang kamuna, kaligto na siya wala. Or nag-unyat-unyat na siya tungkol sa pag-bleach ni mo, pag-use ni mo sa mga chemicals. Dira. So, amo na, ang pag-blend, pagpaputi isang buhok ka, isa ka budlay, no? Pag-color. At the same time, ang red, although, di mo siya need super bleach, kid, kay apply mo lang siya, nga ma-red siya like this. Pero, the struggle is when you take a bath. Kumaligo ka kayong tanan nga pula, nag-wash out sa every time you take a bath. Like, wala siya gatinirda.
Tapos from time to time, malasaw siya. Pero, aring tips, nga nakuha ko man sa akong mga classmate before. Kay Hambalya, amun ko nung dapat ubrahon para nga magdugay ang imo nga red hair. Ibay naman ko sa akong nga hapon nga, uy, nang wala imo, yung buhok nag-fade ha. Kaya usually, sila kung mag-color sila red, nag-fade. Kaya kung gani, yawan sila every time nga maligo sila kay tanan nga red, kakakas na lang. Pero amun yun, dapat interval ka maligo. That doesn't mean hindi ka maligo alone. We'll take a bath, but then, mason mabuhok mo, like, not every day. You can use tuloy. You can use dry shampoo na. Eh, dry shampoo mo siya, para nga ti ang mga imod ang mga oil in the hair. Maano mo siya, Japon, eh, ma-control mo yan sa Japon. Pero, muna gani, nang hindi mo siya pag-bath on every day. At the same time, kung mag red hair ka, dapat hindi ka mag-sulob sa white nga mga shirt o kung sa mga shirt nga makita gimbalang red kung ano kung matuluan ako basa. That's why usually nagaligo ko around 1 a.m. or 12 a.m. para pagkasulob sa aga mala siya. Pag kung basa siya kag naka-white ka or something matulog ginatatarantanan say mo yung bayo. Ang gwa na karon do na color run kada nga pula lang ang nagtapik sa bayo. Yes, so dapat amo na isa pa ka ano ka problem when you have red dye hair, no? Matapik siya sa imo bayo. So you better dry it well before ka nga magsulob sa mga bayo nga makatapik ang yang kulay. Kon color. Pero sa mga other color like brown, mga amo na, wala naman. Ah, gano'n lang siya yainang. You don't need to follow that rule. Kasi as time goes, mag-fade siya. Pero wala na siya pariyos gin sa color red. Amo na. Okay, okay na. Alam niyo na ang mga sekreto. Tapos kung mag-color kapagid, you should start in the end. End sa buhok. Kaya kung mag-start ka diri sa una, sa roots bala, ano pa, young pa ang roots. Dahil sigla na siya maduktan ang roots. Although, wala siya gani color niyong punta, may color na yung gani. Pero do the same na sila. Kay, bata pa ang roots nga mga hair. So, paulihin mo siya para nga mangin. Pantay ang pag-color ni mo sa imo buhok. That's what happened to Mami G, no? Kay ginunaya ang diriyo. Medyo nag-light day compared sa punta. Okay, natuduan na to siya. Next yung nga color, tige, pantay na siya. Pero okay lang magkay may ombre effect for the kana yan. Anyways, mga katrapa, ariwa, 5:21 na, bulos kita sa ato na badyanga. TikTok kind of video. Nadumduman niyo pa to si, ano, si John Mark Godang. Ato nga the last time, gameplay nga. Ginagamit niya ang sikat nga kanta ni Kyla, mga katrapa. May filter na siya sa TikTok. Talk! Use the gani karon na akon or sang together with friends. Meaning a filter, no? Inablangga transform siya gulpe bala into a lady. Makita siya nga gwapo. Sige, wala mga katrapa bala live subang sa itong official Facebook page. Aray na nga itong TikTokan video. Aray na itong trending video today. Aray na! TikTokan na!

Dusha gid. May filter na. Di kay ginasunod-sunod nilang tsura. Muga makeup man sila. Pero sa iya, si ginimuan na lang filter sa TikTok, oh. Si Jan Mark Gon, mga katropa, taga Bacolod ni siya. No? Si Kat ni siya nga vlogger sa Bacolod. And dumduman ko to isang pandemic. No? Sa pandemic, hindi sila doon start vlogging and subong muna ay nagsikat na siya. To the point kaya mga collaborations, mga artista na! Grabe, no? Sige, ah. Ang gamito, talibing filter karon. Nasaskuhan ko na yung mga upod ko kahapon. Wala sila kabalog, na-videohan ko sila sa amuling nga filter. Nasaskuhan ko na sila. Okay, kanami siya gamiton kay ka-fan siya. So, sige ah, gamitan yung mandara, no? Luhay, huwag mong limutin. Pag-ibig sa akin, na wanda. Sige mga katrapa, no? So, enjoy sa inyo direct ka mga TikTok session with this filter. Kasi nga filter. Kahit yung mga katrapa, sa mga oras natin, 5:23 na. Ariwa, gamay ang musika. At least kita magbalik para sa inyong pangka-tamyaw. So, comment down samtang nga nag-play yung aton nga music. Subong iya nga aga, mga katrapa. Na-miss niyo lang, Viva Hot Babes. Na-miss ko man. So, ariwa, Bulaklak by Viva Hot Babes. Bubuka ang Bulaklak.

Ya, la bontía, ya, bon, yay. Talaga sa outman ka mo aga pa sa bulaklak. Wala ka lang kailangan at magkakulay ang mundo. Bulaklak, yun bala ang kailangan mga katropa at magkakulay ang mundo. Kami nabatian ko yan nagamal siya. Nung bulaklak, kwarta manday, kwarta. Ang mga sabat niya ako, no? Kwarta! Pero laingid ba ang mga katrapa when you have flowers around you? Oh, laingid siya kay example, makita mo na bulak, ma-realize mo ba lang mga bagbagay nga, ay, healthy pa nga ito nga soil, kinagapamuhi pa ako, nagakabuhi pa ang mga bulak. Or makasaling ka nga, kung may bulak gani, ay, may occasion, so meaning happy kita kay may flowers, di ba lang? Laingid daw kung mayara siyang flowers. Lain ang happiness nga mabato nato, and lain ang hope nga malantaw naton, di ba? Di ba? Yan. So, that's Bulaklak by Aviva Hatbay. Good morning sa kay Barin Gada. Good morning sa kay Tita Maddy Marcito. Good morning sa kay Rodel Binyare. Sa kay Christian Siloso mayong aga. Kag sa mga katropa natin nga nagalantaw sa aton niya subong Facebook Live. Sa mga nagpamati man sa ilang mga tagsa dira ka radio. Good morning man sa inyo. And of course, sa mga katropa naton, dadiriw nga nag-upod sa ito niya programa, subong aga, sa Ilayani. Vince Axel Dayuno, good morning. Sa kay Christopher Birao Ortega, good morning man. Kay Ma'am Rena Destro, kay Arnais Irida, good morning. Sa kay Renaline Villa

0: Good morning, good morning, good morning! It's a Wednesday! And amatamot ang itahimos pakadto sa ato niya nga mga pagkadtuan. And sa mga nagabiyahe, halong gid sa inyong mga pagbiyahe, hinay lang ah. So bong makita ko diho sa guwa sa ato nga booth. Magamatamat na sila si Haring Adlaw. Ara na siya, nag-high na siya sa aton. So, tiga matamat naman kita. No? Paligo na da! Ah! Sa bagong bugtaw, panot brush na da! Da, panot brush na da, ga! 5:31 naman katrapang oras na ito. Thank you so much sa Tanani Margopod sa itong programa, Adria, sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo sa liwat, sa kay Antoinette Latido. Good morning! Isa tanan yung mga listeners natin sa ilang mga tag sa Karadio. Thank you! Hanggang sa muli, boss naman! Kita ay kita hadri lang sa programa natin. Nga pangpuga ko na aga sa Exciting Pilipinas. Thank you so much! Mga katrapa, no, stay updated. Kaya hindi nyo na pagnisuha pang inyong mga tag sa Karadio. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan naman kita. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Happy, happy, happy Wednesday, mga katropa! And good morning!
1: The Colon News and Public Service Authority. Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pagkanto sa init. Kabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato sa ringa pagparagad, we would like to welcome ang ato sa ringa partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ang ato sa mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa ato sa ringa tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kundi kailin natin inimabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi natin ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub masolusyonan?
3: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold.
1: So ang atong sining paghambalan sa atong sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo, nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Ano nga oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Kumpirma sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
3: The secret of
1: health. Ana siling nilang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast. Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos na kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sining pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock. Dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Doc Leo? Nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Doc Leo.
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, no? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato sininga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nag kaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba, manotis na ton. Katapos kaon daw kanami gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa ton sining digestion, kaya nagapadako sa nga ton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga ton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, mga masebo nga mga pagkaon.
0: Southern Plus Gold.
1: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late ng ilas sininga panihapon.
3: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok, dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay tunawon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi, kay mabudlay gali initunawon. Kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila, kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na ton ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginaitsar naton eh. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josilo no, kun temprano pagitan naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon like sang ginhambal Sir Josil kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribute rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josil.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat natong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi nagtalabot.

0: gamiton overnight ang aton sa paghulom. Makahimo kita sina Sir Josel sa sulod sang tatlo tubdo apat lang ka beses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
0: Yes.
1: Ang inyo sina nga pagtay.
2: The secrets of hell.
0: Hindi ang pagpugaan kay ang ginalagas naton sina Sir Josel iya sina nga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga, pwede naton sa laon Sir Josel and then imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josel ma-inom before meal.
1: Okay.
0: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josel ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
0: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sad to sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josel, kati ginhulom lang na ton to mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So ngi muon na ton sad to sa ginhuluman na ton nga ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
0: Or pwede man nga diretsuhon mo na steam nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila Sir Josel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
2: The secrets of hell.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minom. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
0: Pwede gud Sir Josel parang maiba ang iya sining sabor, medyo ma-neutralize ang iya sining pagka saging gud mismo kun pagka ubad Sir Josel. Eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
2: The secrets of hell.
1: Now, anong pwede na ton sini ma-substitute abi kag pwede na ton sini in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule santon na plus gold capsule, Dok Leo?
0: Pag abot Sir Josel sini sa mga gidatawag specific nga health benefits sini sang ubad parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulation sang blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit naton, even weight management support, makabulig Sir Josel ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod nga may mga utanon sa Sir Josel nga upod, mayara sa sang moringa, mayara sa sang bitter melon, mayara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga binipiso Sir Josel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josel ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The secrets of hell.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ito dari Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ito nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa ito sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
4: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kundira ka mo sa mga Capiz, Aklan,

0: Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisin ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo ang mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno sang binipiso makabulig pag inipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer sa kababaihan na kalalakinhan sa may mga may edad-edad sa pamatanon sa makabataan pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bila Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon bla, para ma-maintain ang inyo sining skin health, kagang inyo sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold.

0: sa mtang kape kita Sir Josel nagabulig pag kita dugang sang glutathione te collagen sa aton sa ringa lawas nga nagabulig maintainado kung pa-maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sa ni especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel hindi nagin man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibig sa mabuti na Premium D3 Coffee Max.
1: Samsung and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturban sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance si mo sining nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas ya bay glutathione kag collagen ng Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa ato sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa ato sining nga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang ato sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized nga aton sini magina apply sa aton sining panit, the more nga nagahina ang aton sining defensa, the more nga nagahalit sa aton sining panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man aton ang natural glow. Indi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal, hindi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup, kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sining nga Clear Skin Beauty Soap makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sining panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sining panit.
2: The secret of health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Kinanglano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Santon Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagid Dok Leo sa lawas ta. Especially kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dayon aton kuha sa mga balanyos sa labidog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamao labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinang lamno mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sa lamok bangod sang threat sang dengue. So kinang lan naton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sining mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot. Daytime man or nighttime, gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sining panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sining panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ang inabatya sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas. Pero dapat magbalon kita dara kang mag-stack sang cease the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung mag-linger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
2: Sis

0: campaign. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan ta ang Visionix Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionix Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Palaskater.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of
4: Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung na-protect tahan ng aton sa dinga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Visionix Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anayin yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na libo bla Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sila sa ringa sexual performance.
2: Kaga aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sininga blood circulation. Actually, it's a test sa ato sininga. Daw ano ka namin ato sininga blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sininga organ.
3: The secrets of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health.
1: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sininga talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan nantes pa man manginuli ang tanan kay sunod pa sa gariseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secrets of health.
2: Ako naman Josel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Santon Gold live testimony.
7: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy Ilis
4: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kate.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee.

0: Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo ka nasaga. Pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM time, alas 6:15 na. May nga gasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagusinin kamat sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: XFM News.
1: Andlaw kita sa buong mga katropa sang Miyerkules. Punyo 3, tuwig 2026. Kag subungaga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikatulo namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa natin na nag-monitor na ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayra man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod sa inyong mga Android phones. Inyong ma-download nga libre, dress inyong mga Google Play Store app, ang atong official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa, ang XFM Radio Network. Inyo ma-download nga libre, dress inyo nga mga Android phones. Kag mga katropa, inyo dira ma-access ang kapiin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, mayarap magkita sa text line na dari sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:17 na. Mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginaligar katapos ang NPA na aresto sa checkpoint sa tangmay operasyon sa natabong encounter sa Eskalante. Isa ka soldado ang napatay.
2: Kapulisan mag-ausisa sa operasyon sa isa ka computer shop sa barangay Sumag sa diin gin paarakan luthang ang isa ka drug personality.
1: Ginampang sa under 18 women Southeast Asian basketball qualifier nagsugod na. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: DLG nagpasali nga wala sang special treatment kay Senator Jinggo Estrada sa prisuhan.
2: NBI nagpasaka sang ethics complaint sa bato kay Congressman Barzaga.
1: Kag para sa ating headlines international news.
0: Express Balita. International News.
1: Mahimot doon sa Iran ang ceasefire talk sa US kung magapatay ng atake sa Israel sa Beirut.
2: Trump nagpabilin nga babakod kag mapagros suno sa White House.
1: Kakaroon mga katropa sa ating balita sa sports. Team Pilipinas sa pagbubukas nga FIBA U18 Women's Asia Cup nagatagsang lingaw sa mga tumalanaw.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, night child star kag ining scholar ni Vice Ganda ang naggraduar bilang magna cum laude.
1: Kag para karon sa itong balita, espesyal kaupod si katropang James King. Ibaloon ta mga katropa nung rason sang sining nga kawatan nga natulugan siya sa balay nga ginsulod ya. Alas 6:19 na. Mga katropa nyo, napatay ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaagini, ginatulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ito na padulungan ng mga kaundahan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nadakpan ang ginatudlo katapos sa New People's Army o NPA sa ginapatigayon o kunsagin patigay ng checkpoints ang kapulisan sa barangay Mabini, siyudad sa Eskalante, gabi sa Hunyo 1, samtang naglunta ang inkwentro sa barangay Tamlang sa nasabit ng siyudad. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Florencio Fardo, ang Chief of Police ang Eskalante City PNP, ang nadakpan ang kilala sa kay Alice Boy, kag nakuhanin ni isang isa ka unit sa Kleber 45, kaginaligar, illegal ka droga. Dugang pa ni Fardo, natigayin nga madakpan ang nasambit nga persona matapos siningin balabagan sa kapulisang kagmilitar sa lugar sa tang nagpatigayon sila sa checkpoint. Gimpayag man sa hepe, nga nakuha ang impormasyon sa nadakpan nga ining isa sa nakapalagyo sa natabong engkwentro sa tunga sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA, militar kagkapulisan sa barangay Hunubunob, siyudad sa Eskalante sa tinalikdan nga Abril 15. Nga ginkamatay sa duha ka mga persona nga kalakip ang ginatudlo leader sa drug group. Ginamistigahan sa karon kung magapadulong ang nadakpan sa lugar sa engkwentro bilang reinforcement kagining nakaunong na sa kustudiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginpaarakan luthang sa duha ka mga persona sa sulod sa computer shop sa Higad sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa Porok San Jose 2 sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kaagahon sang Hunyo 1. Ang biktima gin kilala sa kay alias Edelberto, 43 anyos kag residente sang Porok San Miguel, barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia sang station o station commander sang Bacolod City Police Station 9 ara sa sulod sa computer shop ang biktima kagilayon nga nag-abot ang duha ka mga persona kag gintiro sa magkapila ka beses ang biktima dugang pani Ofalia. Gilayon nga nagpalagyo ang duha ka mga suspek sa kay sa scooter padulong sa nabagatnan nga direksyon pagkatapos ang krimen. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nakuha sa lugar sang insidente ang 7 ka mga basiyo sang caliber 45 kag 4 ka mga fired bullets sang kaangay nga kalibre sang armas luthang. Nagagawa man sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima na kaagi na sa tudakop sa illegal nga droga kag nahunong sa New Bilibid Prison sa siyudad sang Muntinlupa.
1: Dako pang isa ka persona kag nakuha ang kapingin isa ka milyon ka pesos nga balor sa Shabu sa gimpatigayon nga drug bust operation sa kapulisan sa Porok Cereza South, barangay 3, siyudad sa Bacolod aga sang Hunyo 2. Ang nadakpan ginkilala sa kay Alice Brian, 23 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office o kung CDEU BCPO, nakuha sa suspek ang 5 ka mga sachet kag bulto sa Shabu kag nga nagabugat sang 140 gramos kag may kabugusan nga balor sang 952,000 pesos. Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga budigerong suspek kag ginakabi nga high value individual o kung HVI kag sa karoon nakaunong sa kustodiya sa kapulisan kag inipasakaan sang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung ng RA 9165.
2: Patay ang isa kalalaki matapos malumo sa baybayon sa Park Marina, Barangay 3, siyudad sing San Carlos, aga sang Hunyo 1. Ang biktima ay isa kalalaki nga nagaedad sang 57 anyos kag residente sa Barangay 5 sa nasambit nga siyudad. Sandig sa investigasyon sang San Carlos City PNP, nakita sang anak sang biktima nga nagapaligo ang iamay kag naligar nga nalumos. Nakita ang lawas ang biktima nga nagalutaw kag wala na nagagiho. Gilayon nga gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi suno sa doktor kag sa karon nagpadayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa gintunaan sa pagkalumos sang biktima.
1: Hindi pa matumot ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kung may aragid man sa makabaton sang cash reward. Gagintanyag sang syudad kag sang Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NIR para sa makatag sang impormasyon sa makatudlo kag sa pagpadakop sang duha ka suspek sa hold up sang isa ka doktora sa barangay 19 sang tinalikdan nga semana. Si kumadumdumaan nagtanyag ang Pro NIR kag Bacolod City Government sang tig 100,000 pesos nga reward para sa makatag sang insakto nga mapuslan kag mapuslan noon nga impormasyon angot sa giningstaran sang duha ka mga suspek. Ang duha ka ginatudlo nga suspek nadakpan sa separadong operasyon sa kapulisan ang isa sang Sabado sang gabi kagang ikaduha naman sang Domingo sang aga. Patay pang verification sang mga otoridad kung may kwalipikado nga makabaton sang ginpromisa nga reward bangod sa iya kontribusyon sama din nalagon kapag kadakop sang mga suspect.
2: Mga benepisyaryo sang programa sang Pantawid Pamilyang Pilipino nga nagapakigbakin sa Brigada Eskwela sa mga Bulutuan na enroll na ang ilang mga kabataan. Ginapamunuan mismo sang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang ilang pagpasakop sa Brigada Eskwela sa Antipolo Pontevedra. Apang hindi lang sa Pontevedra, bisan sa diin nga lokal nga gobyerno, ilamana ginarequire ang tanan nga 4-piece beneficiaries nga dapat magugyon bangod requirement ini sa helikoton agod mapadayon ang ila sustento para sa libre nga matrikula kag school supplies. Kahapon na Martes ikaduha nga adlaw sang Brigada Eskwela samtang ginadungan ang enrollment naman para sa madason nga school year 2026.
1: Ginatahak sa Komisyon ng Eleksyon Negros Island Region nga hindi matuod ang nagalagaw sa social media nga liwat mapostpone ang barangay kagsanggunian ng kabataan elections. Kuno kay suno sa kay Comelec NIR Director Attorney Lionel Castellano nga wala sang kasuguan nga nagaisol sa November 2 nga pinili ay ang kasuguan nga ginbalay sa 2025 nagasiling nga sa una nga Lunes sa November 2, 2026. Ang petsa sang pinili ay matapos mapostpone ang Oktobre 2025. Sa karon nakatapos na ang Election Registration Board hearings kag sa Bacolod na lang ang may nabiling nga protesta. Sino kay Castellano, nagpatuman na sila sang bagong assignment sang mga election officers, ang EO sang La Carlota kag ang Gindistino bilang bagong EO sang Talisay City.
2: Natukiban sa Bacolod City Legal Office kon CLO nga wala sa nagakaigo nga special permit ang 51 ka mga stalls nga nagaoperar sa Ascenso Market sa kilid sang dalan sa Barangay Alhisa. Bisan duha na ka bulan ang liga dahalin ang pag-abiso sang syudad. Sino kay Attorney Carol Joseph Chu ang City Legal Officer sa Bacolod City ginserbihan na sang final notice ang Barangay 20 kon ang barangay kag ang 27 tanan ka mga tenants nga nagapanagiya sa mga stalls agod nga maghatag sang ila sabat kag eksplanasyon kung nga wala nila na proseso ang kinahanglanon nga permit sa sulod sang gintalana nga tion. Dugang panitso illegal man ang pagpatukod sa mga permanent nga estruktura sa dalan publiko nga isa sa mga isyu nga ginatutukan sang syudad sa pagpatuman sang lokal nga ordinansa kag regulasyon. Padayon naman ang investigasyon kag pagmonitor sang City Legal Office sa nasambit nga lugar agud masiguro nga masunod ang tanan nga kinahanglanon kag permit sang lokal nga panguluhan.
1: Sa pagsapol sa mga veterinarian sa probinsya, may arasang minimal cases nga apektado ang mga kasapatan sa tigilinit. Suno kay Dr. Placida Limana, may kaso sa sipon kag diarrhea sa kasapatan ilibinigit sa mga baboy. May report man nga casualty sa panginiyang minimal. Dugang pa ni Dr. Limana, nga bangod nagtupan ang ulan, mahimo makatuga pagit sa pagmasakit sa mga kasapatan. Ang kambyo klima kag ang ang delikado sa kasapatan kasubong sang manok. Nag-abiso naman ang provincial vet nga basta may pagkambyo klima, dapat tatagan sa maayong housing ang kasapatan. Hatagan sa bitamina kag iban pang mga bakuna nga makapabakod sa ilang nga kondisyon.
2: Isa ka sila noon nga atleta ang manging kabahin sa Gagilas Pilipinas Women's Under-18 Team nga magrepresentar sa pungsod sa FIBA Under-18 Women's Cup sa qualifiers nga iga-host diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa nga nagsugod na kahapon Hunyo 2 kag magatakop ini Hunyo 6 ang nasambit nga event ang ginahiwat na mantra sa STI West Negros University Gymnasium. Ang sila noon ang ginkilala nga si Zia Oñate sa ka 13 anyos kag bag-o lang managdaog nga sang gold medal sa katapos lang gid nga palarong pambansa. Suno sa iya wala niya gin paabot nga mapilian siya bilang miyembro sang national team bangod nga bata pa siya. Kagipayag man niya ate nga dakko ang ipagsalamat sa oportunidad nga magkaserbi bilang kabakin sang Gilas Pilipinas kag ipakita niya talento sa international nga torneo. Isamtang isa man ka Ilonggang yara sa lineup sang Gilas Pilipinas nga Musirian Perez nga hali naman sa Tigbawan Iloilo. Ginpakigbayan man sang duwa ang ilang preparasyon para sa SIBA qualifiers. Nga isa ka importante nga tikang agod mag-qualify pa kung ma-qualify sila sa mataas nga level sang FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Sunod kay Perez nga bisan agikan sila sa naglain-lain nga lugar kag lain-lain ang ilang mga dialekto kag lingguwahe. Ila ginahimo ang ilang best tagod nga magintindihan ay para mahimo ang ilang manami nga game kontra sa iban nga nasyon. Mensahe man sang duwa nga hard work kid pirmi ang ihatag kag best chances ini kag opportunities ang ila dapat i-grab kag dapat hindi mag-give up sa ilang nga handom. Luwas kay Oñate kag Perez

0: atleta nga nagrepresentar sa Negros Island Region sa palarong pambansa. Bawon sa ilang dedikasyon kag pagdala sa kadungganan sa rehiyon. Ginapaabot nga sa masunod nga mga adlaw pagatipunon sa Bacolod del Gio mga medalist sa Bacolod. Agot personal nga kilala ang kagatagan sa insentibo bilang pagpasalamat sa ilang mga nakuha ng mga kadalagan sa nasabit nga national sporting event. Alas 6:31 na. Inyo na batian mga katropang mga detalye sa balita sa lokal. Ginagana na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan mga katropang kaunda naman sa mga balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Ginpasalig naman ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, nga wala sang special treatment nga mabaton si Senator Jinggo Estrada kay ibang pang mga akusado sa ginaligar 537 million pesos nga flood control corruption scandal. Sunod kay Remulla, magapaidalom sa pareho nga proseso nga ipatuman si Estrada para sa tanay nga persona nga yara sa kustodiya sa kapulisan. Lagip na ang booking procedures, fingerprinting, mugshots, kag medical examination. Kung matumdumahan nga nadakpan si Estrada sa sulod sa Senado, matapos kaginserbe sa mga otoridad ang arrest warrant nga ginisyus sa Sanigan Bayan may kangtanan sa plunder case nga ginpasakas ang Office of the Ombudsman. Matapos mabasang iya mga kinamatarong kag mapaathag ang mga panumbungon, batok sa iya sa presensya sang iya abogado, gindala siya sa Criminal Investigation and Detection Group o kon sa ADG Headquarters sa Kamkrame para sa nagkakaigo nga proseso.
3: Ethics complaint ginpasaka ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag batok kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ang reklamo ang halin sa mga post ni Barzaga sa social media sa tion sang insidente sang pagpanglutang sa Senado sa tingin ginakusahan niya ang NBI sang pagpataya. Ginatumod man sang NBI ang paglapas sa Article 154 sang Revised Penal Code of the Philippines sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances nga hugot nga nagakriminalize ang pagpalaptas ang fake news kag hindi autorisado o kung hindi suno sa kasuguan ka public statements.
0: Nagabot na sa pungsod ang 21,000 metric tons sang liquefied petroleum gas kaging bakal sa gobyerno bilang kabayan sang Emergency Energy Security Program sang Department of Energy. Ang shipment ang nagaling sa Texas Texas, USA kagbago lang nagdungka sa South Pacific Incorporated Terminal sa Calaca, Batangas. Sunod sa DOE ang nasambit ng LPG ang ginbakal sang Philippine National Oil Company o PNOC pagi sa commodity trader nga Trafigura Private Limited sa itong Abril 13 tuig 2026. Ang kargamento ginabugusan sang 50% ka refrigerated propane kag 50% ka refrigerated butane nga ginituyo sa pagpabakod sa reserba sang gatong sang pungsod dagud balikawan ang kakulang sa supply sa tiyon sang energy emergency.
3: Ginako sa Department of Education kon DepEd ang literacy crisis sa pungsod matapos nagwa ang assessment nga 87% sa mga grade 11 students ang nabudayan sa gihapon sa paghangop sa ila mga ginabasa. Sunod sa DepEd, ang nasamit nga numero ang indikasyon sa madugay ng learning gaps sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas nga hindi lamang problema sa mga senior high school. Isa ka pahayag ginpanindugan ni DepEd Secretary for Learning Systems Carmela Orasyon nga ginasuri sa ang ahensya ang resulta sa 2nd Congressional Commission on Education kon EDCOM 2. Ginatag sa opisyal nga ang problema sa reading skills ang nagtipon humalin pa sa early grades sa kag naglala sa pagligid sa panahon bangon sa nagkalain-lain na kabandanan kaangay sang kapigadohon kakulang sa learning materials limitado nga suporta sa puloyana delay sa klase kag ang epekto man sa pandemya. Bilang sa bat nagpatuman ang DepEd sa summer remediation program para sa mga senior high school students nga natala na ang tapuso naman subong ang simana.
0: Alas 6:35 na. Mga katropa niyo nabatian ang kaundaan sa balita sa national. Kagining inaturo sa inyo mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
0: Ato naman padulungan ng mga kaundaan sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Nagpaandam ang Iran nga mahimo mapiktuhan na

0: sa ang naglaluntad nga ceasefire nga paghang panay sini sa Estados Unidos kung magpatay na pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon. Sa tunga sa nagalalang atensyon sa riyon, sunod sa payag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ang payag na nagsunod sa mando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kamagimo sa mga airstrikes sa Dahi District sa Beirut nga gitawag niyang terror infrastructure. Mekang tanan sa mga pag-atake sa raket, kag-drone nga ginpatungod sa Hezbollah. Sa presidente, si Presidente Donald Trump sa Amerika nagsiling padayon siya nga nagapakigambal sa duha ka bahin lakip si Netanyahu kag mga tiglawas kamay kang tanan sa Hezbollah. Apang wala pa sang kumpirmasyon sa ginaligar direkta nga komunikasyon sa tunga sang Amerika kag Hezbollah.
1: Base naman sa tuigan nga medical examination, US President Donald Trump nagapakita nga mabakod kag mapagrus pa ini. Suno sa kaya Captain Sean Barbilla, ang 79 years old nga presidente sang Estados Unidos. Excuse me. Ang og nga cardiac, pulmonary, neurological and overall physical functions. Kinahanglan namang nga mag-diet ang US President kag wala na sang iban pa nga sa vlog para sa iya matuman ang iyang katungdanan bilang Commander-in-Chief kag head sang state. Madumduman nga nagbisita si Trump sa Waller Reed National Military Medical Center para sa medical exam. Inina ang ikatlo nga kahigayunan nga nagpaidalom sa medical exam si Trump humalinsang liwat ini nga nagpungko sa puwesto.
0: Alas 6:37 na. Mga katropa nyo na batian ang mga kaundahan sa mga balita dere sa international. Kagining ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: At ang napadulungan ng mga kaunda naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nagbukas ang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 sa Conciaba Qualifier sa siyudad sa Bacolod. Naging mainit para sa mga basketball fans. Konserina, ginpakita sa ang nagkalain-lain nga kupunan o kung team sa Southeast Asia ang ilang talento sa basketball. So nangadlaw, gimpiyerde sa Indonesia ang Singapore sa score nga 66-49. Matapos ang isa kamabaskog ang performance para makuha ang ilang unang kadalagan sa torneo. Sa tanggihin palipay sa Filipino Women's U18 team, ang Bacolod fans matapos ang ila dominante nga 93-42 nga pagdaog kontra Vietnam. Napakita sa dalayawon nga opensa kag depensa ang team Pilipinas nga nagataksa kasadya sa madamo nga tumalanaw nga nagtambog sa opening day. Padayon ang hampang. Subong adlaw sa FIBA U18 Women's Asia Cup, konsiderin maghampang sa karon o kung subong adlaw mag-isambu ang Vietnam kag Thailand alas 4 karon sa hapon, samtang Singapore kag Pilipinas alas 7 karon sa gabi. Ginapangabay man sa Bacolod noon kag Negrosanon ang suporta sa inampang bangod libre man ini kag wala sang bayad. Ang balita sa sports ginadulong sa inyo makatropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan makatropa ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa tanong balita sa showbiz, ining nasambit mga katropa nga anay child star ang graduate na kagini siya ang hibaluan man nga scholar ni Vice Ganda mga katropa. Amini siya ang child actress nga si Ami Nobleza mga katropa kag madumduman siya ni ang kontrabida sa ano sa una no sa ano bala, pelikula nga Mutya mga katropa. Ano siya na to ang isa sa kontrabida sa kag syempre damo gid siya sa mga pelikula nga usually ara siya sa bata pa siya mga katropa. Kag ini siya isa man ka singer na ini siya tingog. Kag mga katropa, una nga tinagpalabot ini sa nag-guest ini siya sa Showtime. Nagpalabot ini siya sa kay Vice no sa interview siya nga may kabudlayan siya sa pag-proceed sa college bangod sa ila sitwasyon no, sa family situation nila. At mga katropa, ginpangakuan ini siya ni Vice Ganda mismo sa programa nga It's Showtime nga biasa hambalig to ni Vice Ganda nga papaaralin kita. No kag mga katropa, ginpaskwela gid man siya mga katropa ni Vice Ganda sumugod sa tong nag-istoryahan ay sila mismo sa nasambit nga programa on air at to sa TV. Kag sa karon nag-graduar na siya nga magna cum laude, kun magna cum laude mga katropa. Kag dumduman nga ti ang kurso ni Subong, ako nang kurso nga gin-take ni Ami Nobleza mga katropa, mga business administration major in marketing. Kag ini siya ang nag-graduar sa Lyceum of the Philippines University. Kag ati mga katropa, nagpasalamat man ini sa iyaya nga post gigani mga katropa no sa kay Vice Ganda mismo nga ti nagbuligid sa iya no sa pagiyaya nga pagtapos sang iya nga college journey. Kay ti mga katropa, baluan man naton nga hindi lamang si Ami mga katropa ang scholar ni Vice Ganda. Tungod nga madumduman una naman niya gan na pag-graduate ni ang iya duha ka mga maid sa ilang panimalay mga katropa no, ang maid niya for almost pila ka years ni paskwila man niya kag naka-graduate na ini duha gid sila sang college. Kag may isa pa gid ni siya ka ano man no kagin pangakuan man sa mismong programa It's Showtime nga ti hasta sa karon iyaman nga ginaatagan sang allowance mga katropa kag ti bayad sa tuition kag wala kita kay balo basi may ara pagid sang wala lang niya ginahambal pero may ara pagid sa mga scholar ni mga katropa kay nahibaluan naton nga ti may almost 5 scholar ni siya wala nga dabalaan ta lang pero sa ti wala iya ginahambal basi may ara pagid so ti nangin thankful no si Ami mga katropa sa iyayang memevice no memevice na tawag niya para sa paghatag sa iya sa kapagbulig siya sa iya nga edukasyon. Mga katropa, ang aton balita sa showbiz ang ginadulungin sa inyo sa aton niya nga habon sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa makaprevent gid sa early signs of skin aging plus sa makapaputi gid sa aton mga panit sa natural sini nga mga ingredients. Antibacterial man niya na gigamiton adto adlaw sa bugos ka pamilya. So mga katropa, no paginahulat ninyo na magbakalan sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. Syempre, wala labot sa ating Santon Plus Herbal Soap, may isa pang kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. No? Glutathione ni mga katropa plus ginimpunan sa virgin coconut oil. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas sa 8:43 na mga katropa, inginabatian. Ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, ato naman padulungan ang balita espesyal. Tupod si katropang James King. Anong istorya sa likod ng sininga kawatan sa din inibla nga lugar? No? Kay nga natulugan siya kuno sa balay nga kawatan niya kun tani. Katropang Ed, o kung katropang James, te, ginkuhit mo siya?
2: XFM, balita espesyal. Balita espesyal.
3: Mayong aga mga katropa, good morning sa tanan ng mga nakatutok sa aton programa. Ini ang 103.9 XFM Bacolod para sa aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Ang aton nga topiko, sining adlaw katropa, kawatan. Nagsulod sa isa kabalay sa Lucknow kag natulugan matapos din paandar ang aircon. Sino man abi ang hindi matulugan kung naka-on ang aircon? Sa India, arestado ang isa kakawatan matapos matulugan sang ginpaandar ang aircon sang balay nga iya kunta ni kawatan. Natabo ini sa Lucknow sa Uttar Pradesh sa balay sang isa ka doktor nga sang amuna nga gabi wala sa ilang nga balay. Ginbuksan sa kawatan ang gate sang balay kag nagsulod sang nakita nga may gamay nga aircon gintry niya ginpaandar niya ini. Nagkuha sang ulunan kag naghigda sa salog. Natalupang dan sang kaingod na bukas ang gate sang balay. Gani, nagpanawag sila apang wala sang may nagsabat. Gilayin sila nga nagtawag sa kapulisan. Pagabot sang pulis, nabdan nila ang hamuok nga pagtulog sang suspect. Sa investigasyon, hubog nga nagsulod ang lalaki sa balay kag mga watuntani apang natulugan. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugo ng immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagaugyon na Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Mo gid man namo no nga nami tulog mo basta bugnaw. Magaling ti pagpukaw mo, ah, pagbugta mo, ah, dakop ka gid. E natabo mo na ligad, ano to, doon sa doon nag-trending mo to siya. Nanago, sa isa dalom, sang, ano ban, sofa to or katre. Mm. E nga lang, mga tagbalay, umiti ilaw. Galikawata, nanago sa dalom sa katre. Tumalagan sa, eh, eh, kay wise na dali-dali dakpan, kay tipuro man to babae mo. Oh. Ang amay to kuro nila nakakita. Pag gano'n ulit, nagdalaga ng kawatan. Naabtan sa siguro, blao, no? Sige, alas 6.46 na mga katropa. Inyo na batihan ng balita, espesyal. Kag siningat yun, mga katropa, before kita magtakop, magpadulong sa mga pagtamiyaw, katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa rinta ni Mabakal.
1: Mga katropang ato produkto Mabakal sa ato mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniwan mga katropa, ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online mga katropa, i-search nyo lang sa inyo yung mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga naga-monitor, good morning.
1: Yes, good morning sa ilan ni Sir RV Chris Casiris, kay Sir Ipe Helie, good morning. Galantaw siya kuno sa Mama Ilan sa karon.
0: Wow,
1: sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, kag sa aton pa mga viewers diri nga nagatutok sa aton, no? Good morning man sa inyo. Sa ila diri ni Sir Alberto Norming Loreno, good morning man kay Ma'am Rena Destro, mga miyembro sa aton, mga miyembro no sa aton nga class dira sa Mama Ilan chapter, good morning. Sa ilan ni Vince Axel Dayuno, good morning. Kay Arnais Erida, good morning man. Sa inyo tanan na. Kay Tadi, say dira, good morning!
0: Oo, oh, may aga dira sa mga nag-tanaw sa aton subong. Ah. May aga dira. And also, mga katropa, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday!
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Oh, June 3, my birthday da. Nag-i-look forward na tatlo ka birthday subong bulan mo. Birthday nila ni... Una si Engineer, no? Engineer Junel. Una si Chep. Si Mami G. Ah, uli si Mami G. Kag si Katropang Jun Lapos, birthday nila sa mga bulan. Tatlo sila sa buong ma-birthday sa mga bulan. Mga June. Mga June celebrants na sila, no? Sige, alas 6:48 sa mga katropang oras na naging nakulabos na. Magabulos na ang bullseye ko po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kami yung mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: At si katropang Franz Andrew Borgos. Para sa nagawagyan nga Pilipino sa Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Miss na kita. Uy, babe!
12: Kisi! Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Mac Turbo!
13: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa!
12: Sister Pain!
14: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
15: Bibili sa mga buti ka.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sini to maintain sang manami firm na ito sini nga skin. At the same time nagapanami sa ato sini nga mga joints. So Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
0: The secret of health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Exciting, bro!
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis. Kag manami ang inyong pamatya.
5: Santone Gold Coffee Mix.
17: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka ba?
17: Santone Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
18: Mga katupa, exciting!
11: Santone Plus Gold.
19: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
21: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
22: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
25: Go! Let's get it!
24: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
26: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
27: Sister Pain.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
2: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa.

0: kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako, pero wala nang ilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katura, pamayaga sa mga suki natin nga tamaramati. Welcome na sa pagpangaragat sa Bullseye. Panamago naman nga adlaw mga katura pa sa bungid. Nga mga panahon, tapos na amayo. Hunyo na kita. Nagpasulod na kita sa Hunyo. Nagsulod na kita sa Hunyo. Pagkatapos, dason nga mga binulan, tunga-tunga na. Hunyo, Hunyo. Ang bilis ng panahon. Sa gayo sa panahon nato mga katropa, ang mga ganihabal na ito, just make the most of your time. Maghimo sa maayo, para mapuslan nun oras tas kalibutan ni. Habal nila ko nun, life is short. Sa muna, hindi ko naman batsagan mo, sang teacher pa ko. Sa 20-20 pa edad ko, pero pag sugod mo na 30, pag sugod mo na, sulod mo na 40, katropa, babatsagan mo na, no? Mabagay tood, no? Daka, life is short, git.

Well, pets, tres na sa bulan sang Hunyo, mga katropa. Wednesday. Ang simana, talagang nag-rollbot lang, no? Nag-Lunes lang, pagkatapos nag-Martes. Subong Merkulis na, bukas Webes, Biyernes naman. Malabay naman isa kasimana sa Kuwita. Malabay naman isa kasimana sa aton nga paghimakas, katropa. Ay, naku, oo. Pero sige lang, no? Importante, habal sa mga kalabanan, sa mga kulturan tayo. Importante, kung ano man yung mga sitwasyon, importante, hindi lang ta. Away lang sa mga masakit, ah. Wala sa mga ligid, ah. Wala sa mga, kung ano, pang mga baratsagod ng katropa, no? Kondisyon lang ang lawas ta. Importante, makagiho pa ta. Ha? Importante, makahimok pa ta sa mga pamaagi para magpangita sa kinawala ta. Sang sa wala, nagid. Magmasakit ta. Why na po? Oh, why na eh? Dead end din sa mga katropa, no? So that's why earliest now, tipigan tayo lawas na itong mga biyan, no? Tipigan ta itong kagulit. There's always, being happiness ko, no, is a matter of choice mo, no? Hindi na sa given, no? Galing kung kisa, kung may problema ka, no? Masubuan, pigit dyan. Pinpa ko na kay buka, nagbakal-bugas. Masubuan, kagid dyan. Ay. Oras na ito, 7.22 mga katropa. Kantuan tala, ang pinaka mga latest update, mga balita natin sa aton nga pag-pangaragad this morning sa aton palatuntunan. Dirigid lamang sa Bullseye, mga katropa. Ariyo ah, no? Ang CDRMO sang Bacolod, magpatigayon sang mga training sa mga volunteer rescuers sa mga barangay, mga katropa, no? Para preparedness. Pagkatapos, proper handling mula sa mga biktima o kung sa mga injuries. Naglapta ni mga katropa ang video, nagligad sa sumag to. Ato ba lang aksidente? Nga daw ginbit-bit lang sa'yo. Gabit-bit lang sa'yo. Ginalsa lang to. Sa... ano? Pakadus bulan siya. Bibigay boss! Hindi mo, nag-angkon to sa mga komento. Plus, ang aton pila ka mga barangay katropa, kulang-kulang gidman sa mga volunteers mo, no? Mga rescue. Kabalo kita, mayara naman sa training. Ginahimo ang aton syudad sa nada, gagastong syudad sa nada. Kagambang barangay man eh. Para magpatigayon sa mga ano, patigayon sa mga bagay-bagay. Ari pa, pinak mga latest updates. Ascenso Market, basta barangay Elihis, bodugay na ni siya, no? Gindagdagan katropa sang notice to vacate na. i-demolish mani, no? May ara naman sang order halin sa aton syudad. Pero huwag ko kabalo ko na nung disposition ni mayor ni barangay kapitan sa barangay Alihis katropa kun ano gid man okay sa nga ikakaso na lang na pang anon lang na kay na ano na ako no mo ligit ayo yun na kuno sa una nga administrasyon nga panugutan dira ang Ascenso Market para mag para makabaligya ng pila ka mga kuturan ta garanti punto bla. While ongoing ang aton nga clearing operation sa mga lugar sa Bacolod, ang Ascenso Market ya, mga katropa, wala. No? Ang question is, ano ang kinalain? Ano ang exemption sa Ascenso Market sa mga kauturan ta nga ginpangguba ang ilang mga balay tungod ginakalig obstruction? No? Abalilagan ni ko, no? Ang laye ko, no? Jurelex and Lex mo, no? The law may be harsh, but it's still the law nga ipatuman sa mga enforcement na itong mabiyan, no? Sa aton syudad. And there's no exception, no? Sa aton nga mga kauturan nga naglapas na di, no? Pero titanawang tira karoon, mga katropa, kung okay ni sa barangay kapitan. Storyanta, mga katropa, angot sining mga latest update. Samtang, ha? Mga katropa, tuto kita sa national kahapon matapos bala ang mga nagluntad nga circus sa Senado kahapon ang majority block why naman nagtambong sa sesyon naka-schedule kahapon tani at the same time nagligad nga adlaw why man sa nagtambong
Kasunod sa pag-aresto sa kay Senator Jinggoy Estrada dito sa Senado. Nagpanindugan ini mga katropa nga hindi pagpanugutan ang ining mga online voting ba, mga katropa sa Senate rules, no? Pero ang ginakulbaan pagid base magtab ka problema because nga ti kon lang taon tang numero unsi-unsi mo, ha? Ti amo to ginamabugal nila sa una ang 13, ha? Kon wala ning 13 katropa, why sang quorum sa Senado? Ti ambal nila sulid man kami, kumayara kami sumayara sulid sulid nga 11 may sulid man kami nga ano, may sulid man kami nga 13, ha? Kag upod kami di. Ay nako, oo, mga katropa, oh. Ang sirkus ba sa ano sa Senado? Though kung kisa do malalain ka, mga tanay kung sila nagkapiktuhan, sila iya ang ano, sila ang naghahimo sa katuntuhan kung kisa man mga katropa, kita iya ang baldadi. Amo na blaw. Ay nako, oo. Anyway, sige lang. Para ayon ng tama katropa, samtang ang ari naman minority block ginparawagan ang pag-resign ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, mga katropa. Headlines, headlines. Balbala, nice low. Ito ang bullseye. Ari pa mga katropa sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod, nakatipon ta, nagkatokita sa mga gasoline stations. Kahapon, ipabati namon naton karon sa inyo, may oras pa. Ang ginpagwa ba na nga report sang Department of Energy, mga katropa, nga may implementation, no? Dako gid man, no, ang aton nga rollback sa presyo sa petrolyo. Okay tara, salamat na gani, no? Pero ang amo na yung sitwasyon, ho, gin-declarar sang Department of Energy nga may aras sa rollback. May aras sang fuel price adjustment adlaw sang Hunyo 2 kahapon.

O son una, ha? Ay, 76 nga litros ang gasolina. Sampo na ni. 75 subong. All right. Ang 77 nga litro sang petrolyo, diesel, petropa, subong 77 ng Japan. May mga fueling stations, mga katropa, nag-impose sila sa mga fuel prices adjustment. Dennis Bacolod, nga tig 2 piso lang. Nagpamangkot na kahapon na mangkot kita para sa mga fueling stations ni. Sige, 30 staggered basis kami. Oo, ti dason ma-full na natin, sir. Dason nga mga semana. Dason nga mga inadlaw, ma-full na sa. Now, question mo yung mga katropa. Subong ha, sa mga fueling stations natin since nga happy kita, lipay kita, nga gin-deklarar ang big-time rollback, kuno abi mga katropa, kag-implement ni sa by June 2. Kagang aton nga mga gasoline station, why nag-implement on the same date kahambal effective ang rollback? Okay? I-amat-amato nila. Ang term gin-gamit nila is staggered basis. Gin-kumpirma mo sa DOE. Nga pwede ang staggered basis. Pero paano i-implement ang staggered basis ang fuel price adjustment? Una bes, kung gusto nila iya, piso-piso kada adlaw, katropa, staggered basis mo ang 5 kapiso. Ang full implementation na iya, sina, is probably Saturday and Sunday. Or Sunday and Monday. Ang full implementation, kung namatamaton lang nila. Kung magtug 2-2 kapiso, adlaw-adlaw katropa, ang decrease sang nubo rollback, mga abyan. Kagang full implementation sang 9 pesos sa diesel is Saturday, Sunday, kag Monday. Anong pulos? Kung amo na istorya katropa from the day effective ang rollback, wala ma-implementar fully eksakto ang 9 pesos ngini or 5 pesos ngini. Kay may full scale nga implement pa nga aton nga mga gasoline station by probably Friday, Saturday, and Sunday. Wala sa compliance no? Kay tiko maghambal kita pag i-change din ato mga katropa kung 100% nga full ang rollback sa mga fueling stations mga katropa, dapat on the day mismo. Sa adlaw mismo effective ang ining rollback, dapat ma-implement na. Kaya nga, hindi sa rollback nga big time eh. Hindi sa rollback nga ginahambal natin for that week. Ma-observe natin ang full scale nga 5 pesos or 9 pesos nga rollback mga katropa. Sa presyo sang gatong, kayo na-implement ni ang tutuod ang full scale implementation sang ining presyo, tatlo lang kadlaw sa isa kasmana. Tatlo lang kadlaw. Di, ano istorya na eh? Inintuana yun naman eh. Naintuana tagani sa iban pa nga mga ano, nga mga implementation. Pagkatapos, may intuana naman ta sa amuning istorya. Nga ginaalaw ini mga katropa sa atong Department of Energy. Nga ginaalaw ini. Ang ini nga mga skema. Kay... kung sa balita pa lang, ano pa gwapo na lang ni? Pa-cute-cute na lang ni? Nga kuno abi, may aratas ang adjustment nga tag 5 kapiso, 10 kapiso. Pero sa tuod, katuod mo sa mga fueling stations, di mo na ma-implement? Why di mo patuman nga? Kahit ang term ginagamit, ginaalaw mo sa katun nga Department of Energy, ang staggered basis. Implementation. San uma full ang implementation eh? Dua kadlaw? Hindi sa ano eh? Big time rollback. Kay kung piso pa lang, subong, for example, kahapon per day, kadadlaw, mga katropa, no? Piso ang gin-implement kay ti staggered basis sa 5 kapiso nga ni. So meaning to say, ang implementation mo, ang imo rollback, piso lang gini for the day. On the next Wednesday, for example, today, piso man liwat, dua lang kapiso eh. Subong adlaw.

0: Buwas naman mga katropa ang minus o kung ang adjustment naman Thursday is 3 pesos naman kahit Thursday. Piso gasaka kadadlo mo staggered basis katropa ang rollback. Pagka Friday ¥4 naman, no? Ang rollback. Pag ang full scale implementation sa 5 pesos mga katropa nearly Saturday Sunday and ma-enjoy nato ng mga presyo sa Sabado, Domingo kag Lunes. Di ba mangkot dinda ang rollback na tutuod? Ano klase rollback ngani ang ginahambal sa ngaton nga DOE? Intulin the government naman eh. Magamon eh. Da? Ay, do ka tinunto ini abyan? Libla? Do ka inintuan ay porsyon naman eh. Ha? Why da ginahambal mo? Basta yung nag-mention ang aton nga DOE nga may aratas ang price rollback big time at cities because may 10 pesos ang 10 pesos galiya for that ding effective sa piso lang galing yung rollback ya. Ha? Tingala kita in several weeks mga katropa may aratas ang rollback hindi sa ma-implement. No? Aside ha, sa Petron may ara sila sa lagko nga rollback eh, may kita mo pero sa mga lagko nga tingala ka sa mga fueling stations wala yung implement to tingala ka uy kagapon ano man to 82 nga asubong 80 ang ganyan din tong 5 kapiso dapat ginambal mo eh ang full scale nga ni ang reduction sinadi sa presyo sa petrolyo kung 80 pesos ha 81 pesos ha supposedly may ara ka 77 or 78 pesos abi for example if 83 siya the previous days diba? Pero kung hindi may implement na subong ha ano naman eh patapyaw naman istorya ka muna eh ay nako kabudlay man siya naman. Anyway, muna pinakamalintes balita mga katropa. Samtang Cavite 4th District Representative mga katropa, Kiko Barataga, ginkakas na sa Kongreso. Headlines. Nagmiaw-miaw sabi mo. Nagmiaw-miaw sabi kung nagkakas ha. Nako, itong buto katropa. No? Sobra 256 votes. Nga nasipa si Congressman Barataga mga katropa no? Sa Kongreso. At ihambalya sinya bye-bye crocodiles. Welcome kaupod nyo naman ni mga katropa sa katropang Win Salinas kaupod na to sa technical side katropang Judy Riviriganya katropa. Alright, morning. Natlo ka mga produkto antes sa magkanto sa opisina ta. Hindi nyo pagkalimti ha. Ang aton Premium D3 Santon Plus Gold. Ang aton nga Santon Vitamin C. Pagkatapos, imnon yun eh para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit mga katropa. Hindi lang ito magmasakit na kabudlay gid sa amuning nga mga sitwasyon. Oo. Premium D3 imnon ta mga katropa pabulig sa aton pabakod sa bones naton. Samtang nga nag-edad ta nagagabok ba naton nga tulaan mo. So, we need support. Ang support naton Premium D3 may aras ang virgin coconut oil manunggay to supplement us no sa nga nagakaigo ka man nutrients nga kinanglan sa aton lawas mga biya. Okay kag ginaburigan nyo man lawas naton sa pag-aaway sa mga ano sa mga kagaw mga bacteria viruses because may ara sa sang virgin coconut oil. Alright aray pa ang aton nga Santon Plus Gold katropa, ang Santon Plus Gold may ara na sa samangustin, ampalaya, marunggay, garlic, spirulina. Nga may ara sa mga nagakaigo ng mga suplemento nga magpabakod sa aton lawas mga katropa. Mangustin, known to be antioxidant, no? Gina-relieve niyang aton sa mga oxidative stress, aton lawas sa mga oxidative stress para makondisyon kita. Ginapataas niya ang aton immunity level. Tapos ang ampalaya ginapabakod yaman mga katropa tulawas pinagi sa pagpanubo kung may ara na sang pagtimbuok sang kalamay sa aton nga lawas may problema na probably basi mag diabetic ka na probably basi mag problema ka na sa imo lawas no maresulta sa mga komplikasyon So ginapunggan niya na kada kaon tagli nag may ara sang nagakatabo nga sugar spike sa lawas ta. So amo na ginapunggan ta, okay? Kay kun mag spike na sa delikado para sa mga tuturan ta, especially may ara sa mga type 2 diabetes. Manunggay, manunggay ti kabalaw na magkita sa mga nutrients dari mga katropa makwa. Super super ni sa super veggie ni sa no. Nga ginambal sa pila ka mga tuturan ta na Miracle Tree. No, nga halin sa vitamin A, B, may vitamin C, zinc, potassium, calcium, ara manda mga katropa sa marunggay. Kinanglan na sa lawas ta, kung kapin pa kumbugbog ta sa trabaho katropa, kinanglan ta na. Ang garlic, nag-acto man bilang nagahatag sa aton protection sa mga bacteria sa mga viruses nga nagaigo sa aton sa matag adlaw nga tanan, no, pinagi sa enzyme nga nagagwa pus-on mo ni sa baho na sa mo, no, pero ang enzyme nga nagagwa da ang enzyme mga katropa ginapabuligan niya lawas naton pag para magbako ng aton nga immunity, no, depensa naton sa matulado sa lawas ta ginapa gina-train niya, ginapabako dyan, no? Para batuan mga bakterya sa at na maposible mag-infect. Ang spirulina, anti-inflammatory, makahubag-hubag, bukol-bukol, mga katropa, dakoribulig sang spirulina, ara na sa kapsula. Santon Plus Gold ang alan, katropa. Alright, so imunong tara, daw-daw, kag mag-supplement kita daw-daw sa sining aton nga gina endorsar sa inyo mga katropa. Next, ang vitamin C. Ang vitamin C nga wala iya sang hapdi sa chan, wala sang nagasakit chan ta pirmi, wala ta nagasukasuka. Amo na bulig sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, no? Ang Santon Vitamin C mga katropa is alkaline based nga makabulig sa total absorption sa mga vitamins, nutrients nga ginakaon naton, ginasulod sa ato lawas. Ina proseso niya dasig para magamit din sa lawas na. So amo na sang aton nga amo na ang role naman sang Santon Vitamin C. Pwede niyo na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa generic drug stores nationwide. Okay? Pwede niyo mabakal sa aton Yesto Health Wellness Center diri sa Bacolod, mga katropa. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Franca, diretso. Mga katropa, sa mga nag-check-in na sa aton nga page, i-mention ko kamo nag isa-isa, ha? Alright? Steady pulse lang, relax lang. Kag kinanglan ta mga komento ta, subong, sa mga kauturan ta. Because ano ang pananaw nyo sa nagkalatabo, subong sa Senado? Abi, post ka mo sa comment nyo, i-abrihan ta man telepono ta karuna, no? Sa mga comment, sa mga kauturan ta, kung ano pagbasa nila, sa siling ginakabig natin. Another happenings, no, incident sa Senado kapon. Alright, mga commercial lang ko, balik kayo pagkatapos yung mga katropa. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Wow!
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bastra.

0: Parang pain, fast and safe. Sis the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further,
4: ginag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
7: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagi natin sa Bullseye.
8: Morning, Ma'am Lia Lobrado. Absent po yung si Gibaton Suldo. Hamakod mo, 10,000 daily. Kaluoy sang mama, mamang yan. Gabayad buwis. Ma'am Lia Lobrado. Ma'am, morning. Salamat kita. Good morning, Miyerkules. Ang pagkabutigon ng mga magkakapatid. Ano? Kabuti, pagkabutigon kapatid ng pagkakawatan. Sino ni Ma'am? Basahan ko na, Ma'am Sir Emil Mamilya, Jessica Gonzalez, Sir Pielye, good morning. Mary Jane Balio-Alio, na no, may aga sa inyo, thank you. Kagasa ka Junior Alegria, sino pa di? Shirley Arevalo, isa-isa ang tao mo karoon, mga comment nyo, Ma'am. Anong pala ang taon nyo na? Okay lang ni? Normal lang ni? Goods lang ni? Mahipos lang ta? Sa ginimo sa mga official natos gobyerno sa kwarta ta? Gagasto ko naman, no? Ang estimated daily ng mga operation expenses Senado, 25 million daw. Oo, okay lang ni? oras naton, 7:47. Check on ta pila kama latest development update mga byan sa aton nga patrol pila ka update sa aton nga police katropa, no? Pamilya sang lalaki nga gintiro sa Barangay Sumag Blanco pa sige hapon sa motibo ang aton nga makakapulisan, no? Testingan tani sa karon dugay-dugay sa pagpangalagad ta. Indicate lang katropang friends on okay na kami magtawag, ha? In the meantime, mga katropa, Mary Jane Balio-Alio dira sa Handumanan Moms Chapter, may aga. Tapos sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Tanan nga members of class. Good morning, Sir Epi Helie. Good morning, Kapita. May Lucky Brood Coffee niya kay Sir Epi mo, no? Morning. Salamat gid, ha? Kaga sa kay Jovi Sarge Ano Amudente. Watching live with you at work while having lunch break, may aga. Why ka man may Laos, Pilipinas, ma'am? Junior Alegria, good morning. Salamat gid, watching kami diri sa Bluetooth speaker. Naka-Bluetooth speaker kami. Thank you, morning. Ari si Sir Lloyd Navales. No, Habalya, I have 28 years remaining before I go to senior citizen. Bata pa niya, sir. And apply for senior identification. Hindi ka niya magproblema, sir, sa magtigulang ka. Dugay pa na iya. Kaya puon, kaya po mo, kagwapuhon mo. I-enjoy na blanay. Sa kay Raymel Mamilya, morning. Good morning. Shout out lang sa kay Jelon Obidas Undong, kay King Kong alias Iget, kay Junior Alegria. May aga. Dara sa mga kagahay, Moises Padilla. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Lia Lobrado, singya mo niyo. Good morning, Miyerkules na ang pagkabutigon kapatid ng pagkakawatan. Absent po pro sige baton sweldo, makon mo 10,000 pesos per day. Kaluoy sang mamamayan. Bayad ng buwis. Noe Hilyares, good morning. Salamat gid Sir Noe, dira sa Barangay 35. Salamat gid katropa sa pag-upod ninyo sa aton nga sa atong programa. Thank you again. Okay? Oras naton, 7:50, ginanganangan naton ang pinaka-latest update mga byan sa ano, balikan ta niya, no? Ang ini ang rollback na kinambal niya sa DOA mga katropa nga may rollback hapon, lipay man ta, sa dyan man ta, kahit mamakul mo lang, ginambal nila 9 pesos, 10 pesos ang rollback sa presyo sa petrolyo. Ah, pero kita mo yan sa mga gasoline stations, type 2 piso, 1 piso, ang ilang rollback yan. Do, kung kisabla, daw binuo ang istorya ni. Ah, do, inento ana istorya ni nga. Kahit gina-declare to mo, no, big time rollback, pero wait, makita ni. Ah, wait ta mabatsagan, no, kaya mga fueling stations, mga katropa, ginahimo nila, amat-amat ang pagpa-rollback. Nga, kung magsaka ang presyo sa petrolyo, ginamat-amat yung manaw. Ah, dasig pa kamuskilat gani. Ah, magpasaka sa inyong presyo sang kada litro nyo sang gatong. Ah, pagkatapos kung may aras ang declaration nga rollback staggered basis nyo, amat-amaton nyo man, di kakitas naman. Ah? Daw ko ambal natul bala. Ang inistorya sa mga rollback ni, kung hindi pa ma-implement fully ni, daw wax naman lang, daw ano lang ni, daw istorya, gisip naman lang ni. Ha? Naging napasalig-salig ang tao, at di ang tao ya, nag-laoman, nga mapatuman, ang ining rollback. Kaya kung magsaka, sobra pa sa stress nga ka, mapinasaka. Pero kung magpanubo ka ni maayos lang, ay, pwede mamat-amat lang. Kabalo na tagani ang mga daan nyo da, ng mga supply, ginabaligyan nyo pa, amo pa ng ginabotangan nyo, ginatap-apan nyo pa sa kita nyo. Ha? Gina-take advantage sa mga fueling companies, mga katropa, ang loophole ba lang sa layita, nga hindi sa, sila, hindi sila maigo na yun, hindi sila ma-anubla na yun, no? Dapat kwintas klaras, no? Ang mga fueling companies din mga katropa, dapat gina-report ka mo sa DOE na kung pilagin man ang reduction gina-implement ninyo sa mga provincial areas ninyo kag dito sa Metro Manila. Ha? Kay para mabalaan sa tao kung ang pilagin man implementation kag ang monitoring sa aton nga DOE, no? Why gina-implement? Exacto. Kaysa nang balnaton, balik-balik kong mga katropa, effect 9 pesos ang sa diesel kag gina-implement lang nila 2 ka piso kadaglaw pakad tumatapos noong 10 pesos makwa natin to ang rollback ng insakto ang 9 pesos or 10 pesos Domingo or Lunes na titindang rollback na rollback pa na ha for this week ha amo rin pabugal sa aton nga DOE kag hindi pa way pangkreto sa sabat nga sabat sa amo na kaprabakotan nun subong no kay ginalaw man sa aton DOE nga amat-amaton lang ang staggered basis nga ano ang staggered nga sistema nga pagpa rollback sa aton nga presyo sa petrolyo kay kun ilang taon ta hindi niya 10 pesos ang gina-enjoy sa tao usbong ang gina-avail sa mga rollback sa tao usbong ha subong nga Martes mga katropa kun subong nga Miyerkules 2 lang kapiso kay nga piso-piso kadadlaw 2 lang kapiso Miyerkules, Huwebes, 3 pesos. Ha? Biyernes, 4 pesos. Ang full scale nga implementation sa rollback mga katropa is Saturday. No? Sabado. Pipila na lang Sabado, Domingo, Lunes. Masaka naman na. Ha? Bawi-bawi mo lang ni mo. Doon na intuwa naman ta. Pero tanawa bla sa mga press conference bla. Tanawa bla sa mga reports bla. Ha? Mabalsaw eh. Big time rollback. Big time rollback. Effective June 2 onward. Next Tuesday. Hindi mo nakikita eh man. Effective ang rollback eh. Pero sa rollback na, gimbutang niya, 10 pesos, 5 pesos, or 4 pesos, something. Lapit, 5 kapiso. Ang rollback ko, no? Ang term is effective sa abuning adlaw. Effective June 2. Pwede ginahambal nga. Effective June 2, ang rollback ta, 2 pesos, hasta Biyernes. Makuha na itong 5 kapiso. Ha? Doon mo na, bla? I hope makabugtaw kita sa abyan. Kag mga congressman ta, trabahuan nyo ni. Obrahan nyo ni. This is supposed to be your job. Nalitok naman tao. Nintuan naman tao. Ay, amulan ta ni Perme? Anong gahom? What for? Nga nag-declare kita sa ano? Sang state of national energy emergency. What for? Para ng publicity? Para ng pagwapo? Pa-cute? Ay, sus. Lagi mo tayo ng tao tungkol sa krisis kinatubang ta. Pa-cute-cute pa ka mo Japan na. O, 7:55 mga katropa. Balikantan eh, kay ang pinakalatest to, ato bala ang na lalaki nga gintiro to sa Sumag sa isa to ka internet cafe. Ang investigasyon nakatutok Japon sa atong nagluntad nga insidente, no? Pero ang aton nga mga kapatisan subong medyo blanco pa sa Japon sa motibo sa pagpatay sa biktima mga katropa. Waon ta mga detalye ka mga development sa mga balita mga katropa with katropang Franz Andor Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz Mayaga.
1: Yes, katropang Erwin, nagpabilin pa si Japon nga blanco ang pamilya sa sininga lalaki nga gintiro patay dito sa sulod sang computer shop nga lampang diri sa higad sang Pacolo Negros Occidental Economic Highway o ko na muling Banose, katropang Erwin. To be specific, nga erga ni amuni ang Purok San Jose 2, Barangay Sumaag, siyudad sang Bacolod. Sa information nga nakuha natin from Bacolod City Police Station 9, ang biktima ni kilala ni Sakay Edelberto Helisanga.
7: Uh-huh.
1: 43 anyos. Pero residente niya na pa-parwing sa Purok San Miguel, Barangay Sumaag, diri man sa Bacolod.
7: Uh-huh.
1: Ato niningagin pangitang lugar, kay ang sitwasyon sang biktima ni Katropa Erwin,
7: mm-hmm,
1: ang balaya gali ni,
7: mm-hmm,
1: tupad lang din, mm-hmm, ang computer shop kung sa diin siya nag-start. Kay ang mga aplastada di daan sa igal sang panose, may mga nagtinapik-tapik na din ang mga kalanaan, mga balay, mga tsanggi,
7: mm-hmm,
1: no? Kaya ang dalong na Katropa Erwin do, ang nilalaman mo, do punong na balang.
7: Mm-hmm.
1: Makita mo na lang nga every time kung magdamol gali o magsigin ulan,
7: mm-hmm,
1: pero may nandas na ginapang-evacuate kaya sa fireway sa brang area.
7: Uh-huh.
1: Kahit sa tiyon nga magdamol ang ulan kaya magbinagyon siya ang tubig na raga lumapaw sa balay.
7: Uh-huh.
1: Pero ang lugar ni Katropa Erwin,
7: mm-hmm,
1: gintukura nga nagdaan sa mga papagpapag lang bala.
7: Oo.
1: Pero kung nagtawad mo na, damo na da negosyo eh. No? Mga ilisaran na, mga balay ganita, ilisaran na nagsaran.
7: Mm-hmm.
1: Pero tayong balay ni Edelberto Elisanga, Katropang Erwin, natungaan isang computer shop sa isang kalanan.
7: Mm-hmm.
1: No? Pero kung oras sa kagahon,
7: mm-hmm,
1: dira na doon siya termi, kung Katropang Erwin nag-pamulya.
7: Mm-hmm.
1: Kaya pag guwakos balay mo,
7: mm-hmm,
1: sampot tayo ng computer shop, oras sa kagahon niya, bukas sa diya Katropang Erwin dahil niya.
7: Mm-hmm.
1: Idamo na doon may nag-hampang, kung gamit sang social media,
7: mm-hmm,
1: tabo ng oras ang kagahon kay Katropa Erwin. E kung balikan to ni ang insidente, may duha ka mga traso na nga lunsay nakasuksok o dulong sleeve pa lang.
7: Oho.
1: Kapag yung hindi ko to sweatshirt kay Katropa Erwin.
7: Oho.
1: And then, do nagaduag sang do mga dark colors pa lang.
7: Oho.
1: Naka-helmet,
7: mm-hmm,
1: na gilayon na bintiro at Katropa Erwin ng biktima,
7: mm-hmm,
1: sa makapila ka beses gamit ang ginaligar caliber 45 na pistola. Pinarakan ni Katropa Erwin, bali ang nagtiro, isa lang ni Galia.
7: Oho.
1: Pero duwa niya mga suspect sa lugar.
7: Oho.
1: Pero isa sa ila mong nagparang tiro sa biktima.
7: Oh, the lookout ang isa?
1: Oo, the lookout ang isa. Kaya din pamangkot na ni Katropa Erwin sa investigation sa police.